0: ngwana mme ke a utlwa ke lebuile
1: je mavoliboli go rite man go rite ke ana munyana fela mavoliboli
0: ei dara sporo ga iwan
1: ei dara mavoliboli
0: mamedi wa gadela le sedi dumelang
2: o khono go dumela le kae
0: ke a phela mme o pitsang
2: ka mo ha ntate
0: ei ya mme ke mawele tsala kae
2: ke khono ba ditaba ka mo ke ka mo
0: ei lang khono ma ditaba
2: ei ntate
0: di a ba mo geng
2: I stink like a scare. He's how you look like a shooting.
0: Le aurega nkhono mo a le atiba.
2: Ah, ha ka tsipa nikisi.
0: Le aurega.
2: Ke la ba ka tsa dikung ka lo se ba hantle go na ifeng ke ha ka feel.
0: Ke u tlwa boholo ba batho ba mona ba gae. Ke le fifi.
2: O la ga sei tsa go tshwenya.
0: Ah, mo tshomo hona le botata o tla go.
2: Mm, nna ke re go e. Ke ha o kena ho ba tsi.
0: Gore ma ja jalo ma metsi se ale moya gaeng
2: ka ka ka phone
0: a o bathong fela ge ya le boa o ma metsi he ha re botlhobe
2: ba nna ke go ke ka feta
0: eh ha re botlhobe
2: thank you that
0: ke ya le boa ngono ma me dikitse o ditaba nginela matso metsi wena a rometseng voice note tsa ha mo mamedi WhatsApp ya rona ina le botata ga jeno ga nnete empa he re tla tsa mahama na dimedi metso tso ga mara hore na ya boraro le sedi FM ke la bobedi e jere matsatsi ya mashuma mabedi a metso tsiletseng go di a motsianong dumela ngwana medical aneng ke le bitso la lenaneo maobane mo mamedi ra kgwebo wa Northwest Brown Mogotsi o ile a boela gape a tlhalela ka pelo lekgotla la dinyewe la magistrata mona Johannesburg mme nyewe ya gae bakeng sa o etsa kopo ya beili e tšhediseditswe ka labone o kgutletse tšhankaneng jalo tlhaile taba tse ngata maobane go Brown Mogotsi mona momamedi go utlwala nakong eo a ileng go tshwarwa o ile a leka o fa le polisa tjotjo ka sengesemane ba re ke bribe jale e ke e kenyeleditswe he ke qoso ho ho be mo mamedi ha jwale jale nna ke a thaba ha maponisa sa sang ke tjotjo ha ba laula sepetepete ba se ba sang ke tjotjo ke yona ntho e ke e batlang jale re tla utlwa he ka labone gore na Brown Mogotsi o tla e fumana bail kapa tšhe mamere re tla di sheba tse dintsi tsa ditaba tse itlommeng pele mona go lesedi ya fema re bitse jalo Katapila Sol Penduka ba re sedi la ka mona go lesedi FM.

Mamedi ai watla hamana dipi dantwana re mogonya na mona hole sedi FM ai ya thewa hamana divanna ya ngubotsa sibaka mane motwingidi beld yeah Mamedi vision o yena luludikana he loves me we utwile Neymar K Artando Eric Benedict Zamaletamia spend my life with you Jordan Khotsi fix me Caterpillar Sol Penduga Sedilaka Mamedzate wa hama nati nati Makhatlelong ona wabube Diwa dikala neng Dumela waname Dumela wana mochudi ya radwanken na Wale Sedi FM Mamedi misongi ala bube Dika di 26 Tsammey Ne watseba he Mamedi makhatlelong ona wabube di Retlo jalo kwa morishabile Tsena tsa dikamano tsa lerato. Jale re tlo bua nna le wena. Empa a ke re shebetse pedi fela. A tsa ditaba tse re boneng di itlhomme pele o tloa maobane. Le mesong ena ya kajeno. Re bone he mo mamedi matona. A fapane maobane money in on buildings. Batsore seboga sa bora ditaba ka mara hore batsore kopano e potlakileng mana re bua jwalo ka matona tsireletso bahle batshohla taba tsena atsa mehwandwentseng e tswela pele e gahlano jwalo le melata e simela wong kwa nona hinga rona Afrika borwa ha bua le tona la toka le ntsetso pele ya mala hotel Mema moloko ore status e mo mamedi sire rena le melata e simela wong e balwa man ho 3 million ai o salibi mabanna empa re tla bona he mo mamedi taba boholo shejuwe jalo ka ri le ra utlwela hore kgoding ena e tlang ha e hlola matsatsi a mashwa mararo ka nete ho tla babi harfeta mono mo mamederia mane province ya Limpopo harfitla Limpopo mane re kena motseng o bitswang ka hore ke hlanganani mewela tla sa streke sa mopane mamedi ho butsinyewe ya pito khatlano le mashumani ya dile motse le shumela metsume raru ke yena le hlatsipa me ho tlwa la re ka labo bekeng e fitileng ka maqibelo ngwana eno wa mashumani ile a fihlala peng ho ngonae alla mo mamedi me ngonae ha mo botsa ya ba o mo jwetsa nnete hore hona le ntate me le la pali le ya motseba he me le lo ina hore ke mang hai sali ambeda o tlwa le mong sa 2023 o fihlela le mong sena se udimo sa 2026 ga kgwedi ya tlhakubele a ntsetsa ketso ena Mesipolisa a se somo tswara melelo empa mo etsi ka ba monneno wa tsejwa hore ke ma ai mo mamedi le ga ibuwa tabena le nakong e fitileng hore re fitlile nakong eo ya hore le bana ba bashimani re ba hlokomele re ba tsireletse ntwane ya hore ha ke ngwana mushimane motlwelle ebe tlokomelo le tsireletso haholo e ba ho bana ba banana na go ifedile ke tsena ditaba tsa Limpopo me a se tsona fela ha isa le re bua ka tsona mo mamedi mo bana ba bashimane
ba ipumana le bona le mahlatsi pa dipeto ba bitwa ke banna batho ba baholo me ke tsapela no dumela hore a se polisa se tla mo tswara mmelelwa enwa ya isaleng a etsa ke tswene mpi ho ngwane enwa wa moshimane mo teng he mo mamedi ngwane enwa ebile ka o laka le ka nka le bophelo ba hae o tshaba o bua ka tlong gore hela maemo a ditaba ke yana jale motho a ipotsa mo mamedi hore boemo ha boletsena na motho wa kula o kene ke moya o ditshila ke eng o bane daba tsena tsa batho ba utlwanang ka bombole bong di dumelletswe Afrika Borwa ba teng bana ba bo rona ba teng mona le ha motho a gata meaning a ikela kae o tla ba fumana o bani nga etsa ntwe ko re ke kipotso tsene nka re mnenwa nka mmotsa tsona empa re dumela hore mola o tla sebetsa mo mamedi re ke ke bara dula le diphoofolo ho hang Mamedi re ntse re le Limpopo re phethela metsotso ngene mashuma ba dame tsume raro pele wa tla horani ya bone Mona ya dile matse mashuma mana wa hlotsu maobane a hlulela jwalo hlola bophelo bohle ba hai chankani me mone no mo mamedi o ile a tshwarwa ka morao ra bete ngwana ngwanana ya dilemo tse leshome jwale maobane he ya ba lekgotla la dinyewe le mo agela le bophelo bohle ba hae tšhankaneng ke Limpopo mme o ile a beta ngwana enwa lemong se fetileng 2025 a kgwedi ya mmese a tlhola matsatsi a mane re a leboa Sebetso mo tla ka nnete re ke ke bara dula le diphoofolo motseng diphoofolo a di echanganing di ntoditse ba o tsama ha manate Mamerika jeno ke batla ke re tlo bua taba ena ya hore na mo mamedi le nyalong di kamanong tsa lerato ho bohlokwa hore re founelane hangata mohlomong ha ke tswile lapeng ha ke sebetsa ka ntle hore ka mantswe a mangwe o tlameha o dule no o ntse o ithipota gore hela jwale ke a tswa ke ya moleng ebile morago jena cell phone tsa rona o se o kgona le founa ka video call mpone motho wa ka ke kena moleng motho wa ka ke tswile le metswalle re monateng na mo mamedi nthwena e bohlokwa a ka ra lerato ka ra dikamano na ibile e tiisa lerato ka ba itlisa botshepei la o tseba hore moratiwa wa ho mosebetsing baby ke fihlile mosebetsing bona baby ke a ka kopanong baby ke a lunching a ke tsebe mo mamedi a ke re bue nna le wena ka jeno na e bohlokwa hore etsa ha le ga ra lerato ka ra lenyalo ka ra dikamano na e bile e tlisa botshepei boemong ba batho ba babedi ba ratanang aga bao hore wa founa hora le hora ha motho a batla ho jola o tla jola 086
0003084 mamedi ke nomoro ya mahala WhatsApp a iyo ka jeno re tla sebedisa fela mahala mona ho le sedi FM re mona dikamanong.

0: Mamedi metsotso le shumele metsi robonga pele wa tla horane ya bone le sedi dumela.
1: Tsebela.
0: Yela ndade.
1: Le bona.
0: Ke a phela o phela ba mwena.
1: Awo a phela ke phele mueta pele. Awo ke kwa o bolela ditaba ja ka kwa gagwe ka Limpopo. Mo o bolela le khatsa mola jai. Mnadi o borolo ka gana kwa Limpopo ka masete ka tlase ga masipala wa le pelle nkumpi.
0: Mwana mme.
1: Morena waka, hai mwana, hauri kitene ditabe, nga ure renari di championi, richeri liki, kitene ditabe.
0: Hey, ya mwana mme, uri mwena?
1: Na mwana mme kiri mutu, kaka tiwe, mutu hali tiwe. Kene ni mwoli kama nunjale rato, ore linyalani, linyalani ka ure li tsepana hivile le ratana. Agurubu soko agurubori, Eh mgachaka umoka ina eh mgachaka ken aku kufounela kwa kwasha kwasha kama murago na eh mgachaka awa
0: aisebeds
1: aibereke batho mne mngwe u itjaru sike wa lakatsa go tsiba ka re ho ka tsiba batho go khotsa na u di tlem mo mutamadi u lekele tshi mutamadi u di tlemme u itse nna kiri Moradi wa gago ke moradi wa gago wa tseba gore ke moradi wa gago o ka mme mo founela ga tee fela or mo mongwa go bodike gore ne mogatse ka mswane ke ya tropo jole ka ge rena re le batho ba di ntorontoro so ka mo founela ka ra mogatse bo tsile jwang a wa mogatse bo tsile ga botsi e bile ke ile tropo ga wa go netaba komo ka ge le jakini ni jela mogatse bana ba tsile ga botsi na a bana ba tsile go fedi e tsho mogatse o mo ka Hey, we're trying to catch up on it. Who are you, Mugachi?
0: Wara kukwa hantle ki alemua.
1: Udumeri je, Roy Gati.
0: La budumerisa.
1: Hallelujah.
0: Lesedi FM, dumelang.
2: Hila, mbolo, hila mbolo, hulu.
0: Hila, mwana media ba.
2: Mwana
0: mme ke petse hantle taba ke tsena o reng wena ngwanesh
2: Mwana mme motho ba tla tsa ntho o tla batla o itse o ntse mo phone sa pili ka letsa a fela o se ha o tsuwa o butse maphila ka bo mantsi ya ntse good night o qetile ngwana mme ntle le hore ebe ngwana wa kula ka pena wa kula ke mane mo tla ne o mo phone le khatse tsa mo tena ntse ya jwang ba ba pili bo foko bona di ba re tsomba mo tshile ke mpare do o ko mo di tsa bona mo ka phone o na o kae ke ba o pili bo foko bona
0: jwa le ngwana mme a isebetse ntwe yo
2: a isebetse ngwana mme o ha go bana motho tla yitsa phone ke ntwe ke tla le tsheke ka ya ka ke ka o tsama ngwana mme
0: hona le motho ya dumelang hore itlisa ho tsepana lo tisa lerato lo tsepahala ka ra lenyalo ka ba dikamano
2: mona mme ha ke bone le dilo ya ha ke bone go tlhoka go se tsena mme o tsena o tswa ke go ka fola teng bo tsena le go tsiga le bana a go mantsi le robala o ke robala ga monati ka lerato ke pete mona mme ke toka itsa ska ke o se wiye tsa go botsa lerato ska kata tshudi tsika po ke di tsosa fola ba ka lerato a fune le tsatsi le tsatsi empa e seng a tena ka le tsatsi mona mme
0: mwana mme go tswile
2: tsa ke bo listo
0: tsatsi le mona dimra na ranteba
2: ya le ba mapolo bolo
0: hey tether mame di le shumele metse me tlhano metse tso pele wa tla horwa ya bone baby bona ke a patala ke se ke le thiling baby wa e bona groza rakiena baby jwale ke a koloi Baby, get nine or haggis or backing. Let's say the FM Dimela.
3: The Hulukwe.
0: Ela, the guy, me.
3: Master, come on the second. The Hulukwe. Mister Yahya, Jose, who studied for new. Oma, one day, he said, one of them to our like.
0: Hey.
3: Half a holler, one of the half year like. And the governor left my hotel, who studied for new. Le go lokwe o tlhompa la msatang la la go di tsela le go lokwe ke ke wa wa ndire ke ndetsa mo na hanna
0: Jwale ka mantswe a mamasi ha o botlhokwa.
3: Lekgolokwe botse wena safi lekgolokwe itsepe ba le. Ha o tsa motho a kwa botsodi, o e gopa o e gaba ke motho wa ha o bone lekgolokwe. Ha o bone.
0: Sho.
3: Thank you baby.
0: Thank you Masia. Mamedi le shumela metso me ne pele o tla hora ya boraro. E re utlwe wena o reng le Sedi FM dumela?
4: Eh la mbolisto.
0: Eh la dumela ntate le ga ngwana mme.
4: Wa itukela mboliso o tshwere le go di nthwana malebogo locationing monna star tsepedi
0: yela yela ka buyelo
4: ka buyelo so fana le sena se yana o phama kapeni buima mboliso ba be ba tsora ma plekeng yeng mboliso ba tshela hape mafura mboliso wa tsuba nthore o ne o disane le mofumadi wa hao ha bohlokwa ebile mvolise ke o sa tshepane nthweno kwa tla o jotsa nnete ntho ya gore o tla bontse gore etsa bo di-video call ke tsa eng hoko ji ke shebela kwana e fedisa le lerato ka gara ntlo mvolisto lerato le a fela ka gobane jwale se o disa mofumadi wa gago kapa o tsamaya le ditšhomi tsa hee fa mamang founu o batla utlwe gore o tsamaya le ena na mvolisto ha o tlhoka ha le bolisto o phidisa ka mantswe mang jwa le wena so o una bophelo ba motho e mong ntho ena se lerato eno bolisto
0: ha o tlwa kodu ke mang wa kodu yo etsa video call ke mmone
4: ee ke mang eno kapa mofumadi o kena ka kamorong wa tlhapang bolisto so nnanyetsa jwa le founu hae so o searcha o tla o fumana mabitso a bolegodi mono bo thabiso bo mamang ba bang ke borangwana ba e le gore ga o ba tsebeng bolisto o tla ota tla dreame ya ka o bolelela so feng o le mong
0: yo
4: kala kala ba tla o di sa mofumadi mo bolisto
0: jwale etselene pa hetseng ya hore o bue le mofumahadi o bue le maratuwa ha o mohlomong ka letsatsi nda dele godi o ka moletsetsa ka bala bua nakwe kae
4: bolisto wa tsela nna mofumadi o ka tsama letsetsa ha ke moletsetsa mo bolisto ke mo tsa bophelo ka bana ke ke dula ke le siko pla hae nna le ntse le phetse hantle le ntho le bana na e ya ntse re ipiletse hantle bolisto hore ke bo mang ba dutseng ka ntlong ka mono ba qoqang a ke na o motsa ntho tseno bolisto ka bana ke a se hore ke motho wa batho o sebetsa ka batho bolisto ke ikgabanela le yena ke na tlang jotsang hae bo mane ba le mona eng ke re a ho lokile mofumadi wa ka so langa fela le safe le ntho le bana fela ke ntho ntle bolisto mara ha ke na le nna go ke sa khanne mosebetsi mona bolisto ntho etsa like bo ma 10 minutes 15 minutes ke a enke ke ntse qoqa le nna bolisto
0: jwale
4: ke batle video call phone nyaka ba ke se dikisa ho ha ke nne ke re no jika o go ipotse phone ka tla sa betseng ambulance bo mpoliso ka hota o tla
0: ha ya bo molemana o hloku memba le godi a o tsebisa hae a lo peda mabaka
4: mpoliso a tsama mo fumo le kona lo phone la re mohlomong ke a tsama ke a poche ke re e tsama ng handle ke mo phone le mohlomong a re cherry fikile ke re okay ke tla mo phone la hato mohlomong no le ntse le khutla e ke petho ke tumbulisto e fella mono hore ke mang a buang ka kodu a mvoliso a mpatle
0: tate le godi ke utlwile ke ya leba mongaka
4: mvoliso motho a iteboelang ke nna ke leboela ma South Africa ka gore supporta
0: ao lesebeditse ka nnete banna the Brazilians
4: a mvoliso ke gale re e lwanela ntho ena thank you mvoliso
0: naledi dipedi
4: dipedi mvoliso re tlo batla ape ya boraro
0: eichadia lesedi FM dumela
1: a mvoliso
0: e shapojwa ngwana mme
1: are dingwana mmele kae
0: amna dinda dwa ka ke maoletsa le kae
1: ke di sonona ka mo kara thanda ngwana mme
0: e la hloni
1: ai ngwana mme bolisto a sin to the right ngwana mme msadi hakatwe monna hakatwe ah ngwana mme
0: mara na hloni ha i bontse le gato mtsala go ra kokotho fela ha i bontse re ke gatella mofumadi wa ka ka ba a u su gatella molekano wa hae
1: ai ngwana mme ha ke tswile ska ke sebetsa bosibuši ke mo founela fela ha i-one ke re suriat o tsebe gore ke tsamaile gantle se ke le mosebetsing seng 2 minutes wa founa 5 minutes wa founa a ngwana mme o tla fela a o tla fela ngwana mme ntse o katale ntho ena le motho wa mme a ngwana mme o tla fela ke o fela ba bone o ota be ba re ntho ena o a kula o sa kule
0: ka mantswe a maletlhonolo ha e botlhokwa
1: ai ngwana mme ha e botlhokwa go hang ngwana mme ha e botlhokwa go hang
0: ngwana mme ke utlwile ke a leboa
5: ke lebole mvoliso dange
0: mamedi wa utlwala bogolo ba ba mamedi ba kena ngwana ba ra envololo motho a batla o etsa ntho o tla yetsa ga o botlhokwa ka nnete gore motho a letse gangata romelele molaetsa wa thola ka jeno gobane o sa bue gora tse tlhano di fetile ga o ntetsetse o bua le mang o na le mang o ntebetse e mamedi ora a icona vele motho ena wa tseba ke ya morate lesedi dumelang
6: mafolifoli
0: shapolwa ngwana mme
6: a ke na le wena mafolifoli
0: kakapa
6: e re ke dibetsena ka iwane a ka dibetsena mafolifoli
0: e ya sporo
6: taba ena mafolifoli e khala lerato gobane neng ke tshowatso ga ke tswa mohlomong ke re ke lapeng ke haka ke jotsa molekane wa kago ae molekane ke santsane ke ya mohlomong bommo le monana kapo ke santsane ke ya bojobeke kapo ke sa tswa le metswalle ya ka re ya kae kae kae kae ga se taba ye tlhokgalang eno ya bo di-video call mafolifoli o batla eng go batla eng ya kgala 888 mafolifoli ntho o e buang ke ntho e kileng ka ya e tlhogala kae kae go ye meng ya metswalle ya ka mafolifoli e be le gore motswalle wa ka o tswile le metswalle ya gae ba lo ithabisa kae kae kae kae ke closing party ntwana mavolivoli motho wa hae ke a sa monka ka video call ke a e le go wa mokwala wa tseba ba fitlha ntlo mona jale ke mane mo dikabago ga ke re ko o tlhalosedite gona re ya kae lebakabaka la go e ba ntse o llateletse ka mogago ke eng ke a go bolelela ntho one ile a tlisa dikabang ya ba keng a family mavolivoli tshapa motho wa gago lwe ga ke le moka mavolivoli ke godile ke a ikata nna mo ke tsamayang
0: ha re shebe na sporo ya o dula mohlomong o tsamaya le motho wa gago menate mo o yang teng yona re ka re ya sebetsa e tisa lerato
6: wa tseba ya go dula o tsamaya le motho wa gago le ya bo menate mavolivoli ga ke sa ke sheba ka leitlho le leng ba itseng e na le mathata gobane le go tsebe mo o ileng le motho wa gago monateng teng mola motlhomong ke re le monateng motlhomong nna ke kogana ke bona motlhomong monna o mongwe a se a bua le motho wa ka mono ka be se ke tlo tlhoka go icontrola mo maikutlong mavolivoli ga re le batho ga go tshware mavolivoli wa bona ntho ya o dulang ko tsamaya o mateane le motho wa gago le ya kae ntse le mateane ntho e ne e tlisa mathata mpe kae mavolivoli kapo nna ke re ke bua le garebe gona mono re monateng mono se ke bua le garebe ya e nngwe e itse ga ikokela tsa rona yaanong wa ka o sa ba le sekgwele gona mono o ntse o bua eng le ena
0: ngwana mme sporo ka iwane ke utlwile ka kapa ke ya leboa
6: tanki mafolifoli
0: tshebeletso ke lesedi mamedi moeng dumela
7: mosadi
0: ela ngwana mme le kae
7: lekae ngwaneso
0: ga monate ka kapa
7: wale skemekeme ntatwana le dilingenyana ka mafahlaneng
0: ela skemekeme ngwana mme o reng wena
7: sikaitebela Mr. V ngwaneso ntho ena ya o tla founela mme ka video call ompo ntho ena ya mafounelana nako enyang le kgolo e lokile ga ya loka mpa ka bokhutshwane nka re ga ya loka Mr. V gobane ke tlhokomela gore wena o tla bo founa ka video call nna ke o araba ke sa tlhagisa mo ke leng teng wena so olola Mr. V ore ke mono skemekeme nna ke o founa ka video call mpa wena ga o ntlhagisetse o kae e kotsi ntho eno Mr. V o tshwana le motho a boulelang a gore o batla le kotsi Mr. V ka bokhutshwane ntho e tshwana le yona e ya o tla founelela ka video call o mpa o founela motho ao ganyane e kotsi ka gobane e ka re mo trekile Mr. V mo a tsamayang teng ke bo mang ka morago o tsamaya le bo mang gantsa ka tasa tafole gantsa kae ke bone eng e kotsi Mr.

0: o le ngwana mme ka maikutlo gago
1: ga o kene motho mo tanke Mr. V
0: mamedi mene metsotso le sekoto pele o tla gora ya bone re nka ba bararo ba o qetela re a phethela le sedi dumela ela ngwana mme le kae ntate alala
2: ualefa kwa kurube mamane ke mmakwati
0: ngwana mme o reng wena
2: a bohlanya bo tsweleletseng kwela mme a tsamaye kwela o tsora founu ya mme kwela re kaa founu la mme sheba ke ba fa lefale tsa boloi ore o dule le mme wa gago dilemo tse ngata tloela moferefere wa difounu
0: ee
2: ka bolese tloela moferefere wa difounu phelanka lerato tshepa mme o dulang le ena ke na le masome a mabedi a na le metso e meraro ke dula le mmenwa e ke dulang le ena a koba o tlantere founu e o kae o ntse e kang o bua le mang founu a elela ke mang eo ambolese a e sebese taba e jalo ngwaneso
0: jale ka mantswe mang wena motswalela ka motho a batlang o phela ga monate le moratiwa wa gae tloela ntho ena founu o botsa ntho tse ngata
2: tloela ntho ena founu yona jale ke tseleng wa utlwa ke itse fela mme se ke tsamaya ke rata batho ba tsamaya matheoela se ke tsamaya e feleletse moo la nka ba ka tsamaya a tateng o a seba teluku waka o tlo gutlha e jalo a ka nna mpotsa e o kae sena ebe ka mmotsa a go etse video call mo o bona le bona ke batho ba batho ke bua le batho go tloga le batho di founu mo bona ngwana mme batho bao ga ba tloele ntho ba tla le mateke ka go manyalo a sa rateng kena ngwana mme ga ba tle go deluku a tlo ba fa tshwenana gonna o phetse jwa le mofadi wa gae
0: ngwana mme ke utlwile ke lebogile a goloka maikutlo a gago
2: thank you molito
0: eitada lesedi FM leo
3: ntate
0: ke a phela o petsa ntle ngwana mme ela ntate dlamini
3: gobaneake batle le bona mo maleng teng e rona ge batho ba nbe legoreng ga boulen jale ga ke bona mothonyana tla gae ao keke ba ba monate ntate molemo jale gore ke kobentho tse ngata ach mo tsana lona jale ke ntho kapane ka etsang ka mpe ka letsa fela ke sa bone gona o na le mang o go kae o etsang e tlilo ya kgotsofala mara ga ke letsa ka video callo ga o be mnate ntate
0: jale ga o letsa motlhomong o botsa maphelo o letsa ga kae bonyane ka letsatsi
3: ka letsatsi nka letsa ga nne gobane founu mona ke dula ke rekile time e ngata so hanne and le teng e se nako le nako mohlomong ga ke letsitse o seng ke nana kaka gore ya bosupa ke tla letsa gape mane goreng ya bolesome le motse le mong ke letse ka two ga ke le lunching ke letse ka four ke a tseba gore ka six ke a chase and then one of that maka video call le yona a ke kile ka bona gampenyana jalo a ke sa batla ipise ee ke kile ka bona gampenyana jalo ai yona jale tengana motho a ntse a re video call ke ga nix
0: wa e tlhompha video call
3: ke a e tlhompha letemle o tla bona ntho sa tsamayang go bona sepoko tsa pele jabi jalo na tenana a bona ga o founu jalo ka sakoleteditsedi o monate ga ona bothata le pele kgotsofetse ga ona wa go nono balabale none gore e le gore aa o monate fela o jalo bane jalo ga o founa ke bo video call o bona mothonyana wa boruge pla gae ga o sa kgotsofetse o tshwanetse o bona gantle go ele ke a lemang
0: hei ngwana mme ke utlwile ke a leboa
3: ke lebola demoloetsatsi le monate
0: ngwana mme le wena fela jalo reng ka o qetela le sedi FM dubelang
4: nna ke laka mmolelebe la qala a qetela wa ne tlo re kabana
0: ee
4: ee
0: a etsang
4: a batla gore bane ke bane le video callo e tse ka re o ang re tlotloelana
0: o na o letsetsa e le gore o motlhomong o ile kaekae mabakeng
4: a batla re etse yona ntho eo ke ya ke gana ditloa
0: o ga o tswile a batla go mo o leng teng le founelane ka video call
4: ee latola ditloa
0: a utlwisisa maroro ga o e batle
4: a utlwisisa
0: jale ka mantshe amago ga o botlhokwa gore re nne re founelane mona ka di-video call
4: ga o botlhokwa ya kabanya
0: ae ngwana mme ke utlwile ntate ke mang
4: setimatlhane
0: tanki ngwana mme
4: tanki
0: Mama

0: lebuile wa utlwa le bile e kotsi ya holo video call mpe be vele ba hai na go ngo umotho tla bona ei na hey mne na pila mfumadi wa ka bo ke mang ya di jile le ha o motsepa ngwana mo ipuetse nnete a re vele le ha o motsepa o tseba hore motho wa se motho wa dinthontho fela pelu motho ke motho le pelu ke pelu gale yona ke ba ke mamedi ke ya le bowa metso so medi ga mara hore na ya bone re bala mogatlheleng wa boraro bile le o qetela wa lena la dikalaneng ke la bobedi ka jeno e tlhola matsatsi ya mashumo mabedi a metso tsiletseng mamedi ke mang ya holang ka jeno re happy birthday ba ba raro botswang ba hopotse re tlo ofa monyetla mona holesedi fm re ntse re le kgweding ya Afrika mo mamedi re kgweding ya basebetsi
1: Afrika e sale e le teng le pele ba basweu ba fitlha ka kgatello le kgethollo tlong re eme mmogo le lesedi fm re ketekeng letsatsi la Afrika ke o kgothaletsa kgotso le tswelopele ke molelwa
2: mamela dikanane le vele molo manta o fitlhelela boraro kwa go reng ya bobedi fitlhela go reng ya botlhano mesong Police CD FM.

0: le manati pinena mamedi manati a holo e wa tloga ke hlopa se ke se ratang ha holo ke bua jalo ka enko ba tsama le ntlantla mafu ba re njabulo Barbe hantle metsetsonge le shimele metse supileng ga mara horo ya bone mona ho le CD FM bjana ho bona mamedi ro ba baletse pine manati todi Oliver Mtukudzi ya watla ha manati mona ho le CD FM zama jobe ndawo ya mamedi a ho la ga jeno le CD FM le ri
1: mahlohonolo a letsatsi la tswalo phaphama o nyakalle lenaneong la dikalaneng le mvololo
0: mamedi hlola matsatsi a mashome a mabedi a metso tsheletseng kgwedi ena ya motsheanong 086 000 3084 mamedi ka jeno nako e rekuweng e teng re tla kopana le Dr. Tantsi re ke re tlo utlwa gore go tswa mane go moetlo wa basotho ba re tshwaretse dife le sedi mamedi dumela
2: le kholo ke le kae
0: mme ke a phela o petse hantle
2: ke a phela ntate tsore mme manga ka kamana ka podcast
0: ya mme manga ka
2: le kholo ke ka sheku bula se u di sa mihleng e le ntate palo mo kwaigana ke a hole mo fugeng yeno a hola hola bone tse di tsengate be se ke mathela ka mona ka metho ne ke re mampina ka tswe le thogo tsa mona ke re mafunthatso le kholo ke ya lebo wa botsa ke mna tsa ke ntate
0: ke ya lebo mme manga ga lwana fela jwalo
2: thank you
0: tsebele tswe ke le sedi mame di dumela
3: mwa di moloi a go tswa mphe mo lena ga kae
0: mo hlomphe
3: ha o le mtsimantinye no a mo kwaida a neno a hola ga holela bana holela ga di shopo ga mona ga sasoro ga mogare moloi ke ba tshwere ngwana nne ke bana go mmile ga o ke maboso o teng pela ka mona ka face two ke re ke ne ke le fatla ka mafatla a ka kamana ka mafatlaneng ka mane ke re ka le moletse mana ro le porse ka kebi shopo a kare ei tara mogare moloi
0: a re leboe ngwana mme a re leboe ntate bishop
3: thank you mkhompei
0: ei tara le sedi FM dumela
4: le kholo kwe
0: e la la gai me e
4: la ma se toka bona ho tsa ho ho tsa ka tsena kwa re ke ba ho la ka fela be le kho ye ke ka hona ntho tse thata di ka ka be le ye kho ye ke ho hona be di bo masi ya be ni
0: ao masi ya
4: a go di ke bo di ba mana ba ba ba tsana le le le e to mo ye le ne mo ka ka una le mo tse ge ya sa le mo fi se le ba di a mo lo ga ma ka di tsene ka di tsene ba be ke pasaka la go le ke ma go ya ka ba bona
0: Ora dwa ke nna masia ke a leboa.
4: Eh,
0: itla fihla.
4: Ala.
0: Le se di FM dumela.
5: Mololo, o tshe strata dumela.
0: E la la gae mami.
5: Ah, a ka mo ha, o bua le mmemimi mona maokeng.
0: E la mmemimi a batswe ba patsime.
5: Hai ke mane phumulong ke go ya ngbulisitse motho. Ke ena ngkhonondane se sedinyane ke ema ni skolong sa mokhaka mogadi wa ka anna mosokwane ke re anna tswa le tsose bana ka hostele ka mo ke katelle ka mapatata ke re tsatsile monate magolo bolo a ha u feel ni ne mimi
0: bolo wa nna le mimi ya rutsing antle pelong ya ga tsatsile monate
5: Thank you mavolovolo.
0: Mashuma mabedi a motsomo mamedi metsotso ga mara hora ya bona SK ya usiana go kuseng. Mona ho le sedi FM le sedi dumelang.
6: A utshetrata o phile.
0: Ngwana mme ke a phela o phela jwa ngwana.
6: Ke monate o tiaka. A gore ke batsuse ngwana mme. A gore ke batsuse. Ke tsusa mayo yo mohalo ka mona ka botshabelo. Ke tsuse mandla ke le mo botshabelo le na section 62. Ke qetelle jwalo ka lerato mokejano tsa le ka botshabelo section 62 bona batusa ke ikusi mapakta ka boss down thank you tiaka
0: fuse ke le buile ngwana mmetsa tsile monate
6: eithara so
0: oi le sedi
7: nna ntse ke bele
0: dumela mmele kae
7: ka mawu le ka ntse
0: ka ha o ke a phela mami
7: ka ntse ke bele ntse ke bele ntse ke le bongwe ntse ke le bongwe ha ke tshwere le patela mme waka le bona kholwa bosimo o se ka fela a mphiditse ntate Thabelile ba se ka etsa sene tsena go nna ke le mo ba etse ma kholwa bosimo ka fela ntate Thabelile ba Thabelile ke ba tsotse a ke ntate ke ja ka ke ke ene a tso ke re mphadise nna di ka se tenare a tso ke re nema mme ka mo ka go posu a tso ke ke tele ka ntate Thabelile ana ka tsela ba tsotsa ke nna mamwe nna mo ka se mo nna ke se tabeng ntate Thabelile ke a rata hle
0: o ratwa ke nna mme ba mrena maloko a sebile re leboa ga le sebeditse gantle tlhe mme ba bye mami lesedi FM dumela
8: tate molao dumela le kae
0: ga itse raka ke a phela o petse antle
8: ga itse a phela molete ka maka mme ya thone ke mamotena
0: aus mamotena
8: le makabela tswe ka mole ka bekomo ga ke re le mafontha tswe mo thokosa ke qetella ka mamotsare kekela ke re ga ba tswe batho ntate moloi thank you papa
0: ke a leboa ga dira motsatsi le monate
8: thank you ena ngwaneso
0: lesedi dumela
9: ei mr v
0: ela ngwana mme
9: leka ngwaneso
0: ngwaneso ntho di monate
9: ela o bua le sekemekeme ntate ona le direngjanyana ka mafatlhaneng tueleng yone ke tlose lefatlha la ka se ke utlwile ke lefatlha la mafatlhaneng ntate bishopo mole ke mo utlwile utlwile ke ge le tshela ka mole ka matebeleng star topedi ngwana mme ke sandawana le legolo ke re ba botlhe ba mafatlhaneng tueleng ba tsoe phatsomele ntate madota ke a mlebogela a tsoe mr v yetsa ntho tsa ngwana mme segola go tshenyana mo yang sekemekeme o itseboela ka mafatlhaneng tueleng le tanamphuthi tanke
0: ke a leboa ke a leboa sekemekeme tsatsi le monate
9: thank you mr v ngwaneso bye bye
0: ei thata lesedi dumela
10: dumela pele le kae
0: ga monate ga itsera ka wa phela mme
10: ga monate ntate ke mmetšhabatsane ka mona ka maokeng
0: mmetšhabatsane
10: ke tsosa rangwane wa ka ntate tšhabatsane ka sene ka le matswaleng ka kwana ke re a tsoya phatsine ke re mojalefa tšhabatsane o kganna ditorontoro ga bo ke ka kgona ka henemane ketelele ka lefa tšhabatsane yena seetsa hare smith ke re ba tsoya ba phatsine ke a ba rata gagolo ke a leboa feli
0: mme matšhabatsane ke a leboa tsatsi le monate mme wa ka
10: thank you ntate
0: bye bye mami lesedi
11: kgotso gape o chestrata
0: ee shapolwa ngwaneso
11: o shapo mavolovolo
0: a monate ngwana mme a batsoe ba phatsime
11: mvololo ke lakatsa go tsosa moraka ena ke modibedi le kgaitsedi ae karabelo ke re ba itutise ke nako ao ya sekolo ke re tatlheo morebane ena o ka boitumelo mona meqheleng qetelele ka baagi botlhe ba ka sia ka le mapolase ya mabapi ba ratwa ke nna batho ba nang vololo ga mmoo le wena bona ba tsoswa ke dio mokabane mona fixburg
0: abdidi a o kile boile ngwana mme tsatsi le monate
11: le wena tsatsi le monate a o thea strata
0: wa utlwage mamedi renka ba bahlano ba o qetela re ya kwala ka jeno gopola tle re inela matsometsing whatsapp ga iyo re sebedisa mahala nomoro ke 086 000 3084 lesedi dumela
12: ntate moele kae
0: ntate ke a phela go petsantle ngwana mme
12: a ke antle ntate wa ka o bua le sello mogabe ke ka tlhoko le ne ke kopa tso se bana ba latelang
0: ntate mogae
12: ka peter marisbe ke ka mane ke ausmering mpuetsana bakisi ka simajimano ka madadire ketelele ka amoleboele ke mengwe ka parese ke sello mogaele ka tlhoko le ne ke lebile ntate moele tsatsi le monate
0: ke lebile golo ntate mogae letsatsi le monate lesedi dumelang
13: Hello, Mr. Veli.
0: Hello, retail guy, mami.
13: Sapuzan fella. Le khono ko le kotwana le tsaba go ka le ma wa mfana ho ne twa ngo jama sit. O jama nyeke. Bona ke kopa go tsa ba sebetse mo le nna ka mona ka 6 pack ma ke ka ke re hela ntwan lona ke be la selo ke o seng. Ke tse le rato mo gele. Ka Bloemfontein le re thabile mogele ke re hello hi ke pala sa mogele ka fixpack thank you veli
0: ke maketse pala so ke ma mr ke ma motho a mpitsang ka mr o senje le buile ga itsedi ya motho
13: ke tla o etsa sanaka
0: hey dada le sedi FM dumela
14: yela yela volo yela ma volo volo
0: ela ngwana mme
14: bolitso ke tso ke tsape
0: ngwana mme ntho di monate a batsue ba phatsime
14: a batsue ke bolitso a ke ka mane ka monyakeng this is gone
15: re sabata thedisi ha mo le fitile mashanga hela tsong ka mo ka mo nyakeng versus brown ipetele ka nka e ka mal ka ka televizi pele se ke botana ya breakfast le lunch ha ile tsa tsika le go tsena mo rena rante ba di ke le bona bolo bolo
0: mrana rante ba ke le bo ngwana mmetsa tsile mnadi
15: thank you for listo
0: le se di fm mo eng dumela
16: e la mo listo
0: e la ndade
16: le khodi ntwana mo le bo location wa le sandawana
0: ha ba tswenda de le khodi
16: ke rata o tsosa se loholo saka mpho se hloho a sebetsa a masipala mane boso fo keretso wa monna o sebeletsa tshaba ke tsose mofumadi wa ka mamo santwana a le malebogo location ke keretso wa mofumadi wa ka yedi morata bana ba tswe ba hlape ba isikolo ba iketsa bokamoso voliso ke qatele ka ntate phiri ona re tsho go vile mane ke le khosi ke re a tsoe a ke tsebe mogopo bone ba tla ong kana neng pa no tla loka thank you voliso
0: o sona le sekolo se se vetsanda di le godi
16: e ya voliso a sekolo sa ka se se holo a tsiba voliso ye ke bua ka yena ke ngwana a cousin wa ka ke sekolo sa ka
0: oh a ke a leboa
16: la peki na le sekolo se se nyanyana wa le sanda wana
0: e itadia
16: ta ke voliso
0: le se di dimela
17: ona mme
0: e la ngwana mme
17: ka thaba ka kwa mona
0: nda de ke mauletsa le kae
17: nda dile ba ga o tsene ri ya ga
0: nda dwaka
17: e ya nda
0: ha ba tswe ba patsime
17: e ha ba tswe ngona mme ge ma jwe go le sebeletsa bana nda de di jeng go ha tswe ngona mme ge ta ma ge mo sebedi e le bitsa ha tswe ngona mme ke theuwele ke tlase ma jwe ya le bua nda te ngwane so se sebetsa monate
0: ka dwaka o le buile nna le lona le sebetsa monate a gere
17: ke le bua ga tola
0: dang ndade mamedi wa o qetela moeng dumela
18: hi loyi
0: e la lega mami
18: ke te le ga loyi
0: ha monate
18: e ha ba tswa ba to gore ke tsose ga je di tsa ka tsena tse thago ke emane tswa tswa matike ke re le faso joani simuloi ke weekendo ke re le faso pa itimuloi ke ba borangwane ka o fapana ke ketele ka mnyane wa fela wa kholukweng go rula le faso a prele mloi kwa la tenyo hela ga ke tsaka tswa ma kholukwe mama ha di le ga ta gut bye lo yi nya tswa le kholukwe
0: ha o ke le bo ma lo itsa tsile bnadi
18: lwena lo iva
0: bye bye mama di metso tso e dula hantle ho ma shoma ra ro ka mara hora ya bone re ya le bo re fella mona ga jeno ka dikopo ho sane ke la bra ro re tla ba teng mona ho le sedi fm re tlo bela ha pero fa monyetla mamedi re ne re hlophile mona le bana ba le fapa hore re tlo bua jwalo ka dithuso tsena tsa ditshelete tse tswile mona ho tswang diwai ka nnete nomoro ena ke fumaneng ha ke letsetsa mona ha ke ne ho bua msala khoa a re inele matsometsi mo mamedi ha ke ba fumane jwale re tla itlopa he re mane ho Dr. Tantsi moetlo wa Basotho ba re utlwe ba re tshwaretse eng ka jeno re tla bua le bona metsesong e leshome le metso e supileng a pele wa tla horane ya bohlano mamedi o na le taba e ke e bone mona o tla gopola mane naheng tse tshwana le bo DRC bo Uganda mane go ropoile lefu lena la Ebola jale phutheo ile ya potlakela kape ya hlasela a sepetlele mo mamedi ba senya ba tshesa ka mora gore moruti wa bona a hlokagale ka lebaka la lefu lena mme ya re ha ba ya mono sepetlele ba jwetse gore ee motho ya bulaweng ke lefu lena la Ebola toposa ha re fane ka sona ya halefa phutheo ya re ke moruti wa rona re batla mmona re batla motshwara re na le tumelo ya gore o tla phela ya ba ba senya mo mamedi wa tlameha gore go bo theowe sesole le sepolisa mme ba sa utlwisise gore motho ya bulaweng ke Ebola mo mamedi ha o mo bone ha o mo atumele o bane lefu lena mo mamedi le kotsi haholo le ha o ka tshwara sebaga fela sa motho ya neng ka ba tshwereng ke lefulena a neng a dutse teng ka ba tshwere teng o sa itshireletse le ya o kena jwale ke ka hona le bafu ba bolaweng ke lona ba sa faneng ka bona mo mamedi ai bana ba halifile ba halifile ba halifile ba re batla moruti wa rona mona ha re batle utlwa taba tseno ibola ha ifihli rona rena le tumelo tumela rona re moruti re batla mona ba tshisa spetlele mani DRC ho thata ka nnete RBZ Len Jones mana tsama le Regina Bell mana hole seria fm ba re from now on mashuma mabira metsu supileng metsu supile wa tla

0: Mamedi ena ke pine manate e wa tlo anjalo ke JP Cooper are the only reason mona ho lesedi FM re ba jalo le shumela metse robong pele wa tla horane ya bohlano Dr. Dantsi ho tswa mane ho meetlo wa basotho ke tlo ba le yena he mo mamedi ka jeno ba rekile nako mona ho lesedi FM pejana ho JP Cooper ko ba baletse pine manate from now on e what like Glenn Jones atsama le Regina Bell
1: ha mo se bitu le sio bo hulo ba mafapha a ka nda bophelo a ya putlama kgweding ena ya basebetsi John re kitika kabelo ya bona ya go ntshetsa pele na ha ya haburuna le sedi FM ke molelo
2: Kadimetsa
1: beke o sebele pinyane. Lesedi FM ke molelwa. Motswalle wa Magonthe ya gemang le wena go tloa ka majeke. Ha di kgogo di theoha dikalaneng. Go fihlela re isa masapo ho beng. Go tloa ka majeke. Go fihla le ineng komo bo. Lesedi FM le gema le wena.
0: Mamedi fela o le jwalo le sedi FM ke mollelwa ya dumela na kometso tso bana iketla amtle ho le shomela metsi supile mpile wa tla horane ya bahlano Dr. Dantsi ho tswa ho moetlo ba so tudumela ntate re wa mela o le sedi FM ena na go kia hao
3: ho go mngaka
0: o petsa ntle ntate
3: ka ntate ka nne ke ya trotu ka ka kwano ka ha bo moetlo ba so ntate ke di me di tshe le ba mamedi ba le sedi FM ntate
0: Yale buanda deru fumani gajeno telanda deru kloro swaretse.
3: Anda de ku upata ba medi telanda de rau because ndade e phatsa ba shanyana e ka ba ke bale ha u tsimo tsibi jwa rona he wa selimo le selimo ha ura mari ya etsa dira ba herona e ba meto ri abo sofela ne he ha ka tsene mo lofela she wena ma medi tla ditse tsha tsene nga ta hulu ga o bona la go tsena ha jwa le ding tle mo jwa rona bo riana kwa go bona la o ene tsha re ma bona ke dingela tso fi di tlatswa ma ne ha o nwa tlatswa e tloba mo botlhata bo le mana teng ha tsena ke maria he e ka ba wena o na le botlhata ba ka ntse ke pa o nwa tlatswa e tla go dira ka mona ka mahetse o na le botlhata nwa ha tlatswa o nwa metsi a futhimetsi o na le botlhata ba le tleka o na le mogatlala wa le o mongata sebe tsa sa isa tsena so tlhing ke tlatswa nne mo latwa sa isa tsena wena ma lady ke se sa isa so se nwa o kula kapa kapa o sa kuli re bo se rena le mo riana wa no tlhing ke mo hala wa dintwa e le ngwane wa sejiso o na le thabe o na le lefokong la sa bile o kgetha le dijo go na le tso solang no ha ona wa mohale wa dintwa re bo se rena le khombo ma lady na ke ke re mo tsamele mo o na le lefono la hao ha o bona ntho tsa ho tsa ma hantle e ka ba ke mo tsheletsing o tsontse o di batla ra ha o ha o se tswa tsela maru ya tena go tla tswala ka nna sebe di sa khombo ena mo etla so ke he e tla o tsa re mo tsa ha o di tsa ma hantle wena mma me di ke di re ha o re ka tswa re ka botlo tse pedi re ka botlo tse tharo sa tswa ya fela di shopong ke ke tsela tsa ndi go ntore ka le dira di foto tse tsa le sone tore hela mona matlo sa tswa e pedi le ka mona botsa ma le ka tsu o mo sengele mo ke sa tswa ha e tsale fela e tla ba teng ka na bone le malina bo ka mane he wena mme le ka ka go tsada tsi mo ntse ka african hebale sa tswa e tla ba teng ka la bone le malina empa he ho se bo le se go ka mona ka bolo mo tente ba tswa mo ne e ne le se go ba e se teng sa tswa ka bongata bona bo ha e tsale bo ka mane ka tetsilo e ne le se yo e se teng a ke ka mane ka ka tlo le tla tswa sa tswa tena he chim bi bi ha ba sto bo ka mona ka sprint ke se rente ho bitsi mo le khale la ro hela moeto ke so ka tswa ka mona ka ho bitsi mo le o eta jwa a se teng sa tswa ka bone ka ho bitsi ka sprint bo ka mane ka ka se o tshwenye ka se tlo ding ka tla le re medi re teng ka se tswa tsofi tsa rona bo ka mona ka tshedika a ka o le ka mona ka jwa ni bege park central mo mpe ke teng ka se tswa tsofi tsa rona bo ka mana ka nae ye le se tswa tsene di tshedi hela lo na ba tswa ka mana he tsa bo bo ka mana ka ka nae ye le sa tswa ni se di be ke tsenga ka se teng he ba ntse me di tshini mo bo ka mana ka re report ni se di he empa e se le teng thanda bantu mo a tsheta mona ka maritse ke ha o ntse teng he magodimo tshwa go rafonteng especially mo le mo hala re la monna nato ka especially mo le ka mo la hlatswa ile nkete tsa metsholo ho tsane ke tla dire tsi tsa ga ga so bona ka tsoka le nna re mo ka so tshwa ke ba ntsa ke ene le ha go tsela le thatlo tsama ho tsa tsa tla re sa rena e mo tshutseng ba a tsika mo le ka matati ya le hemo ba studio go teng ka malotu mo shop na ba yebe go ka mo le ka laptop ke teng African Shabbat ga re wena mme no mo re mo tsama tshutse e bo tsoka ho lo ho tse mo le mo rateng e ka ba ka mo le ka Paris ga le la lona ka matikeng support a re ba teng go tswa ka la bohlano ka la bohlano ke khale lo tsone go tsile le tsoka sa tsoka mo le bo khombo tsena le kwa ikitsa yone no mo re mo tsama tshutse e bo tsoka ho lo o ka ntshara ho 078-331-20-82 How many people are made in 078-331-20-82 Kizona hai, inomoro tamu yeto wabasutu Wena ou milen saishwa sena, wena ou Zeta mwane nou kabo sokwa pa sa iswa tena sa mwane toba so. Kempe he, mwane wa soka mwane wako stikun, ou mwane sengele, kalabune sa iswa tena di kabate, kane di khalela lwene la mwane to, hake chode sa toka mwane. Tande jan sa mwane wra ou, na go hae sa le, kasha di gona gona, haba chole sa toka nda kebo pilo jibo.
0: Dr. Dantsi, Petari Nomoro, nda doa ka batiba u kwa daba, sa wahantle batiba u leze zamo.
3: Wena mbande di nomoro taronaji
0: 078-331-20-82 Fela wa tla hora ya bahlano ke mmona o salete muruti ntlatseng o tlo re fa mafube metse tsinge mehlano pele wa tla hora bahlano ra retswa le yena re o sie ho moifo wa makumani a mona le ma
1: lesedi fm ke molle mo kwabo wa setso le puo ya sesotho
0: mamedi ke a leboga ga jeno re sebedi tsa re kopana o sane na difela ke manana o hle a tla o latela lesedi fm Worship House, Nyamazu Chesu. Bye-bye.

shame.

كلام للوالي ديوكو كلام

0: babu mudimo me buka yena ke selelekela sa batho ba tla tshelela lefatsheng la palo me mon rebadi lenteng bana ba Israele ba ne ba dutse nako e telele thabeng ya Horebe sebaka seo e ne le sa nakwana sa fetoa sebaka sa ka o sa feleng ntho e ne le ya nakwana ya ba ntho ya nako e telele momamedi o seng ona batho ba bangata ba kgomaretse bohloko ba kgale batho ba bangata ba dutse dibeng tsa kgale batho ba bangata ba dutse boikgomosong ba maobane batho ba bangata ba dutse boitshwarong bo sa fetoeng empa modimo o seng ona o re ema o tsamaye tloha sebakeng seo o leng ho sona gobane modimo ya nang le merero e metle ka bophelo ba gago ga a kgone ho hlonolofatsa ka baka la sebaka seo dutseng ho sona ema o tsamaye ga o momamedi se ka dula leqebeng nako e telele ga kana ga o momamedi se ka dula meogong nakong e telele ga kana ga o momamedi tloela dianathema tse o emisitseng nako e telele tloela ditshomo tse o tshwereng bophelo ba gago ga bo ye pele ga bo ye morago ka baka la gore o thabetse moo wena o dutseng momamedi modimo a re phunyeletso ya gago e teng mohlolo wa gago ute phodiso ya gago e teng tlhonolofatso ya gago e teng wena ema o tsamaye and-e ka nako tse ding momamedi ga re se re dutse nako e telele re a itebala re etse e kaka moo re leng teng ke moo modimo a re balletseng o ba teng cheke a gana moo leng teng ga se moo modimo a na o reretse o be teng go na le moo modimo a batlang o ye teng bothata ba gago o dutse nako e telele ema o tsamaye o keke wa bona lefatshe la palo o keke wa bona katlego o keke wa bona kanana o keke wa bona phunyeletso o ntse o dutse mo o dutseng teng o kekebe wa bona tshokologo o kekebe wa bona phologo ka batho ba o dutseng le bona a ko tswe bathong bao ga o momamedi a ko tswe nthong tseo a ko tloe sebakeng seo ema o tsamaye leo ke leng tswela modimo lengolwe le hlongolofatswe mekutlo e be ketso amen
1: re a leboa moruti ntla tse mafube re kopanape le ena hosane mamedi ntle le tshenya nako re fetela o moifi wa makumane mantshe wa mofokeng ke tseng
2: makumane ka mantshe wa mofokeng harabeke ka hora ya bohlano go fitlha ka hora ya botshelela hoseng go lesedi FM fela.

0: ke le buile holo gaitsedi ya ka Otia Strata le nna ntle le ho senya nako e re le kole hore ke difeng etse hore tswang ka tsona ho makumane ho sengona
1: le hona jwale ha ke fumane ha ke tsebe hore na e jwa ke motho o mong ka ba jwang ha ke fumane and ka ba hona jwale jena ha ke sebetse ke yona income ya ka ya ka tlona
0: Sesuthi haufi le selmo ya sahao o tlo utlwa selo se felletseng sa mo mamedi enwa wa makumane le thuso eo moifo o mo fumanetseng yona Ato tseding makala ato ka thibelo ya ditlolo tsa molao le tshireletso JCPS ka bokhutshwanyane a theile setlhopha sa tshebetso se bopilweng ka batlatsi ba matona ba tlang ho sebetsa mmoho le baka la sepolesa ho tsepamisa maikutlo ntlheng e amanang le melata e phelang naheng ena e hloka ditokomane Afrika Borwa Lesotho le lona bohle ba mametseng makumane le le dinaheng tsa matšhaba dumelang lebelephile nna lebitso la ka ke Mantshiwa Mofokeng ha re teane ka morati taba tsena tsa hora ya bohlano tseo re di balwang ke tsietsi

0: Ha re lebohe rabosana madie he o re beile hantle metsotsong e leshome le metso e mehlano re a re lebile horeng ya botshelela. Letona la lefapha la kopanelo ya puso ditaba tsa marena le phumantsho ya bodulo Free State Sakhi Mokoena le sa tswa phethela leeto leo le neng le leteletse pele la moifo o neng o kenyeletsa boramotse le bahlanka ba ka sehlong ba bo masepala naheng ya China. Leetong lena moifo o ile wa etela diprofensi tse pedi tsa naha eo sepheo e le ho ithuta haholonyane ka tshebetso ya tsona le ho nka maele mabapi le diphepetso tse teng profensing ya Free State tsa meralo ya motheo ya bo masepala le ntlafatso ya phano ya ditshebeletso hammoho le ho kena dipuisanong tsa hore ho ka tsetelwa jwang ka hara profensi ya Free State. Ke a mo amohela letona Sakhi Mokoena o teng kwana mohaleng o buisana le rona ka dikateng tsa leeto lena. Letona, kgotso o amohetswe ho Makumane tshebeletsong ya lesedi, o ile wa tshepisa hore o tla khutlela mona sa le moeng ho Makumane o tlo hlakisa taba tsena tsa bohlokwa ka botebo, mme ke mona o khutlile seo ha re seng ke hanyane. Ke a leboha letona. Na o ka re ebile katleho leeto la lona naheng ya China?
1: Ebile katleho e leng gore no e feta le e ne re lebeletse mara gore re bitse katleho e re neng re ka e beya gore no ke nngwe ya tsa bohlokwadi ke gore o bene le ditlamorago tse tla tswela baagi ba Free State molemo go se ne re lo se etsa China kapa se ne re lo se batla se rena gore no re se fumane. Re le moifo re gotla re na le tshwepo e golo ya gore re tlo fitlhela tharollo ya ntho di leng gore di tlhoka go rarolle ka nako e potlakileng ka gare Free State.
0: Letona, ntlha e ka setlhogong leetong lena la lona e ne e le taba ya ntlafatso ya meralo ya motheo infrastructure haholoholo bommasepaleng le taba ya phano ya ditshebeletso. Motho a ka ipotsa gore naga eo ya China e na le bokgoni bo bokae ba o thusetsa phepetsong e.
1: Tshwarelo, naga ya China mme re tla gopola gore ke e nngwe ya naga tse e leng gatetse pele haholo, mme ka baka la dipalopalo tsa setšhaba seo ba se jereng ba kgonne go fitlhela ntlha yane ya go etsa ditshebeletso tsa setšhaba ka nako e potlakileng. Ga re gopola ka nako ya COVID ke e nngwe ya naga e la aga dipetlele ka beke tse pedi go tlhokomela batho ba ne ba letlasa gatelelo ya lefu lena la COVID. Re ile mole mo bane dimasepaleng tsa rona le rona re le porofense ga re etsa ntho tsena tse re di bitsang makeišene a matšha re theha disite mme re tloga go kenya ditshebeletso tsa metsi le tsa disiwa e re nka nakonyana e telele go aga di-water reservoir le go aga di-treatment plant tsa siwa. Le ne re tlhoka ntlha e reno re ka kgona go potlaka ka yona ka ke tlhalositse reno re na le ditsha ka gare Free State tse nang le ditshebeletso le tse senang ditshebeletso and-e ka tlhalosa ka re tse senang ditshebeletso di batla di tsamaela mane go dikete tse batla di fitlhang tse lesome mme e batla e re tshwarelela. Ya bopedi bommasepala o tla gopola ba ranthone ba e bitsang MIG e leng yona e sebedisetswang bakeng sa go tlabolola infrastructure ya bona di sewer plant ba ke tsholo le di treatment plant le di water reservoir e batla eng ka nako ka nako nngwe tholo le fetelela ka nkana go selemo bakeng sa gore ba ka etsa ntho ena e tlisa gape le kgolo ke mo tla thola ona di sewer leakage thola ona le bothata ba metsi go na le dieng ka gara makeišene a rona mme mane mo ne re teng ne re kopane le dimasepala mara le di-factory tse kgonang gore no di etse ntho ne re bitsang di-modular containerized treatment plant tse ka kgonang gore no nakong ya kgodi tse tharo be di tetiwe mme di kgonne go kenywa dimasepaleng di kgonne go disa ditshebeletso tse potlakileng e leng yona solution eo re batlang bakeng sa Free State. Go bola mangau na le gatelelo bakeng sa marangrang a ne ke buang ka ona matšhabeng mokaka metsi maholo ditlhabeng ke masepalanyana tse ngata le mo re tetileng ditsha rona re le province re tlhoka gore no di sebetse ka opanya ga leitlho ke ka one re ile re tsamaya le bommasepala re tsamaya le di-technical director tsa bona re tsamaya le di-firme tsa di-engineering ka gare province rono ga re yeng lo tshwarisanang re khone go bona ra re khutla re khutla re wa ntse ra rolla mathata a ne re sebatse gore no then re tla se ba se ba sa bo rena ra a di tsadi teng mara se ba tla go tsena lena lena lena
0: a go itshware hona mo le tuna Oscar ba mo halafatse ke fitise mabenkele ka pelinyana fela re tlotsa la pele ka puisano ena rona ya botlhokwa e re ke tsetjena
2: Dumela mbatswadi baka, ba mpitseditse interview ya bobedi, empa ke tshwanetse ho lokisa moriri, ke ne ke kopa 200 rand.
3: Ga ngwana ka hle, re tla etsa plan.
4: Mtshana, ke tla o kenyetsa tjhelete ho tswa bankeng ya ka, e kene ho e-wallet ya hao ka otloloha. Wena ingodise, o WhatsApp-e hi ho 0873925538, o latele ditaelo.
2: Ke ingodisitse ka baka ke na le PayShap ID ya ka.
5: Yo, ke a leboha hle.
3: Ha se mohe, kula ka letsa mahlonolo.
6: Lefa, habe o lefuwe ho tswa bankeng efe kapa efe ka e-wallet e ntjha e ntlafaditsweng hape e na leng tsohle. Hobane ka nako tse ding, ho robe gaming o qala ka ho shebahala. FNB, thuso ya ho fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.
7: How? Na ke Samsung A06 en chayo.
8: Hey, ke fumane Ackermans ka phone jam.
7: Ha, a hle bra waka. Ke phone yam.
9: Ha hona taba ro e bitsa jwang? E bumelele Samsung A06 ka
10: phone jam.
9: Ho tloga ka 224 rand ka kgwedi. Etsa kopo ka lebenkeleng kapa ka WhatsApp ho 0860900900 ka jeno. E fumane ha Ackermans hona le dipehelo. Ditheolelo di fela ka la 1 April.
11: Na go ntsa tahlehelwa bophelong. Mohau. E ka ba matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplani di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Letona ere ke boele go amohele diplanta tse ntlafaditsweng kapa tsa sejwale jwale tsa tlhwekiso ya metsi jwalo jwalo di hloka ditsebi kapa basebeletsi ba nang le bogodi ho qoba hore meralo ya motheo infrastructure e ne report ka hara nako ke manane wa feng a tla ke ngwa tshebetsong ana ha tsena ka kopanelo Africa Borwa ka ho qole ya Free State kapa tsebo ya mesebetsi e ona ha tsena ditlang ho ifapanyetsana o buile hore le tsamaile le ditsebi tsa mona lapeng Africa Borwa tsa mona Free State Letona
1: re tsama ile ba tlhankana ba di technically le le gore no ke di engineers tsa di masipala re tsama ile le di firm tsa di engineering tse se di tsanga holo holo ho tsietsa bo masipala ka pa province ho tsena tsa metse le ho batlhi ba technology le re bua yona a e kenye le tse fela rona e fumana le ka hare ho profense ya rona e kenye le tsa mpheno re bitsang empowerment kapa trainer batho ba rona ka tshebediso ya tsona le maintenance ya teng rona tlhakore la rona re le profense le dimasepala ko hlokomela gore batho ba hirwang dimasepaleng e leng di-technical director e be batho ba nang le tsebo tsa engineering haholo ka bopati batho ba ka tsebo rona 15 minutes of the one. It's a committee of my guy. Me, it treated this last one. It's a my among the chemical of the man more Hona Aruhan. Mezi, me, generally, this is a slag. Never one of the no, Mezia Tenhatwa. I see Mezia Kalamatan environment, Timaraki, Tikanakuaka Fuambora Massimo, as a result of the local fertilizer. Me a khono tse ga re ga tsare na pele ka pa ha ke mo ka re stream tsa rona tsa metsi a se metsi a ga khona gore no a le matse tsa rona so rona re na le project ya rona no re le province of Free State ka o pula mali ka ro Welcom re se botsa la ka ntora premier go na le batho bana ba ne ba fishwa mo da ba go fuwa di masipala ba tswa mo tsa training ka tsa technical ba go sa thusa di masipala mene ba le ba ka feta le golo ne tso mane go go mo ga go le go tsepetse se tlile ke ba re melong di maspale ba tlo se tsa le bona mme ba ba batho ke ba trainer ba ba batho ka go go mela rena re a ha ntle re di tsang generation e latelang ya batho ba technical ka tla go rena mmuso ha re tswa dimela go ya ka molao gore di maspala di hire batho le mo rena ha ba qualify ba ke mo sa o tsa tsena tsa di engineering ya bobedi go na le ntho tseno re ditsang ke di-compliance mo re kgonang go kena ka re dimasepala re check-e re no a na go hiriwe batho ba nang le tsebo le boiphitlhelo including le di-qualification re kenya tshebetso ntho ya go kentsa molao wa gore ba kgona go etsa ntho ne e bitswang maintenance ka tsela e phethagetseng na goba system e nngwe le nngwe e tlhoka maintenance mara se bona fela nwaka setšhaba sa borona mane matšhabeng le re fitlhela ikilaka hlalosa skupu sa 25 liter slashetswe ka rafiwa re kreya dipampiri tsa dikondomo re kreya dipempaso tsa bana re fumana dintho tse leng gore no di lematsa system ya rona ka nako nngwe ke maša ka nako nngwe gaitsele yaka re fumana gona tlhetswe le bana mo nabo mangaung mo re tlamea re itse ba sepolesa jana ba tlo re thusa ka go etsa ntho ne re bitsang investigate bakeng sa ntho ya gore no ka ule bone le polao kapa ba bana ntho tse leng gore no a di atameletsala ka molao le botho ba borona so re tlo go wa go setšhaba tshireletso ya network ya rona e botlhokwa golo because e a tura e nka nako mme e bima ga e le gore na o sebedisane le setšhaba mmogo gore le ka itshireletsa e sebetse ka tsela e phethagetseng sa o qetela getse diaka e na le dibaka tse senang metsi tseo thekenoloji ene e tlo kgona go re thusa golo ka nako nngwe ke ntlo ikenetse le nngwe ka nako nngwe ke ntlo tse groupiweng kapakana ko ke maikaetsi le o thola gore no re ka kgona gore no ra etsetse ntho ne re bitsang le stand alone system e kgone e fitlhe gore no e di support-e di kgone go sebetsa tse ka dibaka tse e leng gore no di network-iwe le infrastructure le golo re bonang ka nako nngwe ka go dimasepala
0: o santse o buile ka phepetso ya gaelelo ya metsi o tse dingwe tsa dibaka jalo ka ga re boletse gore ke phepetso e golo dibakeng tse ngata ka gare go porofense re ka etsa matlhala ka qwaqwa empa ke sebaka se potapotilweng ke matamo a mararo kaofela re ka bua ka

0: kamathata a tlhoka maintenance lore no ya upgrading le hape ba bana le mathata di bakatsa mahayeng le isa fihlelile ka metsi kana kwela le phepetso eo ke phepetso lo no masipala o tsetsa ke province re bona di bakatseng a tabia di fumana metsi o ba ntse le ritsa ke stability ya metsi so pele ho no sa dumela hore no pakwa e ka hula metsi ka ntere di tsang Vaal River catchment system mme re khone le bula ntore le province ke ka go rua ka project ya pipeline re se bitsa le fa pala mme ma jubina re sa tlo khutlela Eastern Free State ba ke sa tlo komela re no re una mo le mozwa go metsiane a tswang le sotho e ra di tsang metsi a di hlaba ba ke sa tlo sali ba ka tse ka re tsa mo Frankfurt tueleng reiki le ona Bethlehem mo metsiane a fetang ka haro ba ka tseo gore a kgone go thusa setšhaba sa mo a seka feta fela yaka mo le sebetswa ka teng pele mme ke nagana gore no system tsena tse re nang le tsone mo go senang marangrang ka gare go bopakwa le dibaka tse ngata tse di fumanang ka gare go Freestart e ke kgona gore thusa e le stand alone system e kgona gore trutela metsi e kgone gore trutela le dikgoregore kapa yona siwa ga re e tlhalosa ka segolo
1: ka bokhutshwanyane fela ka metsotswana le tona tshebetso e qalaneng letlhakoreng la ntlafatso jalo ka dinketse malebela go tswa naheng ya China
0: marangrang a etsiwa mme go ya ka dibaka tse seng di tlwaile gore re batla go pilota ka tsona mme nakong ya beke go tloa ona tsena re tlabe se re kgonne go beya tafoleng gore no ke yana marangrang a rona ke dibaka tsena mme re tlhoka ditšhelete tse kana re di fumana mona e kuka nako e kae gore no thekenoloji eo e tle mme fitlhe e re sebeletse ke tlo pelo yaka le thato yaka ke ya gore ga e re fe dikgwedi tse seng kae e be e le teng ka gare Freestata re le bitsa tse ka boraditago gore ke ena ntho le re etse China sebaka sena le se na le bothata ba dikgwerekgwere mme ke ena ya sebetsa re le setšhaba a re iponele ka matlho so a re fe nako e re no re tla kgutlela lona re kentse kopo ke tsena bake sa sebaka se tsena mme ditshepiso tsa rona ke tsena nako ka 3 months e tla be e le teng e tla be sekentse e tla be e sebetsa ke kerate ga ke bua ka ntho be se ke le sowa ka yona so ka gotlela wena gaitsedi yaka le setšhaba rona mokete o le ne o re etse kwa
1: le tona re le buile golo re tlatlhe re fumanege re le moifa makhumane go sheba before le after re le boetse nako ya gago le ka moso ke le tona la lefapha la kopanelo ya puso ditaba tsa marena le phumantsho ya bodulo Free State le tona Saki Mokoena mamedi ra leboga mametsi makhumane ka jeno e re ke suthele tsietse mogaladi a re balele taba tsa gore a botshelela.

cinema qua.

0: Bobo Pizzi, Love Song. Wa bona re ka bua ka bo di social media, ra bua ka eng, ra bua ka eng. Ba tla o jwetsa hana jwale mmamedi. Wa bona ntho e re buang ka yona ya rainwater. Ntho e re buang ka yona. Utlwa nnete ya teng. Ha o utlwa sealemoyeng. Gore wa rata kapa ha o rata. Social media male manga ka ntsha maikutlo a hae ka yona hore ye metsi ke a watsa ma ya 19 days ye
1: ibile makwala e rata social media ho bana o gona o bua eme ka magale bona
0: metsi social media eng ka matla ka itse ka fela matla le bonnete ke ka ho kireng radio radio di ka tla di ntotsena ka ofela sia le moya gaitsedi ya ka itla dula le number 1 e fananjolo ka ditaba le fatse ka bophara thwas di ka tla kiena ya rainwater ge iqetile ana jwa le thwas ha ona hore mang
1: o fedile tutla
0: monate wa medi matla
1: a ne monate wa sia le mo ai mamedi ai di matha jwalo wena gaitsedi ya ka jwalo ka re kena mogatlhelong wa bobedi tse mo mamedi a wa tsiba gore re ntse re di momme tsentseng di tlo bea hantle jwalo fela ibile ntse re hopotsa hle ore ka jeno ke la bobedi me kgwedi yona ena ya motsheanong e tlhola matsatsi a mashumi a mabedi a na le metsotsiletseng ntho dingata tse etsagalang kada jwalo ka ha e le mona go ntse o tlhekelwa jwalo mogope o na lefatshe le kwano lape motho o shebile tsona tsena tsa dipolotiki o ntse o e hopola nyewe yane ya e leng gore ne futswa ke motshireletsi wa setšhaba ya bana ba monghadi mashatile ya tender
0: ke hopola hantle ga itsedi yaka ebile go bohla le matlo a mang a matle tsena ke hopola e bone ba e hlaisitse ya kapa kwa
1: ei ga itsedi yaka ditaba tse jwalo kana ko ngwe go bane fela di sedisa bue di sa hlahelle poaneng e se kae ka re mohlomong taba ga e sebetswe ka ntiche ka ntoro tsena tse leng gore di fuwe mosebetsi wa go fuputsa ba ntse ba fuputsa me ha ke tsebe nna thapelo ya ka fela gore re be batho ba nang le nnete le go amogela ditaba ha bana ba monghadi mashatile go ka fumanwa gore ba latetse mechina paetseng gore ba fumane di-tendera tseo gaitsedi yaka nna ke phoso ha e le gore ntate wa bona go etsagala gore mosebetsi wa gae ke gore ke motho wa dipolotiki
0: hei gaitsedi yaka e bohloko ntho eno haholo go tshwana le ha o ka tswelela pele bophelong ka dintho tse itseng wa tsejwa ka ntho tse itseng bana ba hao kae kae go na le dintho tse ba sa kgoneng go di kenela kapa go ba karolo ya tsona ka lebaka la gore ke ngwana thwasa ke ngwana jwale tse ding ga itse di yaka ha o ntse o ya godimo go na le tse ding tse e leng gore ka bomadimabe di o tlhagisa ka tsela itseng jwale le ha bana bo ba tsebang le ha ba latetse metšha e se hlaya ka tselanyana e nngwe e bohloko bane le bana ka bo bona bana le maphelo a bona gaitsedi yaka bana le ditabatabelo tsa bona fela o sa tlo shapelwa nthuna fela gore ke ngwana ba thukhala
1: fela ke dumela gore re le setšhaba ka nnete re tshwanela go utlwisise tshebetso ya molao gobane gaitsedi yaka ga o na le molao o tlakile gore ke batho ba feng ba jwang ba ka kena nthong e itseng mme motho a ikobela molao oo go sa kgathale gore o tswaletswe lapeng lefe fane sa gae ke mang ga re bue nnete ga e le gore o ikamagantse le dipegelo tsa molao o tshwanela gore le yena a fuwe monyetla jwalo ka mang kapa mang fela jwalo ka ga o tshwa gaitsedi yaka re tla bona gore na sephetho sa diphuputso se reng le gore mosireletsi wa setšhaba o reng ka tseo a di fumaneng tabeng ena empa ke gola ke ne ke e latlhela gobane e ila ka ba taba e melomong ya rona le gore na re kgona go amogela sephetho le ga e le gore ga se tshwane le se neng re se lebeletse nang
0: ebile o bua ka tsona tseno bone NPA tabane ne re bua ka yona ya ntate Joe Ferrari mongadi Sibanyoni gore jalo ka re ne re bua gaitsedi yaka e hlile NPA le yona e santsane e setse morago gagolo nyewe yane ya o qhalwa kapa ya o tloswa jalo lekgotleng la dinyewe beke tsena tsa go feta kapa ke bekeng e fetileng e hlile ba ntse ba bua e malemeng a bona gagolo gore bona ba santsane ba batla go bona gore e kgotlela jwang lekgotleng la dinyewe
1: ga ba e sebetse gaitsedi yaka ga lela le bopaki go na le lebaka la gore motho a le o arabela lekgotleng a tshe ka nnete ga o sa lwe metšha morago mme motho a jalo a lo ikarabelela
0: re gotle re utlwa gore sepetepete seeme jwang a o se dibuse marumo teng a mang a o metro a o se dibuseng goreng e mang a o metro di tsamaya jwang gaitsedi yaka tsa sepetepeteng
2: Disaster Management Center
0: 0551 409 9600.
2: Sebile maemo leitlho fela he le dibese tsa interstate di fane ka molaetsa wa gore ga di ne tsamaya ka jeno ga go le jwang ka dibakeng dile tsa bo dikolo kaekaekaekae di tla tsamaya jalo ka go kgetha dibaka jale he le dikolo ba fane ka molaetsa wa gore ba utlwisisa gore di-transporto ga di ne tsamaya kao fela tsona ka jeo ka bona matsatsing a nana sentse re metse fela utlwe go tswa go bona gore na maemo a tlaba jwang e bang go tsaba le phetogo ya kgola gore maabo a tlaba retege.
0: Ka lebule ya golo gaitsiri ya ka mashoma mabedi metsotso ka morahora ya bosupa a retse tsena re atla.
3: Nako ntsa tatlhegelwe bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena. Ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega, dipolane tsa lepato tsa Clientele di lefa kontane goreng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe. O kenyeletsa le bana ba bararo. Ka Clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: Yakala Mosampi, e gotlile, e tshisa ho feta pele. Ona ha se mokete wa mmino fela, ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke mmoho le dibini tse latelang: Shandesh, Mafikizo, Puli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Bautisetsa Mollo, Busan Fest. Tsena tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa la 20 a na le metso supileng Bukchan, Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditikete tsona di fumaneha ho suncity.co.za. Le Ticket Pro ho qala ka 350 rand ka sesulu. Sefete ke ziyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag love every moment. Hashtag ziyakhala mo Sun City.
5: Tabatse monate ke hore ke tsatsi le leng hore o qale ntho tse ntjha. Jwale he, etsa hore le o sebeletse ka fiber le di whole grain. Weetbix, tsela ya ho qala letsatsi la hao.
0: Mashoma ba bere ba se mere pela betso so ka fela tsora ya bo super refete ka fetela City of Joburg ba sa ba khale mara fetso na tsasa o tla fetela ka mane ka ikurulene le kobedi mogeseng go utloge e DM jwang. O se mo sa hore nye City of Joburg di tsama jwang.
6: Bas kare ke dumedise hape ho ba medi ba ba tle ba se di FM re na le di roboto tse sa setseng mane Pretoria Street, Lane Street, Hara Drop, Marlboro Drive, Lizinia, ka mo Kelvin, Tef Clark Street, Garden Street, ka mo Terfontein, re na le Pela Vista le Royal ka mo Pela Vista Estate, hape le Jubet Street Extension le Kotse Street South, ka mo Hara Drop ya Johannesburg. Re na le kotsi ya koloi mane ho N South, pele fihla Pasley, ileng e ba ka sephethephethe se beele maatla ganti sephethephethe sona se petetsane ho M1 North ho tloga Poisons ho ya ho Empire mane Parktown Tamo N1 North and 12 Deep Cliff Interchange, Riyadze Bakana Kotwena, S-Petitirisea Petetana, Tamo Soto Motoile N17, M2 West Hyderabad Kwea, Ho Crown Interchange, Hapele Kamo Main Reef Road, Mahareng A China Mall, Dragon City. Ho feta mo so he di tsama hantle re le botse NPP le JRA ka tlala ho ena.
1: Ga le bile wana ngwana so tsatsi ile monate ma bidatse beretso ya le Sedia FM ke twasa online re teng re le Sedia FM ho Facebook re teng ho Instagram re teng le ho X ka kopo hle ya gore joetse hore se bakeng sa heno na ho khutsitse ho seng hona ka pa ho ntse ho etsa halang joetse re tsebo hlokomedisa mmamedi ke hlokometse ona le hona le ke thabiso o ngotse o ka mona ka botshabelo a re hey ho ka mogomong ka mona ka mo ke leng ka teng a ko hlo o re hlalosetse wena ngwana re hoetsa halang re tle re tseba hore re hlokomedise mo mamedi e bong ba me botla le tsena re kopane le kobedi mogeseng re utle hore se palla jwang se pepepete ka mona ka e kurulene ga itse dia ka re boetse rao a moela hle hore nyena hoetsa halang ka mo ka e kurulene
7: ke le bua ga itse dia ka mothati mo ba le dikoloi di thulana mane se ba ke ntsha Ramaphosa pela Riger Park mona ke matiano nga Old Elsberg le Achichona Oxberg di thulana matiano nga Pretoria le Middle le mane mateno nga North Rand le Rondebels e le Thomas Nkobi ka mane ka Ruwele Cop Extension 31 Ntabeni di thulanetse le nya Lesotho pela borogo ba Mandela Bedford View di thulanetse le nya lebelo le Pharming N3 o lebile borwa mmileng o gelwelang Van Buren e le Thabombeki athe ka mane ka Sanwat Park di thulana mateno nga N17 le Thomas Nkobi hlokomela moganneng mompone ala ola ntse pele pele tsi den taolong e ba le tsholo o MIBD a re fane ntse ba ka a re buisana ka le hlahlamang a re le boha EMPD ka tla le wena
1: re le bile khaitseli ya ka obeleletsatsi le monnate mamela tsebele tsa tsedi metso tsi dilo hantle mashuma mabedi ana le metso mehlano ka marora ya bo supa ei re tlo buisana jwalo le emong wa boragwebo be ke ba hlompanga hulu be le ngore o butse kgwebo e matlafatsang batsha makationeng o ska ba fetwa moetu wa rona ke Freddy Mahumane tlo utlwe ditaba tsa ka CD ka mora mona fela

0: ana ba kile ba hapa ke metro ka pa ke sama ha u ya meka ba kile ba hapa e ba metro ba
1: ha ke sa hopola gaitsedi ya ka fela wa mutla suite ya sa re ba vui le ke a tshokere yana ke ona tsedi ntsa dintotsene di ba fumane le kontraka ya bona ya pele le hore bentse le sehlopha sentse seratwa sehlopha sena sa khaya ba bina mona tima
0: ke sa ka ba le metro ba haholo ba le ba tleka metro award ya ke sa fose o tla ngopotsa bona suite ke sa gane le tleka metro ke khaya khaya spona no ke le bitso la pina ke le shoba la ba tsebeka fela ba tsotso a faletse ora ya borobedi ei a ke tsebo la di bona di video tsa maobane wena thwasa ke bone motho batho ba tswa ba jagile fridge Bloemfontein mane fridge kgolo tjena monna ba tswa ba e jagile ke re hele ho joang na o tla ba joang ha o le tje me ra bona sepolisa se tshwara ba bang ka ditaba tsane tsa shutdown maobane mamedi re kgutlela ho yona tjena hobane re ka se tloele fela jwalo ka re ne re utlisetsa yona maobane mme ne na le dithonyana tse ngata tse sa tsamayang hantle shutdown eno ha re bua nnete ha re bua le wena tjena ntse ke fumana melaetsa hore Karas Bloemfontein botshabelo ke mathata transporto ha iyo ya dibese le ditekesi mme le maobane batho ba neng ba tswa mesebetsing ba tla ka dibese ba ne ba thaua N80 mane mme ba thauwe ka maoto ba ne no sena transporto ba re Bloemfontein teng ha o tshwane le maobane ka nnete ha o tshwane le maobane mona mona re bona moferefere e le mathata fela jwale re na le ntate re tlatla re tlo buisana le yena ke Sergeant Peter Karedi re tlo qoqa le yena wena thwasa re utlwa gore maemo a jwang ka jeno mme ba tshwereng bao ho etsala jwang ba lokollotse yona maobane kapa ba se ba tla hlaela lekgotlela dinyewe ho etsala jwang
1: ga itse re ka ne ntse ke bua le ngwanana wa Yesu ntswa ke mpesi hla bontshang ngwe re ile haholo ba ne re shebile ntho engwe le yena re shebile yona ene o buang ka yona ya motho ya batjha ba ne ba otla di best ka majwe re le ra e bua hona maobane re na re a e bona ntho re yetsa nkotsi e re bakelang batswa di ba rona bana ba tsama yang se ba lo sela gore re tsebe go ja tsatsi le tshabane e bohloko ga itsedi ka fela he re tla ke re tlo utlwa gore ka jeno ditaba di eme kae le yona ene o e bua ya batjha ba tshwereng gore hantle batjha ba ka pa batho ba tshwereng hantle tlo sa gathala di lemo tsa bona gore ho etsa halang ka bona ka jeno ha ra moele moeti wa rona
0: tsa le teng ga itsedi ka ntate ka redi tata ka redi tla go dumela di sehle Sergeant ka redi ro dumela di sole seri ya family kae
2: ka re tsone so go dumela di sehle ke dumela ke la tswata ka no
1: Hey, khotsonta.
0: Maobane ke bone le sebetsa ka matla maobane. Ha re qale hona mono hore maobane ke bone sepolisa se le sengata. Maemo a maobane le maemo a kajeno ho ntse ho tshwana ha le sheba ntate ka redi ka pa di ntho di fetuile.
2: Krasa ho batla ho fetuile e re ke se ka lebaka ka lebala ho dumisa. Ba mamedi ho se mo mentsing ba le teng. Mme re ka nnete ho fitla ka jeno le nna ngwana mme. Tema se batla se fetuile mme le ditsela tse lo re di ne di hle di kutsu ka majo. Re batla re ntse bonnete ba hore di a buile ngwana eso. Mme ntho nngwe e le hore e batla le pharelano jwalo tjena ke taba ya public transport batho ka. Ke yona e le gore kannete ga e tsamaye hantle ditekesi le dibese che go na le mane mo e le gore nte re bona kannete ditekesi tse dingwe ya tsamaya di tsamaisa batho empa ke yona e le gore ke pharelelano jala tsena mme le batho ba sekolo le bona kannete ba setisetseile ngwana mme gogo ba kaya dikolong jale go fitlha gona jale tena batho kara le se re na le batho ba 166 be e le gore re ba tshwere ngwana mme matsatsing ana a mabedi ana mme re batla gore re bue taba ena batho kara ke ka ntse o bua ka bana ba e le gore ba ne ba tlhaya dikikiyo mono re na le bana ba e le gore ba ka tlase go dilemo tse lesome le metso e mene re ba tshwara ngwaneso mme re ba tshwara jalo re ba fumana ka gare go bottle store ba ne ba le utswa bojana jale ke ntho e le gore kannete re le setšhaba re tlameya gore kannete ngwana mme e re makatse nthena nana ngwana a ka tlase dilemo tse 14 o se o fumana ka mono a sa fumana ka mono e le gore o le utswa bojala mme seno batho kara se ile sa tswelela maobane mantsibuya le bosiu ngwana mme re bona ba ne ba tlhile ba targetile tsona di-tavene le tsona di-bottle store jalo gobane re tswile re le bangata ngwaneso re le sekolo sa Foreisetata kana ke rentse re re sitisitse di tshwetse tsone ka po di kelele tsone tsa bona tsa re be kana ke batla tshwatla di botlo storo mo
1: Mamedi re bua le corporate communication and liaison subsection media relations monghadi ke sergeant Peter Akaredi ke nna ntse ga re hlalosetsa ditaba em hona le menyenyetsi ha holo ka mona ka botshabelo ya hore hona le monga le bankele wa mo Pakistan e leng ro hlokahetse ka lebaka la ditlhaselo tse bileng teng busiu ka ofela jwalo ka ho qeta ho hlalosa taba ya bana ba leng hore ba tshwere ba hlile ba bonahala ba lo utswa jwala Potso tsa ka dipedi na menyenyetsi eo ke nnete hona le motho eleng gore o sa abolauwe ka pa hlokahetse ka lebaka la matsholo ana ya bobedi e ke yona ena ya hore batjha bana ha ile mona ba tshwerwe dilemo tsa bona di le tlase hakana e bolelang ho batswadi ba bona boikarabelo bo jarwa ke bana ka pa taba ya batswadi le tlhokomelo ya bana le yona kae kae ya kena na hona le molao o eleng hore hona le setswang ke molao le hlakogeng le o la ditaba hobane ke a ipotsa hore ngwana nan le motse le shumela metsumene a strateng ka one misong na ha tshwanela be we bikarabelong ba batswadi kapa ke kireng that
2: au tswasa re ke ka le ka ena ya motsotsu mo tloka ipe ke motho le mo fela e le re le ra fumana raporoto ya hai nye ga ba ga nna ga ya mono le toni ka sini mono ke ka kwano ka 610 e le re ka moraro go tshwatwe thatsopo engwe un kweli din thomoni ile rama pone tsa baqeta o khalanya tshaba ba fumana hona le motho le mong wa mutlantate me a se mutlelo re ke motho a hlang ka ntona ya rona Afrika Borwa ke motho wa ona mona na nya rona Afrika Borwa e lo ruja fumana e lo re ka nete o sa hloka e me ha na maqeba ho hang jale kona re ka utlwa ka nete rona ka mora ho hetsa ditiketsa ka mora le fuo rona ke king se se sa o tsakala hai impa fumana hona mono ka mora rona police a khalanye se tsala se nkoman ka 610 niki mukwanta ate o tswasa ke ona fela report ya motho le re ka nete o ile a fumana a toka hetsi ha re tla yena ya bana ngwaneso hona le molawana wa bana ke re opola olo o bua nka hore ka nete ha le di montse iteng ha ga tla mme re go le o kwalla le ditsoti ka manika changana tsale ha re tla mo tshwara jwalo re moisa o batswadi ba hai ne batswadi ba hai batla o ka ba ka karabolomba batswadi ba hai go anna mathemane magoteng a dinyele so a se re bana a le monyane ke ha re mmule le nyewe o ntse a ntla matha magoteng a dinyewe impa e le re fela o tsaya ka ka se o tlhokomela ya batswadi ba hai
0: ke tse ke bua ka criminal record hore e o tla dietsa nthotsena hore o qhaza ba khotsi ba hao e tlo ya makapeli criminal record di le motse hlano tlwana jwalo fumane monyetla kae kae wa mosebetsi o qhomenthwane o la etswarelwa ya shutdown ya mangaung di le motse hlano tse fitileng ba be le jwalo ka hore 142 le batshwereng le ntse jwang le ba file baili ka pa bantsi ba le chankaneng mme ba tla hlalela le gotleng la dinyewe e sebetsa jwang ka ba batshwereng
2: bantse ba le ditlamong di khakatsa bantse ba le ditlamong hona le setlhopha se tla sama gotleng ya dinyewe ka jeno lena mme le ka o sane go tla bana le setlhopha se tla sama gotleng ya dinyewe jale empa e le gore ke dinyewe tse batlang di fapafapane go ya ka gorena re tshwere batho go kae ka kwano ka mone ka bofomteng jale dikadis ena ya criminal record kore e botlhoko bana ana re sheba le dilemo tsa batho e le gore re se re ba tshwere ka ntle go bana ba mashuma mabedi a motse supileng ba e le gore ba ka tlase go dilemo tse 14 re na le batjha bathokare ba e le gore ke a gola ke diperesente tse ka ba mashuma a robedi ka ofela go nomore e bebileng ba e le gore ba ka tlase go dilemo tse mashuma mabedi a motse metlhano kore ke standarding five so go bolelela gore kannete kore ga gona mo batla ya teng ba re ba applyela go applya kapa go kenya dikopo tsa go sebetsa gobane gona jale tena ngwana mme ga o kenya kopo ya go sebetsa go se o romela le lengwalo kwano sepodiseng o go shebua gore na ebe ka nnete ga o na dinyewe tse e le gore dipending mokomalebiso la gona jale ena e tlo tlhaya mathokare gobane ga re sheba dinyewe tse e le gore re di butse go ya ka diketsalo tse ntse di etsagala ke bo attempted murder bathokare ke bo possession of stolen property le taba ena ya gore ebe ka nnete go tlhokiwe mabenkeleng ba bangwe ba tshwatlile go na le batho ka gare so ga e le jalo go bolela gore ke robbery go bana motho na le teng ka re tshopo ka mono ha o etala teng jwale ke ding ya wetse lo re di batla di ludimo batho ka re ding ya fela se lo re ka nete di ka shedwa fela o tlo di ka khusuwa fela
1: ye ntate ka ready ke kopa o ko bue o tsebe ba bang ba re ha wa tshwana ba lo reka di dokete ditlonyamela ye ntate a go hlalosetse mo mamedi uri nyewe ha ise le jena ho itse halago na le batho ba nang le ntwe ne ya rai ke tsebana le mamang ke tla itlosa nthwena mohopolo o o kotse ha kae ntate
0: ibile hape thwa ntate ka ready ke kena modu bana hana fela gore re kene ka nka six pack mo wa utlwa ntate ka ready jwa le go bua ka bo di attempted man motho jwa le khona phaphamanga re bana te kwa polao ke nna ne ke nka six pack fela wa utlwa nthwe jwa le sele sele kgolo ha ka ka nthwase
2: ke bohloko kharaso bane re ke tlhalose ena wa tata ba yeno ngwana mme ke ntho e le gore ga le kwa ene bua o tho he nna ke tsaya ke lo fana ka tšhelete kapa ke fane ka iteng ka tšhelete iteng mo mamang e le gore ke le focusing menyewe ya ka e tlanyamela a iyo ntho eo ga o bula nyewe o na le ena e le gore e dipampiring mona le e na le khabare e brown e le gore le focuse ke lwang le difuang empa pele go moo e kengwa systemeng ya rona mona ya seponisa gore e tle re ga yane e le gore le focuse le itshwere go ka bana le eng kapa eng e le gore ya etsagala e be le gore re na le ena e systemeng jale ga iyo ntho ene ya gore go ka thwe ke tlo fa le focuse tšhelete le fediseng yawe eno eno ga iyo ntho eno o pole a tshwasa re na le di-inspection kapa go lekolo ga didokete tse e le gore di tshwere ke mafocuse a rona o e le gore go etsagala beke le beke jale ga e le gore o itshwere mme e tlamehile e tlhaya magotleng a dinyewe wena bo sa itse o le le focuse motho ana e le gore ka nnete ke commandara ya gago o tlo boda ka pelenyana gore dokete ena e sale ke re o iphite e o kae jale ga iyo ntho eno re batla gore re kgalemele setšhaba sa rona ga iyo ntho eno mme ga o ka utlwa leponesa le o bolelela ntho gore mfe tšhelete itseng ke tlaetsa gore dokete yao e nyamele ngwanetse motho eno ka nnete wa o theetsa ga o na ntho jale tla e tsala mme motlale hang-hang o batla go nka tšhelete ya gago jale re kopa ka nnete setšhaba sa rona se ele tlhoko mme se fadimege ka ntho tsena tse dina tse leo di a etsagala aus thasa le batho kara gobane tse ka ke tsholo ke teko ya polao ke o fumana o tshwere dintho tse e le gore ka nnete o bolela gore di utswitse ke ena ya gore ebe ka nnete o a tlatlapa mme o tlhometse gobane ga o tse o rona ka nako eno ga o ne o kena thatshopong mono o ne o tshwere eng gobane le go e bula gobane ne o tletswe o ne o tshwere eng wetse gore wetsa gore o ebe ka nnete kgona gore o kene ka gare ko o tlhwatlha gona mono thatshopong mme berekeng ya le yone ena ya gore ebe ka nnete o baka morusu pontseng mona e leng yona public violence jale di batla di le ngata batho kgara le wena a o tshwasa tse e le gore ka nnete batho bona ba tlatlhe ba tobane le tsona
0: ba tlhaela magotleng a dinyeweneng ka jeno
2: ke ka ke tsholo go na le setlhopha se tlatlhaa ka jeno mme go na le setlhatlha letsatsing la osane batho kara go ya ka gore na ebe ka nnete re ba tshwere ka dinako difeng
0: le a e bona he bagotsi ntho e re buang ka yone le a e bona wena o enka e le nthong yane nyane o nka lejo o betsa mo le a e bona ntho e re buang ka yone re tlo e sala morao o tla bona gore a se papadi ntho ena ke teng mo o tla bona gore ga re seke ra yang ka lerata la batho re batla go tlhatsa bagotsi ba rona re batla go iketsa di-hero bona jwale go etsalang o se o le mongwana jwale ga le sa leo le gurulane la gago bagotsi bane ba gago o se o shebane le mathata wa utlwa gore jwale ga se lejwe fela o thone o tla ka lejwe tjena e se kenya dintho tse ngata jwang ga ngata ga le ba eletsa se re e kwalang tate ka redi taba ena ya rona e mong o re ba ntshwere ke eme fela ke shebile ga batho ntse ba etsa eng nke le eletse batho maemong a jwalo ga o na le bo dintho tse kang bo di-shutdown jwalo le ba eletsa kga gore go etsale eng e mong ore nna ne ke le matšheng ba ntshwere fela se re fua se re qoswa jwalo ka bo diteko tsa polao re qoswa ka dieng re qoswa ka eng le ba eletsa ka goreng batho ba ba batšha gobane ga ngata ba bang ba ba moo ga dintho tsena di etsagala ba tla o jotsa gore ne ke shebeleletse ke ikemetse thoko kwa
2: karas ntho e nngwe fela a ko itulele gae itulele gae o ipolokelele gore o se ka tlwa wa wela go ntho tse tshwana le tsena kapa ga e ba ka nnete o batla go kena sheba dula o lekola gore na e be go etsela eng ha o tla o bone ka ka nnete musu ya o mane mo ile re o na le batho ile re ba batla o etsa o tla mo furu so we draw eh tswa ha mo no ke le hae wa tsa e bo tsoko ka e motukada ba tswa ile re ba etsa nthosi bona ba kwana ba matlungwa ba duti ha ona letho le le re ba wa ri ka yona eh o bane eh bona sithiopio sa bona eh kapo tabatabelo tsa bona ba di petsi jale bothata ko re ke ka o tshulo wena ha re ta ho tshwara o mongwe ne ntse mme le ho hlamba go tlenya dingwe mane o do tla o le mong o kene ka leboko seng o le mong o ikarabella ho ntse tse le ro tla go di yemetse jale ke yana ntho e le re ba tshaba rona ba ina hani yeng ba tuka
0: ba di voice to ba ituletse monate lapeng kwana jalo wena o mathateng
2: o mathateng and o mongwe le batho ka le jo ke yana ntho e le re ka nete ka batla re re ele tse tsa batla rona re e batho she ba pele rona o itiela ho ntse tswa o bane ntho e le e o yetsang hona jwale ke e ka determine hore nna ebe o ho tla etsala eng ka wena metsotso e mmedi kapo e meraro e tla
0: ha khona re qetile re tla le re sale morao tate ka redi re santsane re tlo e sala morao ke batla o bona ka nnete ba bang utlwetswa mehlala ka bona mona batho ba batjha ba bone hore ho nka metsotswana fela ho senya bokamoso ba hao re lebuile haholo boso wa ka
2: batho ka le ya utswata ni re lebuela monyetla ona go fumana ka le sponsor Freestata bana beso ni re lebue hape lo se tsaba tsa rona ka kwano ka Bloemfontein ho bana hona le batho ba neng ba thusa batho ka hore ba etse hore ka nnete di tlhaselo tsena diske tsa etsa hala ka ho luka kwano ka Bloemfontein ka location le ka mane ka botshabela jole re batla re lebuile batho bano re ba lebuwe ka nnete le sechaba hore ba ile ba ema ka maoto ba bona ka nnete ha ba dikene tsena batho ka ra le ka mane ka Brandfort ba ne ba batla ho kala mo ba ne botsing re ya tlile hore re tshware batho ba ba hlano ka ofela bona ka mono ka Brandfort ya ba ka mara hore re tshware batho bana ya ba itse thula ngwana mme e se ba nthwane ya hore be ka nnete ba se ba kwala ditsela hanyana hanyana empa ho sentjena re bone ka nnete ho so thutse so sena mferfe ka mono
0: tate ka re di a le boya holo
2: ke le buile holo ka tsomiso mona
0: hey twas nna se je ka tshe se dale botse go tsa polao se hey
1: kada ntho di qala e ka re dinyane
0: he
1: me ha o so nkwe ke maikutlo a gore re bangata ntho e buang ke nnete kana go mo itulele fela go e shebelle a ke yo feta go bele ntho tse o feta
0: o tla utlwa
1: kana go ga itsela ka ah ana jalo tsena ho batle ha chelete ya beile la peng ho sontso o sokola motho no lo utswa six pack beile re sekete
0: ha o bana
1: se tlo tswa ho mang ho sina ya dijo
0: tse re sokola je
1: ah
0: mamedi so head it down ana le ditsebe o ikutlwe

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Mabedi e leshome le metso robong, metso sepele hora, kamora hora ena ya borobong, ntse mametse Lesedi FM. Ke le kaoneletsa dipina tse pedi, Jezil Brothers, A Promise, kaoneletsa Nhlonipho a re Intlitio. Iri refite mabenkeleng ha re khutla he ke tla ofa rona re ka lebellang ho itlhabolle ho reng ena ya pele.
2: Moratua a go tlise ngwana o kwano
3: ke nona he o apere Huggies dry comfort ya hai
2: dumela hle diponka ponka tsa mangwane wa bona wa ngrata
3: yo kelello nyana ha idile le chatsi mme ha ina mathata hle mangwane. Ke Nepia pele kwano Afrika Borwa e fanang ka tshireletso dihora tse 12 ka tshebetso ya yona e monya mongoba ka potlako. E dula e ome neng kapa neng. Huggies, we got you, baby.
4: Lapeng la rona re nwa Carmen Pure Rooibos Tea ka tsela tse fapaneng. Pale o e batla e le tswekere ka lebese le lengata. Lerato o e batla e loyile e tjhesa. Thabo o iphoka ka kopi ya tonanahadi e na le tea bag. Nahe ke enwa ka kgaba ke ithuletse ka pelong ke kgotsofetse. Ho sa kgathale hore o enwa jwang, Carmen Pure Rooibos Tea e dula e lelemela. Nna tefelwa ke tea mankgonthe ya Afrika Borwa. E fumaneha disupermarketeng tse ngata le ho carmentea.co.za. Carmen Pure Rooibos Tea. From our soil to your soul.

ke mollelwa ba me di kemiso so e mashima mabedi le mosolmong ka mora hora ena ya borobong hopola hle re tlokena senelong sa tumelo metse sungena e mashume a mararo ka mora hora ena ya borobong sebele sungena ya hao ya lesedi ka tsheno ke la bobedi me ntate morutinga ka moshodiba ke yena ya tla re tlisetsa molaetsa wa senelo sa tumelo a tshe he ka mora mono re tla ba le maele metse sungela shumele metse mehlano pele hora ya lesheme metse le rona ya tsoha Leona batla bateng ka nnete batla bateng me wena mo mabedi motle ka jeno ho batla ho ntse ho tsitsitsipane ka mana ka mangaung re bone le ka mana ka botshabelo ebile bana ba company e kgolo ya dibese tse tsamang ka mana ka mangaung bo botshabelo bo thabantshi ba ile ba ntsha phatlalatso ya hore batla ke ba gine dibese tsa bona ho hang ho hang fela ka jeno ho bane ba etsa bonete ba hore mapalami ba bona ba bolokehe bapalami ba bona ba bolokehe me batla dula ba ntse ba beile ditaba lihlo ka mantswe a mang le bana ba yang dikolong ba tsamaya ka dibese tsena ha ba ya dikolong dikolo di ile tsa romela melaetsa le sona gore ba tla kwala dikolo hape ka jeno gore ba etse bonnete ba gore polokego ya bana e hlile e ba ntho e tlampele ho bona me ke gola he hosane dintho di tla boela di gutlala setlwaeding re bone maobane ka nnete e hlile go ba le tshenyo e matla ka hara mabenkele ka hara metse ya rona mona mangaung go na le batho ba ileng ba nka monyetla jwale ke utlwile le ha batho a ntse a kgalema oseng gore ka nako nngwe o etsa dintho o nagana le bangata ebe o ba madimabe go tshwarwa wena o ne o entse le le 10 le le 20 bo madibambe ko hore bo qhautswa wena ho etswa mohlala ka wena jwale dintotsa ka rentseno bana beso ha re di hlokomeleng ha e ba mohlomo hona le ditletlebo hona le dintotsa o re lakatsang hore di lukise metsing ya rona ha re di etseng hantle ska ba ka dintwa ska ba ka dikgoka ska ba ka taba ya ho utlisa ba bang bohloko haibe mehwanto emetle e leng hore ina le khotso le khutso dintho ditle ditsebe ho sebetso hantle empa se re boneng se tsa hala maobane ka nete re ne re bona fela hore hona le ba sembankile monyetla wa sena se etsa halang mehe re tla hle re bona hore na ka jeno dintho di tsamatsama jwang mamedi re tukisetse o kena senolong sa tumelo ke onkele pina ke pina e tlang jalo ka joyous celebration bare hallelujah nkateko

0: momamedi ha ke o dumedise ke mo ruti nga ka moshwadi ba ya o dumedisa arba le ha moho u ka kya mo profeta Jeremia kaolo kya le shomele metso mihlano re bala timana ya le shomele motso o le mo Jehova hore ka nete ke tla o hlaisetsa molemo ke tla etsa hore sera setle ho rapela tsatsing la tsietsi le tsatsing la tlokotsi re kopana le Jeremia o seng hona mohlanka wa Modimo ya emeng a tadimile sera boholo ba masole a hae a wile le patlelong la ntwa re kopana le Jeremia o seng hona Modimo ka sebele sa hae o atamela Jeremia o sa mo ntshe ka hare ho ntwa empa Modimo o mo tshepisa ho mo baballa utlwa seo Modimo o se buang ho Jeremia ka nnete ke tla o hlaisetsa molemo ke tla etsa hore sera setle se o rapele ke o seng hona momamedi mo re bonang Jeremia a tadima ho Modimo nakong ya tlokotsi le ha Modimo a sa arabe ka nako eo fela o mo neya tshepiso Jeremia ke tla fedisa bohloko ba hao ke o seng le rona mamamedi bophelong bona bo re bophelang re feta ka hara ditsietsi tse fapaneng tsietsi ya hao ha e keke ya tshwana le ya Jeremia ka hara lefatshe la Egepeta ka nako ye nngwe ntwa ye wena o e lwanang ke ntwa ya leifu le o hlobaetsang le sa o feng boroko bosiu le botshehare ka nako ye nngwe ntwa ye o e lwanang ke ntwa ya bofuma e o hlobaetsang e sa o feng boroko bosiu le motshehare ana kwa yenwe ntwa ya o ilwana ke ntwa ya le hloyo le o ilwana o se o le motsiare kana kwa yenwe ya ha ntwa ke ntwa ya diketseletso tsa bo se o le motsiare tse tlang ho wena mpa utlwa Modimo wa Israele a tadi ma Jeremia o bua mantswe a reng ka nnete ke tla o hlaisetsa molemo ke tla etsa hore sera setle se o rapele momamedi wa rona Modimo ha o tsele ha robale o lebedi wa Israele ka hara ntwa e o e lwanang o tsamaya le wena ka hara ntwa e o e lwanang o kena ka hara ntwa le wena wa rona Modimo ke o tla fita ha a bua ka yena a re ke ile ka bitsa ho yena matswalong a ka a nkutlwa a nyekeletsa matla a mphamisa ho weng ha ka wa rona Modimo Modimo ya re tadimang paye mongwe ohle ya bophelo a o re kopanang le ona ka lebaka leo moprofeta Esaya a tadima Modimo ya mo lwanetseng dintwa a o atamelang o seng hona le wena reng a o tshela hara metsi metsi ao a keke a o nka a o tshela hara dinoka dinoka di keke tsa o nka le ha o feta hara mollo molo o keke wa o tshesa le malakabekeng a teng a keke a o tlabola ane ha o tsamaye o le mong o tsamaya le Modimo wa Israele o atamele o mo tshepe o a tshepagala Modimo wa Israele ka Kreste morena wa rona amen.
1: re le ba hle ntate moruti moletso o matla ile ka nete ho pela hle mo mamede mo hle o ba dile bukeng ya Jeremiah gaolo ke a le shume le metse mehlano timana ke a le shume le motso mong mijole he re tukisetsa ho kena ma eleng ka jeno ke le tsatsi la ma ele jole wena so lo ke la ho sietsa a kontetsetse 0860003084 me re to khutlela hanyane yana fela morao ke batla ho bona hore na ne ko nngwe ga re di bee mona wa mamela o di tshwarenle kapa jwang ke batla go bona fela gore wa mamela o di tshwarenle kapa jwang maele a o re a tshwereng ngwana magana jwetso o bonwa ka digapa a bobedi o ja poqo ka hlanaka 0860003084 ke batla go bona gore na ga re di bea mona metlhaena le metlhaena na wa di utlwa wa di tshwarella o ithuta tsona ke yona taba ya ka jeno he bo mamete motle ntetsetse mono re utlwa gore na wa di nepa kapa jwang 0860003084 ke nomoreka ya mohala ntetsetse he re utlwa gore na dikarabo wa di tseba kapa tšhe

0: ene le pina e monate ka nnete. Dumela hle bana ba ka ba batle.
1: Dumela mme Mathebe.
0: Le phetse jwang he ka jene?
1: Re phetse jang tsa re tsebo wena mmago.
0: A le nna ke phetse hantle ha holo bana ba ka. Helang. Le ka jene he. Ho ntse ho ena le pali e nngwe e monate eo ke tla ngwe le phetela yona.
1: Jo mme Mathebe. Ka nnete ke se ke tatetse utlwa di makatso tsa pali ya ka jene.
2: Etse di pali tse re phetelang tsona mme Mathebe. Dikatse di makatso tse ngata ho. Ya ka jene ke buang ka enhle.
0: Ho lokile bana ba ka. Pali ya rona ya ka jene ke buang ka neo e pateileng.
2: Mme Mathebe. O sa bua ka neo e pateileng jwang? Na neo e nna ke na le nyona ke ho bapala bolo ya maoto. Mme ke na le tshepo ya gore ka letsatsi le leng ke tla iphumana ke se ke bapala setlhopha se seng se seholo sa bolo ena ya maoto.
0: Tlhone ngwanaka o tiise o feta moo. Ee, ke o lakaletsa mahlohonolo ka neo ena ya gago. Bana ba ka,
1: mme Mathebe,
0: ha re mameleng pale ena ka tlhoko. Tlou e nyane, tawana, thuso e nyane, tshepe e nyane, mo lekgudu e nyane di ne di ntse di bapalla leroleng mane hara thota ya Afrika. Diphoofolo tsena di ne di hlile di thabela ho ba mmoho le ho bapala ka hara jwang bo bolelele le dihlahla tse hlabang. Di ne di lelekisana hodima maralla a maholo, mme di raa mobu o mosotho. Dinonyana tsona he di ne di itulela hodimo difateng. Ebe di a di shebella. Tlou e nyane ile ya re.
3: Tshwara sena.
0: Jwale tlou e nyane e ne e bua jwalo e le ha e ntse e tosa leralla le lenyane ka mmele wa yona. Tawana yona e ne e ngwapa-ngwapa leralla ka maru a yona e ntse e re.
2: Hanyane hle.
0: Empa kgudu yona e ne e sa nke karolo papading tsena. Jwale diphoofolo tsena di ile tsa bua le kgudu tsana.
4: Tlotlo matha lebelo la mokoka mmoho le rona hle kgudu.
0: Kgudu e ne e itshela fela. Le ha e tseba hantle hore e kgenne. E be e re.
3: A ke batle hore le ikutlwe le hloname ka hobane ke le hlotse hleng. Nna ke tla le shebella ke ntse ke ikemetse hona mona.
0: Tsatsi le reng ke ha tau e rona.
2: Nna ke thabetse hore ke tau. Ke tla hlola mme ke be tau e kgolo e matla. Ebile e tlo ba nna morena wa naha ena yohle.
0: Kgudu ile ya tshoswa ke modumohadi ona wa tau. Tlou ile ya tsheha kgudu, mme le yona ya llela hodimo.
3: Nna ha ke hole ke tla ba moholo le hona ho ba matla ho ke tla sututsa difate tse kgolo ke di dihele fatshe kwana. Ke a tseba ebile hore ha o le tau e tsomang tlou e kgolo.
0: Lekgetlong lena kgudu e ile ya tshoswa ke modumo ona o moholo wa tlou, empa ha e ya ka ya bontsha hore e tshwile.
1: A se ka nnete jalo kgudu e se ka ke mmutla wa dintjeng. E se e dula e tshubile ha e le pela diphoofolo tse ding. Ah, ke sano ka nnete.
2: Hei Gani, le nna ke bona e ka e se tla tshwala tshintshi feta.
0: Ao, bana ba ka. Helang, ha le tsebe hore ha bo boi ha o lue. He, ha o lue. Tlohellang kgudu le letswalo la yona. Ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Jwale ke ha thuso e nyane e tsheha tawana le teng.
1: Lona ba babedi le tla hola mme le be matla. Empa seo nna ke se tsebang fela ke hore le ke ke la kgona ho ja mahlaku a latswang a hodimo difateng. Nna le ka kgona ho lekola ka hodima difate tse telelehadi mme la bona kotsi e sa le hole. Tjhehe, ke thuso e telelehadi fela e ka etsang seo.
0: Yaba jwale thuso e ema ka maoto mme a shebela diphoofolo tsena tse ding fa. Kgudu ne e hlile e sokola ho lelana. Ya ba tshepe e re.
2: Matla a hlile ha ngongorosi ke ho ba maholo. Ho ba matla kapa hona ho ba molelele. Rona ka matjato hoo re kgonang le ho baleha mangao. Hape re kgona ho qhomela hodimo.
0: Ya ba tshepe ena e nyane e se ntse e qhomela hodimo ho bontsha diphoofolo tsena. Kgudu jwa. jwale e ne e qala ho hlona. Ha di phofolo tsena di qala ho nganyisana ka mogwa ona wa papadi mahareng a tsona. Ka hore na ke efe e nang le bokgoni le neo e fetang ya tse ding. Kgudu ya batho yona he e ne e thotse tu.
3: Nna nkeke ka hola kapa hona ho ba matla le ho ba molelele. Mme nkeke ka ba matjato.
0: Ile ya hlaya hlonama e le ka nnete hoba yona e ne e sena neo e itseng. Ile ya shebella metswalle ena ya yona ha e ntse e bapala le ona ho qhomaqhoma le ho sututsa difate tse nyane. Ya lakatsa eka le yona e ka be e tshwana le tsona.
2: Chebo, utlwele ka pula e yatla. Mme nna ke hloile ho koloba.
1: Le nna! Mme Matshepi?
0: Hmm?
1: Nna ke a rata ha pula ena. Ke bina pina ya Mankokosane, pula yana, re tla hola neng? Ka Sontaha, ka Sontaha.
2: Nna ke rata pula ha e qeta ho sa Mme Matshepi. Nna mmoho le metswalle la ka re bina kokobele tlonke bohobe. Kokobele tlonke bohobe.
0: Helang. Ke ne ke sa tsebe hore le lona le tseba dipina tsena. Ka tla ka thaba he bana ba ka le ha o le jwalo ha re tsweleng pele ka pale ya rona. Thuso e nyane ile ya re.
1: Dithihlo di dira di sokola sebaka sa ho itshireletsa ka hobane di telele hadi.
2: Mohlomong re lokela ho kgutlela morao malapeng a bo rona ho itshireletsa.
0: Hang ha phepe e nyane e qeta ho bua jwalo, ke ha pula e qala ho na. Kgudu e nyane ile ya bua ha bonojana ya ka.
3: Ha, hona dikgudu he, ha re hloke boitshireletso. Re honyetsa dihlooho tsena tsa rona mmoho le maoto ka hara kgaketla ena eo re nang le yona. Ebile re dula re futhumetse ka dinako tsohle re omme.
0: Ya bakgudu e honyetsa maoto a yona ka hara kgaketla ena ya yona. O bontsha metswalle ena ya yona.
2: Ha, kgudu, sena sa kgatlisa le ka nnete.
1: Eya, ke lakatsa e ka lena nkabe ke kgona ho tsamaya ka seitshireletso sa ka hohle mo ke yang teng. Se ne se tla nthusa haholoholo ka nako ya dipula.
0: Lehadima le ile la tsekela. Kgudu e nyane ya qala ho bososela.
1: Nna ke nahana jwalo.
2: Ehlile, ena ke ntho e ntle le ka nnete.
0: Jwale pula e ne e na matlopotlopo.
2: Nna ke a koloba jwale. Ha re tsamayeng. Sala hantle kgudu.
1: Lokile.
0: Ka ona mantswe ao, ke a tshepe e nyane, Tawana Thuso e nyane, Moletlo e nyane. Di matha ho iphumanela sebaka se ommeng sa ho itshireletsa. Kgudu ile ya bososela mme ya honyetsa hloho le maoto a yona ka hara kgaketla hape. Ha pula e ntse e tswela pele hona, kgudu yona e ne e futhumetse. Ebile e omme ka hara kgaketla ya yona. Bosiung boo, ha kgudu ena e nyane e paqame pela mma yona, di shebile dinaledi tse kganyang sepakapakeng, ile ya elellwa hore le ha e ka ipata jwang kapa jwang, yona he e ne e se na neo e ikgethang. Ke ka moo re fihlang pheletsong ya pale ya rona ka teng. Ke a kgolwa hore bohle le ile la natefelwa ke ho mamela pale ena ya rona ya kajeno. Jwale arabang dipotso tsena tse latelang mmoho le kananelo le hlomi. Ke diphoofolo dife tseo e neng e le metswalle?
1: Ke Tawana, Tlou e nyane, Tshepe e nyane, Thuhlo e nyane, mmoho le Kgudu e nyane Mme Matshepi.
0: Diphoofolo tsohle di ne di na le dineo tsa tsona tse ikgethang. Ntle fela le phoofolo e le nngwe. Ke phoofolo efe yona eo?
2: Ke Kgudu e nyane Mme Matshepi.
0: Neo ya Tlou e ne e le efe?
1: E ne e le ho dia difate Mme Matshepi.
0: Ya Thuhlo e nyane yona?
2: E ne e le ho ja mahlaku a difate a hodimodimo le ho bona kotsi sa le hole Mme Matshepi.
0: Ke a leboha metswalle.
5: Ho bohlokwa hore batswadi le bahlokomedi ba bana ba phetele bana dipale. E le hore bana ba tle ba tsebe hore na ho ile ha etsahala eng ka batho ba bileng teng pele ho bona. Metswalle, etsang bonnete ba hore le kopa ba malapa a bo lona hore ba le phetele dipale. Hobane di tla le thusa hore le be bana ba holang ba ena le boitshwaro bo botle hape ba ruile ntsebo o fihlela hape kana go etlang salang hantle metswalle
1: tsamaya hantle me mathepi
6: lenane o lena o ne o litlisetswa ka motlotloki SABC Education mona ho lesedi FM SABC Education enriching minds enriching lives.

na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: batla ba le CDFM ke ntate Thuri o mametse tholwana moletsane lenaneo la itlhabolle ha re itlhabolle
1: mamedi ha re fetele ho ausi ene Mokoena leihlo la setšhaba le teng bosimo ba ka jeno re utlwa rona re ka lebelelang ho leihlo la setšhaba ausi ene dumela ngwaneso
2: Hello, baby. Jwale he o tla tseba gore mosebetsi wa bona ko netefatsa gore dikgetho e ba tse lokolileng le tse senang le ena empa bothata ke gore maAforika Borwa a mangata a re ga bone molemo wa gore nne ba kelele dikgetho jwale re bone go le molemo gore re tle tla buisana le IEC re buisane le SALGA e leng ona mokgatlho o tsamaisang bommasepala re buisane ka ba bona le mathata ao bommasepala ba tobane le ona le gore na ke eng e tle e tla etswa ka tsela e fapaneng gore baagi ba fumane ditshebeletso ka nnete ka tsela ba tshwanetseng go di fumana gape go tswile le raporoto ka mona ka Human Sciences Research Council ba bolelang gore baagi ga ba na tshepo go IEC re tle tlatla manolola taba eno ka botlalo re tse mogi ka botlalo batho beso ga re kopaneng ka gora ya borobedi go SABC 2 SABC lehae le SABC plus tulebebi ke lebile sebaka le motsotso ngwaneso
1: ausi ene ke lebile go le ngwaneso sa sile monate utlwa
2: e thogo
1: ga se mohem mamedi re renke pina re amane he mo re tlabeng re bua taba ya bohlokwa mme taba ena e o re tlang wetshotla o seng gona ke go bua le wena mo mamedi o kontetsetse gore ha o ne o le motho ya motšha o latlhegelwa ke borwetsana ba gao jalo ka ga e le ntho eo re e bonang e le phephetso e golo go batho ba batšha mo ba iphumanang ba ima ba sa le bannyane dilemong mme e ntse e le bothata le gona jale jale motlhomo le wena o fetile mona mo e leng gore o ile wa iphumana o ima o sa le monnyane dilemong jale go na le dintho tseo ga re le batho ba batšha re ntse re tla re gola re tla beng re dikoqa le gona tsona tsena tsa mojolo tsena go na le dintho tseo re tla beng re dumela go tsona re di golwa le ga batho ba di bua empa re tseba gore tse dingwe tsa tsona ga se nnete empa gobane le wena o batla go iphumana o le gara mogopi ona o dumelanang ka dintho tse itseng tse o tsebang gore qetelong di tla o beya ka mosing ke eng motlhomong ga o ne o kena borwetsaneng ba gago ya ba o iphumana o latlhelwa ke borwetsana ba gago o sa le monyane dilemong o ima o kena mejolong o sa le monyane dilemong dintho tse o kao fela jale ke eng dintho tseo motlhomong o neng o dumela go tsona gore di tla etsagala le pele motlhomong o qala ka seng ke dintho di fentse o reng thuliwa tseba nna ntho tse ileng tsang gogela ke ga ke utlwa ba bua tjena le tjena le tjena le tjena le nna ka golo ka dumela gore dintho tse jalo di ka etsala ka nako nngwe ga ketsa motlhala fela mo mamedi motlhe le ka dula mona le batho ba batšha le qoqa gore ga o ka mo etsetsa ngwana fela o tlo o nyala o tlo o nyala ke tse dingwe tsa dipuo tse o leng gore o tla fumana gore batho ba batšha le thetsana ka tsona go bo sa etsagale jalo go bo sa etsagale jalo mme re bua ka yona taba eno gore na ke eng motlhomong se ileng wa dumela go sona ga o tlabe o iphumane o latlhegetswe ke borwetsana ba gago so kene tabeng tsa thobalano o sa le monyane dilemong o soka o fitlha boemong ba gore o ka kgona le gore o kanka diqeto o le mong 086-000-3084 ba bangata batšha ba fetile mona mme e ka nna ba mo mamedi motle re bua ka wena 086-000-3084 ke ditumela gwela ntho tse o dumelang go tsona empa e le dintho tse e seng tla nnete jalo ka ke tsholi dutse le thetsana le thaka tsa gago hobane le lona le batla ho leka sena seo bana ba bang ba le ba selekang. 0860003084 ke nomoro ya ya mohala a kontetsetse mono he reke re bue ka yona taba ena mo mamedi motle re ha ontse o ntetsetsa go nkele pina etla ka Maria Carey Maria Carey we belong together kamera mona he ke tlong ka mahala wa hao 0860003084 ka pa o ka romela molaetsa ka WhatsApp 0797585066

0: Ipe monyetleng wa ho ba mohlodi ntweng ya ho fumana sepei se hlwahlwa sa setshu se rothisang mathe pakeng tsa ditshebeletso tse nne tsa radio e leng Ukhozi FM, Umhlobo Wenene FM, Lesedi FM le Motsweding FM e tla tshwarelwa The Bread Box Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center, Corner Harry Gallon and Fifth Road, Halfway Gardens Midrand. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane ha risepe ya hae ya Sichu e ka hapa hara diteishene tsena tsenne. Sichu sa hao ebe se sa lebaleheng, si etse sebe ngo ka kno. Ho na le melawana le dipehelo.
1: Tembisa le khubula lona la gaso ke 88.4 hape ke na ho SABC Plus A le Sedi FM ke molelo.
0: Mamedi ke mesoso e mashuma mabedi kamara hora ya leshime 086-000-3084 me ke itse o ka romela le voice note ya hao mapapi le taba ena e o re buang ka yona mo intseng jwalo ka ke hlalosa taba ena e ntse le phepetso e kgolo mo re bonang le kajeno bana ba ima ba sale banyane dilemong e mong le mong o batla ho iphumana a le ka hara metswalle me re a tseba hore hona le kgatello e teng e ngata ya metswalle mo e leng hore ka nako nngwe jwalo ka motho wa motjha o iphumana le wena o batla ho ba karolo ya mogopi ona jwale kajeno re bua ka yona taba eno ya hore le wena mohlomong o ile wa lahlehelwa ke borwetsana ba hao o sa le monyane dilemong mme ho nona le dintho tseo o dumelang ho tsona le ha e se nnete tseo mohlomong ka nako nngwe le a qoqa fela le le batho ba batjha ebe ha le ntse le qoqa ho na le dintho tseo e leng hore ke ditumelo fela ha se ntho tsa nnete jwale ebe o so kgolwa o ya le gongwana hodimo le pele o qala le ho qala o so entse diphoso 086-000-3084. Let's say the FM. Hello? Hello?
2: Hello? Excuse us to little guy.
0: Get him again, daddy.
2: I'm a fella, but I'm a mega pa. But I'm a mega pa.
0: My man and that work. Harry is a genome rat too. Harry truly been better, but I can know you now. Abu Kayena.
2: Oh, in the bad load with a yellow balls too.
0: Thank you, Dad.
2: Thank you, Mom.
0: Asimohe. Asimohe. 086-000-3084. Ndate na hasi ena robe mwele. Kye na roba. Ibuntate ba roba mwele. Hasi wana ba ba robe ham mwele. Ba roba bona. Rona ki rona re robe ha. Ijole ki batla uwele batu ba robe ha. Mwele. Ma go ibe ja na tools ke ibe ja lo ke bontate ke bona ba roba bona ga robeya bona ba roba bona ga robe ne se di FM me hello me ne se di hello ke teng o kae me
3: ke
0: teng e yo nes Hello.
3: Ke kena se se ho mme.
0: So la pele mogatu.
3: Nna ke ne ka ifumana ke le ka ke ke le mogotsa na ke re boshimi ba ka ke le ka ka la hlelo ke boetsa la ka le nntse tse
0: 18.
3: Ke ke ka le ke di ba ke he le motho yene e ke le nga ka la hlelo boetsa na ba ka lena.
0: Oh, and so do I learn a Liana Licajin. Who tells one we Pumane also with the moon? Billy Huna Gomahot. We love her head again.
3: I think I don't like a ghost to me, how I put it, but we have a blob of color. I make some training about 200 arrivals. I have no training, so I can sell a whole point. Batho bana mara ha ba ngone ha ke re nna ntse ke le jwaro
0: tso le moretsa na re ya o sokeng ke gatello
3: ke gatello ba le nna ke advisa ba tshaba ha nna ke bona ba tatile re ba se ba thata ntho mo le mo na le nako e mongwe ka wena ke bo matsimo le fela e be ka nnete ya o sa ga se se ke ntse ke nna ha e mo ba e mo ha le gona lo nyalwa ke motho yenu e be fela o senyegetse o fiwe le ntho e golo jalo ka disiki ga se di le ngatatse.
0: Ee, gona jale ga e sa le taba ya ngwana fela ka tlhagang ke taba ya mafu a teng a ka nnang a thunthetsa bokamoso ba gago.
3: Thank you, my darling. Bye bye.
0: Uba besele sedi bo mabe di dumela.
4: Awo sedi ga.
0: Nketengwe ka emme. Eh wela tlase jwa mogotsi ya kopamiselentse hanyane.
4: Oh, ke re le nna ke lana le mme hare, ke fatello ya utswa.
0: Eh wena ile a etsa hala dile mo ndifeng.
4: Ila etsa la nna ke na le nna ke le nna ke ntse ke tsola bana.
0: Pamiselentse mogotsi o buela hole, nna ke pamisitse nthongwe lengwe ka mo.
4: Okay. I said it to hang out. I said it to one and not about the animal. Also,
0: I said it to one.
4: Ke laba se seng ka mantsoe a bona se ke utswa kana go ile ne ke kala le dola le tsala le tsaya ke le dikomunya na go ba kana go. O bona hantle ra ya tsa ke ne ke re motšhana ya ke mo tsara go se ba ba se dira na go tlile le hantle a ke ya mo ke ampile.
0: Jole na go no lo kopana le motho yo no go ba tswa di ba hao ya kae.
4: Ene ya tsile ya tsa ke nna ne ke sa tsire ke ya kae ne ke tswa ke tswa sekolong re tsama ka kwa re tswa sekolong ke la bona ntse. So that you need to get out back to the dinner to ask the link. I was feeling the channel at that point. How did you get out of the city? I need to get out of the city.
0: Oh, Nelilo fit a woman room, Guana, little Malil Baby.
4: Eh, reason I have a day here, Harbo, Bona Limon, and I have a reason I got to area Harbo, people exist because it was feeling.
0: How we are high in tune with his.
4: I'm telling you, eh uba tlo ba tsa nne pele go ba le dilo le nna ke la fumana ngwana nyana ne ke ntse ke tla mme ka mong ka tsamba ya faster a ka le ka yeka ntse ne ke ne ke ke ke ke ka kire yena ke ne ke pa nna ne ke ke ke a ka le ka ang tua ke ang ang tsaya o ka ba go tsi ba bua hore o te o motho wa o rate mo tsare ka ngwana
0: o pepi ngwana se empa he di ntlatsa hao di hlakile o no so o di ntshitse ka ofela le sari fm dumela. Hello Mama di dumel. Hello.
5: Hello Tim.
0: Hello me.
5: Ham na tle ka tshela.
0: Ke a phela o phela hantle me.
5: Ke tshela. Tshela na tsaka na fa mo kojo tsa ha se taba ya peer pressure go jo. Taba sala ke hore o tla bo hlokala gata ke ka boka tlo. Ke la bona. Ha o kopana le motho a ba o fala gata leo. Ha ho le ibla ha o ka hloka. Kada figa tholana so e bohlokwa hanti go jetse ha o kopana le motho o tla ba o silele gato lena le ka ntlena le bo malume ke bana o tla bolwa ntshuwa o shapuwa ha o tswa mono ke la bona motho bo tsetletse o nka diketo tse seng hantle go tsa ke tsela fela o kwala ba batho ba molo go re ketse ngwana le motho ba tse bo ntlwella rato la ka le motho ne e gone o tswela pele ene tholwana ko jwetse ka nnete nna ke ile ka ba o mo but he tsone no la ko go motho wa ka lawa a tswa le nna till today tholwana ko jwetse re na le 18 years
0: a wo hle
5: ka nnete tholwana
0: o ile nthae ka ka nya bohlokwa ho hloka ntate bophelong ba hao
5: ho hloka ntate tholwana
0: mm
5: o tswela ga tolena le motho na o fan lona e le lona lane lo ile ngwa le hloka ene o kofumane ba bang o tla bo hloka ntate jwana ha o re ka ntena mme le ena ke mme anwang go ga hona mo fumana le ga toteng o tila bona ha o go lo dila le bo malome le bo ngone tla bo mpua o isa ha ngone ha o fika mo ne le teng tholwana jo ba o duba go re ba di ba o tsa ka mogosi na ntate ka mogosi na mme yo tsama ya le lapa o fumane jwana o fumana motho a o gata ha o fumana motho a o gata o bona hana ke yona ntho e nepagetseng yona yona e ka nnete tholwana
0: tsele o ka lakatsa o eletsa batšha ba bang jwang ngwanese
5: ko jetse tholwana nka lakatsa o ba eletsa ke ba jetsa go bophelo ga bo felele moo nako eo dintho di etsagalang ke nako eo e etsagalang ka yona ithute o kene sekolo o qete o tlo fumana lethabo le lerato le o le tlhokang o se le mogolo o se etsa diqeto tse nepagetseng tsa kelelo e phodileng obane kelelo ya bongwana tholwana ga ya phola tle ene go bana le ngwana tholwana go jetse ke mosebetsi o mongwe o botlhoko ha se papadi o bana le ngwana tholwana o sokola ene jalo o tlameya kane jale ga o sena mangwe o wese because o tlo tlane o tlwelele sekolo o shebane le ngwanong
0: hai ngwanese wa bua taba botlhokwa ka nnete go botlhoko go ba le ngwana o sa le monyane dilemong le wena o tlhokometse ka mona jale o tla ka lesea ke le hlokomela le lesea la gago kore e boima yona e boima se ka re ka bula batho ba batšhamaga
5: le bo malome tholwana le bo mmangwane le bo nkgono ba godisang bana ba e le goreg batswadi ba bona gabae ga ba ba se lerato tholwana gore ba se ka qeteletse ba ntse dikgetho tse seng gantle ga ba ba support-e ba ba rate because a ke re bana bao ga ba ikgethela tholwana gore batswadi ba bona ba be seyo e ba mabaka ga ba fuwe legato le enafo ba kgone go qeta sekolo ba kgone go etsa diqeto tse nepagetse ga o na ntho ya botlhokwa lelapeng jalo ka lerato tholwana because le di-gender based violence tse tse tletseng tholwana ko jetse ke taba ya lerato fela re seka lerato re batlana le lerato le mo leleng seyo maga o tswa lelapeng le nang le lerato o tseba gantle go ratiwa ke ntho e jwang
0: yo ngwanese ke lebile gagolo
5: thank you to me
0: dikeletso tsa botlhokwa ka nnete ke a leboge le sedi FM hello
6: Pila kae mme?
0: Ke a phela ntate.
6: Alright, mama ang sinza ma, is that le Sedi FM?
0: Ke kopa go bolella ka thoko ka mona ke utlwa taba ya gago ka thoko ka mona ntate wa ka. A ko tshwara hanyanyana jalo ntate.
6: Okay, madam.
0: Thank you.
1: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng. Le ntlafalo ya moruo kgweding ena re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go theo ga mesebetsi gore bophelo ba baahi bo ntlafale re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng ga re be ngatana nngwe le lesadi FM re kgothatse basebetsi ba naga ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naga ena le bophelo ba baahi
0: Ba medi ke metsotso e mashoma mabedi le metsotso supileng a pele horra ya leshome le motsumong o bathong taba ya bohlokwa e le ka nnete mo mamedi motle re ka lebaka la nako he re tla felela hona mona me rena le mo re lebileng teng ka mora mona re tla be re kena mane mo re matlafatsang basadi ke le bohle mo mamete motle ya bileng le seabo ka nnete dintlha tsa lona tse le di tlhalositseng kwano ke dintlha tsa bohlokwa seka batho ba batjha ba ka ithuta batho ba batjha a ke re ithuteng ho na le mme ya buileng mona re ke bona ba potlakile ha bohloko ba tsamaya ka fast lane bana bana ba batjha ba ba tsamaya ka fast lane mo mamete motle jwale mme wa tshoga ke bona ba potlakile ha bohloko me e seka ka nnete ba ka be ba mametse dikeletso tsena ba dinke hobane bokamoso bo matsong a bona bokamoso bo matsong a bona ha hona ntwe bo hloko jwalo ka o ba le ngwana o ntse o kena sekolo ere ha bana ba bang huwa kae wena bothata ba hao jwale ha hona mo yang teng hobane ngwana ke yena ho bohloko ka tsela e makatsang empa kana ko nngwe re le batswadi o fumana hore ka nnete ba lebala ka phoso ena e o yentseng ebile o kgothaletswa hore ha ho ile ha ba jwalo ema itlotlhora batswadi ba bang ba tla re ema o itlotlhore o tswele pele ka sekolo o lebale le gore o na le ngwana ngwana enwa kwa rona jwale re ya kopa hle batho ba batjha bokamoso ba lona ha ebe bokamoso bo tshabileng hlokomelang dintho tse ka etsang hore le kgetshemele bophelong re renke pina mezoso e mashima mabedi le metse mehlano pele ho rwa ya leshimele motsemong ke Pule Mphofolo o tsamaya le Sannere pelo yaka.

0: Ma metse Shekinah, please, Mr. Ki metsotso e le shumele metse mehlano pele hora ya le shumele motsemong. Re bua le mepalesa entle Ramunyadiwa, yena ke corporate facilitator o santsa le teng mo haleng kwano. Re sheba di ntlha tsa bohlokwa ka mo setshaba sentseng sena le dintho tseo basadi utlwisiseng ka basadi. Re tlo sheba la ditebello tsa bona. Ile setshaba haholo ho motho wa mosadi me kana kongwe le ntswe la hao o le motho wa mosadi e ka re ho hang halutwa hale tjale me palesa ke yena ya tla buisana le rona ka yona taba ena me palesa dumela me
1: eya o tsena ke o dumedisa ha mo le bana le di balefedi ya FM ke a dumedisa
0: re le ba hle re o amohela kwa na ho le sedi ya FM. Me palesa ha re ke re bua ka taba ena ya bohlokwa hore re le basadi ho ntse hona le ka mo setshaba sentseng sena le kutlwisiso ka mo mohlomong basadi re etsang dintho ka teng basadi mohlomong re itshwarang ka teng jwale ha re ke re utlwisise hore na hantlentle ditebello setshabeng ho motho wa mosadi ke eng
1: se tsabeng se tsela mo tsana ha ho lona go nya ja le ho tsena le ditibello tsenka le ditsang ka lentsene la hore ke unfair ho batho ba bomme ka pa batho ba basadi hore ha ho le motho wa mosadi o hlohloletsa hore e ya ba tlana le sephio sa hao se le ka thata ikenele ba tla boeta pele mare ke go fela o dietse mare o ska dietsa ho fitisisa hore ba tlhobong tate ba ska itsiya e ka reng o motho e ka reng o hlahella e ka o tla ra tshosa ba bona tse ding tsa dintho ke gatello ya lenyalo e ntseng e ba teng ho batho ba basadi. Batho ba basadi ha ba ka dieya ho nyalwa le ho ba le bana ho na le gatello mane ene e ditsong di ba bona hore e ba le bana e ba le lenyalo mme ho na le batho bana ba basadi ba kgethileng hore bona ha se batho ba batlang ho ba le bana maphelong a bona le bona ho ntse ho na le gatello e ntse e ditsong bona hore o tshwanetse di o hlalosa ka mehla le mehla rona gobaneng wena ga o sa batle o bana le bana gobaneng wena ga o sa batle o bana le gobaneng ga o sa batle o nyala so ke tse ding tsa ditebello le digatelo tse batho ba basadi ba ntseng ba kopanya le tsona le nakong ya ga jalo e nngwe ya tsone ke gore o tlameya go lebeletse gore o dule o boloka kgotso o ananela maikutlo a batho ba bang go feta maikutlo a gago e nngwe ke enane e re bonang e se e atile go marangrang a thekenoloji mona gore ha o le motho a mme tlamehile o tlage tsena fokotsa mona eketsa mona e ba tsena ja sena seka ja sena kore basadi ba kopana le ditebelelo tse fapafapaneng tse ba gatelelang bosading ba bona
0: e wa bua taba tsa botlhokwa mme tse dintse re sa di tlhokomele jale jalo ka o qeta o tsho basadi ba iphumana ba le tlasa gatello e o kana kongwe ba tlameyang ho tela dintho tse itseng tseo e leng hore ke ditlhoko tsa bophelo ba bona ba letsatsi ka leng re ke re shebe hore na mohlomong hona ntlheng eo re ke re hatelle hona ntlheng eo moo basadi ba iphumanang ba le tlasa gatello ya hore ba itele dinthong tse itseng tseo e leng ditlhoko tsa bona jwalo ka o qeta o tsho gore ka nako nngwe o batla o ba boetapeleng empa le teng ga o batle gore o be boetapeleng ka tsela eo bana ba bontate ba tlwaetseng boetapele ba tle o bona e kareng jwale o fetoga ntho e tlo ba tshosa mona setulong sena se o tlo se dulang ga re ke re shebe ntlha ena ya gatelelo eo basadi ba kopanang le yona gagolo
1: ntlheng ena ya gatelelo o sethulana ha re sheba re teba ka yona e tla godisong tsela eum ngwana wa ngwanana motho wa mosadi a godiswang ka yona ke yona e etsang gore nako tse ding a fumane gore boleng ba ka jalo ka mosadi ke gore ke itelele batho ba bang ga ke sa etse jalo bomosadi ba ka ga bo bonagale ebile ga bo ananele so tse ding tsa tsona ke digodiso tse re godisitseng ka tsona jalo ka batho ba basadi le banana nako tse ding ke o tshaba gore o tla tlagelela jalo ka motho a dulang a beile wena pele batho bangwe ba re ga kgathalele batho ba bangwe o beye wena pele jalo boleng ba mosadi godisong ya gae ke gore itelele ditlhoko tsa gago bakeng sa batho ba bangwe batho ba bangwe ga ba
0: thabeganyane fela ke fete mabenkeleng
2: e bangwe nagana gore o keke wa kgona o lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal Yentse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase. O ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang. Leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email, re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla sepoleseng ho lefella yona. Client Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: O ka tswela pele mme?
1: Tsela ka nnete ke hlalosa hore batho ba bangata ba basadi kgodiso ya bona e ba rutile hore ba tshwanela ke hore ba tele bosadi ba bona le go bontsha moelelo wa bona jalo ka basadi malapeng a bona fapafapaneng mesebetsing le setšhabeng ka kakaretso mme e nngwe ke ya gore ba rute gore ke tsela ya gore ba bontshe lerate kwa yona gore ga o ipelela ditabatabelo tsa gago bakeng sa batho ba bangwe ke gona ga o bontsha lerato empa eo e na le bokotsi because go go tlhalosa gore maikutlo a gago lentswe la gago jalo ka motho wa mosadi le tlo bua le gateleile gore batho ba bangwe bona ba phele ga monate ba kgotsofetse.
0: Amedi e robong metsotso pele hora ena ya leshume le motsomong. Jole, ha re ke re shebe hore motsomong wena o dutse le mong o le setsebi o bona ditaba tsena di etsa hala na go mo sebetsana le tsona o nahana hore basadi lentso la bona la utlwahala. Me dintho tseo e leng hore ba feta ho tsona e le diphepetso tseo e leng hore ba feta ho tsona e le hore ke dintho tse ba hlahetseng. Na o bona ka re lentswe la basadi la utlwahala?
1: Lentswe la basadi ha le utlwahale. Ha le ke tla ha le utlwahale ho ya ka tsebo ya ka. Le dipatlisiso tse re di entseng le ho sebetsa le batho ba bangata ba fapaneng. Lentswe la basadi ha le utlwahale hobane ho na le basadi ba ntseng ba lebelletse hore ha fetile ka hara dintho kapa a feta ka hara dintho tse bohloko bophelong ba hae. A hlahelwa jalo ka motho a nang le maatla a ka bontsha bohloko o kile wa bona a dule a thabile a pate sena se etsagalang ka gare and-e sena se etsa gore motho wa mosadi a shelele ka gare go na le mantswe ena a neng a sebediswa ke basotho ba gale a reng o konoleletsa mathedi di gapa o ntse le teng gona jalo tseno lentswe la basadi ga le utlwagale mosadi o lebeletse gore a konyeletse mathe le di gapa and-e lentswe la basadi le a nyenyefatswa ke mesebetsing ke malapeng ka fapafapana ke megatlho e fapaneng ke ka gara setšhaba lentswe la basadi le ntse le gatelelwa le ntse le lenyenyefatswa ga o tlhaelela o le mosadi ya batlang go bua ka tse o fetang ka gago tsona tse o fetileng ka gago tsona o tlhaelela jalo ka motho e tlang o a tefa jalo ba batla o be mosadi ya eneng tsepa le ga o ntse o le botlhoko ditse bo le teng o ne o eme jalo o pake botlhoko ba gago o shelele ka gare.
0: Ha re qetela fela mme ramonyadiwa ke dintlha le feng mohlamong tse o ka reng ka nnete re lokela ho sebetsa ka thata ho tsona hore re tle re basadi ba matlafetseng e le ka nnete.
1: Dintlha tse re tlamehang ho sebetsana le tsona ke hore ha re feng basadi sebaka sa hore ba ntshe mehopolo ya bona le maikutlo a bona ka tsela e sa ba hatelleng mme ha re tshehetseng basadi gore ke mosadi ya maatla ke moetapele mosebetsing wa gae ke moetapele setšhabeng sa gae ga re tshehetseng batho ba basadi and-e re ithuteng gore re tshwarisaneng malapeng moo ga re tshwarisaneng le basadi re arolelane mesebetsi ka go lekana and-e re sebediseng puo e tlhokang lenyatso ga re tla re tobane le basadi.
0: Re lebohile go letlhe mme Palesa Entle Ramonyadiwa re lebohile mme ga re kopane le wena gape ka nako e tlang. Thank you, mme. Bye-bye.
1: Bye.
0: Mamadi, hare ditabeng tsa hora ya leshome le motsomong ka Mpho Sibina Dikeledi.

0: motho a sa sebetse. Tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re go basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba go tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba go phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Lesedi FM, ke Molelwa.
2: Mamedi re tlo balwa ditaba tsa hora ya leshome le motsemong hang ka mora tsona mokgatlholo e tlabele wa o qetela wa itlhabolola hodima tlhohora ke ya leshome le motsemong

0: bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: On your max, get set, get ready, go! Ziyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino, wa botjhaba, wa boithabiso bo sa feleng. Ke wa o so fihlile. Bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta. Ho tla hlobe monate moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha. O se ka ba fetwa ke monate wa mmino, pukano ya batho le monate wa mafelo a beke. Ditikete sentse di tsamaya di a fela. Fumana ya hao e sa le ha jwale. Ziyakhala mo San City. Go o tlo natefelwa ke mmino. O tlo iketla o robe. Mino, come on, let's get it. Fumana ticket to your house bar. Let ticket pro. Yak, yak, yak, yak. Mosan seat.
2: Tebeleto erratoa. Let's say DFM.
3: Mamidi A Radio Atla Dilata Lana. Tony Braxton, he wasn't man enough. LMA, boot up. Ke pina e o kileng ka ofena pejana ho mono ha re tla rona ke manya ke tikang le tsatsi la hai la tswalo ka jeno ke tshwere molaetsa o teng kwano mo mamedi motle khotso hle wena thuli ke rata ho kopela motho yenwa ya ke tikang le tsatsi la hai la tswalo ka jeno ke ba ibile ke batho ba bararo ba hola ka jeno ke makoba maziboko kutlano mokwena le reanetse mokwena ba re ka ofela ba kopelwa ke Nomvula Maziboko ore o ka bona ka petsana Ritz are happy happy birthday ho bona hleba kitike ha monate happy birthday ho ausmapilo mofokeng o kopelwa ke ausmabale mokwena ka bona ka mama fubedu petrostein are tsa sile monate la tsolo hle a kitike tsa tsila hae la tsolo ha monate nati a tshe mo hape ya holang e o ke kopanang le molaetsa wa hae ho thwe tsa tsing lena hle re kopa re ke re thabise motshedwa ya kitikang tsa tsila hae la tsolo ke ausi wa mme wa ka lebitso la hae ke Matshidiso Belina Hlaza Sothwane o kopelwa ke baby Madonna o ka bana ka zone 7 extension 1 Sebokeng a tsamong hape ya holang mo mabedi motle ka jeno happy birthday wena mponeng mohlomi ho thi hip hip hore o kopelwa ke Sosha Malau ya reng a kitike letsatsi la hae la tsolo ha monate nati re rutlo he ba rometseng di voice note le bona ba teng re ke re fitise melaetsa ya bona Ricky Luki Sele. Ke re ke lokise fela ke lokise ntotle diganye tsa hao ditle diganye hle wena ngwanese re ke bone hore na ke tla gona ho pheta molaetsa ona wa hao
4: ke ba matlotlo ka tlhomile le pena ke kopela maraka le hlonolo matlotlo wa hola tshidi baby ke ga hola holo ka tsa di motsengata
3: ke le ba hle o ne so ha kitiketsa sile ha ila tsolo ha monate re renke mong o santsa le teng kwa
5: a dumela tuli ne kopela ma diriso le bote ona ola ma wa ne o kopela ke bong se le bote yena o dula ka mana ka kron start na ke yena one ka msebetsi tango tuli
6: dumela ga ne ar ke ma Kimbe ne ka mokapetsa na raise ka monana ke tsa kopa o kopela mojalefa o qeta fela dilemo tsenga tangata fela mojalefa ke driver a mo le bibi mo le taxi mo le re ha happy birthday Jeff happy birthday
7: aus tudi mela hle a shwaka o bua le me mafuta a mona ka thoko sa kopela batho ba babedi ba hola ka jeno lenana ke ntate Palo Mokwailane le re Thabile ena o dula re smithing boduma le ane le bona ba ne matsatsi a monate tanki ne o shu a o studied mela se a o shuaka bua le me mafuta a mona ka thoko
3: a o gometsetse ngata mogotsi wa ka ke fitile ho yona e rekeng ke mong hape molaetsa o teng kwano e reketse tjena.
8: Hello Thuli baby, o bua le Fifi Diseko ka Selo se ka mo ne ke kopela manga ka badirwang wa bebe ya Vandag o fetsa dijara tse ngata fela ke re abele letsatsi le le monate.
9: Kgotso Thuli baby, ke kopa o kopela Anene Ramodula wa hula tsatsi le lala ka sheko o dula mane Speedfield ke kopele mapaballo selemela le ena wa hula tsatsi la ka sheko ba kopela ke molemo he mokganya ka zastro
10: au tools gateng ke kopela Nthabele Mohwantle Thabeng o na hula maobane ke ga qetetse dintse ngata ngata ngwana na Motshwana ngwana na Motelele a Thabileng le fafi ke go hola hle Setswana se masalemo mafumane wa rata ka mona ka blom ke ngwana ntete tlhaba mwang le me matebo ka tebeswa ba ba
11: hello Thuli hello ke kopela tsosa ka di sematsia mo kopane tsere tsatsi le na potsia me ke ga ba hole ba hole ba kopela ke ngona bona ka mona ka Springs
3: Mamiti ere kenke baba bedi fela mohaleng kwano re utlwa rona ke mang ya kitikang hello
12: Tools
3: hi abuti wa kale kai
12: ke go tlo ka kgetse
3: ha monati
12: ka jeno go hula mami ntshabane ka mani ka sine ka le kgetse ka kere
3: ha
12: ka buya mo tsono lo tso se tsentse di matere go pelwa ke sekolo nyane ke dokole tanko
3: ke le bile kgetse da motho hello Hello. Mami di Jimel.
13: Hey Tools.
3: Likai?
13: Ke tele ka se ga itse ya tsamane. E ke la ke kwa le pele banking wa tshedi pele. Re ke kena hona ka re mo tswe wa ngwathe. E ona le temo tshe ya dinga go la tsatsi na mabane ke sipa di mogunwane ka jeng le na na he. Ku kwile go hola jwa lo mamello matlile. Ke re a hole a bone tedi tsenga tanga tela. Ke wa kwa le pele ba la ka le tsama tshonono. Maklong abo ile wile tots
3: thank you khetsedek
13: tango
3: hello hello hello
14: tots
3: hi gmail
14: wo wo sivi
3: o shapujwa madale
14: no le tuma kama nka sosolo se ke ngwana nne magobete le tuma le ntate le tuma he o a hola a hole ha monate go pelwa ke matshepo ka mona matshepo mo edi ka mona ga se bukeng
3: ke o lebile ngwane se matshepo bye bye
14: bye mo girl
3: bye my darling bye bye ba bidi re le bohle ke tikang ha monate lona bohle ba ke tikang le tsatsi la bona la tsolo ka jeno me re sentse re gapu gapu ya mahlonolo ke eo uncle p Kitika tsatsi la ho latsolo ha bodati kgaitsedi ya motho ke Palo Mokwailane kitika hantle kgaitsedi ya ka gapu gapu ya mahlonolo ke ohle e watele re ntse ro rat re le bohle iri ke fetele ho di makatso folotsi o santsa le teng re tla rona re ka lebellang ho imatlafatse ka jeno di makatso di melangwane
15: ho tsole ka itshwe
3: ke petso petsantle
15: ke petse
3: ya
15: boleka
3: Hey, ya bona ho
15: bika. Mara he.
3: Le buile.
15: Ke le buile haholo Thuli mmamedi wa tsebeletsa le CD FM le wena ke sentse ke utumedisa. Ka tsone ho imatlafatse. Re tlotla re le kula sa morao rao ka hare ho toropo ya Bloemfontein bo tsabelo le Thabantsho ka mora diketso tsa boipiletso ba maahi bo ileng hore bo ne bo tshwere maobane. Lefapha la sepetepete province ya Gauteng le bontsha ngongorego ka dikeketseo tse amanang le ditlhopha tse ipisang ka gore ke sa patrol taxi group tsona o hlaloswa ga di emisa le o tshosa mmogo le go batla tjotjo go beng ba makoloi Commission e ikemetseng ya dikgetho e gakotse app ya baqolotsi ba ditaba. Re tla buisana le bona ho tla rona app ena mosebetsi wena e tloba o feel hore na ke difeng tso mekgatlo ya ditaba e ka di fumanang ka hare ho yona bakeng sa dikgetho tsa magotla a metsi. Sena le tseding ho imatlafatse hanka morao ho ditaba tsa hora ya leshome le metso e mmedi. Ke lebohile ho Luthuli.
3: Ke lebohile hle Dimakzo. Ke lebohile ho Ngwaneso. E re mo mamete botle ha re itukisetsa ho kena ditabeng tsa kgwebo le moruo. Mona mo re tlo bua ka lekgetho le hore na ke mang ya loketseng ho lefa lekgetho. O tlo seke wa sutha ka morapina ena fela re tla be re kena ditabeng tseo. Ezra Nathans Meralela.

0: ba di metso tsoke robong ka mara hora ya le shume le metso emedi ha re wela gabong ka ditaba tse o di hlophisitseng go bontswa ga ile hore mabenkele a mmalwa a ile ngore ke a melata go tlalewa ha a sentswe mane botshabelo le go ya bosiu bo fitileng tsena sietsa hala la go nye ntse ngotswe la pele boipilaetso bo amanang le phano ya ditshebelletso mangawong ka lebaka la phano e fokolanya ya ditshebelletso moho le o hloleya wa puso go bolelwa ha ile hore di bese le ditekesi ha di sebetse botshabelo mme sepolesa se teng go beya maemo leihlo Mohanto ona ke o hlophisitsweng ke National Service Delivery Forum o bolelang hore ba tla tswela pele ho etsa boipilaetso bona ba bona empa le ha o le jwalo ba ipileditse le hona ho seolla ka bohale bona menyetla bao e leng hore ba nka monyetla wa sena seo ba se etsang ba o jarisa ba ikarabellang molato ka mesebetsi e amanang le phano ya ditshebelletso e be bona ba nka monyetla wa hore ba etse diketso tsa ditlolo tsa molao ho boletswe ha e le hore diketsahalo tsena di etsahetse bosiu bo fetileng mme ho lekua ka hohle hore ba seke ba tswela pele ho nna ba ntse ba etsa sena re buisana ka sena le moqolotsi wa rona wa ditaba yena ke Makgala Maseteng o ntse a beile maemo leihlo Makgala a re amohele re fetsa moraorao botshabelo jwalo ka ho bontsha hore mabenkele a mmalwa ao e leng a melata a sentswe ka hare ho botshabelo
1: ho fela go le jalo dimakatso ha re fitlha kwano hoseng moetapele wa yena National Forum of Service Delivery o ile a salosetsa gore bosiu ke bona ba ileng ba fumana ditlaleo tsa gore go ntse go na le mabenkele a ntseng a tshwatwa mo batho ba lekang go utswa teng mme ba le ba qalelela jalo ba sa bantsha batho ba ile go thiba diketsagalo tseo gore di seke tsa tswela pele jalo ga re na netefaletsa gore ke mabenkele a makae a ileng a angwa ke sena fela le jalo ba re ba kgonne gore ba tle ba thibele gore diketso tsa mofuta o di seke tsa tswela pele jalo mothati wa gona jwale re mona dikantorong tsa masepala mona botshabelo moo mothating wa ga jwale ramotsi wa masepala ona mangaung Gregory Ntatisi a ntseng a kopane le bona batho ba mogato ona e le gona o buisana gore na ditetsebo tsa bona ke di feng gore masepala o ka thusetsa jwang jalo ka o sotlhalositse gore ga e sale ba ikanne jalo gore ba tlo setisa kapa gona o emisa ditshebeletso mo namangaong go fitlhela dikarabo ba fumane dikarabo go tswa masepala mmogo le pusong jalo ka ga ba tlhagisitse dintlha tse batlang di le mmalwa tse kenyetsang jalo phano e fokolang ya ditshebeletso ba bangwe ba lela ka mebila jalo ka ga go ile wa tlhalosa letsatsi la mabane letsatsing la kajeno borra di-taxi mona botshabelo ba ntse ba sa tsamaise batho mme le bane ba ditshebeletso tsa dibese ba tlhalositse gore mona botshabelo tsatsing lena go keke ga e ba le dibese tse e tsamayang go latela lona letsholo lena le ntseng le tswela pele jalo ga jale fela re emetse go bona gore na e be qete e tla ba ya mofuta o feng ka morago go kopano yena gobane ga re buisana le yena moetapele wa ona mokgatlho ona pejana pele ba tlo kopana jalo le ramotsi ona wa masepala wa mangaung o tlhalositse gore ba santse ba emeganyane go etsa bonnete ba gore ba tlo fa puso monyetla wa gore ba kopane le bona ba utlwe letlhakore la bona ke lefeng fela ba itse ga ba sa kgotsofala ke mona mo ba tlo tiisa letsholo lena la bona mme seo se ka bona jalo ba tloa mona ba ya le gona Bloemfontein go etsa bonnete ba gore ba lo fetisa ditshebeletso fela ga o shebile fela ka leitlho mona botshabelo o bona maemo a ntse a le a le hantle ka lebaka la gore batho ba ntse ba itsamaela ba etsa mesebetsi ya bona jalo ka tlwaelo fela tse tshedileng gagolo tseo ke di boneng ke yona tsamaiso eo ya batho ya di-taxi mmogo le dibese ebile o na le batho ba bangwe ba neng ba tswa mosebetsing Bloemfontein moo ba bonang gore makoloi a ba siamane mmeleng wa NAT e be ba tlameya gore ba tsamaye ka maoto go kena ka gare o location mme ba ntseng ba batla gore ba ye mosebetsing mane Bloemfontein le bona re bonentse ba tswa ba ya kwana mmeleng wa NAT gore ba mpe ba leke go ka fumana di-lift tse tla ba isa mosebetsing fela la ong jalo ke tsona ditshebeletso tse re bonang bogolo e le tsona tse ameileng gagolo ka kwano ka botshabelo
0: jale ga re tle ka mona ka Bloemfontein Makgala maobane go tshwere batho ba fetang legolo le masome a mane nna le na le tsebo ya gore na ebe ba tla tlhagelelaneng ka pele go lekgotla la dinyewe
1: ke bona le mele gore ba tla tlhagelela tsatsi lena fela ga re se fumane ka moraorao e bang ba se ba tlhageleletse ke kapa ke gona ba tla tlhagelela ke ditaba tseo re tsa di fumana ga mmamorao tseo ka lebaka la gore re le rapotlele potla kena kwano o botshabelo fela ke tsona dintlha tse o reta di fumana hantsatsi le ntse le ya jalo ka sotlhalisitse gore go sale go tshwere jalo batho ba legolo mashome a mana le metse mmedi go latela diketsagalo tseo mane Bloemfontein mme le teng re ile ra sheba he gore maemo kapa go lekola gore maemo a jwang goseng go ne go bonagala tsotlhe dintse di ya ka theko fela la lejalo he re ntse re tsamaya dibakeng tse fapaneng go lekola gore maemo ke a seng fela tsa gore e be se ba tlhageletse kapa cheke tsona tse re tla di fumana ga mmamorago tsatsing ya ka jeno
0: magala ga re leboga golo go buisana le wena
1: Mamedi,
0: Mamedi eno ke mosebetsi mo le rona yena ke magala masiteng ha re tswa province ya Free State ke le ba province ya Gauteng le fapha la sepetipeti Gauteng le bontsitse ngongore ho ka diketsahalo tse a ma dihlopa tse ipitsang ka hore ke se patrolang tsa ditekesi e leng taxi patrolling groups etse ho tlalewang ha di emisa ditshosa le ho hlokofatsa bemba makoloi ho haola le province sena se latela ditlaleo tse o bemba makoloi ba bolelang ha e le hore ba ya emiswa ke dihlopha tsena ebe ba tlhatlhoba makoloi a bona ka pelelo ya gore e ka ba palamisitse bapalami ka dinako tse ding bakganni ba qobelelwa gore ba lefe tsotso gore makoloi a bona a lokololwe le gore ba dumelelwa go tsamaya re buisana le mmueli wa bataolo ya sepetipeti provinceng ya Gauteng yena ke ntate Sello Maremane ntate Maremane a re o amoele o le CD FM
2: Mary Magazo, Kalebo, Kitchas Magazaki, the Major Medica House, Hoso, Echo Kamu, Hasho.
0: But Tatabona Atil Hakaikado Province Yahoudi.
2: Hobola Nete, Mo Machaching, Afitling, Tatabuba Tilling, Novala Tower, Fully Lang, Rotana Lena Higgins, Will Lady Sa, Mora Spitrum, Houding, Honographic Holo, Shady Likanang, Sona 3 to 4, Molecha Ching, so give Tatabu Wikipedia, Mo Province in Yarna Kurigako. Tikolong ya bo Alexander ka go tikolong ya bo Thembisa e re ke nore mo province ya rena ka bophara le ha ile gore ha etswe ke di taxi association ka ofela but e ya re tswenya
0: ke ne ke hlekere ke tlo botsa gore na ebe ha ile handle batho bana ba tswa megatong ya di taxi e ka pa jwang o baneng ntate Maremane tabena ke bua ka yona tsena le nna ke a etseba ke e bone ka magetlo e etsa hala me batho bana ba etsang sena di hlopha tsena ha ba o dumelle gore o tsamaye ntwe ba batlang gore o ntse tjojo gore na o tshwere ditokomane tseo e leng gore ba ya di batla ka pa ha wa ditshwaga ebile ge re bone hangata e ka reng ba sheba le makoloi a o ba le mo hang gore ha a karo province ya Gauteng.
2: Ke nne ke botsa bo bogologolo ka hore molao wa rena wa South Africa ha o dumelle gore motho a emise koloi e se a traffic officer ho ba a police official. Bana le mogwa wa bona wa hema ba apere di reflector mo ditseleng tsa borona ba emisa dikoloi. Re ke no fa motlhala ha o driver wa otlela o khanna koloi e tshwanang le Toyota Avanza ile ya hao le family le ya koloi ya ngoteng motho mongwe le Saturday o so ba emisa koloi la ba o botisha gore na le ya ko kae batho ba tshwantse ba ye ko di-taxing ha e molaong ya re tshwenya bona ntho eo and ebile re naganne gore bobetsere motlho mongwe ka gore ba bangwe ba bona ba ka re bo ba sa tsebe gore ntho ba e dirang ha e molaong re ikemiseditse gore re tlo ba le di-campaigns tse re tlo boledišanang le bona banna ba bora di-taxi re ye ko di taxi associations tsa bona gore ba le di-campaign tsa o ba lemoša gore ntho ba e dirang ha e molaong e fela go na le ba bangwe ba bona ba e le gore re setse re ba tshwere ka gore mo Gauteng province re na le mathata a gore batho ba bangwe ba ne o kgona go tseya di-blue light e le gore no ke dikebekwa ba ya mo tseleng ba emisa batho ba borena so re nyaka go netefatsa gore ka nnete-nnete batho ba borena ba di-taxi ntho ba e tlogele re kgone go dila le batho ba ba re tshwenyang mo tseleng ya borona ka gore ka seke ra dubelela situation ya gore batho ba borena ba ne go nna ba tlhekefatswa nako le nako ba emisa ke batho ba ba sa ba tsebeng ebile re gopela gore batho ba borena ba seke ba ema ge ba emisa ke members of the public batho ba ba sa ba tsebeng ka gore nako ngwe ba ka fetsa ba bankela makoloi ya bona
0: ntate Maremane seo o se buang ke a se utlwa empa ga se bobebe jalo ka tlhalositse ke tlhokometse e nketsaletse ka magetlo a mararo ga e etsagala batho bana ba ema dibakeng tseo e leng gore ha ho bobebe gore o ka se eme ga ba o emisa ba tsamaya ba kentse di-reflector jalo ka go tlhalosa le makoloi a bona a beiwe dintho tse e bontshang gore go na le moo ba tswang teng kapa mogato o mongwe o itseng and-e ga le ba botsa gore ba le bontshe ditokomane tse ba dumelelang go ka etsa seo ga ba dumele empa ntho e ba e etsang kore fela koloi tsa lona di ka se tsamaye go gang ga e o etsagalela ntho ya mofuta o tjena ke eng se o se etsang gobaneng ga ngata bakeng sa polokego ya gago ge bereng ke qeto ya gore motho o ntshe tsotso ga ke bue ke buelela yona fela ke bua go baneng enketse ha le se ka magetlo a fetang a magago gore qetellong re ntsha tjojo go re gone o feta ka bakala polokego ya rona fela le hore makoloi a tlwe mo ansa bolokile pele o araba mohlompetse go ba fetisa mabenkele
3: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhatlhobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
4: O ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa diranta tse milione. Ka Lucky Millions ya Hollywood. Kgetha dinomoro le thathamo la dikete-kete tsa di-draw tse akgang UK 49s, USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela mola ka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo? Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
5: A mo pete mo le mongwa hao e seng fela ho shoka halletswe ke maratuwa empa le bophelong ba ka mehla. Haiba o setho sa Avbob mme o tlhoka tshehetso ya tjhelete, o ka etsa kopo ya kadimo e fihlang ho 8,000 rand. Etsa kopo ho avbob.co.za. Avbob Personal Loans ke kadimo e utlwisisang hore na bophelo bo tsamaya jwang. Dikopo di tsamaisana le tlhahlobo ya dikoloto. Avbob Financial Services ke mofani wa mekitlane ya ngodisitsweng. NCRCP 19411 ho na le dipehelo.
0: Mwamedi nse kibuisana ni mweli wataula sipeti peti province nya Gautenge Sello Maremane. Ntate Maremane o noto arabela hore na ebe reetsa jwang ha sena setsa hala ho wena kana ko yeo ho qoba hore o se ke iphumana o le kotsing wena jalo ka monga koloi kapa o sireletsa bapalami bo tsamayang le bona.
2: Stepe sa mathomo nna ke gopela hore bakhandi ba rena ba se ba ema ba re founele mo di nomoro tsa 0800 22 8827 over 77 yona nomoro ile ya 10111 paske ba ema technology ya borna e holetse ko di mo he motho wa o emisha o bona re motho wa seleponisa go ba a se rasipitipiti he o ba o tsore cell phone o monga sa driver go pela gore o re tshele di number plate tsa koloi e o ka lebaka la gore ke extortion mme di makatso gore motho a emisha o mongwe a demand the chelete from go ere batho ba rena ba bereka ka thata re ka skera idimelela e fela ya re tshwenya ke ka fa o re reng re nyaka o dira ma solo di safety campaigns re go di taxi renkeng re re bolele le batho ba rena ba di taxi gore this thing e eme ka gore a e molao.
0: Hai ntate Maremane ha re dule re beile lihlo tabena le ka ga toropo di toropo mono mabenkeleng di molong ba ya fihla ho baneng ba dula ba shebile hore na makoloi ana a ya kae a tsamaya le bomang le di bakentse le dule le shebile ho baneng ba yetsa ho sana tse rona ke o kae ke lebuile ho le mohlompeng
2: le nna ke a leboa kgotso e tshwere ke lebola sa se lempileng so
0: mamadi eno ke Sello Maremane yena ke mmwele wa taolo ya sepetepete provinceng ya Gauteng ha re tswela pele ka ditaba tse ding komishini e ikemetseng ya dikgetho IEC ka bokhutshwanyane e gakotse epe ya baqolotsi ba ditaba yona o hlaloswa ha e le gore ba tla e sebedisa haholo ho fumana tlhahiso leseding ka ditaba tse amanang le dikgetho tseo re yang re di lebile re buisana ka sena le mmwele wa komishini yena ke Bopela ho re hlalosetsa ka botebo ka APNA me Bopela ha re o amoele tshebeletsong ya le CDFM.
6: Good afternoon ngwaneso re itebohela and re dumedisa le ba mamedi ka ofela.
0: Ho ba neng ha le bone o le bohloko re le be le app ya mofuta ona bakeng sa baqolotsi ba ditaba le hore e tlo sebetsa jwang hantle.
6: APNA re etseditse hore ha baqolotsi ba ditaba ba le mo mosebetsing wa bona baska ba le matsapa a go bua le IC ka technology a ke batho ba hona no batho ba ngata ba mo di WhatsApp batho ba ngata ba ra bi go revisa a mobile generation e re le mo go yone go ra ba be re ke laptop le computer di gole sa ba tshwere phone mo bone mo go bona ba tshwere everything so re tsetsa gore ga ba abalakatsa go buisana le IC ba ke na mo app-eng ya rona ba checka gore keng ba ile ka tsa mo go rona be re ba thusa yona ka speed because re eleletse gore nako nngwe ga ba journalist le batho botlhe ba berekang ko media ba lakatsa go bua le IC especially ka nako ya di-elections setlhangwaneso that becomes a big problem ga ba kgone re fumana sentle go yang yang a go yang yang mara app re tseditse gore ba re tlhoka anytime ba ka kgona go bua le electoral commission
0: jwale ha re utlwisise hantle he ka yona tlhaiso leseding ena o ke a tseba gore ha re le dikgethong ditshentsa lona ka nako ya dikgetho go na le tlhaiso leseding e itseng eo re e fumanang ga dipalopalo di ntse di kena jalo jalo app ena e tlo sebetsa ka tsela eo kapa yona e shebile ntlha tse itseng fele tse ikgethileng
6: app ena e tlo coverupa mosebetsi otlhe wa electoral commission who be sana ka di statement di advisory anything especially kana kwa di results wa gona go follow up di results tsa IC ke ba go pula gore kana kwa ya di results ha gidinsa le kwa na go tilong e ba bitsang results operation center and then di results tsa elections o gona go di bona live from a screen le technology ya electoral commission so ntwetlo e tswetsa halanka app di journalists ba gona go follow up di results mo gona mo apping e we thought about move about or by the inconvenience like anything so re tsetsa gore wherever mo di journalist tsa gona di linking South Africa ka bophara mo motho a leng go teng o gona tsela go follow up re di kgetho di tsamaya so di voting stations di fetse di results di thoma go countiwa ha di final official results di tswa ba gona di bona ba gona bona le IC a hlagisa di nomoro tsa teng mo di screening tsa rona so re etse ditse gore e be on the go access ya electoral commission.
0: Jwale ha re shebe me bopela e sentse e sebetsa app ena ka pajwang ke tse ke a kena o seng ke le ke o bona gore na ebe ho sebetse ya jwang ka ha ho yona ho sentse e sebetsa tlhaiso le setting sentse le teng ka ga yona.
6: E sentse e sebetsa ntho re etsang hona no ha ka hopola bongata ba nako ntse re bua le di journalist ka di WhatsApp re ntse di WhatsApp group so re kopile journalist engwe lengwe ba i register ko apping re rometse linki ba ingwe di sa mo ho yona ba fetse ingwe di sa fela ibile re tlo thoma re thothe motho le motho re mise ka ko site ya app be re kwala di WhatsApp ka ofela ha tsona re itse rona le platform e lengwe fela e re buisana le di journalist ka yona so ntse e sebetsa nako nka o hloka gore o be le profile a ho register le hle moratu o tla kra ke buana le wena so sa register ana ka voter o votile mara ke bone hantle di makatso ka botlong ka ka wena a ho bone hantle
0: ka je no tsena ha ke kena ke re ke a sheba ke kena app nya lona ke la ba ka sheba ho bona what ya ka ke hlella ka registration la teng ke tsohle ke di shebile ke a hlella
6: ke a leboga nna o tloke na e tloba ka profile ana le profile sna yona ya o thusa ho creator and then from then ibile bo register di details sa hao then o tabo ke ni masubele le go ra o sa raona hore re tlo ntsha ka rabasi bo tlo dula mo banseng e tlo mo tsetsa mo tsetsa electoral commission o cover yana ka journalist re tlo etsa re bo phela ba ha bo be easy
0: a me bo pela ha re le bua holo o kana kwa ha
6: ole bua nna moratiwa
0: mamadi eno ke Kate Bopela yena ke mmuli wa commission e ke meseng ya dikgetho ya Afrika Borwa re ne re buisana le bona ka app ya bona e ntsha e ba e gakotseng maobane yona ke tlatlang e sebediswa go lo ke megatlo ya ditaba le baqhudutsi ba ditaba ba lokelang re ba ingodise ka re ho yona re ba thole dintlatseding le tseding tse e tsahalang ka nako ya dikgetho bile hore ba tle ba o tlalehele tsona di le jwalo ka nako e o ditlabeng di e tsahala ka yona me setting sa ditaba sentseng di hlahella ke tsebontsang ha ile hore mo president Cyril Ramaphosa o yentse kopo ya hore go tle hole kolwe eketsa tlalego e amanang le ya aphalaphala jalo ka ile hore ho ile hwana wa hlalosa hore hona le gona halo ya hore akaetsa hore ho etswe boipiletso ba hore e tlalego ena e tle e boele e le kolwe me jwale ho bona hala ha se o setsa hetse mediketsano sa boipilaetso dintse ditswela pele ka hare ho province Free State ditikologong ya masipala wa Mangaung re utlwile gore le Ramose wa Mangaung mongadi ntatisi o kopane le bana ba mogatlo ona wa o ile ngore ke yone o tlhophisitseng boipiletso bona National Service Delivery Forum bakeng sa o buisana le bona ka dingongore go tsa bona ka mane ka botshabelo mo ile ngore ke teng mo bona halanye ka maemo antse abatla hlobaetsa ka jeno ha le ka kwano ka Bloemfontein dikolo tse ding dikene bana ba bang dikolong le teng dikolo di thibetse gore bana ba ski batla ho fihlela maemo a gotlela setloeding re tla dula re ntse re beile maemo a nale ihlo re fitlile pelesong ya lena le imatlafatse ka jeno mo hlaisi wa lona ene ile rapeo mo kwena moloko mothapo ke yena ya neng a re laolela gaso nna le biso la ka ke dimakatso wa hafolotsi re le boila go loha ile mona o bile le rona ka jeno ho lena le imatlafatse ke santsane ke tsamaya ke lo ikoka ke lukise lentswe lena metla re ha le selile handle re tlo boela ka tiana hape ha fela modimo o ratile ena jole nako ke hore re fetele lenanewong la jwale ke nako le thuso motabung tau ke

Mo fitang di bese, mo fitang di ambulance, mo fitang bo me ba ilo pepa, ba iswa di petlele, mo fitang le rona ka makolo ya private. Obo shoko re hape, ridume le batho, ba bese molo, la ile Maria katla sa bridge, katla sa borogo. Are atla mea hudume la batho, ba bo rona, la ile ro opela mo tote mono hona le matata, are atla mea umudume la, ore a bese mollo borokgong gobane borokgo botlawa ke yona keno ya bua gore borokgo bo bontshe bo bile bophunyeile ore hape gona mona Gauteng o na le borokgo ba bosagile ba saga ba kena ka gona borokgo moo ba e tsaya tsela motšha wa bona gore ba kene ba ye fatshe ga o ka feta lori tse pedi tse tharo bese di feta mono borokgo bo ba utlwa boima botlawa nnete a re a tlameya go e balegela botlawa re a swaba ke tshenyo e kana-kana e e tsalang mona Gauteng re a swaba ke tshenyo e kana-kana e e tsalang ka bo Roodepoort ke tshenyo e kana-kana e e tsalang ka bo Witpoort re a swaba gape ke re a vaya ena e tlholegang go sebeletsa batho ba borona ba batsho e tlholegang go sebeletsa batho ba borona ba batsho ba kojwana di mahetleng go ya swabisa gore ebe nakwenyane le khutshwane go tla uwa dikhotho go tla uwa dikhotho go tla uwa dikhotho kana kweo ka mona batho bona ba sokola ke swabile hampe ya golo metsotso ba swa mararo ka mora go rra ya pele o mametse le sedi FM e re bona jwa le ke hatemo.

0: mapakiso. A man o hana fela ma empa o tseba hantle gore boqhiko botse ho ibile
1: a hle e ipotla ke le wena ka mo go ihlalalang ka teng ko wena o etsa e kae ka re gona re go jwana di mahetleng e ka re re ka pari tloela ko re o re etsa e kae ka re ga mafutsana na kolantsi ha a hle hao
0: empa ko mpolelle he mosadi wa dikgomo o ka senyega eng ga re ka ba le lekenonyana le leng gape kapa
1: o boso emisa gona moo ka taba tseo tsa gago o nke ile gagolo ke mašanwana a mogale a ntse o thetsa ka ona gore o tla o thusa o mpolelele gore
0: empa mapakiso
1: potlaki ke qetile ga ke itse ee a kobe butle le wena theola moe bonae bona fela nako o
0: tshwaretsengman mapakiso man keenwa le ntho e na
1: ke mpho ya gao ke enatle e gotletsele eya a go tloele metoto ya bofutsanatle nka o go shebe mone
0: ache mapakiso
1: bona
0: gale ke qetile sekolong jale ke etseng ka buka tseng mapakiso
1: potlakitlhe a ko phetlha-phetlhe mo na keitse nke ko o bontshe fela go ka nnete boqheko a se ko ye mokono ko wena o ntse o bua ka bone a ko fepe matlho fepa matlho o tlatswe nako
0: e llang banna
1: a ko phetlhe-phetlhe mo natlhe o one gona o ke ba itatswa melomo sheba o thotse seka e sa lerata
0: mapakiso ditshwantsho tse
1: ese a ko shebetlhe a ko shebe
0: matlho a ka gana o sutha go tsona mapakiso
1: itulo tlatswa
0: maman mapakiso o kgopotsa ntho ke dilebetse mosadi towe
1: a ko gopotse fela ke batla le kelelo ya gago e ntšhafale a ko shebe ntho tse ntle tseng bone tho ke bone jale ge ore o sole bogareng ba buka ke bona fela ka pososelo o bona jan
0: mapakiso man mapakiso man
1: o ikutlwa jang ka morao o phetlhe maqephenyana a seng
0: mapakiso o tla etsa gore pelo wa ka eme
1: pelo ya gago e tla emisiwa ke eng potla ga ke ke ntse ke le teng
0: ntho tse je
1: ee ntho tse se matenyana wa bona se ka dumelela pelo ya gago gore e nne go tsofetse potlaki ga ke go ntse o fapanya maoto o ntse o phela ntse ke pheya mo o ntse o
0: jafele
1: bothata bo kae wa bona atlhe potlaki tlhe ya kobe butlhetlhe
0: e ntho ya nkgopotsa dintho ke dilebetse mmapa
1: wena ke bone kae kare o nagana gore ga otho batho ke maqheko e ka rekante o so raitile batho ofo go fedile go fedile o fediswa keng ae monna to tlhe ya kotswe matsetseng itse o ona ka go ko phapane
0: ebe ke qetetseneng go tšhaka je banna empa mosotho o boletsa re o kga morwa se o tlatsa
1: boleke mokotsi
0: ya nkgopotsa dintho ke di lebetse o sa letwe
1: bua nnete ka nnete
0: banna
1: o utlwa ebile pelo gago yotla ka tsela e nngwe
0: ke sengwe ko lo ntshiditshidila mapakiso
1: maaka madi ne ke batla tsona taba tseo ga o na le
0: a ko ntshiditshidile letheka lena le tla go tlolowa
1: wena ena ga o tlwa fela o ntse go tsofetse go tsofetse
0: ke leqheku la madala seloga mano mapakiso
1: wa bona he

0: Millie Jackson. Mushwana uteng kama na kafiede unayrata holopine na mangena sibeko. Uwa muna mangena. Uwe hante kama ufete kama anubone poesa munu. Udumedise poesa kama unu ka afiede. Fete ape munu udumedise lebo sinaye munu. Uba udumedise haholo muna lebo otise beko. Uba udumedise kama unu ka afiede. Unayrata holopine na rose colored glasses. Ereketsware mabengele.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka bemka wona ka siriti dilemong tse fetang 30. Ere re o fepheletso e tlotlang bophelo ba hao le ba bemka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka Clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tshekwe tlase etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Inke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatse di forum SMS lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo hona le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Get chicken and spicy pine flavor. Me satisfaction. Dinto se monnati bophelong. Ha re tle di ding. Ka ho he. Nna ke fela ke feka pa if a real deal pizza plus 5 cheese grillers ka $59.90 fela. Ke pizza with perks. Now real deal. What's up a hashtag pizza with perks ku 0872405777. O la dire di taelo. Me o ka ikhapela o fitla ho 5000 rand. Ka botolo ho le Seri FM. O na le melawana. Devon's pizza. Try something amazing.
3: Ntebo ke dula ke kopana le wena o le mafulufulu o le morulu o gatile topo e be le kunutula o ke lefe le kunutula ka ke Prosiding se hlaiswa se matla se etsang ke ikutlwa ke le morulu e bile ke sireletse ile ka hare ka mehla ke ka gona o bonang sefahlao saka se dula se edile mme le letlalo laka le le borreledi ka mehla
4: ka boikarabelo ba bophelo ba hao ka Prosiding o tla utlwa phapang
3: ke nnete Prosiding e fumana dikhemising tsohle naga ka bophara
4: Prosiding molekano wa hao wa ka mehla bophelong bo botle
3: ha e sa re Prosiding
5: O ka ba le hlasipa la bothata ba molao. Ho tshwara ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, dikabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo, kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa. Hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumane ya online moho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Ke o taba metsotso e 20 le metso mmedi ona tswale ka moraora ya bobedi me re tla ke re tshware moshane sokwano mona ntate ka redi re ke re bue le yena re utlwe gore na go ya jwang e dibakeng tse fapaneng profinsing ya Afreistata re bue le Baspolesa. Ba bang ba re lokelang re bue le bona ke ba dibese ke ba dibese ke ba dibese

0: momamedi a ke sa senya nako ke kopane le ntate Ekaredi o tla re fa rona maemo a jwang tloa Bloemfontein, Botshabelo, Thabantsho go ya kwana. Ntate Ekaredi o moyeng fe, ke a tswa bile o mosebetsing ona jwale letshwere ka thata, maemo a jwang?
1: Go tswa ntate Motaung, mme ke dumedise le bamamedi wa Lesedi FM. Ntate Motaung, gona jwale tsena o sa thotse ga gona selo se a etsagala ntle le dibakeng tse itseng mo e le gore e tla re ga ba bona re nyamela ntate Motaung e ba batlang ka majo le dintho ba di beye ka tseleng, empa gona jwale tsena dintho di sale gantle, re le sepone sa re tswile ka nnete o etsa bonnete ba gore ga gona tse e le gore di tla etsagala motshegare tsena. Jwale ntate Motaung, ga ke bua tsena ke buelela le ka ona ka mane ka bo Botshabelo, ka bo Thabantsho, mme bosung ba maobane ka mane ka Brandfort re ile ra tla go tshwara batho ba lesome gobane go nona le setlhophanyana se e le gore le sona se batla go jwale se etsise batho ba ka kwano kwa Bloemfontein, mme re ile ra tla go ba tshwara, mme ka kwano kwa Bloemfontein ntate Motaung ke 166, mme e le 166 jwalo ba masome a mabedi a metso e metlhano ke bana ba ka tlase o dilemo tse lesome le metso e mene, ba e le gore bogolo ba bona ntate Motaung ke ba re ba tshwereng re ba tshwara re ba fumana ka hare ho bottle store, ba utswa bojwala ka hare ho bottle store.
0: Ema pele, butle pele, ema mo sersant, ema mo sergeant, ema mo ntate Ekaredi, o nkutlwisetsang bohloko bo boka. Le tshwere bana ba under 14 le ba tshwara ka bottle store, ba utswa jwa ka hara bottle store, ba utswa
1: ka hara bottle store ntate Motaung.
0: Ntate Ekaredi,
1: ba utswa bojwala ka hare yona bottle store eo. Re kopa tshwarelo bana, o na le mmino o ntse wa palomona re dimolong ntate Motaung, go etsa bonnete ba gore ka nnete o batla go bolokelele mona. Jwale ntate Motaung, o le jwalo re batla gore re bue le tšhaba sa rona, gobane ga ne re lekolekola dipalopalo tsa rona go bana ba ga re re ke 166, mme re tlosa bana ba 25 be re reng ke bana, go bana nomorong ena e setseng ntate Motaung ke a gola diperesente tse 80 kao fela ke batjha ba e le gore ba dilemong tse ka tlase go 25. Jwale ka nnete gona go bontsha e le pharela ena e le gore ka nnete re tlamaya reme ka maoto, e seng gona re le seponisa fela re le setšhaba, gobane batho ba na ntate Motaung ba le jwalo kao fela ba tobane le dikoso tse e kenyeletsang ena ya go baka morusu pontseng e leng yona public violence, mme le teko ya polao, gobane go na le mo e le gore ka nnete maponisa a rona e le a tlhaselwa teng, mme go na le ponisa le leng ntate Motaung le ba ileng ba le ngata ka lejwe ka mogao gotlho mona, ga ba nna a senywa le divene tsa rona tsa maponisa ntate Motaung di ngatwa ke setšhaba sa rona. Jwale go na le ya polao mo e le gore go na le motho e le gore ka nnete ntate Motaung o ile a fumana e le gore go fitlha gona jwale tsena o santsane o fuputswa ntate Motaung, ntate o ne o fumana e le gore a tsapaletse fatshe mono ka mora gore maponisa a bitswe go thona le tatshopo e le gore ba ntse ba e senya mono, ya maponisa a ba qeta go kgalakanya batho bano ba mono ke a ba fumana e le gore go na le a le mongwe a tsapaletseng fatshe ga o setse gore na o etsaetseng ka ena. Jwale ke dinyewe tse e le gore di batla di tlhokolotse ntate Motaung, mme di na le ga re tlhile re shebile bona baabuti bana kapo baosi bana ba e le gore ba ka tlase dilemo tse 25 years kore di tlhile di tlo ba kwalela menyako gagolo fela ga tlhile re shebile tabeng ya go apply-a kapo.

0: ya dikopo tsa o sebetsa ntate Motau. Na hana jwale e le hore jwale o tshwantse o kenye kopo ya mosebetsi, mme ramosebetsi a sheba a fumana gore o na le nyewe ya teko ya polao ka tlase bobitso la gago.
1: Ntate
0: ke ntho e bohloko ntate Motau.
1: E bohloko le bona bana bana ba banyane bana ba 14 bana bao le ba tshwereng bana.
0: Bana
1: ba banyane bao le ba tshwereng bokamoso ba bona bo le rotho gona jwale kore ne ke sa batle gore ke tsho jwalo goba batswadi ba tla theola meogo bokamoso ba bona bo le rotho sergeant e botlhoko a golobane ba se ba ena le criminal record kore ba se ba ena le criminal record hang hang fela kore ba tlo hloleya go sebetsa kae kapa kae mo ba tlabe ba batla mosebetsi teng e tla re ga le 30 years a kopa mosebetsi a le 25 years e be tlhaga criminal record re ka dikana ka dikana Bloemfontein o ile wa etsa tjena ka dikana Botshabelo o ile wa etsa tjena re hloleya go nka
0: ke bothata ntate Motau mme re batla gore ke tle ke tsebise batswadi gobane re utlwile go rona le batswadi ba bangwe ba neng ba bua ntho gore ke bana ba banyane batho bano le ka tshwara bana ba banyane jalo kere botlokotsebe ga bore o monyane kapo jwang ga o tlile o kena o etsa botlokotsebe o iphetola tsotsi ka nnete re ka sere o monyane go ga ntate Motau re a o tshwara mme bona bogolo ba bona ke ba thotse ba nkile dintho tseno kabo ba tshwere dintho tseno tse e le gore ba ile ba di utswa gona mone di-taxopong mo ba ne ba etsa teng mme ntate Motau ga ke bua ka tsona diqoso tseno ke yona teko ya polao ke yona ya polao mme le yena ene ya o tshwatla di-taxopong mono mme ba gopole ntho nngwe ga e le gore ka nnete o a tshwatla ga motho mme o kena a le teng ka tlong gono e ba tlatlapo ka maikemisetso a ntsha kotsi mme gape e ba tlatlapo e le gore ka nnete gobane ga re tsebe gore na ka nako eno o tshwere sebetsa se jwang le motho o le a ka tlong ka mane ga tsebe gore na o tshwere sebetsa se jwang jale e ba robbery ena e le gore ke re ke tlatlapo ntate Motaung e le gore le yona e tla tle e be ka odumo kapo ka tlase go lebitso la gago gangang ga re kenya mabitso ago jale ka nnete re batla gore re bue letšhaba sa rona ntate Motaung gobane ntho tsena tse e le gore di etsa lona jwale je e botlhoko tseka ke ne ke itsho ke re batho ba e le gore ba tlhile ba tlhotlheletsa ntho tsena di etsa o gae kwana yena o ituletse fela mme lona ke lona le tlatlhe le etse ntho tsena kao fela ga go tshwara magotleng a dinyewe o tla bo le mongwe mogopi wane o le gore no etse legate le one ba tla e ba le siko ntate Motaung e le wena o le mongwe fela mme o shebane le gore na ebe ka nnete ikarabelela jwang jale re le seponisa ntate Motaung sa Freistata re re bana beso a ke le inaganeng gobane jeka ke itsholo ntate Motaung ke re seo se etsang gona jale je ka nnete se tlatse se lepe gore na ebe ka morametsotso e mmedi kapo e meraro gore na tla ba motho ya jwang
1: ke a leboa ntate
0: ntate Motaung
1: ke a leboa sergeant Karedi ke a leboa ke o taba momamedi ntho ena e bohloko ntho e ntate Karedi a buang ka yona e bohlokohlokohlokohlokohlokohloko haholo a se ntho e nyane o so eno e bohloko ampe ore o thubile ga motho mme o tsebe gore ba tlo gore ga re tsebe na tshwere sebetsa se jwang monga sebaka seno na le teng o ne o ka etsala le gore a bolae monga sebaka ka kgola o mametse ntate Karedi ga a tlhalosa ntho ena ba o tshwara o le 10 years o le 11 years ganga ba qala ba o ngodisa lebitso lao ga ba qala la o kaya wa bua le bona wa reng gobane ba se ba ngodisitse lebitso la gae charge office go fedile mo mamedi pula e nele it's over the game it's over go fedile mo mamedi go fedile ga ba qala ba monka ba monkenya ka veneng ba tsama le ena ka o ya ka melao gona jwale o tseba gore le a bona le komiti ya madlang a itse mapone sa tshwanetse ba ngole ntho yengwe lengwe go tsebale gore ga go fedile mo mamedi go fedile it's over ka bokamoso ba ngwana the game it's over o tla ba o tlhokagetse a lelera mona a sa tsebe gore o etsang a ena le criminal record kana ko o tlhokagetse nako ngo tla bo phila o le 70 years o le 80 years o fumana chalete ya mmuso ngwana a o batla chalete o ka gang go bane ha re o ile o sebetsa ere criminal record ha re wa kokota ka ile ha khone ho etsa eng kapa eng a bona ntho e khona ntho ena ha ke bua kana go tsohle sia le moeng ke tlala miyogo ke tsema batho ba bang ba dutse hona jwale ha ba khone ho sebetsa lanka re ba ba bedi ba ba raro ba na le ndi criminal record ba letse mona buite ke tlare ba letse mhlomong na le atlaletse a tla ba sebeti a letse a tla bua le wena motswadi rena ho bohlokojwang hore e khutle e re criminal record nomoro mohala ke 086 000 3084 mohlomong ha re ruti tshaba sa rona hantle radio television dikolo jwalo jwalo ha o tshwere bana ba under 14 years 14 ba kena fela ba batshwara ya utlwa re bile rona jwalo ntate ka radio ring o re bona e bile he bana le bona mo ba tshwereng le jwala bona ka matso ba ntseng jwa Hona jwala ono e bona ntho e motswa e dutla ya sekolong ngwana a tsamaye, a ba pase matric a tsamaye, a ye university a etseng motswadi wa ka o mo fepa o mo rekela dijo, o mo rekela diaparo, e be le go fitlha nako yane ya gore a batle o sebetsa, e be hlaga e re criminal record. Nako nngwe a le kaekae hoteleng, a dutse hoteleng re ga qeta go ngodisa lebitso fela, ha ba pancha barkai ibe hla nthuna e no mutuna it's a criminal kila qoswa ka o thuba matlong kana ko ha bana o bua hore ene ile shut down ene ile ga isa tshojwa empa huluki ona le sefela se reng hulukile hulukile batho ba bangata ba sebe bile ba sibina ha ile re hona le ya sa fumane mosebetsi ka criminal re ke kopa letse mona mohlomong ha o ka bua yena a bua le rona jwalo ka batswadi hona le ntho e tlang ho bua ke le lontsa rona mohlomong ha di ke di dume San City
2: ya ka la mo San City e gotlile e tshisa ho feta pele Ona asimukiti o mmino fe ke mukiti o moholo wa setso Africa bo. Mukiti ke moholo di bini tse latelang. Shandesh, Mafikizo, Fuli Chana, Enko, Sanner, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zephosa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pau tisetsa mollo, ho Sunfest. Tsela tsohle, di tla be di etsahala moqebelo wa la mashume a mabedi a na le metso supilem bucha San City Super Bowl menyako etla bulwa ka hora ya bobedi motsia di ticket tsona di fumane ha suncity.co.za le ticket pro hok ala ka 350 rand that's so sefiti kizi akala mo San City #sunfest2026 #love every moment #ziakala mo San City

0: tonga ke sene ke ne le ya piwe I love it e ba go fela jalo shona malanga me ba re umela te fela jalo ke ra tell after the drive ba hore nya ne o tsela le shimile metso pele metso so ka mora hore ena ya bona re tsa bana tiba ro se fetse ke tsa go tswagetse ntsona ho monna tse ke la bobedi le tsatsi le chabile ha ho ba di meketsepa di ba gentseng a te cheka nete e pula ha ene le tsatsi le chabile me o monate ha o tlo ka lo apaga ha holo
1: ke nete choplama sa ke khutlo ba sotho ba re le sele bile le sele le bohem bantsha le chabile ha manate ka kwano mo re lenteng ke iputsa bona mo lenteng ho jwang fela re se re kene ka le manate la retail afternoon a drive show tsara ka tsebora ntuna ke ketane re ne le tsana ba tlile le yona bana ba rona ba tla le yona ba sebetsa ba tla le yona ba otla ntuna ba tla le yona jole le rona ra ikuka o tla re jole fetela ho renga botshelela ke monyaka fela se le moentsa hao sale sedi fm ke tsebaka taxi ngoma metso le sedi fm di renkeng ngoma metso le sedi fm ma benkeleng ngoma metso le sedi fm di supermarketing huma metso le sedi fm le wena ka sala tsebaka ke tsebaka ntoronga o sa phetela mosebetsi wa kwala o tlokwala laptop ka marana ko sa ferisi mpilo o ntso tshwere le sedi fm ka morao ke thabo mokone le lebo mawela le bongane tshabalala le kagiso tsebodi ke tlb ba re ho wena ha re tsamaya mo ho fetela ho reng ya botshelela wa tsebaka la bobedi tse re na le dikgutlana tse monate tse o di ratanga jalo ka
0: mjalo tuesday 30 under 30 hustlers tuesday
1: ya ska ba fetwa ke monyaka re o tshwere tsengwana kwa no tsebeletso ya le sedi fm re tell afternoon a drive show impantwe re ratang engwe fela gore monyakeng ono re o tshwaretseng yona wena ha re o simrao o qala le lenaneo o bo ile o qetella le lenaneo ha re tshwanela mo mamedi re bua ka wena re re wa tseba o sethosa lenaneo lena
2: TLB dumelang dumelang hleng ke mpa imabitle ka mona ka George ho la Western Cape ke na le lona ke le mametse ka ditse jana la penke mane le ratswana mane ke re ke ba rata rati rati rati dangoski
3: Ikhobisa the 2026 Grade 1 Hollywood Bets Gold Challenge ka tshurisana ya rona ya sitso ya Season of Champions Besha ta 50 rand ka bofita le bilong la dipera online ka pa le kaleng le haufinyana le wena la Hollywood Bets Viking Samnyetsa wa hapa karolo ya 2.5 million rand le mpunto Besha hona joale weets sa se tsaulutsa hona le melabana le dipehelo Hollywood Sportsbook ke mo tsamaiso wa Besha ya nang le license ba dilemo tsa tlase ho 18 ha ba dumela ho Besha ba hlodi ba tsebana ka ya ho emisa Mohala wa mahala ho tswa maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008 kapa o romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710
4: On your marks, get set, get ready, go!
5: Siyakhala mo San City. Mokete wa moholo wa mmino wa botjhaba wa boithabiso bo sa feleng ke wa o so fihlile bokanya metswalle o hloetse meralo ya hao ya ho eta ho tla hlobe monnati moketeng o moholo ka ho fetisisa wa naha o se ka ba fetwa ke monnati wa mmino bokano ya batho le monnati wa mafelo a beke ditikete sentse di tsamaya di a fela fumana ya hao e sa le hajwale Ziyakhala mo San City go o tlo natifelwa ke mmino o tlo iketla o be monakedi mino ke mantsetse tletse fumana ticket ya house spa le ticket pro Ziyakhala mo San City
6: le bo le tibo skim sa drive si sonde ke taba e wa di tuja di wela le sere so pina ka tena zana masilo ke re ke na le lona skim sa drive ha ke taba e ha re itse kutle enhle bana
7: olola choose my kettle segile khitile bana beso ke choose luna ka mihlal matsatsi ena luna o tlwa jwa lo fetela ho renya ho qetela mo dactailing tse ile na ka midrand tsa mau ke na luna bana beso a di game fatse a di game fatse ke ne se game ka luna fan
8: le bolitibo

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arohana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse hohle, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha ha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa.
1: Abri mashoma mabedi le metsi supreme fera metsi so ya re ke tshwaja le adula hantle mashoma mabedi le metsi robedi ka mara hora ya boraro ke itse hore ka re kena kwa monyaka hape sele moyenge ke la bobedi la
2: jolo Tuesday. Ba re re tlhomme ba hemme tsinyana le shebele mesimo tlhano pele re fitla go nya bona 086 000 3084 kapa 079 758 5066 ke WhatsApp ya Lesedi FM. Re bua ka mojolo taba ke
1: wa bona beke ntse pedi tse fitileng re le ra botsa hore ha o ka thoka le fatshe o ka qala le yena na fatshe mme re le ra utlwa masako ko
2: metsi
1: ra botsa beke nge fitileng hore e senyeile kae le sentse kae le temo mamedi
2: ha
1: ga sala re beile matso mo
2: ntate
1: le ana jwa lentse re beile matso
2: oh
1: re ka tseno re a gutla hape re go bana ile ya wa ka head re se bo rena gatlolle e ka sewe ka tail re o botsa potso ha ra tsona ka ofela tsetsa halantse le etsa halala o tshwantse go be bona lentse ile mo e ikhetha it's a relationship pero na le nna e sebetse mutse mo ngaka re re rata monate re le babedi ha ra dintho tse teng tse re tsala ntho re fela ka motsebelo re a hlapa re le babedi ra ke engwa dintho tse tsang gore

0: ngwa gare o nketse di assignment. Wa se mantho ke act of love, act of service. O nketse tsa di assignment.
1: Le ka ntle ho etsa tsa nna di assignment. E mong a ka re ntwa o re academics re le babedi.
0: Ah, dadie.
1: Re le babedi. Ke
0: ha re bua ga
1: utlwana.
0: Ba bona ha ke 1 plus 1 equals to 11. Wa hona utlwa, it's 11 because ha o re additionally 2. Ay!
1: E mong a re rata ntswelopele. Ke motho a ratang ho tshwara. Jwale nna ke rata ho tshwara. Ke engwe ya dintho tse reng la re qabana re na le mathata. Ha re fitlha ho yona re etsa gore re kope tlou ya tshwara. E mong a re rata kereke re le babe. Re bua ka ntho e le nngwe e etsang relationship ya rona e be ke. Ba bang ba batho kajeno ke gona e nagana ntho eo ga se o e nagane bophelo wa e kaofela fela relationship e monate fela jalo ka ga re le gona re buang ke gona re ee ya mmane e na le motho wa ka man ntho ena ya gore re rata soul music ke yone e tsang re be nna
0: ke rata go le kutlwisisa wa bona ntho ya go fela boemo ba ka ba maikutlo o kgona bo fitlhela ke yona qha ntho e tsang gore e be ntse re le motho goba wa etsagala gore o beye dikamano le motho o go a mo rata fela ba sa fitlhelele maikutlo a gago ka tsela e o ikgethilengontho
1: botlhoko jalo ka ntho gore o rate motho a o rate fela o fumane gore monagano wa le ona
0: lea difitlhelelane
1: ke ke utlwe ka senyesemane ba re comprehension
0: ga le fitlhelelane le wena wa bona fela ne ke etsang mo che ke amogate fela ke eng bathong
1: wena o batla tsele yang kwane yena fela le agate
0: a re bile a re dule
1: jalo o tla re letsetsa ko gore jotse mo mamedi gore ke eng e le nngwe e tsang gore o nnatefelwe ga kana ke relationship e ne leng ka ke eng e le nngwe

0: Skimsa Drive. Lebo, Letabo, Lebo Yisto. Another virtue, I wanna one no. Yo, Shapaka, one of our two. Mamela, whatever. I wanna motor ha, motor out from Pang, almost from Palais from Pat. On a dit que ça ne t'avait pas tué, et moi, les mecs avant tué, et vous souquez à peine mon acte capa, tué de lampé. On a puissant,
1: aïe,
0: communication, aïe, n'y est-ce qu'à yon,
1: aïe,
0: aïe, chapaka, risque, yo, yo, yamata, mon awa, tu vas en avoir, sharp skin, et get terry, comme on a car, track, comme on a dit, on a un velco, comme on a quoi, velco, on a qu'à cross that, I get out, can, va, le coup de la voyo.
1: Hai wa mogata. Hai. Ye wa mogata. Ene mo nka ka ntho lengwe fela o se motshwere ka ntho lengwe. Communication puisa. Mm. Se ntho ntsong ke tsa yona mo.
2: Yo. Sha mokoni ore. A ga tla jase. Yo.
1: Yo. Mama mama se ga thella o tshwantse be tshe. Thabolele bo se hlo sa lona semana tha haholo nthoetsang hore ke be e be ke rona bao le motho wa ka ke hore re dula re batla tsela ya ho lukisa diphoso tsa rona e seng e be hona le qabang pakeng tsa rona. Se re arohana ka pa mang le mang a phele ka mo wa batlang ka teng ka mehla re dula re batla tsela ya ho lukisa ha mathata le teng ai
2: ditukiso
1: corrections
3: hoton scheme eh re tsena di bona go jana ka mona ka face 5 mo long vanti bona wa ndo ka ne tru re gore o mo tsiere ga to na ke go everything o yeta o khona o yesha le mo sa jwa ha ke mo di mo yeta tsane o kopo e shere mo sa ri ha ba ba tlhaka tang o botse mo sa ri ho e ne ke nana o itan ke so ana e sharp le ena ha e tan to wa mvita anything e tala gore ai ga re risa na fomerego ya rona e utle ka ofela gore ai no o filisa le rato ka nnete o ja o kgora le rato ke eng ka nnete a re tshwere di motho ka tsane face 5 tango
1: ai maga le rato ke ntumi la tiba le u tla ntatori ga re risa ha ona motho ita o langa iketsetsa mfela a re ke utlwa le ga ke kwa mna
2: ke tadi mama
1: ke kwa mna
2: ke bona le se
1: hlabeng ai le tsona ke ntunya yana je ba nna.
4: Dumelan skim lives a lwena tibla nna ba fetho ntho entseng hore le tlokomega kana le ka moradile le molemo ke bona e le taba nako ha se motho e le hore ke a mosokola le yena ha se motho ya nsokolang mabapi le hore re sebedise nako ya rona mmoho mme le ka di-weekend ha se motho e ke mosokolang skim ke motho e leng gore re kgona go sebedisa nako ya rona mmogo wale ntho ke yone e tsang gore le tlokomele o feta scheme re ka o fela le tshwere se ka motho phoofolo ke le ka mona ka mautse ya Rosendala ntse ke le tshwere lekhumong la 88.0 tango scheme.
5: Bosoko ba o latlhelwa ke morati wa ha se papahet clientele e utlwisisa gore go boloka ba o ba ratang ka seriti go bohlokwa dipolane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim polane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inshorense ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng.
6: Melan Skimsa Drive ke no zipho ka mona ka A section botshabela. Nna ntho e ke e ratang ka motho ka kore ntho e nngwe a e etsang wa informa kore ntho e nngwe le engwe ga tlo etsa tjena wa mpolelela ga etse dintho fela tjena wa mpolelela re buisane re shebisane ke yona fela ntho ke ratang ka yena. Ke thato moshodi ka mane ka U section. Ke a leboha.
1: Thato! Re ntho e nngwe le nngwe ra shebisana.
7: Ra shebisana.
1: Re bontshana mabaka. A ona motho a iketsetsang fela. Ra utlwa o re ntho e nngwe le nngwe. Right,
8: 086,003,084. My uncle, so. Hello. Look at now. Look at now. E tsang hore gore wa bona la ka ba ra go wa sedumna ma ha o ka tswe ya Durban ke tsemtsana aw ke mo ga o ga di le bana
1: o le gata o maeto le gata o le
8: dilili wa bona ntho e tswana le team building
1: straight
8: tsona team building ye
1: straight thank you
8: ke tsona wa itse ba le tsa ke utlwa a thotse nyana e ka ge
1: o di bona ka nna mo ntho. Job table.
8: Hey tara.
1: Hola.
7: Jo. Ke nge mo America po tsang.
1: A re straight. A ke go buka.
7: O me di bo khotsa.
9: Hello le kae?
7: Re tle le kae?
9: Go bomba ka
7: ke tlhale. Yo, me wa tsama ke go poletse ka hora bone mme.
9: Ndi mo go dilile mo go tsokola.
7: Re ra kopa motswadi le gona ha re gone hona jwa le motswadi wa kahle.
9: Alright.
7: Ga le bo motswadi hle. Maeng khotso.
10: Eh, me tsa sa poga.
7: E sha pongwe ne se.
10: E mane wa matafana.
1: Woi woi.
10: Ao jo wa ntse wa tseba bana ba tsena. Ke kholo fela e teng ho rona mo ke le batla hore ke kokisitsano wa nkokisisa ke mo kokisisa and then le di puisano hape di tikise ke bona ntho kholo mo le re go di lwa fatshe wa buisana ha ona taba hore ke ke frela fela o sa tsebe le ka ana hata re ka tshwa na le ba be di tshe rata ka mapadane re ba be di ba tshwa stadium ha re rona le na go re ba tshwa Sunday soul setting ntho mo mme e batla e re kopantse ke khumbo e wa ke bona re tshwana e ya ntse ka re bana ba motho happen to ke ratile na holo ke le batla hore o rata o pheya nna ke rata dijo a nna ke a ja tshila a ke ba palela tsona so yena o di pheya a nna ke rata jo tsena tsa di pheya then nna ke a di ja di ke sing ya dijo ke teng and then ha tere ba tsana mino a ke nana re mna ke manke one combo ke fete mona mme
1: thank you mpure
10: I thank you
1: mpure phela phela o tiro tsa
7: ba o phela o she
1: phela ke stadium ke Sunday session ke phela o tiro tsa
7: Ha o pelegeng. Ha bogone. O moyeng khotsa.
11: Ke tla drive le le tshwa.
1: A se opina.
11: Ah, Fredman le Laura tao ja e falena ke rata ja e fa ke ntwe ke nna nwa ka yena e.
1: Ke yona ntwe tsa ngwe relationship ya lona e tlokume e mona.
11: Ke tla ra tuka go dula ke go tloa ka 6 na le.
7: Mona ke mkalo.
11: Go
1: dilaga besitse
11: le
1: go hagala ba metse go dilaga besitse ga ja e fa le khrotman. O
11: jwetsa na khrotman ga mogata le yena. A le lona
1: ga legata
11: le
1: bolu tshibos. O la
11: shopina. Ai se so nge.
1: Ke batho ba ja e filo ba bi. Ai. O tswa e bona e. E bona e maga mo. Go nka re tshe.
7: Ga tine o. E bile ja e fa tsa. O moeng khotlo.
12: Melandikae.
7: Ke tele kae ma? Ao se. O mo eng khotsa?
12: Melandikae.
7: Hi.
12: Yo, lenda ke ga tsang ka mo tswa ga. Ke nya tlhaba. Yo. Ba em go tsena mention few of them. O bala pelo. When we play together. Yo. Ke ba le le dimone re ya tswa. campus ke tadiya le ene o mona fela ke se tadiya re le ntlo o mona tsela ha re ba le mo tla ntsa re bo tse di pot
1: ai wo
12: ke di tsike ke mo tsa nga rabe am potse ke mo arabe le ke study how together we go to church together we cook together
1: ai man
12: like yo
1: ai wa mogata
12: le ya meala yotlhe
1: a re bua le mangai
12: o bua le retshedisitswe mo Facebook motho wa ka ke Thabile
1: yo retshedisitswe ko re fela re a short ha re ne re feleletse ne ke tlo beya online ka pele re nke number tsa gore o re fetsa hai re hlaise re tla re motshwe re mara re a short ha ona taba o
12: no I know that
1: yo lebitso la brada ke ma
12: ke
1: ma lebitso la ke ma
12: ke Thabo ka bona gela
1: ke Thibos ke bundle of joy ke bitso
12: ke bundle of joy
1: bye bye
12: thank you bye
7: bye
1: bona ke pelo bo ke bologa a bona
7: baby mpotse dipotse
1: yo
7: ah
1: baby mona go mo
7: ah ah ha wa ga ba hantle oh daddy ya mosa
1: ah
7: ah tsho tsentle
1: ah
7: tsentle tsentle
1: ha study sha ka mona le ena wa study sha ka
7: mona eh ya ha o ga break ke yo no ding o ya ja mona maskopase ebe o botsa dipotso
1: tsa ntho jo le mona tsi jwang bane le ka le a tsamaisa ha go be bo ikutlwa ntho tse bang ka hunter virus ha ba tlile ja le mona ba tlhoka ikela mesebetsi ha ke
7: ai ba Bueno, mo ka ile ka ntse sena sa ha me ling yana yo.
13: Say she some more and as you were more, one feel more.
14: Sega, we
13: talk about the
14: real tell.

0: Ready, ready.
1: Ke ready haholo e ka bala shame ha re sa robala magri 12 next month.
2: Le ke bo mang bo nna le bona study group ung ke bo mang ba khotsi ba.
1: Ba khotsi ba ka ke na le ka ga bo mmela ke bena le ditshwantsho tsa ka tsa go stilwane. Ba bangata ha ntse nka se ba bitsi ka ofela mare ke ditshwantsho tsa ka tseo.
2: Di teacher
1: Ditshere ke na le yeso dise ko sekolong sa Katsa North High ha ke kadile ke bena le ka teacher ya ka.
2: Hai mama le papa abuti ausi malume.
1: Kontlongo ke na le bo abuti ba ka Katleho Oscar Mabele Thabang Matuna ke na le ba bangata bo abuti ba ka ke na le ntata ka o Soweto hona jale le newaka a ditseng kontlongo hona jale.
2: Girl, re motlotlo ka wena re o rata re thabile. A re tsebe re ka iketsang wa opola pinane ya o sethembisete a re tsebe re ka iketsang.
0: So go lakaletse matlhonolo mantswe a ke o ngwale ga monate re ke gola re tla bua le wena selemong se tlang ga di-results di qeta go tswa tsa matric go lakaletsa matlhonolo bona ke go thweng lefatshe ke oyster ne ke tla bua ka sotho a ke ga ke lebala oyster ke jale le fa sengwane se ke oyster bakela hao me batho bakela batho ba tsana le wena le teng le fa tse le ka ba le diphepetso tsengata haholo fela ke a rata hore wa itseba hore mang ha bo itseba me o tseba go batlang diphepetso tse ka fitlang bo mang ba etsang ebile a ke a bona mo motho a gatlala go bo mang ba reng o shebile wena fela sheba fela wena ngwane so me di ntotsa wa dutsa mele hantle wa rata wa lela utlwa
2: Are tse minwana he re tsentse na rereng re re tloket bye mantsaki
1: bye
2: North High.

0: gane tere le bojalo producer rona le bo mawe
1: ena atsaki
0: ke rata le puisano ena man
1: no le mna di nonko nonko piki landra so bilele
0: ai tsaki ke
1: ke tsebe ke tle be a joang ka se so ke re mang ku le le pinki la ke
0: ma to le we ma to ni to ni ja ta te jo jo
1: ke na gari sanku lolo bongani chabala
0: di ma ko no si
1: no pi la ku
2: atsadi papaji horiatella le bongani chabalala
3: ke le bile ho le bana beso ba be di WhatsApp le tsela le sedi e re go ne le tsehetsa bo be di tsa dipapadi ho re ya thella ka jeno re qale ka tsa papadi ya ditibele selwane sa heavyweight ho tswamane na henga ya Cuba e leng Frank Sanchez o se atatetse ntwa ya o tseka sukula sa lefatshe ho IBF e wa tloelwana kgahlano le Alexandra Usyk ho ya ka motsamaisi wa hae Mike Barrow Sanchez o se a fumane tumello ya o ka phepetsa Usyk ka mora hore a lwane le ho hlola selwane se bitswang Richard Torres Junior mane na henga ya Egepita mpenyeneng e le e hlekang sebaya bakeng sa e kgolo e neng e le dipakeng tsa selwane sena e leng Alexandra Usyk ka setana le monna a bitswang Rico Verhoeven. Mme Sanchez o hlotswe ha nngwe fela ha o sheba dintweng tse wa sa tswa dilwana moraong tjena mme ne le ka selemo sa 2024 ha ne a otlwa ke Agit Kabayel nakong eo ebile a neng a ntse a tshwenywa haholo ke temalo lengweleng mona. Motsamaisi wa Sanchez o tswetse pele ka gore ke selwane seo a tshepang le gona o dumela gore se tshwanelwa ke maemo a phahameng haholo ho heavyweight lefatsheng. Ho tsa tenese ha re lahlela mahlomane ho Roland Garros basading Elena Rybakina o fetetse mokgahlelong wa bobedi ka mora ho hlola Veronica Eyavets ka 6-2 le 6-2. Sebabadi se seng se fetetse mokgahlelong o latelang ke Susan Banteki wa mane naheng ya Switzerland ya hlotseng sebapadi se maemong a bo 30 a na le motsomo lefatsheng e leng Christina Boucher. Lehlakore la banna teng a re sheba sebapadi se maemong a bo 8 lefatsheng sa mane naheng ya Australia e leng Alex de Menon o fetetse mokgahlelong o latelang empa se maemong a bo 12 sona e leng Lirley Hecker yena o ntshiwe he ke moka ubere wa mane naheng ya Spain e leng Pablo Correño Busta meneli se leng gore motho ka re ha se a lebellwa go ba hono lebelletse gore legiri a tla sebetse betirinyana gatholena mo America Alex Michelson yena o fetetse mogatlolong wa bobedi ka morao hapa papadi ya pele ba nna e sale abalekabelo ho Roland Garros monu na henga ya fura me re tla bona gore sebetse ya haitla netswe le pele ka pa go tlaetsela mogatlolong o latelang wa bobedi Alex Michelson. Hari ke nao tsa bolo Afrika Borwa ho so suka e countdown e kadile me SABC 3 ke la haila haula dipapadi tsa FIFA tsa mohopo lefatshe 2026 ho fela ho le jwalo o tla bo ha dipapadi tse 30 ana le metsumine ho SABC 3 wa dikapo di streama ho SABC Plus ibile re tlisa mofutu wa papadi ya bolo ho patlalla le naha di ale moyentsa SABC ho tloa ka la 10 metsumo Phupjane ho ya ka la 10 le metso e robong Phupu 2026 ho tloa maketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papadi ya pulo ya Maribuho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa. Sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona. Rona bohle re na le seabo kaofela o se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026. O sa ringe mamedi ha re ya mane naheng ya nga tlhakare kontinenteng ya Europa re kena naheng ya Scotland e tlhopha sana yeno he si ya tlhodisano ya mopo lefatshe le kgatlo la pele ka mora dilemo tse 20 a na le metsorobedi mme bahlankana bana ba mokotlisi Steve Clark ba shebile hore ba tla ba sebetse hantle ho feta dihlopha tse ileng tsa bapalla naha e nga tlhakare dihlopha tse ileng tsa emela naha yeno le mong tse ngata tse fitileng mme papading ya pele fela ba shebile hore ba tla ba sebetse hantle e batlo e bapala kgatlo le naha ya Haiti mane Boston e be ka mora mono ba thulana le sehlopha sa ya Morocco pele ba thulana le sana ya Brazil ho Group C me ba tshepa hore jwalo ka mo hopola fatso so le moholo feta pele me ho kenyele ditse di hlopha tse 40 a na le motsuru bedi ka ofela bunyane ba tla gona hore ibe se hlopha setswileng maemong a boraro se bapetseng hantle ka ofitisisa e le hore ba tle ba phunyeletse ho ya makgahlelong wa mantsano le kgetlo la pele mo kapteni Andy Robertson le di bapaditse ka nga John McGinn le Scott McTominay e tla be le di bapaditse shejweng ka mahlomo a fubedi ho kenyele letswa le se bapari se le belo se di tse mashuma mabedi eleng Bendouk ho thusa hlopa sana yena hore setle se iphunyeletse ya mgahlelong wa mantsana mo kotse sitlaka o dumela ha bana le bipuhlelo bo ne paetseng hore ba ka gona ho fihlella seo ile ho iphunyeletsa bakeng sa mgahlelo o latelang wa tlhodisano ya mohopo wa lefatshe ha re tla lapeng kwano Kaizer Chiefs e nete faditse ha ba kotlisi Khalil Ben Youssef e ka sana jwalo le Cedric Gaze ba tloa hlopeng seno ka morao re kontraka tsa bona di tla difihle peletsong tsa dilemo tse pedi ka ofela ba kotlisi bana he mamedi ba fihlile hlopeng sa makhosi ka selemo sa sehleng sa 2024 ebile ha ile hantle 2025 ba thusa jwalo mokotlisi wa mehleng Nazradin Nabi mehe ya ba ka kgwedi ya Mphalane 2025 re bona jwalo ba fuwa marapo hore ba tsamaise hlopha sa makhosi utlwa mo go ya pele ya ba ho fihlela hakana sehleng sena sa 2025-2026 ba hapa dipapadi tse leshome le nang le metso robong ba bapala ka ho lekana dipapading tse leshome le metso e robong ba hlola ho tse robong fela ka mora dipapadi tse ba dipapetseng ka kakaretso tse mashome a mararo a nang le metso e robong e le ha ba tataisa hlopha sena sa makhosi mme tlasa tataiso ya bona ba kgonne hore ba etse se e leng gore gale se sa bonwe ke balatedi ba hlopha sa Kaizer Chiefs mona mo e leng gore ke lekgetlho la bobedi jwale dilemong tse leshome le motso mong ka ofela hlopha se fihla dintlheng tse ka hodimo tse mashome a mahlano jwalo ka setlheng sena ba phethetse dintlheng tse mashome a mahlano a nang le metso e mene mme re ile ka bona ba tataisa sehlopha le mane ho CAF Confederation Cup mo ba ileng ba sitwa ho finyelela mokgahlelong wa mantshano ka lebaka la palokakaretso ya dintlha ba tloa he hlopheng seno mme sehlopha se lebohile haholo tshebetso ya bona mme dibekeng tse tlang ka tla utlwa ronabe e bang sehlopha se tla netefatsa gore ke bomang ba bang hape ba tsamayang dibapading le gore ke bomang ba tla fitlha le gore mohlomong ke mang mokotlisi ya tla fitlha hlopheng sa makhosi ho senka kapa ho nka mona moo bakotlisi bana ba babedi Khalil Ben Youssef le Cedric Gaze ba siileng teng ho ya pele se re tla bona dibile hakalo tseo ke neng ko tshwaretse tsona o se fetwe ke tsa ho qetela metsotsong e mashome a mararo ka mora hora ya bohlano re athelela etswela pele bana beso ke tseo
4: bana mokotlisi a ileng a lelekwaneng a ba sebetsa ka tlasa yadima
3: ntate Nabi
4: ntate Nazareth Nabi
3: ehe
4: e ipotsa mo a leng teng ore
1: fela ba sebeditse boneteng go re ha re se re bua nnete nna le ke nne batla batloela hape sehleng sena ka nnete ba sebeditse ma monyetla o no ka bateng ha
3: e seng ba tloela fela o sebetsa ba sebedi
1: go re se ke tshoga ba ka ba tloela ke re bunyane wa bona ha o bona gore ba ka kgona ho fihlela number 3 ka mantsoba ne ba ka nna ba ka number 1 wae
3: ha bana ha bana botshata ba bana go re ne ba sina botsitso
4: I'm going to go to the next one. Ke tlo pasana re tsietsa ga ka ditlapa tse re di tsietsa.
3: Ei monna.
1: A fela ona jwa le ke nahana ho tlo bo ho ntse.
4: Thula tla utlwa.
1: Ka tsanile phetha hatswe.
3: Me ka pelong re a tsiba la re ka ba raetsa. Re a tsiba go ke di hlopha di fintse pedi.
1: Bo nete.
3: Tseo di ba pantsa tsona di tshwanelang ke hore di
1: nemela. Nete ha isa. Ha isa le.
3: Ke re ka bua raetsang.
1: Ga tsiba go bona le bolong kwa one fela ga tsiba. Jwalo. Jwalo.
3: Tsela tse pedi di hlopa re bone ka nne.
1: Ga tsa tlo ya 7 la 28. Ba khatse ba.
3: Fela mo ke bone ka re mehopula rona e chaisana teng ke mane ba padi ntse ka ntle ona. Tse ba palang ka ntle ona. Tse mo kotlisi a rengwa di ba toba. Di na le biphihlo le bo fapana le tsa mona.
1: Ah ah.
4: Fela ngangisano ka
1: papusa. Ngangisano e mo ihlile bongane.
4: Puisa ne ke neng ke mametse e hleng e le matla e tlo baka dipusa ne ke a di thiba. Tiba tsa dikgetile di nne
1: yana
4: jwa. O lokela se se le seng. Mme ho tsona di le nne jwalo.
1: A se se le seng.
4: Eh.
1: Ke mo etse tse kgetho.
3: A tsa o sa nne ke retse pele re tswa o sa.
1: A ke ka fela mo
3: me yena ka re.
1: A ke ka so.
4: No no ho wena bo ngandira dumela.
3: Eh. Ke re ntse fela mo me.
1: Bone a ke ka so.
3: Eh ha holo mona mo di bo di tiba tiba neng.
1: Mongandi tiba tiba ntse di fodi bo mang.
4: Ka dogos.
1: Aha.
3: Williams,
4: Sipho
3: le Peter le Sipho.
1: Oh. One must.
4: One must.
1: Ke yena yena.
3: Ke botsa ha ke sheba a ke re no tsheba ba 32. Ke monza ma 6 years sala.
4: 6 years sala.
3: Ai.
4: Di thiba thibaneng ai bana.
1: Ha thiba thibane bonolo hampi.
3: Ma mela ha go le nana nga.
1: Bonolo hampi. O
3: sala re tla gutla se re tseba gore e ka ba bommamba ka.
1: He bonolo.
4: Ha se mo mamedi o sane le nane o.
3: Eh.
1: One plus one.
3: E ka ba bommamba.
4: Ricardo Goss?
1: Aha. Abnolo,
4: Ricardo Goss o shebe contribution as hlopeng mo tla hola. Sipho Chaine o shebe contribution ayo tswa ka hlopeng. Sipho Chaine sa Peterson.
1: Ah,
4: ka ditsa tsa o katela o katela
1: o tsama. Mmanene motle.
3: Motho ka tla re kwala lebitso la.
1: Ha o gone o bitsa lebitso la Sipho Chaine. Ha o ka tla
3: re kwala molomo mmalo.
1: Fela ha gone o bitsa bitso la hai. Ronwen Williams.
4: Ronwen Williams.
3: Are le re ke tla eng?
1: Ronwen.
3: Are and then what? Ne le re ko kae?
1: A le se clear sala ema sala e
4: are in two speech ke re fa mo medi o sala le ba tla dilo di tiba tiba le
3: e tla dilo di tsa sheba lo re ku kae hape mo ona le ba padi tsengata tse leng hore mo medi ya ka ai ba no ba bangata
1: yo ma gona le ba fana ba ba balance sharp ho tsa di shopping tse tse ntho tse nyane ha re bua nnete yo yo yo yo yo
4: hona le ana ke mang monnelo wa ba palang a rampa le bala wa mose kana ke mamushu wa rona a re tla bua o sa re tla bua o sa
1: o bua ka ofeng kana ke ba re ke ma
4: pepelo ke pepelo ne
1: sithole ye
4: pepelo
1: ene le yena wa chisa wa bata ha chisa entle ha chisa ha bata
4: so mo chisa wa number 6
1: ke a kete
4: ke mamushu wa number 6 wa chisa a tsong sandong
3: ye ke mang mtshena bana
4: a tsong sandong aba palang chips yana jwale a o sihlophisa na o ke mchimanu behela nna
3: lebo ke le sanda bana go hopotsa mo
4: lebo lebo ke lebo lebitso la ke lebo ke lebo lebitso la ke sa hopola fela fana ya ke ma mpehele sephephelo mpele mchimanu mona mpotse
1: ah hona le bangkuwe ka phoso
4: a re tsi bi ga sephiti piti
1: a ire nna ke mtsiedzi ke ba ga mtsiedzi
4: Bo
1: ka re mo lo sa. Bo sa. E fela o tla bo utlwe ba ikutlwa aka.
3: O sontse o futhumetse ke a u.
1: Ke a tshesa.
2: Tlhala ka se pitipi.
1: Ola re mabuye. All right. Mamedi o sentse le fela jalo re kena mebileng kwa no ke N1 northbound ka bana ka Winnie Mandela Drive hona ona le kolo yena nyembe ka rumi la tlisitswa jalo se phalla ha monna tsana se pitipiti re fita ka mo re ka mane ka N1 northbound ka mara fela Honey Road le teng hele pele le tshadi la mila le lekwetso ka mo hona le kolo e emeng gana ga kelo hlokwe bang o sebedisa mila o mo re ka nete di pedi fela tsene go tshwara tsona hore nyena kwa no ho ratela traffic e bana lo di bona ga sa di bone re tshwara ke tibos underscore mokoni Lima Wala 1X hashtag Ratella Traffic.
4: Money, skim some Mr. Moloto, like Clement, Mr. Moloto, Mulati.
1: Hello, Shemin. No, I think you were asking him to say what I'm picking up. Let me.
4: Hello, let me Mr. Moloto.
1: Ah, what's so say? Russia, I'm a Samo.

0: lebu se ba ile batho ba le ba tlile mona o tota hlapolla puo se ba ile ba re sutetse a ke tsebe wena ka mo rena go etsa la difeng ka wena ka mo tsietsi majoro. Thank you.
1: Hello,
2: hello, o ka fumana cover e fihlang ho 745,000 rand ka selemo. Diplane tsa rona di kenyeletsa cover ya hao, molekane, bana le ba leloko. Diplane di cover ditaba tsa setjhaba, bohlokotsebe le tsa mosebetsing. E ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa beili ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoliseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.

sika-Sundowns yong. Hayi ngiyawuhlompha. Awubatlelethwa ka-Sundowns yazi malebs amani. Ethi zozo. Hayi, lwena sikastana le butjena mani. Sana mustada mara. Hayi ke nkile ntwa gona ke gona ba tlotla bankana le di ena bobedi ape hape. Le mo sina na sitla sehla se tlantse ya se wena. Tlebe re dalana le dipedi o go tloele batho ba ne hlemona thizoso. A o ba tshigele bru wa ka bana se plif a se plif malebs ka kwa di sa malebs a man. A o sanda wana bana. A le bua le mshimano o dilipi go go ka gona ha re sothuka. A le sedile a di manda te ke mantsi bu. Ke mantsi bu ya tate. Ke mantsi bu ya tate. Thizoso. Shapo da so.

0: o ka fetola papadi ya hao ya ka mehla ho ba motsotso wa ho hapa di ranta tse milione ka lucky millions ya Hollywood. Ge tadi no more le thata mong la diketekete tsa di draw tse akhang UK 49s USA Powerball le tse ding tse ngata ho tloha ka 5 ranta fela molaka mong. Na o ikutlwa o le lehlohonolo, betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: Ebe o so fetohetse websaeteng e ntjha ya ho patala TV license ya hao, etsa bonnete ba hore account ya hao e dula e sebetsa. Ka ho ingodisa hape kapa o soseletse password ya hao, o se fetwe ke dintho tsohle tse ntjha tse monate tseo di tlisetswang ke website ya rona e ntjha. Ingodisa hape ka jeno o dule o hokahane le rona. Ka website ena e ntjha o kgona ho patala ka potlako ntle le mathata ka thuso ya ditshebeletso tse ngata tse moo. Ka hoo, etsa bonnete ba hore wa ingodisa o kgona ho fumana melemo yohle e teng bakeng sa hao jwalo ka moreki. Etela www.tvlic.co.za kajeno. TV licenses e etse bakeng sa tsohle tse bohlokwa.
2: Tshebeletso e ratwang. Lesedi FM.

0: Ke ka ona re dulang re tshoka mehla re re khutana sena sa Hustlers Tuesday mo mamedi se u bula mahlo. Ha so ka o se mamela se u bula mahlo hore economy ena ya rona e thata. Economy ena ya rona e buima. Tlhoke hong ena ya mesebetsi. Ha o ka wa dula fatshe wa nahana. Wa sheba tlhokeho e temo le nteng. Go na le ntho ka tswang ka yona. Ke ka hona ka jeno re latile mshimane a theo wang ka mana ka province ya Freistata Thato Binyane. Are la ho le buima la ho le jwang ke la hlara mme mo di mona le ntwa mphileng yona e tla ntsebeletsa ke tla isebedisa hore ke phele ke be ke phedise mo Afrika Borwa
1: ho jalo fela mo mere re mo moela dumela thato
2: le buima wela le thabo mokoni dumela skinsa drive
0: eita eita e mana happy belated no hula maobanyana mona ne
2: ya ka ka di one tsa December tsho.
0: Oh, ka di one monna ka ba bana ne ke bona mamba. Hey, that. Okay.
2: ya ka di one tsa December.
0: Halal, halal, halal. Fela re tsebo mo mamile moholo wa lena ne o la rena re a lebo wa holo fe.
2: A moholo a holo. Ha hona la tsatsile fetang ke sa mamela re a thela.
1: Khile bo holo khaitsena motho Thato Binyane. Ho motho a mametseng hona jwala sa o tsebeng. Re ka re Thato Binyane ke mang o tswa kae?
2: Ke leboha monyetla ono ko fang ke tshebeletsa le Fedi FM. Ke a le dumedisa, ke dumedisa ba mamedi lapeng mo ba mametseng ba le teng. Ka lebitso ke Thato Binyane, mme Thato Binyane ke motjha ya hlang motseng wa Botshabelo ka mona ka provinceng ya Free State.
0: Aha, Thato Binyane ke motjha itlhaelang ka mona ka Botshabelo. Ha re ke re bue ka company ya hao Thato ena e re kopantseng ka jeno re ebe re bua le wena e bitswa eng company yao e bitswa
2: le bitso la company ke Binyane Private Tutoring Program Binyane Private Tutoring Program ke le bitso la company ke bose
1: mme le fana ka ditshebeletso difeng
2: Ditshebeletso re fanang ka tsona re le Binyane Private Tutoring Program, re fana ka di-tutorials, re fana ka di-extra classes bakeng sa bana ba sekolo. Ha ke bua ka bana ba sekolo lebo, ke bua ka bana ba otloa ho grade 1 ho fihlella ho grade 12. Mme re sebeletsa Botshabelo, re sebeletsa Thabantsho ha mmoho le Bloemfontein. Re focus haholo di-subjecteng tsena tse sokodisang bana, tsena tse e leng go baneng ba bangata. Subject tse tshwanang le bo mathematics, subject tse tshwanang le physical science, accounting, le tse ding jalo jalo ka le ditseba. Re focus haholo ho tsona ho etsa bonnete ba hore re supporta bana hore ba kgone ho improve ba sebetse hantle di-subjecteng tsena.
0: Thato monna, ho tjho hore le tloha le bone sekgeo se teng baneng ba rona thutong ya bona hore o botle ka ntho ya mofuta tseo bana ha se batho ba ngata ba ka e nagana ntho ena ba ka tlang ka yona ho tsho re itse ga o shebisisa o etsa research motlho mo motseng wa gaeno kapa Aforika Borwa ka kakaretso jalo ka re tseba re ntse re na le bothata ba bana ba balelang kutlwisiso o bone gore mona nka thusa go na le segeo se nka kenang o sona ka thusa
2: Itse ha ne ke dutse fatshe ka selemo sa 2021 Thibose o hopolene le nako yane ya COVID-19 mo ono fumana gore COVID-19 e la disadvantage bana haholo dikolong. Ke mane mo ile wa fumana hore di township schools tsa rona bana ba ne ba sa kgone ho ya kaofela sekolong ka nako e le nngwe. Mme dikolo di ile tsa tla ka resolution ya hore ba tle ka di-group bekeng ena o tla group ena and then group e lo dula beke tse pedi ha e tla tsa hape. Ka bona hore bana ba tlo salla morao hobane ngwana a ntsa ya.
0: Thato. A go tsara hanyane fela ngwana mme ke batla mabenkelana o rahe yana o tla iqetella re khutla.
3: Na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka ba masidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di seha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moadi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: mabedi le motsolo mo metsotso re furaletse hora ya bone re ka re khutana sa rona sa Hustlers Tuesday mo teng re buang le ba ikhwantlelle ba cha ba Africa borwa ba reng tlokeng ena ya mesebetsi a re no putha matsoho re tla le ka re bona rona re tswatswa jwang e le hore re tle re thuse re be re thuse ma Africa borwa ka mantswe mang mo se gauseleng teng bakene thato no etsa nthla ya bohloko ngwana mme o re bolella hore hutle jwang o botle ka mofuta ona wa tshebetso
2: ke ne di tibose ke ne ke hlalosa fela hore Binyane private tutoring program e beteng ke le ka hlokomela na konyane ya COVID-19 ka 2021 hore bana ba bangata ba sokola ba nna ba gone ya matsatsi a beke ka ofela sekolo ka lebaka la dipeelo tse la batsa ba teng tsa COVID-19 hore be le social distancing jalo jalo ka hlokomela hore bana ha ba dutse hae ha ba gone ho fumana thuso ya ne ba e fumanang ha ba le sekolo hodima o ntse o le mothi bo se fumana gore ngwana sekolo a ntse a ya matsatsi a felletseng ka ofela sekolo o ntse a hloka gore a be le thuso e tlatselletsang yane a e fumanang sekolong ke ka gona re le ra theya Binyane private tutoring program ya qala ka 2021 ke e qalla ka hago sekolo sa Legatong secondary school mme re theile re qala ka bana ba le 10 fela thibose bao ke nne ke sebetsa le bona ke ba tutora subject ena ya mathematics e qadile mo thibose ho fihlella mona mo re leng teng ngwana jwale
1: Khaitsela ka ke mosebetsi o motle me le kakanyona o bileng le yona mohopolo ne leng hore o ile ba lona ka nete o bonala ele o motle ho thusa setšhaba le sebetsa le batho ba bakae khaitsela ke ya nana hore e ba ka nete o bua ka di subject tsena o tshwanela hore o be le batho ba hlwahlwa le bona ba ileng ba etsa mathematics me ba sebetsa hantle ho bona le batho ba sembotswa bonne teng fela jwa le bakae
2: Binyane private tutoring program ha jwale lebo kana le moifo o kopantseng di tutors tsa rona o kopantseng our cleaners because kana le cleaners ha pe ka go Binyane private tutoring program kana le our admin clerks family ena ka ofela ha ikopane tibo sire moifo wa batho ba 110
0: ai thato ai thato 110
2: 110 ke moifo committed ya holo ke moifo o matla o sebetsang ka thata mme selemo le selemo re bona di results tse ntle ha holo ka lebaka la moifo ona wa batho ba 110 skin sadai
0: bunyane thato ha hore mohlomong selemo sa 2026 ke tsa mohlala fela 2025 2026 ha re aba le bana ba bangata ke ha o lebile le bana ba bakae
2: hona jwale selemo sena se re leng o sona tshibose bana be re nang le bona because se re expandile hona jwale re na le di center Botshabelo re na le di center Thabantsho ha mmo le Bloemfontein bana be re nang le bona ba feta palo ya 1000
0: batsao ba neng go botsa potso eo thato selemo le selemo ho dulwa fatshe ho lebohelwe ma matric mme di province di fuwe tlotlo ya hore ke province number 1, province number 2, province number 3. Mme ka nako eo batho ba tshwanang le lona re be re ba tlodisa matlho ke e butsitse ka bo moputso wa gore bonnyane ke bana ba bakae ba tlang ho lona ba e leng gore ka selemo ha le re ha le a sebetsa ha ba feta skete monna ho a bonagala gore le sebetsa ka bana ba bangata haholo mme motho ka mantswe a mang motho o lokela gore ha re ntse re sheba tshebetso ya dimetriki ho ya ka province tse fapaneng re ne re hopole tshebetso ya lona le lona
2: ke nnete tshibose mme re na le nomore e kgolo ya ma grade 12 ke ka hona selemo le selemo

0: ke a dumela hore tshebetso ena ha e bonolo thato ha go le jwang mo motho a sa le mo tshadi le mo me ona le batho ba bakana palo ene kgolo ha kana leng hore e ka tlase ho wena e bile hape o lena le bana ba bangata ha kana beleng hore le sebetsa le bona diphepetso tseo le kopaneng le tsona ka patso le kopana le tsona ke di family di gagolla jwang
1: diphepetso dingata haholo lebu tse ka sehlong haholo hobane re sebetsa le dikolo o tlo fumana hore bana bana jwalo kha re hlalositse gore ke bana ba palo eo dimo haholo o tlo fumana hona le kae kae mo ba tsamayang ba senya di sebediswa dikolong tse re sebetsang ho tsona empa ka dinako tsohle re dumela hore ha bothata bo le teng lebu re tlamehile re dule fatshe re bo solve so re a dula fatshe le di-SGB tsa dikolo tse fapaneng tse re sebetsang le tsona re dula re na le dikopano mo re lokisang mathata e bang a hlaya o fumane hore jwale bana ba rona ba sentse thepa e itseng ya sekolo tse ding tsa diphepetso jwalo kha o tseba hore re sebeletsa makeišeneng mo o fumanang hore batho ba re sebetsang ka bona ke batho ba itshokolang o fumana hore batswadi ba patalla bana ho hlabo bo tšheleteng ya granta batswadi ba rona ba sebetse mesebetsi e hantle so re tsamaya re kopana le diphepetso tsa hore batswadi se ba felletswe ke bo mesebetsi jwalo jwalo bana ba tlamehile ba tswe e fokotsa palo ya bana mme palo ya rona ya staff e ntse dutse nomorong e jwalo kae kae o fumana jwale re tlamehile re fokotse basebetsi ke tse ding tsa diphepetso tse re kopanang le tsona empa ntho ya bohlokwa ke hore ha di-challenge di le teng re tlamehile re dule fatshe re kgutlele back to the drawing board re bone gore na re ka di lokisa ka di-solve ka tsela e jwang so ke yona ntho re dulang re etsa ga re kopana le di-challenge re dula fatshe re kgutlela back to the drawing board re bone gore na re ka improve kae kapa ra lokisa kae gore re kgone go ya pele di-challenge di dula di le teng khampani engwe le ngwe e kopana le diphepetso ntho ya bohlokwa fela ke gore re di sebedise jwalo ka gore di ka thulo ya rona ya gore re gole as a company
2: thato re le le CD FM re motlotlo haholo ka batjha ba tshwanang le wena ba reng le ha go le thata fela le soba le teng tsela e teng mme bothata ga bo le teng bo amang setšhaba re tlatla ka tharololo monna o tlile ka tharololo le basebetsi mmogo le wena mme re ola ka letsakatlo le mahlonolo e se ka batho ba bangata ba ka o sebedisa ba sebedisa wena le basebetsi mmogo le lona gore bokamoso ba bana ba rona botle boganye monna ntho ena ya gore gotho bana ba kgone go balela kutlwisiso bana ba kgoneng bana ba sokola disekolong le ntse le le teng thato le ka kgona gore le thuse bana re a leboa monna re ola ka letsakatlo mahlonolo o fumane ya kae motho a re yo ke mametse ke rata ntho bana ba e etsang mme nka thabela gore ngwana ka le ena mohlomong ka ha na le nako a kae a ile go sebetsa le bona le fumane ya kae
1: ke a leboa thibogo se ebile nako ena ke ntle haholo e lempitseng ka yona gore ke tlo ba mona lenaneo ke nako e re lokisetsang bana bakeng sa ditlhatlhobo tsa June jale motswadi e ntse le nako e ntle haholo go ka tlisa ngwana re a fumaneya botshabelo sekolong sa Leratong Secondary School ka di-Jane ka mane le sekolong sa Monokotshwai ka mane ka di-Young Bloemfontein re teng sekolong sa Grassland Primary School ka mane ka Bergman re teng gape Thabantsho sekolong sa Moipone Primary School ka mane ka selo sesha Thabantsho ke di-center tse re sebeletsang go tsona motswadi a ka tla neng kapaneng re ntse re na le sebaka a ka tlisa ngwana a gopole motswadi ke itse re sebetsa le bana go tloa go grade 1 go fitlhelela go grade 12 mme re a sebetsa garabeke motsheare ga bana ba tswa dikolong le weekend moqebelo le sonta re sebetsa le bana Facebook page ya rona mo motswadi a tla fumana dintlha tse fetang mona ke Binyane Private Tutoring Program spelling sa Binyane ke B I N Y A N E ke Binyane Private Tutoring Program mo Facebook motswadi a ka letsa kapa WhatsAppela nomoro ene ke tlo fana ka yona nomoro ya rona ke 082 041 1003 ke kopa we Peter Skinsa Drive nomoro ya rona ke 082 041 1003 ke mo re fumanyang teng re le Binyane Private Tutoring Program Skinsa Drive on behalf of Moifo ka ofela wa Binyane Private Tutoring Program re le leboa haholo ka monyetlo one re o fuweng ke lenaneo lena la re a thella tshebeletsong e kgolo ya Lesedi FM
0: gaitsenaka go leboa rona ka tsela e makatsang mme re santse go lakaletsa mahlonolo le gore dintho tsa gago di bule go feta mona gaitseda motho mme le tsela e leng gore le tshwagane ka yona bakeng la gore Binyane e fitlhelele boemo bo o fetang bo e leng go bona ga jwale e ka re ntate modimo a ka itisa le go feta le be odimo ma le fofe jalo ka dintsho
1: ya lebo wa re lebo a holo me we receive the blessings lebo re lebo a holo ho mena hane ka monyetlo no go feng ke le CDFL
2: ba dankita tu.

0: Adam Kitatu.
1: Bye bye, Masanda Wani Amate.
0: Hi, Simma. Thank you, Yatatu.
2: Kale Masanda Wana.
0: Love team, man.
1: Bye bye.
0: Wow, Kajin Rubili Labachavaitan to the Tabisa. Rubili Laba, oh, Rubili Manzwaki, Manzwaki, and Tatwa Pilu. Tatukuna lena and a hoka sheba kajenu thimi ya rona ni li tuto tuto wanaka
2: hone mwanda
0: kawdwata wanaka natu ria u dipunga punga dipunga punga zena lezo na wadi gane kito kwa dipunga punga dikena ka beizi he mami di gale mwa gale
3: atani papadi huriatella libongane chabalala.
4: Ke le bile ha ho le bana beso ba medi wa tsebeletso ya lesedi re go deletse tsa o qetela tsa dipapadi kwa no ho re ya thella re qale ka tsa papadi ya rugby se hlopa sa Junior Springboks se tataisong ya mokotlisi Kevin Food since se tswela pele ka nnete ho papala ka bogabane le totong la dipapadi tsa machaba ho ba ka tlase ho dilemo tse 20 ka bona ka Cape Town mme maobane se hlotse sa naha ya Fiji ka dintlha tse 80 na le metso medi ho tse 20 na le metso mehlano papadi ya papaletsong ka bona ka Wynberg Boys High karolong ya pele ya papadi fela hlopa sa Junior Box se kgonne ho converta di-try tse 8 ka ofela mo papadi ile ngafutsong dintlha ile tse 50 ana le metso seletseng ho tse le 10 le motso mong fullback Luam Giliomi o khutle ka matla maholo se hlopeng mona mo wa hlabileng di-try tse tharo ka ofela karolong ya pele ya papadi se hlopa sa Fiji si le saleka ka nnete ho itseka empa Junior Box ba re ho hamba nna le kekela ho besa watuka mona mo kapteni Vusimoyo a ile nga converta di tries le shume ka ofela ho thusa sehlopha ho feta dintlha tse 80 tlholena he mamedi e kgolo e latela e nngwe kgolo ya bekenye fitleng mo hlopha sena sana ha se gagathileng sana ya Chile ka dintlha tse 80 a na le metso supileng ho nolo mme ebile ho ya ka mo se bapalang ka teng se bonala ha se tlile se le motjheng bakeng sa dipapadi tsa World Championships. Ha re tsotsa papadi ya rugby re kena ho tsa papadi ya tennis re qala banne mona sebapadi se maemong a pele lefatsheng Yannick Sinner o qala leeto la hae mane Roland Garros bosiung bona mo a tlo thulana jalo le sebapadi sa hona mono naheng ya Fora e leng Clement Tabuo mme o qala leeto la tjena le a shebile hore a tla sebetse hantle ho qetella hapile tlhodisano ena ya French Open ebile le ho kwala palo ya di-Grand Slam tsohle tseo a tlabeng a se a di hapile sebapadi sena he seo e leng kgalala ya mane naheng ya Italy se kena papading ya bosiung bona ka morao re sebapale le ho hapa dipapadi tse 20 a na le metso e 9 ka tatellano. Mesale se hla se thagoa o sa hapile di masters tse re bong ka ofela ho kenyeletswa mehopo e meholo mane mobungwa letsopa Monte Carlo Madrid le Rome tlhodisanong ya Italian Open basadi nteng mosegelesi wa sekola tlhodisanong ya French Open Coco Golf o sa tswa hlola nka hlakala o sa tswa hapa papadi ya hae ya pele tlhodisanong ya selemong sena ya Roland Garros me o hlotse jalo mo America e mong e leng ke mambana ke Taylor Townsend papadi e le ngore ene hle ele e matla holo empa I hapa Coco Golf a bontsha hore ke ka obaneng ha sireletsa sekola ya ba o hapa jalo ka 6 to 4 le 6 to love papadi e latela mo kgatlong wa bobedi o tlo thulana le sebapadi sana ya e gepeta e leng Maya Sheriff ka labolelena le o riang holona ho tsa bolo Afrika Borwa ho so so kae countdown e qadile me SABC 3 ke le haila ha o la dipapadi tsa FIFA tsa mo hopo le fatsi 2026 ho fela ho le jwalo o tla boha dipapadi tse 30 a na le metso mene ho SABC 3 kapa wa di-streamer ho SABC Plus ebile re tlisa mofuthu wa papadi ya bolo ho phatlalla le naha diyalemoyeng tsa SABC ho tloha ka la 11 Phupjane ho ya ka la 19 Phupu 2026 ho tloha moketeng wa pulo ya dipapadi semmuso ho ya papading ya pulo ya madiboho e kgolo e tlabeng le dipakeng tsa sehlopha sa naha ya Mexico le sa naha ya Afrika Borwa sena se feta papadi ya bolo ya maoto ona ke motsotso wa rona rona bohle re na le seabo ka ofela o se fetwe ke motsotso o mong le o mong ho SABC fela mohasi wa semmuso wa FIFA World Cup 2026 ho tsering he mamadi hlopa sa Stellenbosch se netefaditse hore mokotlisi Gavin Hunt o tikinne kontraka e nngwe hape ya dilemo tse 2 e mo dumellang ho nna tswela pele kotlisa hlopa seo ho fitlhela ka selemo sa 2028 Hunt o ile a nka marapo a bokotlisi ka kgwedi ya Tshitwe ngwahola go thusa tlhopha sa the Maroons go iphumana se kwala setlha se le maemong a borobong, mme jalo ka e le gore o sa tswa kotlisa papadi ya gae ya bosekete sa le a kotlisa mokotlisi yone a yo le mo ka o bereka nnete papading ya bolo o thabetse tshebetso ya gae e ntseng e tswela pele tlhopheng seo le gore o fiwa monyetla gore a etse gore tlhopha sena e be se seng sa tse maatla. O tholeditse disebediswa tse sebediswang tsa boikwetliso tlhopheng seno, a beela a tholetsa basebetsi botlhe ba tlhopha sa Stellenbosch le tshebetso e wa sebetsang tlasa yona ka le reng e mo dumelela gore a tle a etse mosebetsi ka tsela e phethagetseng. Empa re loja a keke a fetola dintho ka mora bosiu bo le bong fela o ikemiseditse gore a tlanke projeke ena le go e beya pelong ya gae gore a thuse tlhopha sena sa Stellis e be se seng sa tse maatla kwano Aforika Borwa. Ha re dikwala papadi fedile ka mane ka Athlone e leng le dipakeng tsa sehlopha sa Cape Town City le sa Milford le dipapadi tsena tsa di-playoff mo dihlopha di tsekang go phunyeletsa bakeng sa go tlo bapala le kenye kgolo ya Betway setlheng se tlang, mme papadi eno e fedile e le 1 Milford FC noto Cape Town City. Ntlha e kene motsotsong wa bo 20 na le motso meraro go tswa thaong ya Penele e rauweng jwalo ke Sipho Sethu Ndlabi. Jwale re tla bona gore na be tse ding di tla bapalwa jwang dipapadi tsona tsena tsa di-playoff ka moqebelo ona re yang wona wala mashuma mararo go dinya motsiano papadi teng e tlamengile pakeng tsa sehlopha sa Makesi sona se tla moela sena sa Cape Town City. Jwale re tla bona gore e tla bapalwa jwang. Gopola ke itse wena sehlopha se tlabeng se le maemong a pele lokong ya dipapadi tsena tsa di-playoff ka morago ro bapalwa mekgatlho la go qetela ka la 13 kgweding ya Phupu ke sona se tla nyoloela ka kotlologo likinye kholo ya Betway. Dibile ya kalo mamaditse o keneng go tsara se tsona tsa dipapadi kwa no re ya thella ele lo hore le nana o le feletse la dipapadi le tlaba teng bosimbona ka sibidi mo lefe pakeng tsa hora ya bosupa le hora ya borobedi. Ho sa no seng Malaxen la kichepa o tla hlahella nana la thagwa ho fa di ntlhagolo tsa dipapadi na lo wena re kopana kwa no ho re ya thella ka di ntlhagolo tsa dipapadi. Ho sane e tlabelela boraro re se rebela di hora fela pele mo kotlisi Hugo Bros a patala tsa sehlopha sa banna ba mashoma mabedi anang le metso e tsheletseng ba nkhulisano nya mopo alfats North America haufinyana bana besu kitseo
0: re le buile hore fela bong zito re kopana ho saneka labararo
4: are go bana ho sane bana besu
3: re tlhala ka se pitipi
2: kula bile tibla mona na bong zito re kena ka N1 southbound ka mara ka Winnie Mandela Drive mo lobo ha go kwetswe ona le koloi e emeng ka momomedi gana ga kelo hlokwe bangwe se bedisa mila o reka N1 southbound ka mara ka Proof Plus interchange le period ona la mila le kwetswe ka mo gana ga kelo hlokwe ona le lori e emeng re a feta ra ka mara ka N1 northbound pele futa jalo part interchange mo loka le period le se hadi o kwetswe le bela tie iswe matla jalo ka ha hona le Quantum e emeng ka hare ho mmila ka moo ke re go tsoretsa ha kana ka jeno kwa no hora tshela traffic me ha re kopane ho sane a metso tsule mashabele metso mehlalo pele re fitla ho rengyane ya bone ke hashtag ratela traffic
3: tebeletso e ratwa lesedi FM ke la bobedi la Hustlers Tuesdays.

0: Ecstasy and a bit of Felaka Settle. Pero mo notile jalo Maroon 5 le Caesar, What Lovers Do. Ba bidire ma bankeleng a re khutla fela kwa no ke la bobedi wa tsa robotsa potso.
1: We thutile eng?
2: Na go ntsa tatlhelwe bophelong. Mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Godisega. Diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Ipe monyetleng wa ho ba mohlodi ntweng ya ho fumana sepehi se hlwahlwa sa setshu se rothisang mathe pakeng tsa ditshebeletso tse nne tsa radio e leng Ukhozi FM, Umhlobo Wenene FM, Lesedi FM le Motsweding FM e tla tshwarelwa The Bread Box Bakery and Studio Shop A2 Carl's World Deco Center, Corner Harry Gallon and Fifth Road, Halfway Gardens Midrand. Mohlodi ya tla kgethwa o tla ba monyetleng wa ho hapa 20,000 rand kontane ha risepe ya hae ya setshu chu e ka hapa ha radiation tsena tsenne si chusa hao ebe se sa le baleheng si etse sebe ngo ka kno hona le melawana le dipehelo
4: ha o di pampiri senga tsa jena ke nsamang ha setsa hao ha di tswe captain sene ha se utlwa ka rona ro amela fela hanyane ka so kristeline a sengontsing
5: musadi ya neng a nthusa o mponse mohato ka mong a dolo fa tsa sebetse ena ka ofela ka fumana tshelete ya ka potlako ntle le ho saena dipampiri tse ngata
4: etsa kopo online o joina ma Afrika Borwa a feteng 3 million a ileng a thusa ka tseo ba neng ba di batla Capfin ke mofani wa mokitlano wa semolao ho na le dipehelo plan smart think Capfin
0: ona na os maria ntsa ka mamela ma
1: os maria
0: Tsetsgala.
1: E be o shapo ma.
0: E bontsa le shapo.
1: Ho shapo.
0: E mqete tsgala. E ipusa fela be ntsa go mamela na.
1: Hello shapo na.
6: Tapsen tapsi le tibos. Wa bana ba shonse ke ditsilo na ntse ke ditsilo na. Na ga sentse ke tla hlokalane jwale. O mna to ba le lona. Maria ka petsana. I le radio.
0: Motla ya kae?
1: Oh, us Mary Mary.
0: Ana motla teng, ndi sire tella mona. Right, we tutile.
1: Moeng khatsa.
7: Mwana e le kae le kae le kae gang.
1: Ke tla le kae ngwane so.
7: Ke tla se le bo, yo a show ya lona ke go le gaebana guys, le ga fa bophelo.
0: Ah, ra le bo wa
1: pra. Ra le bo wa.
7: Ke tsaya ke thank you. Hey, the reason ke tsoa lo ya mana le ntse ke tutile nyona. Ke kene e fitile. Last week ne le tsere slow se thata ka la bogago e thata pela nguta o mabadi a batho lo wena o le motho a gona fodisa a hao so ne ke batla go ke le gothatse e di tirantse le tswaga le ditlwella ba di sebela ditlwella ho hang ba le re thusa golo ka ntata monana batho ba mela nsho ya lona ya 36 ba fetho so ke ditutile ngore le batho ba letseng ke batho ba letseng every day so ke ona ntwela mpontsa go mona le popelo boteng ene le ikeletso o ka di nka tsa batho ba le tsang mona a tsi ba ba sa boga ne go re la go fodisa guys e ke kitlo le batho ba tshegang ke ne ba stopa ba re thusa ka ntle ga ra ke le go ba fetu ke thabo ka king ba
0: yo tibo se ra le bo wa fetu
7: Thank you.
0: Thank you,
1: Tibo. My khotsa.
8: Thank you guys team.
1: Ke tlega go ne so.
8: Amona, ke tshutile hore. Di buji tsak, ditle tsinya nako. Ha ka ikhethela nna. Ke le ndenze lo go be ba nne ndi mkhosa, ne?
0: Ewe.
8: As much as little lal ke ikhethela hore. Le bu tshibo se le ba futhu.
0: Ewe.
8: Ke tshutile yana ntwe we. Taba ka imona ba tlile tsinya nako ba thong a re ke ba a re ke re be le botho ba tswa ke bona ntwe e bohloko ga ntibose ra ba yetsa ntwe ba thuba nana empa ntse re etsa ga ipona gore ha re etse hantle so se seng hantle ha rona ha se ha batla motho mong a ga bolelelo bana ga e bona gore re di go ga etse hantle ha re itukise ntse bose re ba tsenye ditse re ba nke tse ntse bana ga ba nke pione empa re lebetse go nka se se pa se hlapa di retse tsa gona diputso ke yona ntse ke ithutile yona gore la re ba tsenye ditse
0: re le betong ka sepa la re
8: ntse
1: le drinki tsa bona thank you jalo re le bendenzani sha putiwos moyo khotso
9: askis moyo khotso sha putiwa
1: ho sha pungwa nesu
9: a ke mona mme mana wa tsoba ke ntse tshutile hore mo bophelo ngwana mme o ita mahanye le batho ba isang pele bophelo batho ba le ba tsetsa morao ngwana mme ba sa ntse tsetsa pele ka bophelo a go tshintshe ngwana mme o tsamaya le batho ba le ba isa pele ba isa morao bona no no ngwana mme ke tsofa fina go tsa ma ke le buile kana be ke tshutwe ya tsa tsela ka jeng
1: ke le buile ho lengwana sa utla
9: ampo ya makasana
0: ah makasana makasana 016
9: Ah, welcome na.
0: Welcome na te brayaka.
9: Oh,
0: wola.
1: Moeng khotsa.
10: Eh, tibo sili sisli, kuni mogolo Dr. Bekele beke kana na okni.
0: Kuni?
1: Sha kuni.
10: Tibo ski tutile hore boeta pele, ha se ba mang le mang. La o ka bona le ntse tse ding tse re lokelang hore re amohele, ha o sna boeta pele. Amohela hore ha ona boeta pele. Boeta pele ha se ba mang le mang. Tibo ba ka ofela mo kuni mogolo Dr. Bekele beke kana na o ke matsotsana ke le bona nna mme
0: Dr. Bekele beke o moyeng khotsa
1: o moyeng khotsa
11: ke bla touch le lima we
1: ndate letsie
11: bana be se ke ba gatang le phetse ya mna tika jene
0: re phetse ka mahau ntate wena o phetse
11: ke phetse ke bla touch wa tsaba ke tuta tsa dile chaban le dikelang hore lona le ba bedi ha le go ba ke tsena ke tshotse na ho bane tsa dile chaban le dikelang ba tlhomisa ba tsamo
1: nna wa go wa deltsi
0: o network
11: ba le
0: deltsi
11: ene ha ona motho a ka ba e khona ntle ka ntle lo ge ba go ba
0: a re a le bua deltsi
11: ha le go ba le kibla le sola go ba
0: Ra se ka mafe.
11: Na go na mo mamedi wa le sedi re komo e da hantle jwa.
0: Ah, re le bo.
11: Na go ina ka ofe. Na ke go pa mo slang e bang a ke na kopana le.
0: Ee, mo hala wa ntate.
1: Ke go o kopa.
0: A ke tsena.
1: O wa skis nda teltsi e.
11: Tla go tsena. Ee, lalo.
0: Ee, lalo. E ga go ata we.
11: Ee, lalo.
0: Thank you teltsi.
1: Thank you.
0: Re le boa ka setso ya hao motsheare wa mantsibua manta o fihlela la bohlano ruisa lapeng hona le ntwe re aha mona mira e bona ya hula me hula ka tsela e makatsang le ga tokileo ka khiso sebudi bongane chabalala thabo mokone molebo hemmawela lo wena motho wa bohlokwa bye to bye to
1: bye to bye to

0: Mamedi ha re di phethele tsena tsa ora ya botshelela ka tsi ya mananga le bo emo ba le hodimo bo ka lebelwang ho sane. O botolo ha lena ha re qala jwala ka province ya Gauteng a modelo di maletla kwaela mme ho hlatse thapa mampumalanga ho tlahla ka mme o pholo fitela futhumala fela o kwaela ka ho khetha dibaka ka low field. A ile province ya North West a mo le Free State le di maletla hla ka mme o pholo fitela ho futhumala. No friend Cape tla thiba ka mohodi o seng a ka bo ga bophirima bo ho le ntle mona. Le rumela tla kwela ka khetha dibaka mme o hla tse o fihlela ho futhumala. Western Cape o tla thiba ka mohodi o seng a ka bophirima ntle le mona. O tla hla ka mme ho pole ka go le ka botshabela province ya Eastern Cape. Le rumela tla thiba ka mohodi o seng a ka borwa ntle le mona o tla hla ka mme ho pole fela ho futhumale e ka le bopong. Re phethele jwa le ka province ya KwaZulu-Natal. Mo teng o tla thiba ka mohodi o seng ntle le mona o tla hla ka mme ho futhumale fela ho pole ka borwa bophirima. Mamedi di fella mona tsena tsa hora ya botshelela a re tiane o tse hlahlamang e leng tsa hora ya bosupa ke gotlela wena ke di bone ha mole moifo
1: le nna ne o ke le imatla fatshe ka di makatso folofi.

0: ho latela letsholo lena la ho kgina ditshebeletso maobane bapalami ba dibese ba theohile mmilengwane wa N8 ho le ba di-sectioneng tse fapaneng ka maoto bona ba ameha jwang hobane boraditekesi ba thibela le makolo ya balatang sebakeng seo sa mmila wa N8
1: ke bomadimabe bo boholo mme ke bomadimabe bo boholo gore e be bapalami ba rona ba theotswe mmileng wa N8 maobane re dumelane le bontate ba dibese maobane gore dibese tsa bona di tla kena ka 3 o'clock go fitlhela ka 8 o'clock ba ba etsa phatlhalatso e jwalo ga gona bese e le nngwe ya company e ka supang dibese tsa bona di na le dash cam e ka supang gore taxi ke ena e ne e le ka pele ya yona gore na bana bapalami ba rona ba tsamaisitswe ka maoto maobane ke ntho e pakeng tsa mmuso le interstate orona ga re a tloa re bile lekgatamelo re bile le shutdown e kgole ga go na le motho a le mongwe a ileng a tshwarwa kapa a setisa sone sa go etsa mosebetsi wa teng go tlha motlha letalang go etsa mashe go fitlhela etsa shutdown ga gona motho a ileng a shoro o tla re ule a tlheketeswa kapa ga ba le motho a entsweng mokoloidile tsa gona ebile bakgotso ene e ntsee le bakgotso go fitlhela ga jalo go fitlhela bofee
0: e bang dingongora tsa lona di sa arabelwe letlong ka mogatofeng
1: mme waka ba di-operatora ka gare go botshabelo ba na le leqeto ya gore go na le ntho e bitswang provincial taxi shutdown mona freestata mona ka ofela go tlo di-taxi di tlo kgina tshebetso bothata ba di-permit ga bo mona fela botshabelo ga bo mona botshabelo bomo o kaya Bethlehem o kaya Qwaqwa o kaya kae gotlhe ke bothata ba di-permit ka gare go freestata re na le bothata ba gore ga rena batho ba re mamelang ga relela go na le dikgutsana tse sale bontate ba bona ba tlhokagala go na le basologadi ba ntseng ba lela ke re o tlwa ka 2019 o fitlhela jwale go na le batho ba sengbile ntate e mongwe wa operatora e ne le ka kgwebo a tineng o sa bile a phela ka go sebetsa ka dijo tsa difariki a lata dijo tsa difariki business ya gae taxi ya gae ntho ngwe le ngwe e collapsitse ke taba ya mmuso le o se tsotelele wa mmuso wa rona
0: mhlomphei ga re phethela ditekesi di a tsamaya ka gara motse wa botshabelo ka pache
1: ke odumela gona mme ke sekentse dipalamisitse bapalami ke sentse di ba deliver ke mpa kopile fela gore bampe nne ba eme ganyane re eme ka thoko o tsela re sega ba ka tshikiso ditekesi di a tsamaya re tsegela esa le dibese di a tsamaya mme wape
0: ae mhlomphei re leboetse nako ya gago ka o buisana le rona tsatsing la ka jeno go fitlhelela nakong e tlang
1: ga ebe kgotso nne re a lebo
0: mamedi ye o ne re bisana le ena ke tsietsi masithela mme yena ke e mongwe wa boraditekesi ka gare go motsewane wa botshabelo mme puisano yeo re behantle metsotsong e 20 le metsorobong ka morago gora ya botshelela gara ditaba tse dingwe gape tsentseng di petsa pele le letsatsing la ka jeno re fumana gore moporesidente Cyril Ramaphosa o tlhatlhetse ditokomane semmuso lekgotleng le phahameng la dinyewe la Western Cape bakeng sa tekolobotjha ya tlalego ya moifo o ikemetseng wa Section 89 tabeng e amanang le phalaphala tlalego ena e fumane gore moporesidente a ka ba le nyewe eo a lokelang go e arabela mabapi le boshodu ba tšhelete ya matšhabeng ka Hlakola selemong sa 2020 polasing ya hae emane Limpopo mme yena o batla tekolobotjha fela e seng thibelo ya nakwana kgatlhanong le metšha ya megato ya kgalemelo ke metsotso e 30 ka morago gora ya botshelela e re nako ya rona ga eme mona re fetele go mokete monyobo re fa ditlhogo tsa ditaba tsa matšhaba
2: sa matšhaba lenaneong la matlhotlho

0: Letsatsi lala mashuma mabedi le metso mehlano matsiano ke letsatsi le leholo continenteng ya Afrika mo re hopolang metheo ya bongwe ba Afrika ho tloha ka selemo sa sekete magolo robong mashuma tsiletseng le metso meraro ha dinaha tsa Afrika di ne di kopana ho aha bokamoso bo lobong empa kajeno re tshwanetse ho ihopotsa hore na re ntse re tsamaya tseleng eo na Afrika e se hatetse pele kapa re ntse re tobana le mathata a tshwanang selemo le selemo re lekola sena ka ho buisana le setsibi ditabeng tsa Afrika Dr. Victor Shali. Dr. Shali, dumela wa metse tsebeletsong ya lesedi FM.
1: Ka le wa mema tsela re dumetse ba ho ba study hap.
0: Mhlomphe. Re hlalosetsa ho loka letsatsi lena la ho keteka Afrika.
1: O pile ho mo lena ka mme ke letsatsi le o ka lona e ba ntse ho potso sa dilemo tse ngata ho tloha selemong sa 1963 mo dinaha tsa Afrika. Tse mashome a mararo a metso e mmedi ka nako eo hobane momere utla hopola hore nakong eno ya bo 1960 bo 1963 boholo ba dinaha tsa Afrika di ne di soka di fumana boipuso jale tse neng di se di na le boipuso le boikemelo di ne di ile tsa kopana he ka ntsweleng hore ho be le boikopanyo ba dinaha tsa Afrika molemo wa ho lwanelwe tokoloho le bolokolohing ba Afrika kaofela e leng hore mokotaba ka nako eno e ne e le taba ya boitseko le ho lwanela tokoloho ya Afrika empa he ha dilemo di ntse di ya haholo ha Afrika e se na le boipuso ka dinaha tsena tse 54 mokotaba o ntse o ya ho fetoha ka mantswe a mang di-Afrika le yona e kgema le dinako mme e sebetsana le diphephetso ho ya ka hore na nakong eo ho etswang so go putso se ka tsena phephetso tse ka se so go ikidifi ne ya lo ka re bone kgetlo lena go shelwa me ha o le taba ena ya metsi taba ya metsi phetselo ya metsi tshireletso ya mehlodi ya metsi le tshebediso ya ona ke ona mmoko taba wa selemo sena he mo dinaha tsa Afrika di reng ha re ikgopotsa mo re tswang re beketse re boele re be hlokolosi ya go loka gore na bokamoso ba rona bo sireletsegile haeba phepelo ya metsi le mehlodi e bonala e ntse e qeta.
0: Na mekgatlo ya Afrika e etsa ho lekaneng ho sireletsa demokrasi haholoholo African Union?
1: Diphepelo tsa African Union di ngata empa ho boetse ho na le dintho tse ngata tseo ka gareng ke tse ka tswelang Afrika e molemo e leng hore taba ya demokrasi e loketse hore e shejwe ho ipapiswa le hore na ho etsahala jwang lefatsheng ka bophara lefatshe le ferekane hona jwale le tahakane empa taba eo ka nako nngwe e ka ba molemo ho yona Afrika hore e fumane monyetla wa hore jwale e ikopanye e be ntsweleng e theketa jalo ka mantswe a mang le bokopakopa boo Afrika e bona etseng e ba le bona ka nako e telele go dula e gaketswa ha e le mona jwale dinaga tsa bophirima tse e saleng di re gaketswa di re motho o kgona ke sa ntlo ya hae re leketse le re le maAforika jaka re ke re itšhebe gore a empa thipa e ngata e batho bana ba phelang ka yone dihlahiswa tse ngata tse ba phelang ka tsona re ka tseba gore ke rona ba di hlahisang e leng gore puso ya setšhaba ka setšhaba demokrasi re re e teng ke gore moAforika e mong le mong a une molemo dihlahisweng tsa gabo a nyemasokotso a diphoofolo tsa gabo demokrasi ke ke ya ba teng ga batho ba ntse ba sa lekane demokrasi ke ke ya ba teng ga batho ba ntse ba phaphatheha dinageng tsa gabo bona demokrasi ke ke ya ba teng ga go ntse go na le kgethololo ya batho ka go fapana go kenyeletsa le hore na batho ba tswa dinaheng difeng ba tswa tikolong efeng gobane taba ya medi ya dinaga ke ntho e kapueng ke bona batho ba dinaga tsa bophirima ga ba ne ba gola maAforika ha e le gantlentle taba ya medi ena e bitswang di-border e fapana le go nna ke reng ke taba ya ditikolo tseo ditšhaba ka go fapana di phelang go tsone ke ka lebaka lena o fumanang Afrika gotlhe mo o fitlhang o fumana malapa le merabe e ya gotse ka meolwane le mekolokotwane go se otho mona ke nageng e itseng mona ke itse go sa natse gore empa go agolwa batho setšhaba se le seng dibakeng tse dingwe go agolwa malapa a le mang mme taba enone ke keetsa democracy le gore ga dinaga tsa aforika di na le diphetetso tse kang tsona le tse dingwe tse ke sa buang ka tsona gore ebe re kare jale ba bonagala ba sebeletsa democracy
0: letsatsi la Aforika le mabapi le bongwe empa dikarogano di ntse di le teng bongwe ba nnete bo ka fitlhelelega jwang
1: ke yona taba ena eo bathei ba African Union ba neng ba ile ba e sebeletsa gore bongwe ke ga re tlala go amogela go setšhabana se le seng bongwe ke ga re tlala go llelana letsetse bongwe ke ga re phuthana nakong eo ba bangwe ba tobaneng le diphephetso ga o potlakela dilemong tsena tsa gona jale dinaga tse ngata tsa aforika di na le phephetso tse fapaneng re qeta go bua bekeng ya le fetileng ka sewa sa ebola naheng ya Democratic Republic of Congo ke gore na batho ba loketseng go phalela Democratic Republic of Congo pele ke ba fe na ke dinaga tsa Aforika kapa ke dinaga tsa bophirima na batho ba loketseng go phalela dinaga tse nang le phephetso ya komelelo jalo ka re re bone bana ba omelela ba ntse ba phela ba bile ba jewa ke manong ba ntse ba phela ditikologong tsa Aforika le boya dinageng tsa bo Sudan batho ba loketseng go gaua go tseba gore motho a ke ke a jewa ke manong a ntse a phela ke ba se nna ke maAforika kapaa e le mogegege dinaga tsa maAforika bongwe bona boneng bo lwanelwa ka nako eno molemong wa tokolo e ileng ya fumaneya ka baka la bongwe boo e loketse nebe bongwe bo sebediswang ga go lwantshwa jwale mathata a tobileng Aforika ka jeno tsala tlhobolo le mafu a mefutafuta a re bonang a kenelela lefatshe la Aforika.
0: Dr. Charles, ke kopa o re tshwarelanyane re fetele mabenkeleng mme re tlabelape re tswela pele.
2: Nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
0: ke metsotso leshome re ya re lebile goreng ya bosupa gopola gore lenaneo le ntseng le ke na jwale ke lenaneo la ditaba la matshotlho go lesedi FM Dr. Charles ha re tswela pele tumelano ya African Continental Free Trade Area e se e na le tshusumetso efe mme ke diphepetso dife tse ntseng di le teng
1: diphepetso tse ngata ke gore sethathong leano lena le tumelano ena eo dinaga tsa Aforika di fitlhetseng ga le tshegetswe ke maemo a tsamaiso tse fapaneng tsa dinaga ka mantswe a mangwe go dumelelano fela dinaga di bonala di le lesisitheo gore jale di fetole tsela tsa tshebetso tsa tsona dinaga di le sisitheo go fetola e meng ya meolwane e kenyeletsang melao e tsamaisang kgwebo dipakeng tsa tsona dinaga di bonala di le lesisitheo go akofisa taba ya go bulwa gwa dikgogo tsa madiboho moo batho ba loketseng go jale ba fete teng dinaga tse ngata tsa Aforika di ntse di na le taba tsena tsa ntho tse o thweng ke di-visa gore o ya naheng e nngwe o loketse go patala tšhelete e ngata gore o fumana visa ga o le moagi wa naga e nngwe o loketse gore kapa o bona menyetla ya kgwebo naheng e nngwe melao e teng e setisa ka gotlhe-gotlhe monyetla o jalo ka ba bana hentse ntse di leng hore ho fihlela nako eo jwale tumellano ena e tsamayang le diphetoho le kutlwisisano le maano a etsang hore ho be bobebe hore re sebedisane mmoho taba eno e sala e le tofe.
0: Nna mekgatlo ya dibaka tse kang ECOWAS le SADC e matlafatsa kapa e fokodisa bonngwe ba kontinente jwang?
1: E loketse ho matlafatsa hobane sethathong ke hore bonyane e fana ka monyetla wa hore batho ba kopane kgafetsa ba buisane ka diphutheho tseo ba dulang ba ba le tsona go kopanela diphetoso tse ba nang le tsona. Bothata ba tsona ke gore mo di fitlhang jale di lematsa taba ya ditabatabelo tsena tse re buang ka tsona tsa bongwe ba Aforika le ntlafatso ya teng. Ke mo e reng jale ga go na le ba fosang mokubetswana jale e be ga gona ba re mmona le fosi. E ba taba fela ya go dula batho ba kwaelana mefokolo le ga e le moo jale e bang ketso e jalo e sekisetsa setšhaba. Ka mantswe a mang taba ya boikgogomoso le boikgabo ba bangwe ba baetapele mo o tla fumana gore ba sitwa gore ba supe phoso mo e teng ka mokgwa wa go aga be ba dumelela gore bofokodi ba bangwe ba bomphato wa bone bo loketse gore bo kwaelwe le ga e ba setšhaba jale seo ba tshwanetseng gore ba sireletse e le lona lebaka le ba ikopantseng ka lona jale se bonala se baka mosimo mme taba eo he ke gona mo o tla fumana gore ditaba tse kang tseno tsa ditikologo tsena tse re buang ka tsona bo ECOWAS Community of Central African States le tse dingwe bo SADC di ba le bofokodinyana gona teng a the se phene le gore ga re ikopanyeng re sebedisa bongata ba rona go fitlhela ditabatabelo tsa rona re thusaneng gore re supisane tsela re ithute go ba bang empa ga gona boithuto ga naga e bonagala e sitwa go ntlafatsa maphelo a setšhaba sa yone dinageng tse ding o tla fumana gore taba eno e qetelletse e kenyeleletsa mo o tla fumana mebuso e neng ka nako e nngwe ebile e sile e tlogisa setšhaba ba gatikela ditokelo tsa mantlha tsa batho jalo o fumana gore bomphato wa bona ga ba kopana diphutong tse gore ba sitwa ga emona teng ge ke ke ga rata gore re amagangwe le diketso tseo jale go tshwarang setšhaba ka tsela e tsena ba thola fela o seng jalo ba kampa ba tshireletsang jalo ke gona mo bothata bo bang teng.
0: Kontinente ya Aforika e ruile ka mehlodi le dirafšwa empa le ga o le jalo moruo ntse o thatafalelwa ke eng e tshwanetseng gore e fetolwe?
1: Ke taba ya gore dirafšwa tsotlhe le di tlhodileng tseo di tswang mobung wa Aforika le metsing a yona le mawatleng a yona di a rafia di fitlha di fetela dinageng tse dingwe ka mantswe a mangwe Aforika e gonke dikgomo fela kgomo tsa yona di gangwa metseng e meng jale e be Aforika yona e fitlha e fumana lebese ga e ba gane go sebedisa setshwantsho seno e reka lebese mabenkeleng Aforika e tlaisa ditlaiswa tse ditaemane tse gauta tse di-platinum le tse dingwe tse ngatangata fela di nkuwa le le jalo ebe di fitlhelwa mafatsheng a mangwe jale ga di sedientswe he di sebeditswe ka tsela e tsang dintho tse ngata tse ka fumanang gore di a rekwa ka boleng bo phaneng jale Aforika e reka ntho tseno jalo ka e ka ga se yone e faneng ka ditlhagiswa tse intentifa e jalo go fitlhela nako ya Aforika e ka etsang gore dirafšwa tsa yona di ntlafatswe di etswe thepa e feleletseng gore ya dimarakeng e sa Aforika go tla dula go na le bothata bono ba go buang ka
0: ke diphetogo dife tse potlakileng tse tlhokagalang go fitlhelela ntshetsopele e tsitsitseng kare o kontinente?
1: Leano la African Union la Agenda 2063 le tshwere tshepo le tshwere dintlha tse otlolileng tsa gore na pheko diphetogong tse ngata e ka ba efeng ke go fela boetapele ba Aforika bo bentsweleng bo kene ka dio le ka boitlamo bo phethaetseng gore maano a kamano le a mang a mangata a kene tshebetsong mme a phethagatse a be a netswe dinageng ka bophara.
0: ha re phetela puisano ya rona megatlo ya setšhaba mmogo le boraditaba ba tshwanetse boapala karolo efeng go matlafatsa boikarabelelo
1: go fa setšhaba tshepo go bua nnete le gore ba bebole le go pepesa diketso tse mpe gore ba kenye dikutlwisong tsa setšhaba gore ntho ga e le mpempe ga e le ntle e be ntle ka sesogong mafapha a ditaba ka mefuta ya majelo ka oso wa manolotsi a loketse ya boele a kobe tlwaelo e bonagalang jale e tota mogao tsena moo ba sebediswang ke bona batho ba ba na le bofokodi ba gore ka nako ngwe ba qetelela ba gatelela le setšhaba jalo o bona le baqolotsi le batlalegi le megatlo eno e fapaneng jalo le yona e kena gona mono sosolong ka gore ba amogele masiba a dimpšhe gore ba phatlalatse ka mokgwa oo ba etsang setšhaba matlho a nyoka ba phatlalatse ka mokgwa oo ba tlotlang batho bao e tlileng go gang go senang bogabane mabitsong a bona jale o fumana gore ke bona ba ba resang dikola taba eno ya go kenya letsogo jalo ya baphatlalatsi ke e nngwe ya dintho tseo motlhomong kakareng e silafatsa le go senya bokamoso ba Africa.
0: O sa buile ka taba ya bokamoso ke eng e o fang tshepo ka kontinente ya Africa?
1: Kontinente ya Africa lefatsheng kaofela ke yona e nang le setšhaba se dilemong dinyana go feta dikontinenteng tse dingwe. Setšhaba ke moruo wa pele wa naga e nngwe le e nngwe. Setšhaba ke moruo wa pele kapo wa mantlha wa kontinente e nngwe le nngwe. Africa e tsejwa ka gore go thwe is a youngest continent. Ha e ba baetapele ba ka ba tsetela godisong, kwetlisong le tlhokomelong ya batho ba batšha, batho bano ba tla ba le ditsebo le mokgwa wa gore ba fetole tshobotsi ya Africa ba e fe bokamoso bo hlakileng.
0: Dr. Shal, re lebohetse nako ya gago gagolo ka o buisana le rona tsatsing la ka jeno go fitlhelela nakong e tlang. Mmamedi yono re buisana le ena ke setsibi ditabeng tsa Africa, yena ke Dr. Victor Shale Misena. Se re fitlhisa gantle pheletsong ya lenaneo la rona la ditaba tsatsing la ka jeno. Motlhophisi wa lona ga ebile Rapeo Mokoena, motlhaisi ya ba Diangwane Moeti, mme ra laolela kgaso. O etsa bonnete ba gore tsena tsotlhe di fitlha wena ntle le tshitiso ya letho ke moloko mothapo. Ra balelwa ditaba tsa gora le gora ke mosi wa tshweu la ka lebitso ke Dipone Matshela. Go fitlhelela re kopana gape nakong e tlang kgotso.

0: 5 ya Golden Chain ka 164.99 fela. Le fumane ofitela ka di 7 tsa June. A re ke se se bakatsa se le mo tse 18.
1: Khatlo la pele nalaneng ya bolo setlhopha sa Bundesliga ya Germany RB Leipzig se tla isana odimo letlase le bahlodi ba PSL selemong se fetileng sa dipapadi Mamelodi Sundowns ho Red Bull Diski last number e le mokgatlhelo wa ho qetela wa re kaofela South Africa tour papadi tla bapalwa la botlhano la di-29 motsheanong lebaleng la Lucas Moripe Pretoria ka hora ya borobedi mantsibuya ditekete di fumaneha Computicket.
2: Ha motho a sa sebetse tlala e ikagele ka setotswana mme o bone malapa a arohana bana ba tswe taolong hoo o tla bona ba tletsetletse hohle ba batlana le se yang ka maleng ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokeho ya mosebetsi e baka hore ho sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse ho theha mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le ho tshehetsa boikitlaetso ba ho theha mesebetsi hore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re beng ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke molelwa
3: tsa dipapadi ho Lesedi FM.
4: Papadi for the Lesedi FM.
3: Tsadi papadi. Ho Lesedi FM.

Abri motle meso so idula hantle o le shimele metso mene hantle ka morao ho rena ya busupa e re ke wala liswetle o re tsebeletso wa lesedi busumbo na hore nana tsa dipapadi mo wa medi re fana ka ditikiti ho batho ba nne ba le sonolo ba mamedi ba bane ba le sonolo ba tla re letsetsa he ha o tse ba mo wa medi tla gona lo boha papadi ya Afrika Borwa ya Setswalle bafana bafana le Nicaragua etsa bonete ba hore he o hloi kopanye le gona go lukisetse jwale he ba mamedi ba bane ba le sonolo mo wa medi ke bona ba tla gona hore ka nnete ba hape tikiti ena papadi a wa tseba mamedi ga o seta o ke ke botsa maole mong ka nnete o ya papading e golo hakane ke tsedi ntsa dipapadi tseo e leng gore re tla tle re tutse bahlankana ba rona re bona gore na ba malalala o tsholo kae senyolwa ka mona ka leboya America setlhopha sena mo mamedi ke ha bo dihleketleke ha bo matamo weso mane mo e leng gore ha o thu hey volcano ke ena tsunami ke ena ao ngwaneso ho balea bo balea le ntja

0: mapakiso. Ah, man. O hana fela ma. Empa o tseba hantle gore boqhiko botse ho ibile.
1: Eh, hey, tla ke lo wena. Ke go ihlalalang ka teng. Ko wena o etsa e kae ka re gona re o jwana di mahetleng e ka re ka pari tloela. Ko re o re etsa e kae ka re ga mafutsana na kolantsi hanu. Ah, eh. How?
0: Empa ko mpolelle he mo sadi wa dikgolo. O ka senya eng ha re ka ba le keno nyana le leng hape ka pa
1: o boso emisa hona mo ka taba tseo tsa hao o nke ile haholo ke mashanwana a mohale a ntsa o thetsa ka ona go o tla o thusa o mpolelle hore e butle
0: empa mapakiso
1: potla ke qetile ha ke itse ke itse
0: he bana
1: a go be butle wena theola moya bona hle bona fela na go tsharetse
0: man mapakiso man
1: tsara
0: ke ndo le nthwena
1: ke mpho ya hao ke ena hle
0: e go tletse
1: eya a go tlwele metoto ya bofutsana hle nka go shebe mona
0: a tshe mapakiso
1: bona
0: ha le ke qetile sekolong jwale ke etse nka bukatse e mapakiso
1: potla ke hle a go phetla phetle mona ke itse nke go bontse fela go ka nnete boqheku a se go ye mo bongo wena o ntse o bua ka bona a go fepe mahlo fepa mahlo hlatswe mahlo
0: ke lambanna
1: a go phetle phetle mona hle o bona bona o ke ba itatswa melomo che ba o thutse sky sala rata
0: mapakiso di tsotse
1: e se a go sebele a go sebele
0: mahlo a ka na o shutha o tsona mapakiso
1: ke tlo o hlatswa mahlo
0: e man mapakiso o khopotsa ntho ke di lebetse mo sala ditwe
1: a go hopotse fela ke batla le kelello ya hao e ntshafale a go sebele ntho tsentletseng bona fo ke bone jwale he ore o so le bohareng ba buka ke bona fela ka poso selo o bona jwa
0: mapakiso man mapakiso man
1: o ikutlwa jwang ka morao o phetle maqephenyana a seng makae
0: mapakiso o tla etsa gore pelo wa ka eme
1: pelo ya gago e tla emiswa ke eng potla ga ke ntse ke le teng
0: ntho tse je
1: ee ntho tse se matenyana wa bona se ka dumela pelo ya gago gore e nne go tsofetse potlaki ga ke go ntse o fapanya maoto o ntse o phela ntse ke pheya mo o ntse o ja
0: e ka ba ka utlwa
1: ele bothata bo kae wa bona etlhe potlaki tlhe ya ko be butlhetlhe
0: e ntho ya nkgopotsa dintho ke dilebetse mmapasi
1: wena ke bone kae kare o nagana gore ga o tho batho ke maqheku e kareante o so raetile batho ofo go fedile go fedile o fediswa keng ae monna to etlhe ya ko tswe matsetseng itse o bona ka go ko phapane
0: bonaoosheba ebe ke qetetseneng go tšhaka jebanna empa mosotho o boletse a re o kga morwa wa se o tlatsa
1: boleke
0: ya nkgopotsa dintho ke di lebetse o sa ledue
1: bua nnete ka nnete
0: banna
1: o utlwa ebile pelo gago ya o tla ka tsela e nngwe
0: ke sengwe ko o ntshiditshidila mmapakiso
1: maaka madi ne ke batla tsona taba tseo ga o na le bothata
0: a ko ntshiditshidile letheka le na le tla go tlolowa
1: wena wantena ga o tlwa fela o ntse go o tsofetse go tsofetse
0: ke le qhekula madala seloga mano mapakiso
1: wa bona he

0: bona batho hai go ka mo khongile ga bua mosimo le bokana le wena ke le ka go khotlise go se bile ke ka ke challenge tswe ba le tshe ha ke tsebe go na pelo na ho ka nete e tla bua qhitsa madi o fela ha ile ne hai empa ke batla hore tabe na gona re feto ho yona re tla dula re tshe se tsa tabe le ngonya lo fela ha ile ne achi
1: empa siese ntho ke e hlokomela wena ho e hapa le ho e lesa ho tswana
0: dilo
1: ho leka ha ka ho wena ho ho tswana le ha ke hweletsa ka ga sekodisi se nang segotlo ho wena ke leka ho sebetsa jang kapa jang empa ha ho letho le mthusa
0: ke ya utlwa mma batho bona hore o skana na ho la ho le jwa taba ya hao kapa selo sa ba ha se utlwa ha le ho nna se utlwala hantle kore ho utlwela nnete fela o letse o lla bosibu na ka ho fela ke ya tse bona hana hore e ka nna ba selo sa hao ha se nkame empa hela o kenwa
1: ke letlile selase empa ke feleletswe ke kopile tshwarelo ka magega ke letlile ho bontsha ka tseleo ke itsholang ka teng empa ha o na letho le etsagalang
0: bona mme empa le taba go fela wena o sitwa go utlwisisa gona gobaneng ga ke santse ke dutse pele ya go bona ke o tshwere thoko go wena ke o tshwere letsoo la gago ke tena ke etsa jalo gobane ke utlwisisa gore o ntse le maikutlong aka mme wena ga o golo gore taba e ne ko bolelelanyane ya legato la ka wena ke a ga etlhe ga ke nagantle ma
1: sias ga o na letho la taba e ntse e bua go ntshwara letsogo thoko
0: ema batho se ka bua balo
1: ntho ke e bonang wena mone ke jalo ka sebodu fela se dulang sengkgela ga ona motlhang o nang le thabo ga ompone
0: se ka iketsa e ka ga o tsebe gona go baneng ke etsa tsona tsotlhe pela gago mane le nna ke kentse ke ke amegile ke botlhoko bona bo wena o lengwe bone
1: empa gobaneng selas
0: gobaneng
1: lefatshe lotlhe le ya tseba gore ke gobetse le mogale ga se patuo gore basadi ba bona surprise vile ba ile ba ntshenya le bitso ba bolela ka bogo ke ileng ka mmatha starteng ke tsose ke lelekisiwa ke mosadi wa bagae taba yeo kaofela o bona e sa fete kotlo yotlhe e banke ka tsoa ke bile le yona bophelong ba ka selas empa le ga o le jalo ga o neta a re nne e tswele pele o ne sa maikutlo a gago a se lesadu gore ke hulentse maikutlo a gago seretseng selas empa ke lekile o kopa tshwarelo ba ntshepisa go ntshwaretse empa le ka jeno le o ntse o nkgoba ka taba e le nngwe selas
0: ako kgotse go lelase ke a kopa wa tseba ke bone ka nako ngwe nna ga utlwe botlhoko o na le tselanyana yo etsa dintho ka yona o ba dramatic jena ma empa bona wa tseba keng bophelo mo batho ka o fela re na le tsela eo re pata maikutlo a rona ka yona ga golo jang ga re tlama go anana le maikutlo a rona a utlwa empa bona ke ne ke re go wena nna le wena ga re ke re bontshe gore re godile sa le batho ba
1: bagoleele
0: ntho ena e sa sebetseng e gaa ntho tse ngata mabato ntho a e sa sebetse ga ona le yona o tla dua go sebetsa le ona o fitalaneng obae ke one gana go sebetse
1: ke a utlwa empa ke a o kopa selase ke a o kopa ke kopa ga jale maikutlo ke bona e ka ona le ona o ko emeganyana ke kopa o ntlhale ga ke tswa
0: mosebetsi
1: se ke ikopelamabato
0: ga dintho
1: senkesa tsena e sa le goseng selase ke tlo theoela jwang ke le matlo a mafubedi tšekelela goseng ga ke tshwanetse ke tswa ka tlo ke ye mosebetsi
0: mamela he ga ga dintho tsotlhe taba eno ke yone e ntematsang ka go fetisisa dinthong tsotlhe tseng motho o ka di etsang
1: ga ke gole
0: bona wa tsa ke nako jale ya gore re behe morwalong a fatshe re tlolo jaga ntho re bona gore ya re imela fela kenyetsa ke thatafalelwa ko gore ke fetisitse morero o na wa ka gobane ke ntse ke o rata
1: mabatoke
0: ntse ke o rata ke re ke a bolela
1: nna itse ga ke bona envelope e o e tshwere teng ga o fitlha o e beya ditlhong tsaka ka bona gantle gore ke lengwelo la tlhalo selas
0: yo
1: empa ke a o kopa ga re bue ka taba e ga ke gutla mosebetsing ga jale ga ke tlo kgona go bua le wena ka taba ena
0: empa jale o tlaya mosebetsi yongwe e ka ntle o ntse o bontsha bontshwelelae a ko itlhakolobe gantle mane o se tana etsa ntho tse tsena ma e phomole

0: Ntabiseng Mojaki le moifore le buile haholo bakeng sa gaolo ya dikete tse thago magolo a tsheletse mashume a mahlanwana le metso robedi ya monyaka le ho sasa ke letsatsi metsotsonyane mashume a mabedi pele ho hora ya bobedi thapama ha metsotso e dula ho yele shume le metso supileng tjena ka mora hora ya borobedi nna le wena ha re fetise fela kgwebo re bone na ntho tsa rona di re beya ho kae bakeng sa tshebetso ke ya gutla.
1: Itlhophisetse 2026 Grade 1 Hollywoodbets Gold Challenge. Ka tlhodisano ya rona ya sefoto ya Season of Champions. Betšhata 50 rand kapa ho feta lebelong la dipera online. Kapa lekaleng le haufinyana le wena la Hollywoodbets. Bakeng sa monyetla wa ho hapa karolo ya 2.5 million rand le meputso. Betšha hona jwale o itshwasetse gauta. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa ho betšha ya nang le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumella ho betšha. Bahlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala wa ho thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006008. Kapa o romele help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
0: Sirele di super healthcare ke muriana wa batho ba baholo sebetsana le bothata ba mofetse hlahala silumi ho bo mme ha ba ile matsatsing ka bo bona o hlatswa madi le phalohi dimo ya madi ha mmoholo be ha tswekegele ha bela ditaolo le bakeng sa majwana a dipio e leng di kidney stones intsaseso le nyoko le uthusa bakeng sa serame sa masapo le manonyeletso a bopang hape ka bosona se matlafatsa sesole sa mmele sirele di sena bana le segeletsana e le muriana wa bana wo mososo bo busunki o tsang tshila na ngwane nga qeta o hlaha le ho ntsha lebese ha o mogusa motlo sa letsweleng le ngwana hana le leta le lengata o hloka segeletsana sena le ngwana sa ho leng hantle go khathatswa ke manual letswejane o hlatswa pelo ya ngwana o ka difumana ho hle Africa borwa le Lesotho le tsa ka pa WhatsApp le nomoro tsa +266 6212 0662 +266 6212 0662 kapa nomoro ya 072 0202 371 kere 072 0202 371 o ka letsa kapa o sebedise mokgwa wa WhatsApp ho 072 0202 371 bakeng sa sekeledi super health care ha mmoho le sekeletsana sa bana ho tswa ho ba dikgabane he balista
2: bua mputi ba bela nan tsetsengata o setlela bui kemisetso jangelo baba mona ha ba hloke ho ba le baleng hore ba be bua mputi mo putsa wa bona calling black label birya semmuso ya FIFA World Cup etse di tsebo mampudi Afrika Borwa e ba sharp ha se ya badile motse ka tla so tse 18
3: ngwanaka ke a tseba ba tshwenyana go tsohle ha o bona mahala o tswang Botswana e skampa ya ba mme o sa hlaetswe ke lethwale ho le hakalo le hai mamela he nana ke entse bo nnete ba hore wena le karabo ha le na sala le sotle ke na le karabelo funeral cover ya LNIG Holland tsietsi ya lefu ha e ka nhlahela ba nkgutlisetsa hae ba lata motho hohle ka hare ho dinaha tsa SADC hape ba fana ka tjhelete ya ho le hlokomela wena le karabo.
4: WhatsApp Lesedi on +266 6244 8775 hona le dipehelo
0: moetlo wa basotho o iteletswe mpile ke Dr. Tantsi bana le moriana o bitswang hlatswa o motle ha ho le bakeng sa ho hlatswa madi le ho matlafa seso le sa mmele wa hang ha o kula ka nnete re bona o phahama ska itshitlea ka lebotana ko etelele le bakeng sa serame le motho ana le mathata stroke ka boso ka bo yona hlatswa e be ha high blood letswe ke ke taolong o ina o kula ka pa o sakudi bana le moriana o mongwe o bitswang sejeso o motle bakeng sa ha o hitlwa ke thabe o na le lesokolla le lengata le ho tlalana ka mpeng le haibeng o lokela ho ya mohlabaneng kwana o ntsha sejeso ka mifuta yohle ya yona khombo ite mono ha botlhaza ha bo moetlo wa basotho e bulang ditsela e bile le le kameleko le ha e bo bona nthotsa ha o di tsa ma handle ka tle ntse ba o challenge bo yemo ba bophelo ho fumana khombo yena le muriano no wa sejiso lo bitswang hlatswa ho tswa ho ba moetlo wa basotho o ka le ba dibakentse latelang Bloemfontein o kene mono ho batho batsho Bethlehem 5 star supermarket fer yena geng Tuxedo Pharmacy Kroonstad kena mono African Herbal Klerksdorp African Herbal Store binoni mono ya mono mongotsweng ka Mothukazi o kene ka mono ka mane ka Johannesburg ya Park Central Potchefstroom Ouma Sevengel Pietermaritzburg Makoti Muthi Shop ka mane ka Ruo Depot ya mane Thandabantu letsetsa Dr. Tantsi mogamang ho 078-331-2082 ke wa moletsetsa ka pabue le ena ka mogha WhatsApp ho 078-331-2082 ka pa ya Lesotho ya +266-56-43-7616 +266-56-43-7616 ke motlo thola Dr. Tantsi mogamang o teng mono 078-331-2082 +266-56-43-7616 moetlo wa basotho
5: tebeletso e ratwa le sedi FM Rimoho lentswa ke roika di motlong ha ile ya robetseng yena ke bo hlasong ba ha
6: di go ya ga di mono
5: le sedi FM ke molelwa
7: dumela mo mamedi wa le sedi FM ke na TJ Omar o mametse ntwa ke motlong se teng le sa ha sa mamorato le sedi FM

metsotso e mashume a mabedi metso e tlhakotse letso ho ka morago ra ya borobedi ke la bobedi bekeng la bobedi le o kgwedi ena ya bohlano ya selemo sena sa dikete tse pedi mashume a mabedi ana le metso e tsiletseng kgwedi ya bohlano ya selemo sena e pepile matsatsi a mashume a mabedi ana le metso e tsiletseng ke la bobedi mamedi retiane hape nna le wena maqhubung a seya le moya ka ho ikgetha ke tlo lokela ke etse ditebo tse ikgethile ke leboe kgaitsedi ya ka pitso tsomane ke lebohile hle ngwana mme ke lebohile le tebele o ile a ba le wena maobane ea o tshweka ha monate ke o sebetsitse tjena ke le beng ba ka ba o sebetsitse tjena pitso e ke ponto wa celeb ke lebohile hle kgaitsedi ya ka ke lebohile o nnobe jwalo fela basebetsi mmoo ba jwa ke ye ke tlhaloso ke re thebe e sehelelwa hodima ye nngwe le mophekapheka wa noka o tla tswa ke dinoka bana ba motho ba kgaolana tlho e natsi ebile ba be ba jarelane mefokolo ke lebohile ngwana mme o ile a letshwaga leina la re mmogo maobane ke lebohile ngwaneso sebidi molefe ke o lebohile le wena tlhe o sa tswa nneletsa dithapo tsena lenaneng leno la dipapadi

teng le ena o ntse re bala ditaba tla dibala tsa gore a borobong le tsa gore ya leshupi wa tseba he lena la re mmogo bentse le kakatletse kgwebo ke bua tšhelete ke bua senogonogo manimanimane metsotsong ya mašomo a mabedi metso e metlhano ke na le kgwebo le metsotsong ya lesome le metso e metlhano ke boetse ke na le kgwebo ba ne ba bulete le bampho he ba lenaneo la lenaka la motheo ke lenaneo le teng tshebeletsong ya lesedi me metsotsong yane e mašome a e metlhano ntswa ke metsotsong e metlhano ka mora hora ya bo robong ke moo he re tlabe re kena lenaneong la lenaka la motheo lenaka la motheo re tlo sheba taba e bohlokwa hona ho lenaka leno la motheo re shebe rena na re ka baballa tlhaojwa maemong a na a diphetho tsa maemo a le hodimo re shebile le tshilafatso ya tlhaho le ho baballa dimela di hlwedileng dintho di ngata tse bang di hlodiwe e ka ba dinoka e ka ba dimela e ka ba tseo ka dinagana ntse re ditho tse ntsentse diteng tse sa butswang ke motho ka matso a gae mme ka bokhutshwanyane re bua ka leqeme la qetello ya tlhao na di ka baballwa jwang ke seo re tlang go buisana le moeti wa ka abuti Paul di go mo ntate molala re tla buisana le ena go sisiu ke re tlo sheba taba ena ya tlhalo na sesothong sa rona botšhabeng ba rona seo re leng sona mosotho wa tlala ke a botsa fela ka moya o phodileng na mosotho a ka tlala potso kore o loketse go tlala go latela seo re leng sona ge le basotho motho yo mo a re e ga lefedi e ntswa ke ketlo tla mo tlala mosadi enwa ha re saleng re ipotsa dipotso tse bang o tla nkagabela tsona ka mokgwa wa mogala gore ga o se o motladile he ko ene eno o motladile matshepiso o lo batla e mongwe he sethi ba mathe kapa moqeka gao kapaso gore na ke mosadi wa bokae e se le wena batho ba ne ba ileng ba kopana ka lona maloko a mabedi ana batlokwa le batlong ba ile ba kopana ka lebaka la ntswa ke le lejoni lejoni o sa molesa o sa motlala o sa lata e mong mathabo kapa mamang a tla mogeta ba gampesi e leng batlokwa le batlong ba sala kae bona ga ba babedi ba ileng ba bona ba kopanyang batho ba se ba tlogelelana ba bangwe be re ipotsang dipotso ka bona motlhomong bana e gutlwa ena ngwana ka gaolele ka gae mone re shebe bane ba thotseng gobane boemong bo bongwe ebile go na le kgomo ya matlala e tlajwang e kopanyang maloko a mabedi yana boko tse pedi tsena go kopangwa le bathotseng ba seng ba lesio re bua ka batho ba moya bona le ba gola bang he bane motlhomong ke a gola bona e sale le ba kopanya kapa gore le ba gole le tshwantse le tlhabe gogong le a gole bathotseng bane bana re ka nna ra kgolana matsoo ga o na mo re beyanang teng gobane ntse re tseba o ipuelele ebile ene re sa olele ka gaeno mone yona ngwana ka tlogo o ne ebile ntse re o ipotsana o ne o ikene kangka o le o ja makgoko mo o tseye dipuo tse dingwe di atlha batho bao ga o ja ga monate heno moo o ne o ikeme ka o le o ja digadikane kwa o ko ele mantswe ya botlhoko o gutle ngwana ka ga olele ka mona ntse o na le ka moragao heno mone ke batla ukwa bana ba ntseng ba phela re na le tokelo le bolokodi ba buampe ka mogore tsebang le go bua ba ne ba thotseng bona ba rolwa bang kapa he ga o thole kgekula mosotho a letlale leqhekuletše ka wena lehlala yo yo yo ka nnete le ya hlola kapo go tlhola lona fela basotho ga ke tsebe kapo gore o se ka motlala tshwanetse o motlhatlhamise ka e mong he o mosiwa pelee re tla e buisana taba eno bakeng sa lenaneo lane la sisiu education e teng ka educator development o tlhophisitse Thandi Tšhabalala mmetaba dingata tse re ditshwere mamedi ere ke bitse le yuson le rewinde lerato lena go na le ntho tse o ka dintšhafatsang o ko tsosolose ma ntho ena o thoa motho a le setafe o sebeile re le bone e ka o nyalane le a buti yao ke kgaitsedi ya ka mokgwa re leshebe ga re sa bona motho le motho a tšhokomisang mang rewinda ntho ena.

0: Lesedi FM.
1: Lesedi ke molelo wa metsotso le shumele metso robedi pele go hora ya borobong e ge ke latepule mphofolo a gisa kgwebong o re mama be bang ntse bana le bomme ba gateng ba hlokomeleng bo ulelang ka bona e le si iphumane ba bang ha ba lokela go bua le bomme ba bona ba ya dingalong tse khutsitseng ba bua le batho ba sa kgone go ba gabela go ha mo rata santsaneng a fa puo jalo mama.

le sedi ke mollelo e le metsotso e robedi pele go hora ya borobong goreng ya borobong mosi wa tshweutla ba le teng ga re balela ditaba wena tumelo metsing ka mo ka Klipspruit ke lebile gagolo tlhe a re ntswa ke ntse ke mametse go fitlhela goreng ya go qetela le wena mmajalane matabola ka mono ka Four Ways abuti sporo ka iwan a re ela Setshwana o mametse ka mona ka Protea South Tebogo Ntjoboko a re ko tlhomphile motswadi ka mona ka Velkom mo ka Machabeng Archbishop Machacha Mise ke lebile gagolo Thabo Joseph Machacha Mise Archbishop ke lebile gagolo ka mono ka Jacques Fontaine le ena ore ke ntse ke le mmogo le wena o fitlhele goreng ya go qetela le wena Gauta Godla ka Nkomo ka mono ka Manyanya ka Filjon Skruon Mokwena Malifu ke lebile gagolo tlhe le ena ore o ntsa dutse le nna go fitlheletse goreng eno ya go qetela o kamane ka Villiers le ngwanena we so hela ngwananta tempe si dumela hle ke mantho mangope ka manika ka rivonia hela ditshepulaiza ntswa ke jin na hle monga le bitso khiloti jo go nyena o qete nna ke khomedi ke lebile ka mono ka Four Ways le mamutsu ebe ha ikwa pantse dibitso ke mang seni mi ke mang mo batho ba mo di. Okay. Ke swai noka. Ha mantshebo mo ke lebuile hle gaitsedi ya ka mokotso ke lebuile haholo nanile dlamini ke lebuile ntswa kana dumela ke velapi o fitela re nya botla ka mona ka hanchabeng ka kwakwa re moho le ntate mpiti ka manika oknika kanana ntate motlatsi pogota ka moka Philip Hollis ke mang yena re o mametse ali N3 o nhlomphile ha ngolo lena ke mohlomphile hle ke ntata banana mo iketsi kwa lepe wa le jang jaka hey le janja ha ha ngopotse e utlo njwetsa go le janja Nox Pofolo ke lebile le wena lindela mafaso ke u lebile ha holo di jaka ganda musia ke lebile ha holo ya okay ke tla di bona tseding hana go ntse ya ne ke ge fela he tsena tse ke di bonang tse ka pila mahlwa ka tsa mahlwa na mahulu ke be ha ona ho re a ke bone ke le mahlwa makana go nka be ke batla thupa o le mahlwa mahulu bo ga o bone Mama Fubedi mo dumela nhle sibe ko singi ke lebuile le wena masabata male fane ka monoka o knika kanana motlophe malindi sa Solbeck lava singalo matlakeng mo Zastron ka mo ka seneka le matwabeng hle Master R ke lebuile ha holo le Edmond di gutlane ka monoka ka Phase 5 ka Bloemfontein ntselela hantle ka mo ka Phase 5 wena Edmond hey ke le tsaba hampe le hantle maga Tate stoko ka Potchefstroom ke lebuile ba go fitela midnight ke Maleshwane molapo ka manaka Alexandra East Benga ndenzeni ka mono ka Brandfort halo lalo mamedi ke di guides azinde ke di 26 ho se ho ke tika mosebetsi mmoho le rona wa mehleng mofukeng motho o ja wa mutlanyana ditsebe mona o go tla o tloelle o tsame ba gale kwekweng ke lang ho bana ba tshele ha letla le bebenya ka ka ditedi jwalo palo mo kwa ilana ke a kgola o kitikila mona te gaitse ke bone sa lo o tshwagetswe mona fela ke a di bona tse mashome a makanana le Miss Jemi ka se papadi Ao palo mo kwa ilane hle ke a tshepa o kitikile ha monate gaitsedi ya ka le matshepo ka mane ka masido ka tenezen matshepo ke a gola hle o bileletsa tsile monate nnana ka mono ka masilo ka tenezen le bohle be bang ba kitika letsatsi la bona la tswalo hle gapu ya mahlono no ke eo kgweding ena ya lona le keteke ya monate hle ke ga lefetse o le ditlokang ho feta tse lona di batlang ke kinketshoko legato

0: bana o tla thola di latetseno teng mono ga se ntho tse tla tsamayang o latelwano ke ga o ka ditshikela sekoti mono ga o kata o ditshikela sekoti wa dikwaela go sane ga o fitlha o ye polola sekoti seno gape e tla be le manyoro o ka jala mogogo o ka jala poni o ka jala mekopu mono e tla be le manyoro empaneng batho ka botswa ba bona ba se ba dinka ba di latelano keng mane ba re ntho tsena di yano keng gana jalo ga o tlameya go atapelano keng e ba mathata tsela wa ipotsa gore na ebe ga ke tlape ka ditshila tse tse tsang mokeng mona batho ba utlwisisa fela go ntho nngwe le yonngwe e ditshila e ka isano keng empaneng bofeking ba rona ge di baballa jwang dintho tse ga re di baballa ga re kena mokgatlholong o rong wa gore na re di baballa jwang ke tla teya motsala o gaupinyana o batho ba bangata ba borapedi ba rona ba botsebang ge ba ga ba le magaga ka mane ka maute ga ba le magaga ka mane ka motoumeng magaga ano a ile a kwalwa ka lebaka la bosaswa ba rona ge le batho ba rapelang ba borapedi mona ba botšhaba ge ya mane magaeng a re fitlha mane magaeng o ena le gore se fitlhe re rapele ge gutle ge se re re ee badimo ba re kwaletse e se re thea metse ka mono e se re gaga ka mono le gaga leno ga o ne o ka letseba ga emetsa le lona metleng ya lona mogao ga o mane e ne e le le gaga le galalela ga o fitlha ka mono wa ukwa le wena gore ke fitlhile sebakeng se seng empaneng ga nako e ntse e ya batho bane ba jalo ba fitlha e se ba gaga matlo ka mono ga go go ya ka mane ka sekoting se re tsebang gore ga o tswa ka mono o tla tswa le mobu ono o ne go o bitsa segwaso seno se ka mono sa mobu ga o go o ngwatha mobu ono kapo o ga metsi ano ka mono motho o sa gaile o sa entse motego wa gae o sa beile dijana a beile materase ka mono o sa re ke gae ga o kene ga o fitlha o beya tšhelete mono kapo o beya segantsho sa setsaya o beya eng kapo eng o gantshetsang go rapele mono le pele o patela mane ntho tseno o sa di tlositse ka o fela tsale dintho tseo re di baballa jwa mme gana jwale kena ntho e ka etswang ke gore fela morago kena ge le setšhaba kao fela ka kakaretso ge kopane le mmuso wa rona ge thege melao le melawana e baballang tlhao ena ya rona gobane e leqemeng la gore e ka re senyegela e leqemeng la gore e ya fela ge setlheng se e leng gore ge segoketsaneng sa qetelelo sa gore re latlhegelwe ke dintho tse ngata tseo bang re na le tsona ka lebaka la gore ga re tsotelele borapedi ba rona ga re tsotelele boemo ba rona bo re leng go bona ge bana ba mobu ke ka go o kereng ge bana ba mobu ge bana ba mobu gobane le ga re tla ba phoofolo fela ge tshikela madi ano a phoofolo re a tshikela sekoti ge a gotlisetsa mobung go bontsha gore ge na le borapedi le mobu wa rona ge na le kamano le mobu wa rona ga o ka shebana jale jalo ka e le kgwedi ya botlano go tlhobodisa batho ba ne ba apereng thapo ya bontate ba tlhokaetseng le batho ba apereng dithapo kao fela le diphatlho tsa bakodisheswa ka yona kgwedi yonae go etsetswa gore ga di ka etswa ka nako ya ne e le gore dijalo di teng masimo mane dijo tse re di jang bopone bo malele boeng ga re ka ga di etsa ka nako eno e leng gore dijalo di sa le nyanyana mane mobu o a bontsha gore o a kwata mme ga o kwatela borona botho ba rona o tla bona dintho tseno di bajwa masimong mane ke ntho e mosotho e mong le mongwe a e tsebang taba eno gore ga motho a ka tlhobodisa ga gantsa bula go a bata ga o keta go bata ebe go a bajwa ke ka go marena a ile a banya melao eno e reng o tlhobole ka nako e leng gore dijalo di kuile masimong ka yona le ga lefuli le teng batho ga ba tshware mobu ba ila mobu go bontsha gore re bana ba mobu re tlhompha mobu mme dintho tseno re ka di etsa kao fela ga re ka ga fumana thuto e nepaetseng di kgomo nna ntsa ke le momamedi wa lesedi FM
1: yo ntate tshwane molala o di beile o tlala seatla e a nang le ditsebe ke dumela o utlwile ko o la fitlha le mone ke sa e gopolela ena ya magaga wa ba tlhaba e batalatsa ka o fetisisa jalo ka o bile gore ke gona gape batho ba sentseng dibaka tseno tsa magaga dibaka tse neng di na le bophelo motho e mo la na ka kula kapa go thwe thariki eo go thofela tsa mo gatamane se re gata bang mo batho ba re go thule re dule ka mona ebile go entswe le masea ka mono ko utlwa e le ntho e nngwe nna enkgathatsang pelo go entswe le masea ka mono ba re ba dule ebile ba lo etsa le masea ga ke sa tseba jalo ka o tshofe ntse re tlhoka re le setšhaba re tshwarisane mmogo le mmuso e le go baballa ditikolo kapa dibaka tse tshwanang le tsena tse bang ke nalane ya borapedi ba rona re le maaforika kapa bana ba aforika ka kakaretso le ka re phethela kgwedi ena ya aforika ntate tshwane molala ke lebuile molemong wa motho ya ka tlhokang go buisana le wena o fumana ka tsela efe
0: dikgomo nna ntsa ke a fumane ya nomorong ya 073 44 66 566 0733

0: 4 4 6 6 5 6 6 ina le call ina le WhatsApp di khomo tsaki le momaneri wa le tsadie fa
1: that is funny ke le buile ha ho le ba le busi bo botleng dale
0: di khomo
1: ha se mo he mamedi ke tse o he ke a gwala ena na ke thuto ibile ke swantse ke re ipatlisise jwale ka gore ebile go le a tlwaele yang tse otho hela a se fela go ntse na le batho ba reng ba tshaba o ya magageng gothwe gothwe ga o ka tho gothwe e ntse ke mmatla gothwe gothwe o le kwalelwa ka mono o thole ba tshabisa batho fela bona ba ya ebile e sebile e le ena gothwe e sebetsa e qala ka ena ebe motho o sa e ntse gagae mono jalo ka ntate tshwane a tlhalosa materase ke yanoe a sankgenle ya monate ka mono ke gagae motho o re yena o ebile ba bangwe ba notletse matlhafi go thule o ye sebakeng seo o lo gata sebakeng se tšhena-tšhena go latela taelo efu a e sele ga motho jale tshwanetse e karabele go kgantshetsa ena le beng ba mapolasi yano bane dibaka tse dingwe se di ikarabelela ke tsa poraefete go beng ba tsone go sane ga ba gana e ka rere bothata jale ka sona seo sa tlileken se mong a sona gore ge batho ga ba qeta diphoofolo tsa ka ka mono le gale batho ba qetile diphoofolo o ya sebakeng sa bokapedimpa ka mona o kwetela nyeo nku ya motho mono o ikenya dinala molaleng mone ga e tlo go sebeletsa ga ke re lekeng go lokisa ga re qalelleng go lokisa batho ba tsebang ba ire itlhatsela go ya dibakeng tseo tsa mofuta o tse ikgethileng ge tlo lesheba ka itlholeleng tsena nakong e tlang gobane ebile ke lona le tsebang le o ya dibakeng tseno fela ntho tse e tsiwang ka mono o ukwe dimakatsa o tshwa go bua nnete ndate molana ga o sekala fela o beile 5 rand tšhelete e beng ya mono ga o potela fela monga ona o sa nkile ke ama gobane ga o bua ebile o bua le mathata yo na bona batho na re na le o ipisetsa ditshwene tse ka morathapa o nka bothata bo motho yo na botlhalosang ebile a beya segantsho sa gae a wena wa nka bodudisitse tsona ka gona ka mono ke sentse kutlwa mamedi e re metsotso a dilo ye mašwa abedi metse tsheletse jena pele go gora ya lesome ke tlo nka pina ke gotla pine nna le wena re tlo bua go sisi se re le o sisiw mona ke taba ya go qetelela le go kodumetsa kgwedi ena eo e leng go yona kgwedi ya Aforika gore na go latela botšhaba ba rona meetlo ya rona go latela meetlo e leng ya rona re le bana ba basotho na e be go dumeletseile go rona gore re tlale re divorce go latela botšhaba ba rona ba bo Afrika ba basotho botšhaba ba rona ba bosotho ko re sotlhe se re kgonang gore se re kogolole ka gara megabe ye meng nna tlhalo ke ntho e teng e dumeletseile ke tla utlwa ga o gutla mono tlo ntetsetsa go 086 003 084 le mokgwa wa WhatsApp o etse molaetsa wa gatiso go gotsitse e o tsebe mongwe a ka nna a be o santse e tsa gatiso o buletse radio jalo ka ntse ke bua ebe ntse ke ikutlwa ka morage ka moo e tsa gatiso mo go gotsitseng ke utlwe taba tsa go ditopalele mme be gatiso e yang tabeng ka kotlologo e se ka ba etelele be ke gutle botshabelo kwana o ntse o bua e be ntho e yang mo re e tlhokang teng 079 758 5066 ke WhatsApp mogaleng teng ke go 086 003 034 ke fana ka mogala ke tlalosa gore o ntetsetse mogaleng e seng o ntetsetse ka WhatsApp ke a gola ya utlwala bakwena morago mono e re ke etse tsena ke nke pina monana ga ke gutla teng o ipopeng bo mme bona o tla bo o sontse o buisana le nna.

0: Le sedi FM ke mollelo a metsotso le shumele metso robong pele ho hora ya le shume ke fitise ditaba tsena. Maboloka herbal tonic ke moriana o thusang bakeng sa segame, mathata a letshwea, mofetse, hlahala. Tswikire le high blood di ba taolong, o na le mofufutso o mongata. O hloka maboloka herbal tonic e thusa le bakeng sa lebanta, letheka, le bohloko, le silumi ho bomme ha ba ile matsatsing a bona sesadi le kgopho le pupelong. Taolo ya dinako tsa basadi tsa ho ya matsatsing le di alsa. Ya fumaneha maboloka herbal tonic Bloemfontein mono batho batsho. Limani Mdaweni Muthi Shop. Tabanchu Bahlabani Pharmacy. Velukomo Grace Med. Bethlehem Bucks Cosmetics. Kwakwa Impilo Herbal Medicine. Baletsetse kapa ba WhatsAppele bana ba maboloka herbal tonic nomoro ke +26 5007 1061 ke +26 5007 1061 kapa ya 0788 369 4161 0788 369 4161 ke mo tla fumana bana ba maboloka herbal tonic bakeng sa mafu ana a hlalositseng ba itse o letse ka pa WhatsApp le 0783694161 ka pa +26 6500 71061 maboloka herbal tonic
1: mo ho le sedi FM.
0: Mamedi ha re bua he ha re buisana nna le wena 0863003084 ke kukwe ke bone le melaitsa di gatiso kwano e teng ka nqena re ke etse tsena fela ntswa kana ntswa ke lele ntswa ke le shinyaza re ke bone fela mona ntho tsa ka di ya tsepa mana
2: amanzwa ke tlhalano ke ntwe ding mehlenya hana ba ha ile mehlenya pele ene le siko ha ona ba tlhano ke ntwe ding baneng ha re nyali re a dudisa ha ile ha o nyetse ka molao tlhano ha se ntwe ba nteng empa bela ona je ka re a dudisa a tlhalano e se le ntho bobebe fela o bontse o tseba ga ke a isa lotho a bo motho e ke mo tlhoka le bitso ka tebene ka mona mentswa ke ya lebo
0: ke le bile ha o lo mo tlhoka le bitso ka go Chelsea ba nkuwa fela ntswa ke a ona le letho mong la o sotlile tlana ntse ba bona ho tsiwe e khomo ke engwe taro a go tlhoka mana
3: o simpese dumela hle mtloka
0: dumela ndare
3: dumela motlogo e motle
0: ngwaneso
3: a o simpese bua le ntate moha o bua malati ele ka mona sebakeng sa Jabulani ausi jwalo ka bana ba Basotho go ya ka gone ka botšhabo ba gone tlhalo arch ga se nto e re butseletsweng le yona go tloa mehleng ya bontata gone mogolo go tlhala e ne ntse le sele le ntho e nqabileng kapa e sa sebedisweng o gopole go ya ka bontata gone mogolo ona ya bile mafumari a mangata fumane o mhlomba taba ba bahlano ya hodimo jwalo o no sina ntho tsa ntsa o hlala tsane e tla ba go lwe ke difu go ba tla fuma utho wa itlama wa ikana tla go lwe ke difu le go ne yalo ka sechawa sa Basotho ka nete a se ntwe e lukitse ke bile go lwa ga se ba go dina go ya botshaba ke go di re tswantse re ikotse se fuma ga ona eno ga le Basotho ka nnete ga se ya goneno tsamaiso empa ya go latelela se re kopa tsamaiso tsa ditšhaba tse dingwe batlanere sentse re latelela taba tseno empa go ya ka Basotho ka setšhaba sa gone sa Basotho sa rantsho ga se tsamaiso ya goneno ga ke itebogela o sempesi
4: kgomo ke kopanya diboko lenyalo ke lenyalo ka kgomo mehleng nyeo ha o sala di khomo o ne o sebedisa khomo ho kopanya diboko ho no hlabiswa bohadi ka khomo ho bolela hore le ke ke bela bala salana ha le salana ka khomo ene re bola ile mmona le khutlise moya wa khomo yena ha le kopanya ka khomo e le lapale le nyalo le ka moya wa khomo ena ena so ha o hlalane ka mantsoe a mang wa utlwa jalo ha o hlalane o tla ha o hlalane o tla nga moya wa khomo kae ha le salana le khutlise moya wa khomo yeo ka makamo khutshwanyane ho no hlakiswa go ge khalano ha sentweteng le nyalong le kopantsweng ke khomo ke le bo mentswa ke ke tsepa ke utlwa hala mo ga mo ba mamedi ba le sedie fe
0: e hlakile masikubela putsane re kutlwe motho ke eno be sedi haleo hello
5: mentswa ke
0: dumela mme
5: Re
0: teng ratuwa ke bua le mang go kae?
5: Mazibu go di makatso ka mo ka section 4 Mandela Park.
0: Eh ya di makatso wena wa dumela ke ntwe e teng tlhalano e botshabeng bo ba gona.
5: A tlhalane teng wa tiba ha motho a sa o nyala e tla ba teng mara ha ona le bana e buthata ho bana bana itlo ba problem bana ba tlo ba
0: Ukwa ha sa o nyala fela ba o fide bana re feta ba mmo le ka taba taba wena o dutsi baneng la sa o nyala a sa o ntsetsa letho
5: eh ha sa o ntsetsa letho
0: fela o fide bana o o ha o nyetse fela a sa o ntsetsa letho ona ta fela a se na le bana dipakeng ha o dumeletse ho ya ka wena
5: eh ha na le bana dipakeng ha o dumeletse bana ba to affected
0: Ho ba nonsa qala yeno ya dikhomo ibe bana ba latela ka pa bana ise di dikhomo bana besong di makatso
5: Bye bye
0: Nke te mogotsi ya ka ba ba e Mandela Park mo Ba bona isa mane mo no thuthu bana yana ba ga tlo tshwara ba shengena ka ba re wa u sia ntso mo file ngwana ba ya bona le bona e ka ba shengena ba ka tlonga mona ba kopane banka hantle Ibi lo mo tswaka ka ma papa aga ma na ke so buye mo mbono ele di magatswa ka ha se kina le bana tswantse yele go kwe ka kitswana nthotse tsa tswanela go bu sia ontso a u file ba bahlano a ke tsebe ba ya ukwana ba le bahlano o ntsa ka ohlala o ntsa ohlala o ntseditse di gomjwa le taba ya ka go bona ho ya ka botshaba ba bona ho dumeletse ile go ka hlala motho lo nna tla hlala le sana mo le kopana nteng le maloko ana a ba ntseng ba phila ba sa ikena taba ya lona ba le batho tseng ba ileng la ba kopanya ha ba o hlabiseditse o feta ba mo mogotsi e re ke fitise kgwebo ke khutle
6: bohloko ba o lahlehelwa ke moratu wa ha se papa head clientele e utlwisisa hore ho boloka ba o ba ratang ka seriti ho bohlokwa diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 o fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13 sms a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
0: e re ke utlwe motho mohaleng monana lesedi halao ee la ngwana mme wa ka ee yahle max ya dumeletse ee
7: nna ke bona ha se tlile boemong boo ba gore nna lona re tlalane Yoga ga a ile mo tswe. Ha re tshe ntwe. O mo a go bala ka mane, o mo a go bala ka mane. O fikela e be bile ke ka go mbane ba o ga hande re se bana ke nna go bona go. Ga ka nna ka tshetsa.
0: Oh, impele le hlalane ka tlunga mona, ha le fitla mahlong a gona itlekele thabile.
7: Eh, ah, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la,
0: a ke ke ntwentse ke bone e ke bona nye phila o thumetse metledi o tlana go kene ka ge mo go betse ka kamogeng ya bana kwane fela ha ke ba bona le ba sadi happy family ke yena happy married family a thing na ke se yena o ntse e bua o ga ntse le shebana o ke maatla ba ntse le bella e mong bana ke bone e ka e mo le mo o ga nna tikiti ya hae
7: ke ga nna se ba
0: Thank you, Mweketsi Kwalepe. Hala, la hala, la hala. E ke kutlwe mo haleng ke se ke khutlela di WhatsApp. Hey.
8: Tobela, sehlopha sa letsedi FM. Wele Peter Sir bongane. Ka mo mpho wa sekororo. Zale. Ya ke tshwanela re o hlale o kwa mo fisha o o sa dule o sa ntse re o hlale sta dule la ntwe se leng gona o ba se re utlwa mo lo o fisha wa no dule le a e wa hlala ngwane e wa mo ba on wa tsana pele thank you
0: aga ke na tsile ntwa ke tsela ya na ya hudu di se o swabisa dira ha itlo sebeletsa mana eh o se o jwalo ga maskubela botsana ge o hopole nkuyane sa le jwalo iketsa phuku jwa ka nkutsa batho o reng ka nkuyela ela la hlamolala bitso la ho fuwa le bitso mo fela ntate mona na hore a move on ibe ba lo dutsi wa leka ba lo dutsi matrase ke maikutlo a ha e ke a hlompha ka tsela e kgethile re kutlwa mamona
9: Mwela le siko tlhalo se se thumola ka pa botshabeng bona ba rona mmentso ya Jehovane na go nyetsa o sana tse ho na mang o tsama ke pele tla tsame ga tse dane tedi o tsa di ga ba na tsadidi ha ba me o sala mmentso a ke tlhalo ha ya ne pa hala mona botshabeng ba rona mona ke le basotho ya lo go bisa mona matatie
10: Dumela o sentswaki.
0: Dumela mme.
10: O bua le Sophina ka tenetsa le masilo ka phame.
0: Mm.
10: O sentswaki tlhalano ha sentho e hlotsweng.
0: Mm.
10: Ke modimo le fatse. Monna le mosadi ha banyalana ba tlameha ho hlalana. Ba tlamile ba arwanye ke lefu. Mara ka lebaka la mathata le ditsitsi tse hlane fatse. Ke tsona tse ba ka ngore tlhalano le teng. Yona ha sentho e modimo ana e hlotse hore be teng fatse. Mara ka baka la ditsitsi le mathata o sentswaki o kre monna sa arwana le mosadi mosadi le monna ka tshwanelo le ka mangolo a halalelang ba batlamile ba arwantswe ke lefu ke a leba o sentswaki
0: go thilebe mathele le leme la ukwa mo ga o mo
11: a sentswaki dumela
0: dumela ngwale
11: ke ntata kana le ritumetse le dintle ka mona ka dimpopo ka hamanyaka Mentsaji ke na hana go dumeletse ke ntwe dumele e dumele ya mme ya tlhalo ka megabe yo hle go bana bale la ga to ke ntwe iphellang a batho re ntse re ya tla sama ba ka manga itse me ke dumelana le hore dumelo eno e rena le ona rona re le ma Afrika go re ka hlala dango
0: a se mo he e re go bua me tso me hlano pele go ga ya le shume ikutlo ka mana
12: e go go re ntsaji a ke wa tseba la tla me ga o nyina ha ne go re kina ka nnete go ga khaitsedi e tle tsana no e teng se so thumbo so tlhose tsa sana go re kina sana se se pelanga na go re yona e nne tsi si yo tlalano se so thum pantle so thum sa khale but jo le hona go re tsi a tsi ne nyana rona e sa rentwe e na le garantie o ha go la ka bala nyana na hantle le le seula ha go le monetsa zo a tinte zo a etswa ngwa etswa maga a wai net fela ka la ho itala go fela ho vele phoso e monga kwatele mo fela ho itala a o everything is gone. Go lo salo. Eh, etmo go tana face 5. Tango.
0: Ga itse ga ke le buile everything is gone.
13: Hotso o sentswa ke, ntswa ke.
0: Mme.
13: Eh, tlhalano yona ho hang ha ya loka. Empa matsatsi a hona joale. Ka nnete tlhalano yona e se e le ngata ha ho le hobaneng. Eh, ha o le mme o ke ke wa emela ho tle o tle ke fetso. Ka nnete ngwana mme o etswa bolo o shapua tsatsi le letsatsi. Ba qetello o tlo bolawa. Joale ditlhalano tsa yona tjena di teng ka mabaka.
0: Okay.
13: Ma mehlenyane ya kgale ka nnete o no sa tshwanela ore o hlela o no tshwanetse o le ngwetsi o ngalle motshio gona jale a o ngalla motshio ke lefu fela ke tshedi ka sebokeng
0: a o tshedi ka sebokeng ka mone o bua ntho e nngwe e phamisang ditsebe tsa ka gore nakong ena ya gona jale batho bontate ba phamisetsa bomme matso le bonkgono ba rona gale ba shatjwa gampe ebile ntatemole o ne a tlo moshapela le go baneng a sa mmotse o ne a robetse kae ga sa mobotse o tshwa o ne a thabetse ore gayo ga o botswa le bona kore o tlo bone gore ga o thwe um ke kutlwe o na le dibuitse reng sera sa mosadi ke mosadi e mo bona basadi bao bomme matsale bao ke bona um mamatebo butle se ka mmotsa monna ga botse o ne a robetse kae go bua basadi ba bangwe ba ukwang bona ne ba ka nna ba mamelela peine ena ore be monna ya mosie bosibu kao fela ga o motse bena o tswaga mang ebile a kgutle a tlapile o sa ntse a o bontshana o tswaga motseng o mongwe jale go thwe o ngalele motsheo he motsheo o qetile bonkgona gona o ka ba bona ba matoma jwang ditlhong mo
13: ana ke la o ke go tsifela sa ba buisana nene ba gutla ya u a e wa mpola ngwe le sa ja khibala khala ga tola ka tanki e
12: ya mentswaki ana mentswaki ke la ka bona ngwetsi ngwetsi ngala ba onthumbo hadi e la ba bo monna le monna wa ja ba tsama ba lata ngwetsi ha ba fitla bo ntho a bo msadi ke ba tlwella mosadi ono ba nka ngwana abo ba gutla le ngwana abo ga ka ba nka le kgwedi mosadi ane ke a gutletsa ape bogadi mentswake
13: mentswa ke e dumela nna ka nnete ee ke a tlhalang ga ke no mamelela sefapano e qetetse gale tlhalano metlheng ya bonkgono le bontatemogolo kona ke re ke a tlhalang ga ke batlo o mamelela ke utlwa go ntse ke ja ke a phuthaphutha mogaswane wa ka mehaswane ya ka ke phuthe ebe ke phuthele sefalo ke gutlele mo ke tswang ae ga se nna ntsa a tlo ja ke utlwa gore ga e kgona go gobe thank you mentswa ke
0: ba re gona ntswa ke re tlotla ja mona ge tšhage re tshola ausiaka ba re seta seche sa motho a se wetseng fela he ke utlwile maikutlo a batho ba bangata a batla fapane ya mang ba re aa tswa le mona nnana ka mmila ga o tlo mamelela ntho eno um seta seche sa motho a se wetseng ba bangwe ba re le letho ga lele la kopanya diboko jale ga o itse ba ula wa tlhabisetswa wa utlwa go batla o le bima ga o sa tlhabisetswa nna ke o ntse o kena moo ja o qeta dinku tsa batho o le phoko jotšhe o se o ka tlhala lerato laka mamedi ke leboetse maikutlo a gago gora ke a lesome tshebeletso ke a lesedi o lekgotla la gaso la aforika borwa tsena tsa go qetela ge boetse re di balelwa ke mosi wa tshweu ntatamma batho

na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: Lesedi FM ke monlelo ile metsotso e le shumele motso le mong ka mora hore ina ya le shume mo go lokena ding ke ho educator development eleng lenaneo la thuto kwano tsebeletsong ya lesedi mabedi re kena ho educator development mmetan di chabalala o tlhophisitse ditaba tsena ka ofela mo re tlo ho buisana le monghadi Paul Ntisa ke titjere me se tlhoho taba ke taba ina ho na matitjere a ka tataisa barutwana jwang na go nyena ya dihlahlobo lenaneo lena lona o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwano le SADC FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives mamedi dihlahlobo tsa kota ga bobedi di le di haufi jwalo ka ha ba taqala e segale me re a tseba le bana ba bakutwana ba ntse ba sebetsa ka thata hore ka nete sepheto e be se setle se kgahlisang le ha o le jwalo bakutwana ba tshwanetse hore ba itlhophisetse nako ya mofuta wa yona bakeng sa ditlhatlhobo tsa bona ha re buisane le e mong wa matitjere hore na ba ka tataiswa ka tsela mofuta ofeng ha ba ya ba lebane le ditlhatlhobo tsa bona jwalo ka re le kotareng ya bobedi ya selemo sena sa 2026 mme moetsi wa rona ke ntate Ntisa fela ke pele ke kena ho yena e re ke hate mona
1: SABC Education thuto ke senotlolo se lebisang bokamoso bo atlehileng lenaneho la re mmoho
0: a se mohe ntate Paul Ntisa dumela motlong weso
2: a o mentsa ke hle ka moholo ga e
0: Re phetse hantle ntate Ntisa ha re tsebe wena hle mo hausa re apegi.
2: Ba e mentse ke ga le bua ka nna ke phetse ka nete ba tsana mo hawo.
0: Ee ya hle.
2: Ka nete mentse ke mikile bua ho lo ha ile mona re boetse ka pane hape hape.
0: Ee.
2: Ee ya mentse ke.
0: Ntate Ntisa re kwata reng ya bobedi ya dithuto mme e se gale re tlo bona bana ba ngola dihlahlobo tsa bona bakeng sa kota rena. Mme ke le ntlheng eno ya nakong ena ya ditlhatlhobelo ka e se e fitlhile re bone barutwana go na le ba bang ba sokolang ba bang kore ba bang ke yona ntho ne go a tshwara wa tloela ga ke tsebe motlho mo age tsebe ke bothata ba go dia go tshwarelela kapa ke tsele ba bopeileng ka yona e be go ka thusetsa boemong ba bana bao ba jwalo gagolo re shebile nako ya ditlhatlhobo bane ke mo re batlang go bona gore na bokgoni ba bona bo itshetleile go kae bo fitlha kae bo tloga kae taba tseno ka ofela e be matitšhere a ka thusa bana ba ba mofuta o tjena ka tsela e jwang ga sentse ebile ba tlo ngola jena bane ba le mong ka nnete e mong ke ntho ena gore ebile o ntsa sokolo o na le mokgwa wa gore ebile a be le mokgwa wa go tshoa o na le anxiety e nngwe ga tsebe le o balatse ba mesie maiko sa ntse a tshwile yona tlhatlhobo ka bo yona o lokiswa jwang gantle ebile a tataiswa le gore motlhophele o tlo ngola exam tseng
2: gotlhe mentswa ke dumedisa bo mamedi gotlhe mo a lengana teng e mentsa ke o ska o so tlhalositse nako ena ke nako e leng gore e botlhokwa ga go le bakeng la baithuti ka ofela ya pele ke yone eno ka nnete ya gore titšhere re leka ka ohle re leke ka ohleohle gore bana re ba kgobe maikutlo a matshwafo o leka go thola letswalo ka gona o ba tlhalosetsa gore tlhatlhobo a sentse fihlangana jwale mme letswalo le dula le le teng ka nako e feng kapa e feng ga motho a tseba gore o ya tlhatlhobong seno sa thusa bana gore ba seke ba ikutlwa e kare ke batho ba motlholo nakong ena e leng gore ba tlabe ba tshwile re ile re ba kgothatsa le ka gore le rona sentse re le bagolo tjena ga o tala gotho motho ya like ba interview ka ba tlhatlhobong tse ba motho ntse dingola ga o ntse o ntse tsa thuto tsa gago pele letswalo leo le ntse le fitlha re le ka gotlhotlhe ba thusa ka tsela tse jalo mme gape ke mona mo e leng gore gape re ba thusa le ka dijona teng ke scope mo e leng gore re tlabe re ba fa kere tlhatlhobong ena ya mariga kapa ya bareng ba selemo o ka lebelela gore tlhatlhobi o tla botsa dintho tsena le tsena le tsena le tsena o thusa ngwana gore a seka iphumana a lo bala le dintho tse e leng gore motlhomong di ka nna tsa botswa kotareng e tlhatlhamang kapa dikekeng tsa botswa re se re ba bontsha he gore hangata he maareng a selemo go tla bo botswa tsena le tsena le tsena le tsena ebile bolo ba dipampirana jwa le tsena le tlo fumana ba tlhatlhobi ba tla ba fanne ka sona scope seno gore tsang bana gore ba shebane le dintho tse itseng le tse itseng le tse itseng le tse itseng le tse itseng ha tana mo no sentse go theletsa bana le gore he ba sebedise dipampiri tsa nako tse sepileng ge montle motse ka bang pedi ka patharo go ya makao gore ha ngata ba tlhatlhobi ba tla ba ntse ba qotsa dipotso go hlatampiri tseno me ke tsene tsa ditsela tse leng re le ka o thusa ba ithuti ka tsona ba lokisela ditlhatlhobo gana jwale ha e le gore ba tshwanetse ba ngwele ditlhatlhobo.
0: Ntate Ntisa o amme taba e botlhokwa gagolo tšhe letswalo le mothong e molemo le rona sealemoyeng kwanong tse re na le letswalo ebile le e fetisisang ka o feta ke ntse ke tseba gore ke lo kena lenanong la re mmogo fela letswalo ka gore ke modisa ga o qala fela o kopana le microphone ona o ka bona le baedi ga batlile mona motho ga ke tshoile theola moyama ntho ena ga se thakangwa a se papa ka lebese e na le sekithi seno sa teng ga ore ga se ke e tseba kore nna ke na le boiphitlhelo bo godimo ga e ba letswalo ga le sa leo ke utlwa ke tshoa ke ya waria jale ebile teng ga o kene lenanong ebe o tshwaretse motho e mong aa le khale jwale o tla ka sela a ke le bile o tshile di dipo wa thola bile o hona le batho ba dutsi o bona ntse ba paisa ka maotong ka mo mone hore motho ena na wa thothontho le ngwe tshwara ka re o tla tloa idea jwale ha ba tshwaretse motho e mong jwale o ba o feta ka mogontso tloaetse ntse re na le letswalo ke tsebe ba sebetse mo le nna ke na le lona ha ke kala fela ke kena ka studio ka mona ke a tseba ke tshwanela o tshwara empele ke shebe dipapatso di teng o shebe o inteng ka nako mang ke lo bala ntho tsena o ye ke batlile ke re fugu yona ko go bontswa ke ye ke ya le yona ebe ke ya le yona ke a sheba ke ntse ke bala he o mane tsena ke lukisela ba bona le spelling se sa be wang hantle e tsebe ho fitisa molaetsa utlwa halang o shebe he ntho tsa ha o mane dipina wa ke ntho ngwe ngwe bona gore ntho e iluketse ebe ba le o yemela nako ya ha o duma phuana e o fe o pinye mike o ka nnete o bo mo fibelu ka le nna ho ntsona le ntho eno ya letswalo e se ho bane le le ka ho sitisa mosebetsing mo ho bontsha hore ka ha re fuwe letswalo ke e tshwana ntse le modisa o tshwanetse ho be le mo kareng o leka ho phenika teng empa o se ka o dumella ebe ke ntho e tlo o hatella eo bontsha fela gore o tshwanela o tiise o fitlhela ka yobane ntho eno o lo etsa tshwanela gore o enkele dikgato ebe ka nnete ga o enke le ntho e kareng ya bapala fela tjena o so buile taba botlhokwa ya gore ga ba tlo ngola ba fuwa scope ebile e le fela go lekanyetsa gore go ka botswa tjena ga o thwe bolo botswa tsona tseno tse ba di bonang taba yena o e ammeng ya di-question papera tse tharo tsa lemo tse pedi tse tharo tse fetileng bana ba jwetswa ka tsona le gore ba ka di fumana kae motlhomong e se gore ba lo di batla baneng ba bang motlhomong websiteng ya lefapha mo se ba ka kena ba di thola na e le go bebofatsa dintho bane re phela nakong ya gona bale re phela thekenoloji o feta nno lo batla ba bang gale bile a ditšhisi tse dingwe di ka mekukung ka ga mabokese go na le mokgwa bo bebe wa gore ba fitlhelele dipampiri tsa dipotso tsa sona setlhopha seo tse e fetileng
2: o teng mentswa ke o bobebe motlhala e mongwe tlo fumana ke ngwana a tla re a gona gae re tla re sa kgone gore motlhomong re ka kena marangrang ka baka di-printer gana sekolong mona re a ba fa ga ba ditlhoka ebile e monate ka go fetisa ke ya gore mosebetsing wa bona wa letsatsi le letsatsi a ke re ga o qata o ba ruta ebile o ba fa mosebetsi o ba o ngolang ka phaposing le ba le o ngolola gae bogolo ba mesebetsi eo re nka gona dipampiring tsena tse fetileng re fumaya re ntse re kgotsa motlhomo tla kgotsa potso ya pele pampiring ya le moseitseng motlhomo re kgotse potso ya bobedi jwalo jale ka nako la gae ke gore motlhomo ngwana ga o ka ba wa finyelela go mo feng pampiri ka nako eo a e tlhokang a phetlha buka yane gae yane fela ya di-classworke e ne ya mosebetsi ya letsatsi le letsatsi le letsatsi bogolo ke gore ke gola diperesente tse masome a robong tsa dipotso tse tlhaelang ka mo re dinka gona dipampiri potsong tsena tse ke buang ka tsona so tlo fumala o ntse mo file ena pampiri ena nako e fetileng a sheba ka ga buka gae dipotso tse ne bogolo di teng o na le mo a ileng a araba ga ba reetsa ditukiso le ena a bontshwa gore ena outla ifusa o ifuse ka tsela etle di karabo ke tsena jwale ke di ntotse le go di fumane ha bobebe mmetso a ke tsena no
0: tateng disa ha ke shebe di tshegena go nyena ke leng ho yona e tlokolosi ya ditlatlobo ntlenya ho tataisa ngwanenwa ke a dumela ka phapusing engwe le ngwe ya ho ngolla ho na le melao le melawana ebe titšhere ka nako e ntse e tlatloba kapa e batsamae tlo ba kata go ba ngole e ntse invigilator e na le tla ba jwetsa ga o fitlhe lata etsa gore o fitlhe nako e sale teng o iketle nakong e o beiweng pampiri ga o setho o e phele ko goba go na le melao e mengata fale ke gona mo o leng titšhere ka nako o ka moo o tlo kgona go bona ngwane mongwe le e mongwe gore na o malalala o tse o fitlhela kae gobane ba bangwe ga qeta o kena fela ntho e ke tlhalosang ngwa mmona a sa dudisei a tshwaga-tshwaga ntho kore e ka o ferekane o pene o loma pene ga so ka le longwale wa mmona ngwane no ga a iketla go gang le maikutlong le nako o thweng ga o kalo a ke re tiche go ntsa feta-feta mo na nna ke o ntsa feta a sheba tšhela inanetse tsa ga ya ke gopole tshwanetse a tsepamise maikutlo ka moo o tlo mo bona ngwana e kang go na le ntho e kang ya mosukodisa o thola be pene a ka pitla matswa a e ka ga fufulela le ona o batla bingwa ka mafinga ko ntho tse ngata di etsala e ka reng ke metlholo ke a gola ke nako e le letswalo le phagamang ka yona e be ga o tlhokomela ngwana mofuta o jalo o lokela go thusa ba obane ke dumela jalo ka nako nngwe o sebeletsa nakong ke 2 hours paper ya go tsa mo o nwa metsi ke utlwa ntsa ja nako e nngwe ba tshwanetse go be go bue le bona pele ba ka ngola kapa ga phamisa maikutlo ba lwa sa go sontse go ngola o thuswa bang ntate ntisa
2: tlamehile mentso a ke gore bana ba thuse pele ba ka ngola gobane gobane ka nako e ne ba seng ba ngola bua nnete ga isa le nako ya gore o ka nna ba re tsa mo nwa metsi ebile ga re sa tlameha ga go le jang nako pampiri seng e tswile ga o se ba file dipampiri tsa dipotso o se ba file tsona mono le a ka ba mmoneke ka re motlhomongwe wa thothomela o jang ga o na ntho nkabang ka e bua bane e tla ka motlhomong go na le se ke batlang go mo sebela sona mme sekebe sa tlhaela ntle ka pela ba bangwe ebile e tlhae le tlola ya molao ke ka o leng botlhokwa gore pele ditlhatlhobo di qala ke mona mo e leng re ipha nako le bona bana bana mona mo e leng gore tlabe re ba thusa ka metlha ya go bala lo balela tlhatlhobo ke bona mona mo e leng gore scope sena sa se fuweng o tlo mo bontsha gore scope sena o se sebedisa ka tsela e tjena le e tjena le e tjena le e tjena le e tjenana dipampiripotso tsena tse leng gore o lebe le tsona le tsona o tlotla go bala ka tsela e tjena le e tjena le e tjena ka tsona gana mono se ntse re gatelela le melao e teng e sebediswang ka ga tlhatlhobo gore o tsebe ka ga tlhatlhobo ka manne ga o tlotse ke tlhaga pelago ke feta pelago ke le tišhere eno e meng ka pela gago ka mane ga o sana monyetla ore o ka mpotsa-potso ga o sa utlwisise
0: ga o sana kogupu yane ya lona e ne le ntse group study o mong jwale je
2: o mong sana le pampiri le nna gompona o tlo mpona ebile ke tšhintšhile le motsamayo o tla bona
0: ore ntate disa ga so botseng tsatsi le
2: o e leng gore le melao e tlebe le teng ya pampiri motlhomong leqepheng la pele pampiri lengwe e na le melao didialogi tsena tsa pampiri ga ke a tlamela le go ko balela yona ka mono ka ga phaposi ya tlhatlhobo ke be ko tlhalosetse yona e tlabe le mathateng a gago ga e ba o tla e regedi fela e bo tla ingolola fela ka tsela ya gago o tswa go yona gana mona mo re ba lokisetsang teng sentse re sheba le melao eno melao eno ga ngata e fetuwe o tala pele pampiri o tala ka mono o sheba melao mme melao ya teng e latelwa ka tsela e tjena e tjena e tjena e tjena re ba lokisa nako pele e le go tlhatlhobo e atamela ebile ga ngata tlo fumana gore he dikolong tsa rona bona ba sela go thusa ka gore motlhomo ga etse motlhala ga e ba sesotho sa ka sengolwa ka laboraro e ba ke ka ka bone e ba ke la bobedi ka jeno tsena na o tla mmatle ba ga ka la bobedi le ka laboraro ntate o tla ba le bana re tla tshintsha timetable le molemong wa gore gone bona bana di goga tse ka bang tharo kapa tse ka bang nne tse latelelanang matsatsing ana a mabedi seo se ya nthusa e gore ke ba tlhophise tle ke ba tšhorifelana mono ke ba ke ba tlatse mogolo ke sebetsana le ditaba tsena ka ofela tse e leng gore nkimeng ka khona le dudukisa kana go hlatlwa seng e tadile so le di ke bona tala hantle le bana bana ba ngola hantle di re thutsa go lempa ha tsa go pala le bona semen sa tsaka ka tlwa ke ba le kisitse sa go pala mathata a jwalo a etsa go kana go motho go ba thata le go motho thutse ngwana kana go botata a sanga tabane le bona
0: ndare ntisa ho batho ba etsa mmogalo wa pampiri e tlongolo ha se lona ke ke sekolo mo ke botsa balo ke hore ebe batho bao ba planang question paper mohlomong ba na le tlhahiso leseding e feleletseng hore ntate ntisa sesotho mane bukeng yane ya botsang lebitle ke tsa mohlala o sa fetile ho hana bale mohlomong re o magareng a buka ke tsa mohlala ba tlo tseba hore ba tlo qala ka yona go tloa ga kae go fitlhela kae ga e ba go thwe ke paper ya dibuka paper two kapa ka tsela tse dingwe go botswa ka dibuka e buka e ba eetsang sekolong go bona go a tsebisagala gore se le fitlhile kae le barutwana sekolong gore ba ka bona ke a tsaya ba tlo botsa fela

0: ntse le hore ho etswa taba yane ya hore ho khutlelwe sephethong a bontate ntse ba lola sebetsa ba heka bana ba thotse ka tlase ho percent tse ne re di lebelletse o shebalo phoso e ka baneng ka ba ke di tshege hona le masa fitlang jwa le bana ha ba ne ba keke ba ga bantho ba sa itsebeng batho ba ba setang question paper ba tseba go se le fitlile boemong bofeng dithuto mo ho ya ka sila ba se
1: mentsa ke mona twa teng kona o no go tsela batho ba setang question paper go tla tseba mwana go tla tseba le motswadi ka hore ha se le mo setlala o na le ntwana o twinki ke mogalo wa go ruta wa selemo ka ofela o ile ngore ga tlabe go fuwa ke batho ba re tshogisang ba ka godimo go rona bana ba e leng gore ba sebetsa mmogo le batho ba setang kapa ka nako go fumana ke bana ba setang ba tlabe ba ka fa ba ga lemong sena ka beke ya pele le etsa tjena beke ya bobedi le etsa tjena taba tseo ka fa tlo fumanang gore booking ya ngwana ya mehlamehla ya mosebetsi o fuwe copy ya gore kotareng ya pele ka beke ya pele se kelele beke ya go qetela ya kotara eo sila ba setsa maka tsela e tjena na go etsetsa le motswadi ya kgona go bona gore go tshwanetse ebe tichege o sa le mona le ngwana o sa le mona na mme rona o tlo fumana gore gape mme re botsa gologolo ke motho ena yo thweng ke ke ena re tataisang ya re tshwereng o tla nna re botsa gangata gore re nne re etse ntho o thweng ke tlhagapilam coverage re nne re gotlela go yena re mo bontsha gore lena le letsamaiso le re lefueng kapa moralong wa go ruta go ofeng re se re le mona re morago motlhomong ka beke re le re ba le tshitiso ebile bo bua gona o tlo etsa jwang gore o lelekise nako e nno o qeteletse o le moche jale ga tlhatlhobo e tlala ba tseba gore tlhatlhobo e tlala magareng a selemo buka tse pedi tse e leng gore di a etsiwa pampiring ya bobedi ditšhege e nngwe le nngwe le nngwe le nngwe le nngwe o sa di qetile ebile o submitile a bontsha le gore o sa e kgapile curriculum o qetile bana ba ka ngola baredi ma le motswadi tshwanetse ba tseba go ya ka tafleyane ikara buka ya ngwana ka mane ngwana o tla ba nna thike bana ba tshepala jale gagore e ka ba ka phoso ma e ka ba motlhobong tlhatlhobo e ka fitlha e le go ka nnetetise ga a fitlha le bana ga ba rutlwa e ba ka phoso mentswake
0: tate ntisa wa beya taba tse botlhokwa gagolo ga ka ke re shebe batho bokgoni ba bona bo batla bo fapane motlhomong wena go na le leano leo le sebedise molemong wa barutwana bao ba rutang thuto tse o di rutang sekolong ge batla go ukwana ke tsa mofuta ofe mme o bone di o sebeletsa motlhomong e ka thusa ditšhere mong ya mametseng ga re bua jena wa sokola ka bana jale o thole go na le bana bano ba ntseng ba sokola bo bona ga ngata ke tsebe gobaneng go ba jalo bana bana be re tlo bona ebile o thole termeng e re tswang go yone a feitse has ke bana ba tla ba lelekiswa ka morago gore ko go kukwe ke sa tsebe di-weekend tlase hayo afternoon studies o dochise o ntse a dochantsa thotse di-level two termeng e nang go tswang go yone ko go motho eno wena o le tichege kapa misere se o mohuta o kwabile o mo utlwela botlhoko gongwane o batho ba modimo ko ga a tshwanetse bale a phamise dikausi jale o dinyetlhisa di repe a ditlhatswe ka metsi a chesang ke wena bale ka mora gae e kare e se ka o etsetsa wena molemo ee le wena o ntse o etsa gobane o batla bana bao ba rutang thuto eo ga o sheba sephetho go shebe o ka nnetse aa bana bana ka nnete ba sebeditse gantle golo motlhomo ba fitlhetse target ene le beile o latelang ka o fela ke dumela ebile ntse e ka re ntho e ka nnatlhodisa nomane ga o batle bana ba gao ba feile be ke segobo di-meeting stafgomo mano a bontisa ba leo la sebetsa ba mogotsi e ka bana ba gago ka o fela tlelase mpho o tsa e le tlelase mpho kotsho o na le mathata ga o sana le peresente tse itseng tse batlang diphamisegerešhe e ntse le bana ba ntse bangwe ditshwarela ka matswa a bona ba bantšhe e ntse le bona bano ba dotšhang ebe di a mokaka ka exam romo jale go dotšha bona ba opasitse ga o thongwala tshotla ka ntho o thola di-level two ga ke re shebe go matitšhere a sokolang ke bona bana tshwanetse ba le molatelela molelekise mekgwa kapa metšha e wena o e sebedisang e ebe ya mofuta ofeng go bebofaletsa le motlhomong basebetsi mmo le wena dikolong tse di bamametseng ka sena sebaka go tseba ntho ena ke a gola e tlong sebeletsa nakong e tlang e ntate ntisa a ke a e sebedise molemong wa go tataisa bana ka nako e nana e re leng go yona gore ka nnete ba iphumane ba phuthuluile ba le malalalaotse o ka lona ntwa ena ba sena le letswalo lefe kapa lefe le ba emang ka pele go ka tlhola
1: watsa mentswaki hey itabene batla pelu.

0: e go bana ba batla pelu go ntongwe lengwe e ba yetsang ka ba ke bana go bona ntongwe lengwe ke papadi gore motho so o eleletse gore la ntse le ka ba bontsha e la bana ba ka go phile bona ka ntle ka mona ba tla bo le bima go bona a ha le so tshabe le nletsatsi go ga so a so gangi jole ntwe motho e etsang ke ya gore o ba le pelo le mamello ke ya gona nna ntho e nsebeletsang ke mogo wa puo o e ba motho wa sebedisa go bona ke fumana gore ga ke etse motlhala go na le gore ke re go yena o tlo feila gore nkampa ka re go yena ga o ne o ka wa sebetsa wa fetola tsela o sebetsang ka yone o tlo pasa ke ntse ke bua ntlwane ke buileng empa ke fetotse fela mantswe le mogo wa puo ke bone o nsebeletsa golo bane o tlisa molaetsa ka tsela e leng gore e fapane ke nnete tla nne ke balelekise bana o beele banatlwane ba lelekise o beele pelo bakeng la bona empa gorena o reng go bona le gona ke bone ka nnete gore e botlhokwa go le mentswe ake bana e mosa ntsa o tena a bale ya jalo o ile moya o bona fela go sena thuso jole ka nako nngwe ga ke sebedisa puo e leng gore e mogoba moya o feta ke moetsa jale ke mo gatelela go feta ke mo tepelisa go feta mme nako ngwe ga ke mmontsha letlhakoro motlhe molaganya gore ae gona level 2 mono o ntse o ka kgona go ya level 4 kapa level 5 ga o ka wa fetola tsela e o etsaneng tho ka yone e seng thogo fela ke nne ke mathaka a makaga go fela kapa ke tlo o tlwelela o tla faila o boga gabo ro sa elema nako ngwe ga ke tshwarwalo o tlo fumana ke modia moya o feta ngwana motho o sa tla re fela o na taba se ke tla bona motlhantlha tlhobo nako ngwe go mmontsha fela ga ae o ka pasa o ka fetola tsela e o etsaneng tho ka yona ngwana ka nako ngwe tlala mogolo a ben a dise jale ga o se ba tshwere ba le teng bana ba batla go sebetse ntho ngwe gape tla tsenya misa bana ke ya gore ko wena no ba bokeleditse ga ba fitlha le teng jale o tla iketla
1: jaloga
0: bonagale go wena jale le bona ba bona ba arch jalo makala gore go titšhereng eo ba kgothalele go ya ba thabele go ya be ba dule ba seke ba tswa fo dilelane digwagagwaga gobane ba tsewa titšhere eno ka mono o tla fitlha ba sebetse ba batla ga ha ba le teng fele go ba sebetse o ba sebetse le teng o ntse o ba sheba gore na ke bafeng ba bonalang ba utlwa ke bafeng ba sa utlwing o santse o ile o ba agola heo ya ka di-level wa tsaya bana ke di-level 3 tsaka bana nka kgona ba isa di-level 4 kapa 5 bana ke ba batlang ba le godimodimo bana nka ba agola ba sebetsa ba le bang ka se bana le bana gagolo bane ka nna ka ba fa mosebetsi ke mosebetsi o batlang pele mantswe a ke fela he ka nako nngwe nna ke dintho tse motho o di etsang tseno mme ke bone nna di ntshebeletsa
1: wa tseba o buile o tlala seatlanta tentisa o sebebelo ka ga o se ba bokeleditse ba le mona o shebe o ntse o ba lekola wa bona ntswa ke o ntse o utlwa ee ya tiša ke itseng o tlo phetha ntho ga e ba utlwile o tlo etshobolo ka o ntse o mo tlhalosetsa gobane le bona bana ba ditletlebo ntatentise o ba utlwa ga ba kopane ba lefonoka le le maditšhego a amang ntatentisa ga re mo ukwa mpe motho eno ao soka mmotsa ka dirisa jwale mo mogotsi wa tsaya motho a go utanye motho eno o tsebela ena a le mongfe go na le maditšhego o tla bua le mabuabuabue ga re utlwe next phiroto tshepe ya lla o sa tswile go tsebela yena go na le batho ba rata gore motho o tsebela yena jalo ka ena ebile ka bakeng sa mmetse ga tshwane a solofa pole ntho mono ke motlho mo fueng yeo ye nngwe go tho solofa batho o tseba go e tsaya le mo ake ka re o diwatla ka tlhong ka mone ena to the power eng karabo ke eo ntate o fitlhile ba mmo ei go ikgakgolola go motho e mongwe kare batšhaba se gole fela motho jale kekešo ke re ntle le letseng le gona batho bokgoni ba bona botloa ka o fitlhela ka gobane go na motho a tlo o fa ntho e nagantle gore e be re fitlhile mo karabong ya 14 ge la ra qhaqha yane ga e exponenta ka bokana ga e multiplya ga tlosa ga re fitlha mona ga etsa tjena ka gore karabo isetse le minus re etsa ke gore o kwele motho a o fang a o ratisang thuto I mean subject eno o tlo e rata fela ga sa tse go fa yona je o qetelela bile o tlhoile gore o ke phirota mmetse bana ba sa tla ikisa di-toilete ka ntho e siko o sa dutse ka mone go botswe e mongwe o tlo bona ga se ba tse ba le bangata gore nnyeo ka re ga se go tlisa latse o ituletse ga ukore o tlo ba le mamelo ya o mamella o feta mo fela he ka tsela ena le yana le na lo tlhalositseng gore le ha o so ba bokeleditse share ba o rena sena so ntse o seretsa ba se utlise wa no tla ba bona le ha o ka mo botsa potso ka ba o ba shebile ga e ka go ba sokosokola ba ne ke a tse ba ihlile ho thathanyana ka go kekele ke o phamisa di level tsa bona ba tloe ho 4 ba ye ho 5 jwalo le ba 5 go ba nne ba le ke o phamisa di level tsa bona ngwana a thola level 2 gore ke u kana u ba le taba ya gore o mo bontse ka tsela e mo fang tshepo le ha o mo bontsha e se taba ya gore fela nna ke a gola go di fela moshimane wa ka o tse ona maje na ska ya kana na le fa phala mbatala wena o no batha ke to lelekisa go go thola ile mantsi a botlhoko go bana gore nna ke kene sekolo na go ntsa ka ke tlo tsa matha ka mogalona a go mo bontsha go bana ba ka ke batla ngwane mongwe mong a ba thotse 40 kapa 50% examination e tlo ba bo bona ba lekeo e ka reng ba competition apa ba tlhodisano gore jwale ke tlo sebetsa ka thata ke ba a ke batla go fetswa ke pule o tlo inama ka thata gore a ke gore go be le ntho e itseng bane le ga ba pasitse e be e se ka ba taba gore fela ba sosothelwa fela ga ba sebe ba sa tleya examing eo kapa testing eo kapa class working eo le ga ba sebeditse gantle no mophaphatho o nno gore ga o so ya pele go feta mona gobane go na le matitšhere a mang a nang le mokgwa wa gore ha ebe ngwana ke etse motlhala o na tshwanetse a thole 50 a ba etsa 49 kapa 48 a shapuwe o thola moshapare ke batla o isitse ka ithuye jale nna ke o thole yane a ntse a thola madoda score mane o thole touta le di-50 a thotse 10 a mogotsi 40 e kanakana mare jale go na le baka nna ira ba tlhama ntswa ke jale osi 40 o la sebetsa ba mogotsi o thole dikere fela jale ha ba bona o shapua yo a fotsitse ntse pedi fela ora butle le nna ke leke o tisa le o tlo tisa ene o tlo etsa a thole 100% mme le bane o ba bontsha ka tsela e ntle ba lokwa o supa gore mo be hantle e ke ha o ka tisa o feta mona mogotsi o late 40 yana bana re sebeletsa yona re etsa jene o mo fa tshepo ha o mo robe maikutlo o mo fa mogolo ka tsela mo futa ntate ntisa jwalo ka ha tsha dumela tshe e se gale phala e tlalla o ka ba fa molaetsa o feng bana ba rona tsela ya ona yeno jwalo ka o so bontshitse ba di-question paper ba shebetsa e sutileng ba shebe le scope motho a se shebe e mong ga o sana le bagotsi o mong wa se sheba o ipotse dipotso o tlo itshwaya o seka ithopa bane e mong monagana ga ropa ena o tlo ropa le ka mane ka exameng o batle o inepisa o ntse o tseba ntho ena o ifositse o ka ba fa molaetsa o feng tade
0: ga tsela bona mntsi ke tlhatlhobo ena ya ba re maselemo motho a ska ai ngola fela a ya fela sa itukisa ka o feletseng a nna re tla disa magaolagang e be bona ba tsebang gore tlhatlhobo ena ke engwe tlhatlhobo tse golo tse e leng gore di nka karolo e golo o etse matshwa a feletseng a selemo ka o fela go tloa baithuti motlhong ba ba tlase o ya go grade 12 o ya tshwana ka ofela mme ke ngwe ditlhatlhobo tse o tla kgona gangata batho ba tlhatlhobi ba batla ba tisa letsogo go feta kotareng e fetileng o tlo fumana gangata ba se ba batla ba kentse dintho tsa silabase ka ofela gobane ba tseba gore bogolo ba matitšhere ba batla ba se ba tletile silabase pele ke tlhatlhobo e batlang e le matlanyana ke tlhatlhobo e feleletseng motlhala fela pampiring ya sesotho dipampiri tseo di ditharo dilongolwa pampiring ya sensemane pampiri tseo di ditharo dilongolwa ka ofela dipampiri dilongolwa ka ofela di feleletse mme ngwana e molemo ya itukisang ke rata gore go yena tsela eo fela a e tsang ka yona ga a shebana le thuto ya dipalo physics kapa mats a etse jalo fela ga a bua thutong ya sesotho kapa ya senyesemane ona mogolo o ona maatla ano bona boitelo bo a nne a bo sebedise ke go bona ka mehla e ba ka phoso gore a fumana level 7 e physical scienceng kapa metseng a ba le fumana level 5 e sesothong puong ya e buang ga gabo kapa ona senyesemaneng jalo tsamaye le gore ba ithute gore ba balance tsela ya balang ka yona ballang mmetse ka yona kapa practicang ka yona a tseba gore ga a sheba thothokiso ya Sesotho o lokele a sebedisa ona maatla ano mme e be bana ba e leng gore ba ithuta o sebedisa dipampiri potso se ka se ke tlhalositse mme ba tlwaele dipotso tse bang di thata re ntse re le teng tlhatlhoba ya soka e qala ka go tse dinga di songole ba nne ba re botse ba re potso tse itsentseitsentseitseng re di araba jwang ba bangwe tlo fumana gore ga ba fose bane ba sa tsebe ba fosa gobane ba sa ka ba utlwisisa tsela eo potso e botsitsweng ka yona jale ba nne ba re botse re ntse re le teng ka go fetisisa ba itukise ka go feleletse mme ke ba kgothaletsa pe mentswa ke tle ba ke ba lehele go sebediseng ntho ena yo thweng ke meta we le seba na marona ya ba tsaka tournament tsaki
1: meta wa balishwa ka exam go munga final e bile bale wa tsa ha o bua ka meta ntateng tisa ke shebile ha o le hololo le bana ba gona ba grade 12 ba hopole ba lotshwa ke batho ba sa batsebeng ha o tswane le mona na ntateng tisa ka ge ke bone ntswa ke motlong ona le ka bolo ka hore ha ka ba botlomo ile ba taba ya hore ha o tlisisa ka tsela ho botsitsweng ka ona hona di project tse tswang so sheba hana matshwao mane a project e itseng ho sompa o tlatseletswa mpa fetele ke grading eng grade 12 ha ona ho go tlatseletswa ka matshwao wa feng kore a di project ka pa ing ene le yentse wa ukwa mo tshwantse be wena re bone bogoni ba hao
0: ka nne
1: meta o ka iba lo ka mo he ka ka ka final
0: Hayo mmetsa di phone tsa di setse kwa na mmetsa ke hayo mmetsa o ene ntse bo
1: ha mo la le se go wa se ke tla na se tswa ho yena se
0: mmetsa ke ai ene re le ka ba u tla bana ba grade 12 yo le botlhoko le university kwa na mmetsa ha di melwa gore le di assignment ke ha o di tsa university se bana le mogoba bonang ha o se itse mmetsa la sa o se
1: mona mona sentwa ke mona
0: gore re ba khotaletsa bana ba gona ho ile hletlwela mmetsa go bana ho tsa bana ba hlo go nna hanela ka bo bona ka nnete ke ntse ke ba khotaletsa nyona ga ba bala mane ba be le mmetsa ka thoko ka kwana motho a ka ipalle a ntse magabane a ntse go ne ba hae me ba di tsamaya di-class tsena tsa tlatsetso tsa bometelo tsa bo sontaga ba batla ba seke ba batla ka matheka mara bona e le bona ba re batlang mo go leng teng ana jwale jenana motho a tseba go shebile bokamoso bo e leng ba gae ga iketela mentswa keke ke re nna ba shebelegana jale gona e be theko ya mafura e tsamaya jwang ko ba ke ba ithute ba shebe na bophelo bona bo seng go le go bona ke bophelo bo tukang jwang mme ga motho a ka nna a bapala ka bokamoso ba gae boka matsonga hai ka nnete o tlalela metsotso
1: ndate ntisa ke le buile haholo hle kana go o go fileng yona molemong wa bana ba gona thuto ya ngwana motho e motsho o be le busiwe botle bo igetileng tataka
0: ke a leba o tlhementse ke le wena fela go hle mo mamedi hai be khotse
1: thank you ndate ntisa mamedi ke ntate Paul ntisa o na hlia ditshetla jwa lotaba tseno motlong weso tsa hore na ka nnete ma teachere molemong wa dihlahlobo tsena tse bana ba tlang ba di lebile e be ba ka tataiswa bang ba atametswa bang ba itlhopha jwang go tlotla ngola tlhatlhobo eno ya kotagena ya bobedi kotageng ena bobedi ya selemo felo ka ga batla ngola e segale gore ba lokela ba shebe le go sebedisa metšha ya mofuta ofeng ke lebuile tlenda tentisa felo ka ga o bontshitse gore jale ba lokela go tataiswa nakong ena ya ditlhatlhobo ka tsela tsa mofuta ofeng ke metsotso ya leshome le metso e mene pele go hora ya leshome le nang le motso o le mong thandi tšhabalala re lebuile ka tlhophiso ena ya lenaneo lena ebile ka bolona o ne o le tlisetswa ka motlotlo ke SABC Education kwano lesedi FM SABC Education Enriching Minds Enriching Lives
2: SABC Education thuto ke senotlolo se lebisang bokamosong bo atlegileng lenaneo la re mmogo
1: ke la re mo ho metso se le shumele metso me ra ropile ho hora ya le shumele nan le motsolomong mamedi hore nyane ya le shumele motsolomong ho pola la bobedi tsena ga na le sehlota ba mo ghetlo sheba taba yena ya hore na o mamela hantle ka hloko mona ke bua le lona bo mamo sa dinyana bo mo girl na o ka hudisa ngwana wa monna wa hao e o monna enwa wa hao a bileng le yena o entse ngwana le mosadi e mong monna enwa go bile le ngwana le mosadi e mong a ntse a dula le wena a sa ntse a sentse a o nyetse molekani wa hao monna wa hao ke enwa lenyalane o iphumana le o ba le ngwana le motho ye mong ka thuko o ba le ngwana ka ntle ho lenyalo lene e seng le wena o lwetsa ngwana le motho ye mong ka thuko na ngwane wa monna wao ke ngwana monna ao o ka mo hodisa mabaka ke ana motlhomong a ka susumetsang teng mo ntswa ke mo hodisa ke mokeneng a mmaa ya le kae motlhomong ga re etse motlhala mme wa ngwanenwa ka nnete o nnyatlhatsa lesea ntse le babinyana mono a fitale a ke go thole ebile ga o seo tsebe o levalo ke a o nagane kore ke a utouta ga o seo tsebe o levalo o monna o ditšhile ka ntle ka kwana mokele a bare ga ke na nako a bote a fitlhe a kokote mono a tshwere babinyana go le o kananyana kena le ka mme ga monate ke nna dibuseng mokwena okay dibuseng mokwena nka o thuse wa mmona bile o tshwerele babinyana ebile ga ba ratele o bepa bana ka mokokotlo go tshwa gona ka matsong ka mone ke tlisitse ngwana ngwana ma ke go tlo ka lomakana ngwana wa Thabo Thabo ofeng Thabo monnao ae wena ebile ke a letse bana letala ba bang kano o se ka batla o ntlha ntsha wena Thabo o na le ngwana kae ke ena enwa mme o ntse o tseba go ka nako yena Thabo eo kapo ga a se fitlotswa mosebetsing kapa bo mesebetsing bo gole kwana ko gona a tla moikente kapa motlho o mo o teng ka tlong ka moo o fitlhe o moreng tetle mono o sa sia le ga e leleleire thole ngwana pampers e tletse ebile ntse di bodulwana itse o tswe le mona ngwanana o ga a se nna eo kapa ebe babinyana ena ma mokele ko go tlhaelwa ke bothata ke re ntho tse dingwe ga re di tsebe ka nna bafe o siile ngwana le ena o iketse ga maotong pepe pele o nkise kwa o siile ngwana ga bokwana ebe ka nnete ba gage tlo kgonang go le bangwe ba tsebang thata wa ngwana o ne ntse o kena mo ne o ntse o na le lelapa ba o tseba bare a buting tlonke ngwana gago ka botlholong kgono wa mono mme wa mokele a mo fitlha a mo isa mono kapo o digaitse di bare e ngwana gago ke yone kapa ka tsela ya boithaopo fela motlho mo o thola ngwaneno gago ngwaneno wa monna go mme wa gae ga a mo tlhokomela kapa mme wa gae o tlhokaetse go sosetse bona bo malome ngwana ga a tlhokomele gantle maatla ga yo ntata yo a ntse a phela a sebetsa le mmangwana e mogatsa ntata ya ntse a sebetsa monke o thola ba mo tlisa mono potso ya ka ke gore a na o ka godisa ngwaneo ukwa e monna o chesa lwang gona jena o tla mabotana ka di-face nna ntswa ke nkebe ga ke a goma motho mono motho o na mathao le monate ba di di-sheeting wa tseba o tlo bua fela ga ke re ke kutlwe 086-000-3084 ebe he wena gore nna nkebe o thola monna eno a monkile a mosososa ka nako tse ne a le ka seditse se yantse le fela o batla go robala o tla bo otse mo thuse o sosotsa kapa o tlo ikwela ka dikopo ntse o ukwa o lerata ke botsa ka moya o motletlhe o tla mmentae kore ke a botsa fela gore o tlo etsa bang gobane ngwananyana ba re papa nka maikarabelelo le nna ke jagile kgwedi tse robong kila ka dijaga a ko godise he tse robong ke tla gutla gape ke tlo nka he 9 months-ng e tla fete ngwane ona a nwa mabese ngwane ona a phempa rua kore a ko jage mosadi wa kaga ga o no ge le kwa go le monate e le shubu keng shu le baby le mylafo o la gopola mosadi yago o tsaya banana ba bag matla go tshwatlhela ga wa mo gopola ke eng ka nako eo o somphile ngwana bale o njwetsa ka mosadi yago ga le o tseba he papa ore o na le babinyana o na le ngwana ditšhile bale ditšhile mokitime jale ga sa ditšhile monna o mmona nna ke o sokola le o tšhentšha ngwana pampase o ngala ka kamogeng ya lona ka mono ukwa boko sena se bolata ka nkana o tsebe sa ka nna motlo ela ka bo mogaska a mothudisa le se ya o thole e kala di dietsa le itse le mile fa he he nge e man wa tsuwa o sona le mohau e ga go thuse le ga ka le bone ntho tse di dietsa e se le pelu fela ke go so bua ka ke maikutlo nna ke a goma motho fela o tlo tshentsha ngwane no bo motlapisi o bua mafosisa na o tile pelu fitlela mo jale ga ke re e bue bom mo gel bom ma mo sadinyana ha ke re bueng he ena ke kholotso ya lona mm ho bane ntate mo ntsha ka sa ithalosa ka tlogela ke jile phoso ya ba kirekire ke a hata nthe ke a thella o so thelletse o etse tshimong ha batho mana ha mofuke ke ngwana ne ka utlwe hanta a o re wetsa jwang ke hona ke botsa potso ya kae bo bebe na o ka hudisa ngwana wa monna hao fela le ka mosadi e mong ngwana eno a entswe lona sentse le le ka ga lenyalo e se gore motho a o kopane na ga nna ke na le ngwana ne ngwana ngwana ngene ne ke bile ngwana lena o ukwa o tlwa dikala o sontso o tseba o kena mo o sontso o tseba go na ngwana a ka nna a fitlha thabela ntate eno ntse letsa male ena e leng ntata yena o etswa kere a ntsa o sheba ka ga matlho a re dipuo o kgosatsana ya kweneng go na le dimokgwetsana ya ithobileng ko go o sheba ka matlhong o thola a o fa mantswe ya monate o sweswe ngwanaka ntšhwatlha pele ngwana ka tjena o wele legabelene shano o nela o ntse le utlwa gore ke leshano fela he o tla reng bashi mani ba tjena jale he ke a ba ofetse ko wena fela ngwana gana motlelefatsheng mona ke gore ke a o nagana he o motle o le mongwe ausi lefatshe le le le kana Oh, fela ba ntse a o hata ditoro mono ko ga a o hate a openye consena o bake
3: Brothers in the hood, in the high rises, on the mansions with the maids. We gotta come together, y'all.

0: Mamadi metsotso nyene mihlanu ka mora hora ya lshumele na le motso o le mong e ba itsentswa ke ya ke go so ka di e botshuki yona mona.
1: Mentswa ke se gemetse bo me mo zimile mpe phumulo ngene ma. O kholotso mentswa ke wa kholotsa.
2: Khotsentswa ke hle. A sentswa ke a. Wa tsaba betere ha e le hore o mo fumana a sa le teng. Mare a tloetswa wena o ntse o le teng ka tlong a sentswa ke le o ka batho motho o na le legato lena le tswekere e tshwanang le ya manyepa
0: ga
2: e kgona ena ke painile a sentswa ke jale ke tlo tsewa bosiwe gape ke tlo tlalelela gape ke leiwa a sentswa ke atle le o ka batho motho o na le pelo e ntle ya kereke mare ena ke painile yena ke pheni la o ka ba wa mo hodisa maybe he e tla re ha o ka thome ya teng o hlokaetse maybe o go o tla mong ka he o tlo mo hodisa mare ntswa ke e bohloko bane because ya ehle ya mare ne bui mantswa ke na sfapana a tshe ha o ka se khone sfapana e bohloko o bane e tla rantse ke sheba le selela mo di ha le na molato le se ya mare jwale ke siwe ka tlung o loetsiwa ka ntle a yena e bohloko ntswa ke a ha nna ke no kgona sefapana ke batlo bua leshano e tlo nkutlwisa bohloko haholo e tlo sebetsana le maikutlo a ka lesea le bana ke a ba rate haholo fela mare ei yena yona go utlwa a hlentswa ke ae ke nang ke tlhomedi ka foose tankwe gel
3: ntswa ke impesi wa se ka nqabola ka metla e o ntse o ikenya rona be ba le tala jwa
0: ntswa
3: ke nna lesea leno ga lena molato ke tla le godisa jalo ka bana bana ba bangwe ba godileng ao a etlhe a ka nnete tla gore re bene gaua mo go letlheng somelodin bisine ya ke a leboa
0: wa ntshela monate girl
3: ntswa ke impesi
0: mogo
4: hello mantso kana o le malagato mabale ka phamogeshi nna ngwana nka mogodisa ga fela batswadi ka bobedise ba le siyo gobane ke setlo a tlhola ngwana ka baka la batswadi ba seng ba le siyo ga e le gantse ba le teng chair ga o na le mo go ntate le mme wa ngwana ke tlo mo kgotsofatsa gobane ga ke ya kopa monna ka gore a o etsa ngwana ka ntle ke phetho ke tue ga e le ga mosadi kapa monna ba se ba le siyo le babedi ga ke na bothata le ngwana go setse mo phela ke batlo kgotsofatsa bona
3: ana ka monka ka monka uswa ka ka mohlokomela ka motshaga hantle jwa nka motshaga mona tampi ngwane no ke a mwa mo hela ka maso a mabidi a fela ile wa monna ka hona mathata mo hlokwa di biso ka botabidi ka mona
5: ee yo mentso haji yo yo yo ee ila nhlela ntweo ngwana 3 days a fitlha sua betheng yaka ke gobetse
0: kalake
5: he motho wa ka o na le siyo yo ka sua le ngwana mokgobedi wa 3 days ke motlhoka lebitso ga molotsifel johns cron
0: a rona bo o go tiki le tshontse itse mahlonyana o so tshelelo shwele wa e katele tswentse ba ka go hleka motho
6: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa masidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kentsa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim Diplani di fana ka double accident cover mme e kengeletsa tshelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe di forum. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Taba ke tsena, tlhokomediso ya heater ya LP gas e bohlokwa bakeng sa polokeho ya lelapa la hao ha e se e sa sebediswe nako e telele. Mme Maria Atamela e tshwanela ho hlahlojwa. Beha nako ya ho hlahloba le ho lekola ho morekisi wa LP gas ya haufi le wena. Ho ithuta haholwanyane, etela websaeteng ya lpgas.co.za. LP gas e bolokehileng bophelo bo monate.
7: Lesedi FM, a ke mole.
0: Mamedi ke Maleka Maholo e re ke ele ka mona ka mohaleng 086 000 3084. Lesedi FM. Ha ba ke hona o bulela ngontso o ipotsa ho etsa la o bua batho ba tshisa he ha fela mai na ya go ma motho taba ke potso e bile bo bebe ha ho le bile ne ke batla ha buliswa ke e mabaka ke a fuwa ke bona bo mme o kwa tshentate o salahlela o nna nthwena ya go ngwana motho a ka fitla pitlenya ngwana mo ha se pali ke ena buti motlhoka le bitso ka fusion school na re what 3 days 3 days o ka mona hana na hana uva go ntse itse fela e ka go wa ipona o motle o itse fela a musiya mo jwale ne ko bontsha hore ba bang ba tlo batlisa tsela ife ka paife ngwana o ntse tlotla ka tlunga mo a hudile a ka bana le matsatsi a magago volokene potso ya ka ke hore ha ba monna hao a bile le ngwana ka ba etsa ngwana ka ntle ho lenyalo le mosadi e mong na ngwana o tlo mongudisa ke potso ya ka eo e re kutlwe ka mona le sedi dumela
8: mamke o nye
0: me ma musiya
8: wa tsela nna ke le ke tomo nna musiya a tsamaya jana ka lori mo swa go bana o na gana lori
0: o no ke wa tsela ja go no tla buisa ke bo ke o kwa bohloko na o no ka yetsa ma musiya ndo
8: a le nna ke o tsena ke nna ke tla nna nna ka bona go ya dikeng nna musiya bana mo ntse mpi ga ga mwana le ka ntle ke ho ha ba ga bana bana bai
0: eh
8: nne ba tsaya tsantsane ke le ke buisa se le mo ntse ra tsa le ha mo ka ga mwana a ga tsala mo ntse a go buisa ke tsamo ga ka ga fu la la won ya ke ba mpe
0: bye bye.
8: Bye bye bye bye.
0: What's Musiya ntate Musiya a sale. Jwale ka mogale mo tseo tse ntate Musiya a sa ye ke tsebo ya batho ka tsona o hle motho a ntsa ga ke ngwana Musiya o kwa ba Musiya o go legalang ka mogabe. Le sedi ha. Hello hi.
9: Hi tsadi ya motho.
0: A buti dumela hle.
9: Ho wa se tswana.
0: Re telle kae?
9: A mona a di se tswana sa iso.
0: Ei.
9: E re ke beta ba ke na se tswana. Wa tseba se ke tlotla ke se bua le hlakoga nna ka ka nnete nnete se tshwana ke bona mofumahadi wa ka mohlomo ke go ntsa mosebetsing o ntsa mosebetsing nne nne nne nne ga ke sheba ke thola go a e khona mpa e se lena na e se di godimo empa go le ka monna le nna ke tshwantse ke sheba ditamtable gona di tsa majwang one se tsana ka thola le go ishile pena eno e batla le buima ga go nna mo di DNA test ha e khutla ke thola le go e ishile e mphile mathata ha tswe fela
0: ha re itse ke se ke tla mona ke batla mona mo redutsing ha ke batle ke re mamosa dinyana ke ena o so bona mpa e se o makatsa o batla di wena wena butisipogo ibe o ka ntle ka nnete o la hata kgato tse pedi tse tharo wa fitla wa re bala ka thamatsong a ma mosadi nyane mong ka ntlela ba la etsa ngwana o lebeletse mosadi eo wa gaoa yena o dulang le ene o monyetseng yena o mo foseditse ngwana ka ntle a godise ngwana o wa gago ke batla ge tle go yena e ketlo e ke buang e se e be ma mosadi a entseng kane wena o entse ka ntle nna o ukwe e ka tshwanetse a godise ngwana eo ga yane ya ka ntle ya ka nna re ke a mo tlisa bolo ka buti ya re o mo tlisitse a na le 3 days e be o tlo mo tlisa re kwa butisporo
9: Setswana se ke tla se bua ke sena. Ka nnete ha ile bua no mme a ke se sotse go tshwara thipa ka bohaleng. Go tshwara thipa wa hae ka bohaleng ha ile fela ba tla o ha Allah paleng. O tsanya tsoga a amuele. o ba ni ni kae le fana e lo go bua le a ka etsa mangala e lo go mamo sa dingana ka ntle ka mane kila ka ka ikutswa le yena a fihla a pitse tsa ngwana mo a re ngwana tsino ha e lo go yena o ba le manganga go wa o kutsisa go le la pa le tlotla le tsa mahantle ntho e ga itse di ya ka e sa le ntse le ntho tse teng yena se tlo se na so se bua ke di ntho tse sa le ntse di etsala di le teng e bile ntho a teng e ba patilwe e ba le kunutu le se wa ntse le lapa fela o sokang o re fa le lapa di tsietsa phatlalla ka ntle
0: abuti sporo ke le buile haholo
9: ke le buile ga itse di yana
0: abuti sporo re ine tshwantse ine ntse ba le kunutu wa tsiba hona le ntwe ne ki channel engwe ya television ya ka le sotho mane ke shebile a usiye no na le bana ba mafahla ke mafahla ke ano a matena ke o hlonono fa ditjwe ka mafahla o ye ntate wa mafahla a ke ntate wa le lapa la hae jwale ke a bona re tsebe dipuisano tsa bona ha batla mabedi hore o etse motho o etse ngwana le motho e mong ho nka boitelo bo bong bo boholo ampe e seng ntho e ka tswang fela e tsa etse overnight ore se ga re etse bana o tlhoka tshepo o mo traste o mo fe pelo a utswe pelo yone gao kore a o qete tu o bo utlwe gore lefatshe e se ka sela Jehova le tsotlhe tsao ke tsa motho eno motho a o etsa ngwana motho a o etsetse ngwana a butiwa ka ga ke tsebe na o tsebe go nka motho eno ntho e nngwe boitelo bo bongjene o tshwanetse ke sure o fela o mopheile hampe ka ganong ka mone o entse go ga o golwe gobane ka nnete ke eno o tlo lokela a lokolole mmele wa gago a o lokolela wena le gabe e ne ntse e le motho a se ba isang dithibela pelei kapa a sa re gotlhopo o ipha wena a le jalo a bodi jalo o ne o lebeletse gore o etsa le banka mogamo o tlo mo betsa ka mokgwa wena o nang le mosadi ke tla polelong ya bodispo gare o tla tshwanela mosama mosadinyana a e tshware ka bogaleng o e tshware ga o ne o ya ka ntle ka mola o la ngopola ore tshwanetse ke e tshware ka bokae ke ne ko etsa motlhala ka ntate eno a thotseng ba e ntseng mafatlha le ausinyana so ya bona he o nang tsaya kere wa tseba he bashi mane tla o rekela dichokolete o rekela ntho tse monate o bo bone ore

0: nkgatla uko re kgotso le phomolo di homothieng
1: sekebekeke wale he ha o swetse e tsivang a u sinyana wa motlhalosetsa ga o tla nthusa ka bana ntate ha sa buka gore ntate ha go nwele bile o tsebe ke mafala jwale ba moisa channel TV nyeno he ba moje na teng yeo nyeo tse ba usikete ke e ke a motseba jwale bana ke bana o sokula ka bana a a ke ntse ke tla mothusa mothusa neng a usi ha sebetsi ke mosebetsi ono wa malapeng wa o etsa batho di washing o cleanela batho bana bana ba ja ba nwa mabese le ha ibe o le kopa thuso mane mafapheng a fanang ka bo dithuso nako o thole o thole bese ha le so be teng mma bana le ena o tla banyantsha a ja eng jale ntate o ntse a re ketla o itse go a o sinyana tabe ena e felele dipakeng tsa bona jale ke a bona o sinyana go na malana e re ha ba e re hetlhe ya ba he jale le bona ke a gola motho a ka nna gaonto nnye o ntswake ke ena ke wena o ntseng bana le ntswake jale o lwantshe obane o ntse o bua tabe ena a gona wa utlwa le mokele a re ke utlwa e ka jale e tla ka lapeng gagago a o siwa ka fitla a lopetleng ya mafatlha go mosadi wa ntateo e jwang he ke re ke a utlwa seboko sa bona bosibo ba le babedi mabedi re ke fitlhise kgwebo ke gutlhe ge tlo e koka tabe yena ga e ntsha ka moso
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e ka ba matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms-a lesedi go 34774 go 34774 tlientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
0: mamedi taba ke tsena aforika borwa nako e se e fitlhile mme sabc 3 ke lehae la gao la semmuso la mogope wa lefatshe wa FIFA 2026 go tloga ka la 11 Phupjane go fitlhela ka la 19 Phupu 2026. Ke nnete dipapadi tse 34 ka kotloloo go SABC 3 kapa SABC Plus. Re boetse re utlwisetsa dipapadi tsena ka kotloloo diyalemoyeng tsohle tsa SABC naga ka bophara. Go tloga moketeng wa go gakola ga mogope ona go isa papading e kgolo ya pele ya Aforika Borwa kgatlhano le Mexico. Sena ga se bolo ya maoto fela. Ena ke nako ya rona. All of us. All in. Kao fela. O seke wa fetwa ke motsotso ofe kapa ofe. Tsena tsohle go SABC fela mohasi wa semmuso wa mogope wa lefatshe wa FIFA 2026. Ke la remoho e re ke ke bone melaetsa e teng monana wa tseba ke tshe dumela o se ntswa ke ile gale why on earth ai jo anjile di rethe ke dula le yena setsung ke hole ke mvolasana ka fanda pele phaka ke batla ka letlhakoko le ena le ke ebeileng ka go yona e be wena ntate mister a e ntseng tshweno o lebeletse mmamosadi a godise ngwaneo dumela o sentswa ke ga no le beya ga ka mona ba tla mo hodisa mo baneng ba mong ka teng sefapano ke tlo mo hodisa jwang ke tseba hore o tlile jwang ntho tsa ka bomo ka ofela go tlothwe ke gopo so go betege a dule ko ke dimakatso mo Potchefstroom a re mo ne ntse le modigela teng se ka la ntina dimakatso hi Njakilishiaza hi hello hi ka nnete nna nke ke be ka ba ka dumela molato o jalo ke tlabe ke inyatsisa ebile ba tlabe ba nnyatsitse wa tseba ebile ke utlwe e ka ke ageya ke tabadi e kale ka ntate le gale ebile a ba etsa motho a mathang ke mmapale sa tlhaole ka botshabe o tswa ageya o botsiwe go fe metsi le bokolela le siamo le bokolela le bokolela o hi tsebina ke thabile hle bontate ke dikeleme ke dikelekece ke uqoqele matsepuna khanti se ba go sa rona sa ngwana sona sebaka me ha u kuvetse ke nna media kodisang Randfontein mo hlakeng a u siwa ka o hlahetswe ke nthwe jwalo oho ke u ka u siwa ha u hlahetswe ke nthwe jwalo ke gona a iqadile nga re bo ntate ke dikeleketse di nokwane tso tsitsa matagapane Yo, I am Amelia. Ah, ke le buile ra rona go. Ke ke bona jo se lo sa mafahla e ka re ke a se utlwa ntswaki. Jo temma ntate wa teng ha matha busibu ka ofe. O tlaba. O ne se o tlaba. One cat a shaky matakala linkwan extension 19 Zamdela. One eso. I check what say, I'm an alley monkey who can soak out like all my men. Hey, to someone who wants a boot. Kiba Taroba, I check what's the bail of Chicago. Hat hole, Lady Busseng. Ah, Jella to the shaky man. Shall I live? Ke tote na re nna le gale o tla mo tshentshela nepi mo ba neng ba mo etsetsa batho ba kwati ai jo wa tsela langoba go ikati dumela hle ne ke le siko pitiking eno ya bona ya busibu a ona mo ke kena nka

0: utswana mala go nka ngwana o lo mofa me o di phela le ene o
1: tshwana jwere
0: kana ka hane street ga re next a ja go ketse ngwana
1: hela
0: mari ya tshosa ene e bo hloko a ifitla ho bonne ke ke we
1: wa se ngqeta kae mane ma na ke go ketse a tene le le tse eh ha tene go pala mo ntse le le tse ba na go nye ba hona mo hlamo le go pala na go e be mazatsi modimo wa tseba o tle a re ba ba butlebile ke a bona ba e batla ke ba mpaqa go go kwaga bela butu ka ka ha ke
2: tut ka go batho ya ke na ntwa
1: yo
2: isa go kotisa go pisa botsi e kena la fela khotsong khotsong khotsong phelang ke phele ntswa ka
1: mwaneso
2: ntswa ke go tema jo go bela ke nna motho mo o lo motho go balang a le wa lo fela a mo holi bile a tsebang le molao ha tabene bo tlhokwena na ke mi mona tlhinye na fela ile mo fela a hona ntatana la ngwana ke batla ho mma a go mana kwa na ha ile fela le ke le sia le teng ke la ka mona ke a le bodisa ke la na ke na amen
1: thank you daddy
3: men tsa ke ha tsola ka
1: amana ke mo le
3: lo ka mo ka tsela DJ Kukuk a me ntse ke seng ho ba hona jena ke seng ho bo swa hona jena ba kebe
1: la resite
3: na motho so nya le jena le ka ta sa mabaka jolo motho ano ga taba na ba ho o go ngana ha o baba ma ise ka ofela ka jolo go motho tsola pele jolo mara ba hona jema ntse ke ja ujuta sa ba phela bophelo ba di TikTok ba di social media banka dikeletso ntong di phone di social media ho hang ba thetsana le ka ntho ba group ba thetsana o ngwana se mo hawe eng le eng ai mme jo ke le khale
1: fela ena mo ntse ntse o dula
3: le ka motho di lo sa nyala fo ho se ke bana ba
1: ha
3: ba ha ba tshwane ese ke ka tsona go motho hlala pele jwa
1: u kwa u ga se fela sonya le go bana bo mam bo mogele ba re ba u kwa tabe ke tshohla mona motho mo ntse o phela le yena mogele o thotse le bona o la ipedi hantle ga motho a ka ona ke motho tsa na le ngwana ka pa 1 or 2 o ipedi hantle o bolo mo yetsa o ntse o phela le yena o so mo nyetse a jwa la ke sa tsiba ba le batla a ke sa tsiba
4: hi ntswaki
1: hi
4: ntswaki
1: Ah,
4: na Marta wa tsa tsana re a kona tsadi. Oh, wa le mo ka le jitso. Ke ka place nyo. Ma ha ke fitshini. Na ke mo di sitse man.
1: Mm.
4: Ano ni sa ntse yo. O tsi jo ke bana ba ka.
1: Mm.
4: A tshwantsa ho hle mona o.
1: Ene o ka tsana le mo.
4: Le zona kae kae.
1: A mona diwa.
4: Aba nne ke rwana bana ba nkisa mo mo se bona lo ma khotle ka tla. Tsa ke fike se bona ona ka fona ka nete. Mo nna kwa ma o tsana la bana ba ka. Tata ya thutsa se re mix. Mo nna na la fo yes. A se ke le sa mo ka nete. Ka le fa sa ntwa. Ka ngwana a tla hai. Ke ka mo hodisa. Ke mo hodisa tsana le from 4 years ma khona se bonolo le no ntse se bonolo o ho di le no tsena ke ntate
1: ma ya le kae
4: ma ho ntse se bonolo nna ka hla go gona ke fumana go kene ke phoko thase nwa hey ha bo ha mna tita ba go tswa di wa
1: e
4: a ka tlofu o bua feta mona na tabana na ntse re hantle wa
1: ah ke se kwa thank you ratola yena ya mantho ke a ikwa ukwa o la kgetha ho di wa ukwa tshele mmangwana o nantsa ithotsi jwa le

0: ba bona ngwana a tshwana o tse bang ba o bona ngwana a tshwana le bana ba ga o motla motlo mo molekane a sa ile o bone ngwana a llang gagolo yo ke mang mabitleng mo ga o wa mosheba tshwa bo tsikitsa bana ba gago he o sa ta mo botsa thotse jalo ukwa eno a ore a bona ngwana a tshwana le bana ba gae a e latelela ntho ena ba e che mmoa ngwana eno ga ine se bana ba pedise matswele o na ntse a ithuletse a ile ikhuntlo ya bona ga tseya go a mmesete ko na mojeso se ka batho wa tlisa ntho enana kapa o ntse a mo fa ntho a e batla bana ga o se o sa phetise ditshepiso o le o bimpa
1: mme ntse a ke edumele
0: ngwana eso
1: ke kopa tshwarelo ke na setlhogo sa bo mme nna ke bona e le gore go betere mme ona ampa godise ngwane enana gao go esetsa gore o se ka ba le ditseo tse e le gore o tlalela o sale gare go na le tšhelete e tswang ngwanena latlhagolela gona ka tlong ka mo gobane go tlolela ena gape gare tšhelete kana ya tswa and-e go jane go sekena e o sena tšhelete e tswang e yang kaekaekaa goro ditseo di seke tsa ba teng ngwanna ga godise ka
0: moeketsi kwa lepe o laka dije wa ntse le katana moso no ntse o mo besa ntse ke sa bone le go tšhelete ya tswa ga e se godisa e kareng jwale e tlo etsama
2: kgotsa mmentse wa ke
0: mela mme
2: ngwana ke ngwana ke mpho ya ntate modimotle ngwana ga sa le teng o teng nka monka ka mo godisa ke mpho ya ntate modimo ngwana ntate ntse wa ke a re no o etsa ga ona ntho a o etsa a le teng o teng
0: banana ba ka thole ipe gantle monna o sa ntse ngwana o iphe kgotso
3: madimentswa kanayo ko rata
0: ikateseba
3: aa ngwana o entseng jalo lenyalo le a fela le a fela because ntho ya pele o nteleletse monna o a tla lo etsa ngwana ko ntle ke ntse ke le teng o ntse ntšhitela ka mantswa mang ke ena o tsadileng pele a latlha ntse ke le teng mare a mpontsha ka mekgwa ka o etsa ngwana yo nka se dumele ke tswa 888 ke morongwa ko lesite sharp ntswa kana
2: a se ntswa ke dumela nna ga tseba nka mo godisa ngwana a ebe mma ya fitlhile a mmeya moo ngwana ga a na molato ngwana ga a tsebe letho nka monka ka mo godisa fela diphetoo se di ba teng ka tlong tsotlhe tse a nang tse a di fumana go nna ga a sa dithola sa tla dithola gona mo namang tsa fefoa ka tengntho
0: o na potlaki tsotlhe tse kareng ding le wena
4: leka ntshaki so ntshaki a oaqaotse wa qaotse ma aforika borwa ka go fela especially a sekise bua ka sekgowa a olo go bua ka ka bomme le bua ka bomme le tla re kena le gona le bontate le tla re kena e le lona bomme ka go felana le diphoso tsa lona ga le gona bontate le re shapa gore maga lona le dientse ke godise ngwana fet ya simo se
0: sekolongkantle ke a gana ebe mo go etsalaba ebile gana o bapala a ke tsebe baneng e ditsena okay. Ke lebile. Ke lebile haholo. E re ke bone fela monana molaetsa ono no thweng. Ha ntswa ke nna ke ne ke le siyo ha hona hore. Ho ne ho iswa pudi ba komeng. Tlhophe le itile mono ka pineng ya tlhophe. Empa ke rata bana hle. Nka mo hudisa ke nna mampopi mokwena ka mogele street ka mane ka loso. Ntswa ke yona ke ntse ngwana le letawa jwale ke warite gore mme ga ka tseba go tlo ba jwang gobane jwale ngwana wa sotlae ke dula ke tshogile ke o bolelele bona ntho e ntse ke e bua ausi nna wa ka ke kopane le taba e jwalo ka re go ntate tlho pakelo mosale morago lenyalo le fedile a re bua jena jalo o mofa foritomo a ke kebe a o besa wa tuka neso nka tswa le mona ke melaetsa fela e ngotsweng ne se kere ke latlhele matlho fela le o ifetisa chan a o sentswa ke waka wa dicepa e leng wa dikgomo ge ne re na dilemo tse pedi re sa kopanitse ga re kopana e ne e le ka December ka January ke ga motho a se a njwetsa gore nako di motlotse ka gore ke ne ke tseba ga re kopane sefe se pitlile ene sepitlile ene ga ke na bothata ke dumetse gore ke waka fela ga nka o jwetsa gore gona je go na le 2 years ga ke so mo bonele ka matlho ba le nka se dumele motlha a ka fitlha le yena a se a tlo iputa pela ka mona ke nna motlhoka lebiso okay ne se ke bala ka thathanyana o kopantse mongwe le mongwe fela o na taba ga ke a kena nna mokwena motle ke godisa ngwana ka mabaka fe ke ne ke boleletse o tlwatlalo no ke amelia ke batla fela bona bana ba ngotseng ke qete ntswa ke nna legaletlhe ana entse ke le legale ga e ba ke mo fumana a na le ena ke nka mo godisa fela o mo etsa ntse ke le teng mo pele gao kore ga ompone ge ke utlwe fela mona ke a e kwala
5: mme ntswa ke dumela o bua le Ashley Tetswana ka Pimville mme ntswa ke ntse ke le mametse ntse ke o mametse mo ka setlhogo se thata se bima se re etsagalang
2: Hello, Austin Jackie. Ke re le bule ka mona ka Freedom Park. Nna ha ile mona ntate a latswa ho tswa mathaya ka ntle ya lo etsa ngwana. Ha ngwana a sa le teng ba ske ba ntenya ditaba ke tsa bona ka bobedi. Ditaba tse se re so vua ke bona ba le babedi nna ha ona mokikena ngwana. Ha na ntsa tswa mathaya o mme wa ngwana. O na sa mmeme, o na sa mpitsi. Jela le ha se di moqhadi di hakike ni ho hanta bitsa bona. Ke le bo sentse ke ntse ke o mametse ka mona ka Freedom Park.
0: Wena o ha o mema no tlo meme ya u sima wena. Ha pa se le buisa ke botlhoko. Can we be lovers?

0: na go ntsa tatlhelwa bophelong mo hao e ka ba matshidiso a maholo go wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
1: dumela momamedi wa lesedi FM ke nna TJ Omar o mametse ntshwa ke motlhomo seteišeneng sa gago sa mmamoratwa lesedi FM ke molelo

0: Can you stop the rain? People, Bryson, tshebeletsong ya lesedi. Mama, we need tipe ke lebohile haholo. Ke la ka feta le Can We Be Lovers, 10 Dependent Grass, le Jamali, Love Me For Me, ena ke People, Bryson, Can You Stop The Rain, Baby? Kgaitsedi ya ka, dumela hle.
1: Can we be lovers?
0: Baba ba ga tai ba tsadi le ba. Ha ba ga bona le metswa le ge lona tswa le se sa lona sa ga baka. A fitse ke taba e teng mo.
1: Eh. Ine le setswal.
0: Hela, ba ba ba ribile ke hona ntlo so motse ba o ke motho a ba go tse ba semelo sa hae.
1: Empa na ho etsa hala hore le qalele le metswa le boemo bo fetowe.
0: Ha na
1: go se ile.
0: Ha ya a seng fetletse. Ya go thela che ba bang ntse ba fitile mono fela ha se nthwe e boholo ba bona o ka ukwe ne le metswalo lo la bona mogele fela mono ba gahlwa ke yena e so be metswalo ba bang ba tloelane o thola ntse ke ya go rata ga amane wa bapala wena ma ke si ga se ke mono o di a we khola go motho ya o jwale o la o la sebetsa go futsi ya e re wa bapala ha ke bapala ke si ga se o thwa motho a le jwalo
1: hey tsetsa ba ga tonde lo ba complicated ha ba di khona go qetela u kwa u so rata motswala
0: ah
1: impanite you ya go go sona le maikutlo ba ke sa motswala
0: o tsebe engwe go go ka ukwa u ipotsa dipotso hona le motho a la ka gatana le e be ke ke nyalana le wena
1: eh
0: ga itsedi ya hao mohlangana wa ha o ntsa tlamo mohlangkana yeo anya a gatana
1: le kgaitsedi yaka
0: ba qetella se ke qetella se ke bona
1: o sa batla wena waka
0: ba bala ba bankana tse ba dula bolo na je
1: yello we se ba le la la valida na
0: ga ye ke na se bona
1: se bile lo re here ga ka ga jo
0: o tsho go ha tsa tla montse ba shebana ka la mole
1: hey
0: ba qetella se bankane ba dula mmogo ha ke bua tjena
1: motho mo na le ntho tse bile dileng common tse tswana ntse leng hore ba dikabatsa ba fa mo qotlo gore hey ba ba mo ya ha ba botlaswa ba
0: le ke a khola ke a sho ke ke laibe mo ke le mister kana le siko ebe a bututlo sheba motho a ba ha yo se ba dula mo ke nana e qadile ba
1: e se ka go jolo hontso se ka se
0: kwa ke
1: yo
0: bankani
1: mabedi ha ke ne re etsa tshenene le ha re etsa ganggadi ho bane ke la boraro la lerato dikamano le miaro e hlegetlo e thetsona mona mo ile ngore se ntse re thetsitse teng hona jwale mo ile mo re tla seka seka ditaba tsa legato dikamano le mialo le setlhoo sa rona ke sa lerato wa tseba haile la boraro tjena e ba mohlomong re sa fumane setsibi sa rona seo e leng gore re tla bua le sona re tla fa nako ka nkano metsotso mashome a mararo ka mora gora ya leshome le metso mmedi la boraro se re o dumelela gore o tlo qhoba bosiule mokgantufa wa gago motho wa gago kapa motho o leng dikamano tsa magato le ena kapa motho e leng gore o sa o kentse reng wa utlwa he ke monyetla o ileng go rotla o fumana metsotsong e le shomelo metso metlhano pele gora ya pele tse ileng tsa qoqega mona go marangrang a dipuisano ei taba dinyata ba re ba bua batho ge tla utlwa gore na ba reng ga mameloponto
0: le wena yeno yeo ya geng le yona o ko ishebena ga o nkenya engagement e tshwanetse nke ena ko e kae bonyana banana ga di ya kusa dintho mo o lemo tse 10
1: entenampe o tswana le mojolo wa bo 10 years
0: o ntena certificate sang bazadi
1: ge nyana go etelela yona
0: ntena o tlo mboloka mona ba ntse ba shebile ba mpona mona bana bana wa bona o paga ke
1: ke tla itlhopaneng wa tsama ke ke ha utlwana le motho ka pa dikamano di leteng ha o hloka le boitlhopo bo bongata ha ba ka nnete dikamano di ntla pakeng tsa le motho o ibile di ntla pakeng tsa ha o le ba ha bo motho eo
0: ho
1: sa emetsweng
0: ke hona ke keng o thata ba kolobetswa
1: ke nna batho ba patala mahadi bana se ba le bagago
0: ha ha ha ka tsebetsentle mama di ke ke le buile ha ho lo hlena tefelo ha re tiane ka koriana ho na le

0: Ponto wa selebo le rato la hao
1: 086-003-084 Naona la motho je ya rutwe 086-003-084 Mogotsi na mogotsi waka Naona la motho je ya rutwe ba be dikira kwa hao 086-003-084 Ya kwa batho ba jolang dumela
2: Dumela ntate le kae?
1: Oh, kamoka khutlo thago ya lekwa
2: Eh, ntate. Bale ke qhoba bosibu le polina tintswalo mokotso. Ke mo sadwa ka kamona ka springs. Hai, ke se bakanyana tsala hentse ke qhoba bosibu le yena. Banko.
1: Aba gata he.
2: Ha ho.
1: Ya le bo utlwa.
2: Thank you, Dad.
1: Hey, hola, CDFR. Hola, hola. Dibe.
3: Hey, la koton, Dad.
1: Hey, kibaka.
3: Kinya ka mokwena, ka mona ka bolata, thabadi mohodi, thabadi mahlo.
1: Hey. Dari.
3: Kinya sa utlwe hante ke hohoto ka yun.
1: Ae, ke mame, ke umame.
3: O gore ke khuba bosibu le metshela ka matebele.
1: A se ka ga esenya ntate mokwena, a se ka ga esenya.
3: Re bua fela ngola o kae, ha ke a leboha ho ho.
1: Ke a leboha, ke batla batho ba batho ba bona. Dumela lesedi. Lesedi FM, kgotso.
4: Wa loka ho ba, onto wa sele.
1: Re teng le ka.
4: Ga taba, o bua le taba e di mmolo. Kata zorbe gen star. Ye, ki tu ba eko ba buti, le le kato la tezwa. Ye, ta vile kose. O tu le nage lo kolu pe di mwete a kose, di mwete kose. Ye, ki ba buti le e na, ye re ke mo kata zena le e na, o kata ka le kato la la.
1: O hukai e na o hukai.
4: Nna a dire e sa tsolbe ke ona tsena ka mosepe. Yena o hantle o santsane a sebetsa e le setsupitutsele. Jale re a one fela anyenyana o kete pone a le bone mane e ka thabile kose.
1: Jale o ntse
4: a sebetsa ke matsenyelane ke mo rata tsena.
1: Ei le basile ka mesebetsi e?
4: Ei, wa tseba nna ikitsa a dire ke mo hopotse ebile ke re kgawa le wena.
1: Ee
4: ta bile go ja re a ntse ke mo rata ka pelo ya ka go pela le ena o rata tsena re ka mo tsa tsi wena o le mo tsutulo go lo go ke le nna go rata tsena la o tsheta ka lo
1: e a o ka bona na ke bo so setse jwa ke le gato ke nthwentle
4: e ke ke ke ne ke o ba a mo na tsi jwa go re o mo na tsi tsena o re wa nake nna ke ke a o na itse le a ntse re kopana o tsa no ke nna a tsheka ka re kopana o tla ba le tso tso ga mbe
1: lo tsheka ke le bo utlwa
4: o bona e pontjo a tele o ga tsa ke na
1: diwe
5: o go
1: e la o go
5: o go
1: o go tsi
5: o go tsi ya kae
1: a go tswe
5: O nya sa tsapiela le mo nna to fikitsisa. O tsela ka ga se botsi ke motse ya go mogolo.
1: Ke ga taele jwalo. Se seng fela se buri Afrika borwa mona se leng rwa se mametse kana go ena to kweka mo mametse radio motse ya.
5: Mogodi ya ga tsitsa o se tlamolane man. O se tlamolane mogodi. Mogodi.
1: O senyele.
5: Mogodi.
1: ke le na mogodzi
5: ke senye le mogodzi ke tlaifang wa bona ke Manuel ai ke khotso fa tso feta khotso falang o ba ona se bo sa no se mona na o se bo se bona bo sa ke kena kena mona na ao ke tla re ba tla no ba le pela ka mo
1: eh
5: a mogodzi ke chama nna
1: tsajana
5: a de chama mogodzi o ka ba bona ba ba mpota pota mogodzi ya ga a go re nge ke re morena ra ntse ba ka chimpane ka mono hlatswa ka yone
1: ba tima monyetla se ba ga ise
5: eh
1: ya batho ba kenang le batho ba bona fela ke re ke la bogago ke la bogago la legato le la dikamano la nthotsetsetse ntle ka ofela
5: oh ai ntshaka la ha ta ka ma go thupa e ke be shape fafe tla mogotsi wa ka ke senye le mogotsi mona mo ke teng empa e le o sane tla be ntse ke baby come on o re ke le khotsi
1: yotaba tsebeletsong ya lesedi e lekolena kwa banepaetse e tla re mašome a mabedi ya llatola solofax the p ya dulantla metsotsong ya lesome le metso e supileng pele re fitlha goreng ya pele o tsee megala e naka mo e panyapanyang ka teng a o tla bona dumela
6: diponto
1: ee go jwa
6: yo monate o jwa ngwana mme
1: ga monate ke bua le mango kae
6: o bua le tisetso ngwana mme ka mona ka dinthogonthogong ka
1: monae
6: tisetso kwa makeleke e tlamaa diponto ka odimbeke ka mona ee ya diponto ne kela ke mathelefa nthogong starta mana diponto go na le mme mono o ne o thoo e tsona jala ke bua jekena na mmane e tsona jala ke bua jekena na le mme ka mona o tho ke mamokete pheko o julia ka mona ke rato latele yaka diponto ke re ke kena le yena ke kgobe bosibi le yena go se se gole re tla jaya
1: la jola hole mane o dula Winbeck wa bolo jola ko constata kwa
6: tele ha di le tinga diponto ke na la ha pa mai kutlo yena diponto ga nnete
1: ba pa le le ga tla le tsela ge distance ka pa wa di ke le wa utwa
6: hai ke nna ite we tinga diponto
1: ba metse se be le se rato nga dime
7: we se motho
1: e se motho
7: o do ke tso tso
1: ke shapo shapo la
7: Ah, ke ka ba go bo di fela se tonto.
1: Eh.
7: Ai, a ke go rona ka mane ka tikwa go start. Ke re go rona ka ta mana na mapo ka ga tiba, ke se ke ditse ke tiba. Ke se ke ha ke go di tiba le kwa tonto.
1: Eh.
7: Ya ke go fetse a ga se tsam sile ya ba. Ke re ke go rata le ba na fela ke le tonto, ke bule ke ke tonto na ke se ba ba bule ke.
1: A se le mana ta utlo.
7: Ka di se tonto.
1: Le se dia fam dimo
8: Hello
1: Dima radio Dima radio nda
8: Eh o sapuka
1: Kap Dima radio
8: Eh ya e tsopende o gitine e tsara e wa tsara nna khuba busibu le linda excellent man o man muzika pa man
1: O jwala le linda
8: A ke ngone is Ngone is
1: ba ba ke le o tswa
8: Hallelujah. Eu vou pegar em tete olho de zamjela sato, bro, girl. Eu vou nos, na noite, e te põe fo.
1: Aqui é legal, tete, eu vou aqui é legal, as pis. Lá para a rotina, a rede, para o muro. Foto. A minha tira seria a fé, vou te ver. A minha rua, minha alena é minha ate. Minha ngata, ngata, ngata, ngata, ngata. Que que é o que dizem? Re, etse, tse, batubana. Monyetla wa hore ka nnete batho ba hlomphehe le bona. Ke a tseba o mametse motho ya bitswang ka hore ke a DJ Boots. DJ Boots ba fokeng Ramosedi. Ba hlanga qeto ena galo ntsa ga ponto. Nka qeto neng. Ke re nka nako ya hao ntate. Dumela le seri. Se le sedia fe.
9: Hela, hela, hela, hela, hela ponto amnati le ga ndati.
1: Eh, shapo ho jo.
9: O hlomphile ntate bua le madoda ke mona madi getla thathwatsi ya ka pela ka mona hange ke re ho yona hle makare thathwatsi ya ka o itshobaletse bonto thathwatsi ya ka go rata o feta ha ne ke kopana le wena rato lena le ntse le tuka le tuka le tuka me wa bashanyana ba ba bitse thathwatsi ya ka go rata o feta mohlane kopana le wena go hlomphile ntate ka le bitso ke makarabo Fonda.
1: Hopotsa hore le gato ke nthwentle, hopotsa hore le gato ke nthwentle.
9: Sho, a tswa ngone wa batho lantse ke moshebile montse ke batla fela o suna fela ke makara ha bo le bitso la me wa bashanyana ba video ke mo rata nga holo.
1: Ke a le. A wa lwena tswa lwena.
9: Ah ntate o dula na le nna wa tseba ke hlola ke bua nthwena hore ha re ya re lo reka mona ba re diphahlo ke tseng ke yena dithola mona be ke dutse fatshe jolo ka mang. Ha re tle ka nye mara ba nketsa ngwana mono tla me kene dressing room nga ba tsone sheba le ke tsaya ke le bonka ne di jo sonta ke ba tlo thitsa ja ze mnat ke dula fela ke mo rata tsa le leng le leng le ha tsa le di pitse mo hantse ke batla ho sura be ke tshukwa fela nyane ka pa a ke mo thusa le na di pitse mo ne ke batla fela ho suna ke mo rata futa mo ba ne ponto
1: tsile mo nata utwa
9: o hlomphile ntate
1: mamedi re ke nke wa o qatela ke le sedi dume ai khona e la gato mamedi le ka etsa hore re ke nke wa o kopa le ntumela ke nke wa o qatela fela ke le sedi dume
10: o nke wa selebo
1: e a rotle ke manga
10: ke le di kwalipe ke ga mona ka kantone ga mona pendi cost that e ke saba ka ke matle mang go tsa ka mang la le nne mo le ba ga ke le di mathaba ntse spin quality ke re ke kwa le tsimo le ya mo fuma le ba e o ke mo rata ga pele ya ga yohle e le rata la pele ya ga le ya hakwe ntse se o tle o le ya bana ba ka ke ite mo re ponto
1: ya le ba modimo le tsantle o tlwa
10: ke ya le ba ponto
1: e re ke tse mahau wa modimo ke kwetse wa o qatela dume
11: ela ndate ponjo
1: go ha u yetsa tle re kena tabeng go tla ka pelenya
11: hey o nga o itse mwana wa melena ke khoa go se ka wa ga jeno o go le tsela ga mo
1: o ke o pela ga mo
11: o pela ga mo ne a nunja kula ha ke tlo le ho sane yena wa tshoela hey tlo ka be bo so ba sa tshoela le mo
1: o phephi man
11: ah phepho tla go phephi ke no se se ke mo phephi o sima
1: o fola wa utlwa
11: ke ya ke tla fola ntate ponto ke tla fola ka bahantle
1: sebeletsong ya le sedi e le shumele motsumo metsotso pele re kena gore nya pele ke mogatlhelo wa pele wa le monate lenana o le bitswang ka gore ke RQB ho le sedi FM le sedi FM ke molela wa rata wa lelwa kae ka pakae ho hlemeleng ho roma mesena tshebeletso lona tema be di hlare qetile bale ke le gato ke nthwentle ke ntho mona tu tlwa ntate hore o thewela o re motho a o thewela le mong yena ha a thewele ho bane hana bophelo bele hore ya nkwatisa ntho ro thewela le monna ke thewele le gato ke nthwentle ho o ke ke be wa utlwisisa fihlela ba o jesa strobe kapa babedi kapa hona le thona ba le tshela o thikidi kidi challenge tsetswa mona social media mo ne ke shebile na ya DJ Boots le motho wa hae kati Ramosedi ah papa a metsi sa challenge mona metsi se ke bana botswalla ka se kapa pa ya bana DJ Boots LS ba fukeng Ramosedi o tsana henyane la soto ke tla re ke mosebetsi mmo ba ne le ena o sebetsa wa ile seng ka mane ka Bloemfontein fola ngwana mmehle ntho tsa di be monate o tlo he ga tse ba o tlo sevevola le bongkhono e fa re lo sevevola ntse re bile mafelong ana selemo da be re le ka mane ka Durban le bo Tebo Mokwena ya da be re le ka mane sebetsa mane South African Police Service ba le ke a tswa go lo sesa la mapolice ke go lo sesa fela le di radio DJ tse ke go ke go losetsa go tlo dad o bidiwa tsebeletswa le sedi ke tse o ditaba ke ditaba tsa bohlokwa di 27 tsa June Ziyakhala mafelo ana selemo kgodinyane ya Pudungwana le CD FM le ya fofa le ba mamedi ba lona jo ha ke si wiki ya sala ba vedi wa tsebile tsela CD re kopane he re tlo fofa re tlo kopana hape le ka bana ka ho zia kala ka la mashima mabedi le meso e supileng vele tsa bo nete ba hore o fumana tikiti ya hao ya zia kala na ko esa le teng mamelodi sa nna o seletsa tsina maobane ba ne ba tsamaisa mohope ba ne ba re ka mane ka bo Soshanguve ba lo bontsha balatedi ba bona mohope wa CAF Champions League e ba o hapileng ka Sontaha e ne le mafelo a beke a sa tswa feta ke sa ntsa ke bua ka taba di TikTok challenge tjena gona mafelong ana beke a sa tswa feta ke bua ka gore lerato ke ntho e ntle wa ka moaisane ke a entse braai le motho wa hae ke feta ba iketseditse braai mono ba rekile le box mono mamedi mantsi buya ka mogafa ga bona ya bohlano ka ho ra bohlano motswalle ka pakire mo ise nona wa ka ke ya ke mofeta o iketseditse braai nyana ka pakai stand bo bonyenyana le motho wa hae batho ba etsa tsa batho ba bona di braai ba bona tswe se bile go tla dilo tso mo ga ke ra shisa nyama o sa batho ho spend nako le motho wa hao tsantse o nke nako spenders ka tima batho ba lona nako kila ukwa na botlhoko jwang go batho ha ba le hole ka mosebetsi u tlo bantse ba re he ke mo hopotse ke lakatsa gore ke leng ka etsa tsena ke lakatsa e beng ke etsa hana go ile teng a fumane nako hana nako le motho wa o nka nako le motho wa ha o ba ntla mo hopola ka letsatsi le leng create ka sengwe semane re o create di memory create memories o re he la na ntshukudisa tsheli tshe empa eo o na le capable empa o tsholwela hore e o la tsukudisa tshe empa was capable o tlo he ke tshoka mehlala matsatsi kere ha hona monna ka pa mo shanyana sa tsebeng hore batho ba bausi ba gata ho itjella batho ba gata ho itjella bo shi batho ba gata ngoja ho ba nngwe emela ga ba o kope o tshwere tšhelete ba nengwe emela ga ba o kope kgotho kgotho ke bokae bo 30 rand majite a waga ke ra tsa bokae kwa o tswile mafelo a be se ka emela ga o kope ga o chesa mona ona fale tsena ke nnete ke mare yampa o qala o futhufuthumala mole gopola gore ke batho ba le di-ice cream gopola ke batho le enenene e tsheletse metsotso mamedi ya tsamaya jale he re sentse re tlo kena jalo mokgatlheleng wa o qatela ge qhoba bosi le ponto wa sela botshebeletsong ya lesedi ke lenanao la ka la o qatela bekeng ena ke se ke tla khutla mafelo a beke ke se ke khutla mmanta gape re khutla jalo ka re qhoba bosio re tla go fa ditaba mamedi tseo re nang le tsona kwana ke ditaba tsa bohlokwa tsena tse o lokelang gore o tle o di fumane
12: ditaba tse amang setšhaba o na le ponto wa selepo lenanong la RQB go lesedi FM fela
1: go lesedi FM fela mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi go na le babelaellwa ba supileng ka ofela ba ileng ba hlahella ka pele ho lekgotlana dinyewe ka ho utswa mehlape ho thoba ne ba utswitse jwalo mehlape e mong o di le mo dimashome a mararo le motso le mong e mong o di le mo dimashome a mararo le metso e meraro e mong o di le mo dimashome a mararo le metso e mene e mong o di le mo dimashome a mararo le metso e mehlano e mong o di le mo dimashome a mararo le metso e mehlano e mong o di le mo dimashome a mararo le metso e robedi e mong o di le mo dimashome a mararo le metso e robong 31 33 34 35 35 38 39 bona bana ba baqosetswa jwalo ho utswa mehlape hem ho utswa mehlape jwalo ho thwe ka la mashome a mabedi le metso e mehlano ke di 25 tsa kgodi ena eo releng ho yona ha o finyane le nngwe ya polasi sepolesa nakong eo sentseng se le letsholong la bona ba patrola mo ke mona mo e leng gore ba ile ba bona koloi e tshweu ya Quantum ya minibus e tshweu ke mona mo e leng gore ba ile ba e emisa ba fitlha ba e secha nakong eo ba ntseng ba e secha ke mona mo e leng gore ditulong ditho tsena tsa sepolesa ka gare o koloi ena ba ile ba fumana jwalo nama ka ga koloi ena mamedi go thwe ke ga ba fumana nama koloing ena godima ditulo mona ka gara koloi jwale itse ba botswa ka nama ena e beneneng moqhobi wa kolo yena ebe o re yena o hiruwe ke banna bana ba tsheletseng ba neng ba tswa Duduza mana Gauteng gore ba lo lata thepa ya bona. Jole kaofela wa bona o kenyeletsa le ena moqhobi wa kolo yeo ba ile ba tshwarwa sebakeng seo ba tlosetswa ka goba jalo le thepa ya bosodu. Nyewe na bona e tšhetšhiseditswe morago fitlheletse ka Lapedi kgoding e tlang e leng ya Phupjane bakeng sa gore ba loetsa kopo ya beile. Ke ntse ke shebile mamedi botlhogo tsa kgomo mona e tlhabue kgomo ena ke ntse ke shebile kwano ebile e tlhabue batho ba utswa diphoofolo ebile ba ditlhaba matsatsi a ba di-transporta se ba ditlhabile. Ke tseo ya mamedi tsene ke re tle kofe tsona ga nako e le mona mo e leng gore e gona teng. Tle ke shebe gape pele re ya kae kapa kae ke o shebeletse dingape tse teng kwano go thuna le ketsalo e e leng gore ile e tsagala ya go thungwa. Go na le ketsalo e e leng gore ile e tsagala ya go thungwa. Jalo go thwe constable e dilemo di masome a mabedi le metso e mene wa mane Majola Police Station o tshwerwe ka morarobedi ketsalo ya go thungwa seteišeneng ka mmanta ga godi na la matsatsi a masome a mabedi le metso e metlhano. Ke tse ding ke ditaba he. Jwale mona go marangrang a dipuisano tse ntseng di tlotlega mo mameding ke mona mo e leng gore go bonagala dikgobešano tse teng pakeng tsa baagi ba Aforika Borwa kapa ke re ba bangwe ba baagi ba Aforika Borwa ba reng melata e gutlwele nageng tsa bona e senang ditokomane e senang ditokomane tsa go ba naheng ya Aforika Borwa ba senang ditokomane tsa go ka sebetsa Aforika Borwa. Bogolo ba batho ba santse ba e beile leitlho obane go na le letlolwana mo medi ya tshebeletso ya lesedi le supang ga ka la masome a mararo June ka la masome a mararo kgoding ya Phupjane botlhe bao e leng gore ba teng Aforika Borwa ba na ditokomane ba be ba phutheile ba gotletse dinageng tsa bona. Jwale go bonagala dikgobešano tsena di etsagalo golo pakeng tsa baagi ba Aforika Borwa kapa ba bangwe ba baagi le baagi ba tswang mane nageng ya Nigeria. Ka go ka gopola gore nage ya Nigeria matswalo a teng ke ba bangwe ba baagi bao e leng gore ma Aforika Borwa ba lela ka bona gore ba rekisetsa bana ba bona dithethefatsi ka ga rona ya Aforika Borwa. Empa re tla ke re bone gore na taba tsena di tla felela ka empa ge tlhokometse ape President Ramaphosa o la ka tlhaga le manako e sa le teng jolo ka ke tsholo re ile ra utlwa monga ha di fikileng Badula le ena a tswa puo ra utlwa jalo ntate Mackenzie le ena a tswa puo empa ke ditaba ka go fapana re tla bona gore na di tla re beya kae. Ke tse tlotleileng mona go marangrang a dipuisano mamedi tshebeletso ya lesedi tseo re reng roneletse tsona ga nako e le mona mo e leng gore e gona teng.
12: Ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenaneng le RQB
0: goba bosigo le Ponto wa Selepo bokube goba bosigo le Ponto wa Selepo bokube.
1: Mamedi ya tshebeletso ya lesedi dipapading mona re tlhokometse gore dinaga tse fapaneng di tswela pele go phatlhalatsa bashimane ba dilemo di masome a mabedi batlhankana ba opalo ya bona e tsang masome a mabedi le metso e tsheletseng ba tla emela dinaga tsa bona dipapading tsa mogope wa lefatshe ya sentse ba ntsha ke bone gore Democratic Republic of Congo ba se ba lokollotse dipapadi tse tla ba emela dipapading tsa mogope wa lefatshe. Ke tlhokometse ka mare ka Morocco le teng ba se ba lokollotse lenane la dipapadi tse e leng gore di tla ba emela. Colombia le bona ba lokollotse lenane la dibapadi tse tla ba emela. Re tlhokometse gape gore New Zealand le yona e sentshitse lenane la dibapadi tse tla ba emela dipapading tsa mogope wa lefatshe. Empa sebapadi sane se ileng setlhopheng sa Orlando Pirates se tswa setlhopheng sa Stellenbosch FC o setse. Re tlhokometse gore Leon ya bapalelang tlhopha sa Mamelodi Sundowns le yena ka mane ka Colombia ha a kgethwa go lo emela naga yane ya Colombia dipapading tsa mogope wa lefatshe. La bone bekeng ena ga godi tla bena le matsatsi a masome a mabedi le metso e supileng. Tle ke shebe dintho tsa ka mona o ne itse ka la masome a mabedi ka la boraro tsena mmamedi tebelelo ke gore Aforika Borwa e tla phatlhalatsa jalo bapadi tse tla ba emela dipapadi tsa mohope wa lefatshe tse le tshwarelwa mane USA, Canada, Mexico. Ka opola re papadi ya pele bafana bafana e tla bapala jalo le Mexico. Mme re ile ra bona ka selemo sa 2010 bafana bafana ile ya bapala jalo le Mexico nakong eo dipapadi tsa mohope wa lefatshe di neng di tshwaretswe kontinenteng ya Afrika ma naheng ya Afrika Borwa. Papading e ne le maatla mo e leng gore ntlha pele ya dipapadi tsa mohope wa lefatshe ile ya hlajwa jalo ke Simphiwe Tshabalala. Jwale re tla bona ntho e ne e tsalang ke nalane ena mamedi wa tshebeletso ya lesedi ba tla kopana gape e tla be e le lekgetlo la bobedi dipapading tsa mohope wa lefatshe ebile e le tsa Pula Madiboho. Ke tsona e tsene ke re ke o tlotsetse tsona mona dipapading mamedi wa tshebeletso ya lesedi obane jwale tsane tsa Betway Premiership di fitlhile pheletsong mafelo a beke a sa tswa feta tse ntseng di tswela pele gona ba le tsena ke tsa mantshano ditlhopha tse lwanelang gore se e seng sa tsona se tle se bapale jalo go Betway Premiership setlheng se e tlang sa 2026-2027. Empa Cape Town City papading ya bona pele ba se ba tlotswe ke setlhopha sane sa Milford. Sena se bolela gore Milford ka odimolokong ka dintlha tse tharo kao fela ka morao gore ba tle ba bapale papadi e le nngwe.
12: Ditaba tse amang setšhaba o na le Ponto wa Selepo lenaneng la RQB dipina tsa lerato.

0: Ha motho a sa sebetse, tlala e ikagela ka setotswana mme o bone malapa a arogana. Bana ba tswe taolong, hoo o tla bona ba tletse-tletse gotlhe, ba batlana le se yang ka maleng. Ba be ba qetelle e le makgoba a dithethefatsi. Tlhokego ya mosebetsi e baka gore go sengwe meralo ya motheo ya diphepelo tsa ditshebeletso. Empa ha mmuso o ikemiseditse go thega mesebetsi, bophelo ba baahi bo ya ntlafala. Mosebetsi ke motheo wa botsitso malapeng le ntlafalo ya moruo. Kgweding ena, re ema le go tshehetsa boikitlaetso ba go thewa ga mesebetsi gore bophelo ba baahi bo ntlafale. Re re ho basebetsi pele ya pele, ka boinehelo ba lona ba ho tlisa botsitso ka malapeng. Ha re be ngatana nngwe le Lesedi FM, re kgothatse basebetsi ba naha ena ka boitelo ba ho phahamisa moruo wa naha ena le bophelo ba baahi. Ke Molelwa.
1: Afrika ke lehae la tokologo le motlotlo ka bahale ba e lwanetseng. Ha re eme mmoho le Lesedi FM, re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke Molelwa.
2: E le shume metsotso ka morago ra pele, mamedi ke nako ya 5 play at 1. Ditlabolane tse hlano tsa hora ya pele.
3: Wa ratwa.

0: Pontho wa Selebo ho lesedi FM.
1: Ha mamele Pontho, ha mamele.
2: Mo mamele wa sebeletso ya lesedi. Mamele wa sebeletso ya lesedi. Maikutlo a hao ke a feng? Maikutlo a hao ke a feng ka motho o tla bo utlwana le yena, o tla bo le dikamano tsa legato le yena, o utlwanang le yena. A dulang a le founung ya hae. Lata le wena, o dula tsa pe ya founu. A na le wena, ke bua. Mabedi, ntho ena e etsahala batho ba bakata. Jolo fumane nakong ena di-TikTok e mpe haholo. Maikutlo a hao ke afe ka di-partner tsa lona. Ba dulang ba le founung, ba na le lona. Na wa tsotella. Na ntho ya o tshwenya kapa ya o tshwenye. Ha re ke re bueng ka batho bana ba rona. O tla bona le motho, motho ke yena o dula le busy ka founu ya dulang tsa penya founu etsang, etsang, etsang. Ha se Facebook, TikTok. Ha se TikTok, o na le ntho tsa shebana le yona. O founu. Maikutlo a ho ke afe. E na ya ntena man, eh? E ya ntena. E ya ntena man. Wa tseba le teachera ka tlelaseng la e ruta kapa e bua le ngwana sekolo. Ha kgone go ruta hantle ga ngwana go na le ntshwantsa e etsa ka thoko. Hai, o tsena ke gata la ne ke bala ke tsa ntho tsa sekolo. Ke batla o thola gore tu. Maikutlo a go ke a feng? 086-0003-084. Maikutlo a go ke feng ka motho o tla bole dikamano tsa magato le yena? A ba ntse a dula a penya founu a na le wena. Wa hao jwang? Wa hao motho o jwang? O jwang wa hao? 079-758-50-66-086-0003-084.

0: Amerihle ke kopa voice note ya hao se ka batelele ha o qeta o buela o dimo. Ha o etsa voice note ya hao yutlwa hale. Ibe telele. Ha rutlwe. Voice note ya pele ke neng kwana rutlo rena mo mamedi o reng. Ha re nke mamedi teng kwana. Dume. Regetse tsena le.
1: Mogosi.
0: Eh abu.
1: O re mogosi.
0: Rutlwe.
1: E re go bolela. Wa tsama ga ke batle moratuwa wa ke ga ke dutsile yena mogotsi. Ke na le ke go go dutsile yena ke na ke iphile nako ya hae. Ya gore re kope re ntshane se ino. Le se ke re maybe re tswile di out. Ke mo ntshitse. O somogile di shopong tse itseng mo ke lo ja mafatshe thutomela. Nna kilo mo thabisa mogotsi o bise ka founu ha mo mahlong a ka. And then e nngwe ke sa e rate mogotsi maybe ke re ke bo mmoleng jwalo e be o bise ka di-video call ya mfoudela. Nna man e le go nkatile na o bise ka di-video call. Nna ke mo mmoleng ke phetha mabaka a itseng o batla o searcha nako kae ba re ko o reportetse. And-e video kgone o tsebe e efa mogotsi o buele ko godimo o shebile o batla batho ba rekwa taba tsa rona ke yona ntho ke sa e batleng na o tena ntho ya video kgone mogotsi
0: ka nna founu lela ka di-video kgone fela fela je
1: o founela ka di-video kgone fela fela je nna e le go ko jwatsitse gore ke a mo mmoleng ga ke mpatle ampe ntho wa mogotsi o ka ra batho o dutse le banna ba bangwe mogotsi o bise ka video call taba tsa rona di tshwantse di utlwa ke banna ba ga ke mpatle ampe ntho one mogotsi e sako mogotsi
2: e amonate ke all for one kote ai ngwana mme e ke a e bona o tobetsa founu o na le nngwe botlhoko le o feta e mpe e botlhoko jale nakong motho a ba robala ye ba bagale ka one motlhea kapa a thotse a sena puo ntate a mangata mathata ya founu ke a e bona e betere e botlhoko empa go tla bona something a ntsha e etsa unless e le go etsa ntho tsa lekonutu go yona a na le wena ya teng gagolo nako ntshe o ipapalela game mare andate kore founu o dula le nna o sena puo o robala o dutse le nna o thola ntate ntho tse di bofoko kao fela lerato le na le metsu ya tlhaba nneneng kaekae nna ke ka go kengkere gangaka ei batsa kore re tlamehile re amoele maemo a malema gobane motho ga o amoruwa ebile ga ke ke a ba baka mogotla ba ka teng ko go fela wena o amoele gore ke ka mokgo go e tsalang gobane mepe ga re na lona madi le dikelelong tsa rona
1: Hello.
3: Hantse ke qoqa le ene ha ke sheba o kentse hloho phone mponto wa tsheya mbane nna ke bua ntho sa tsheisi mponto mponto eng kwatisa ampe ntho le mponto ke a kgena ha ke batle ntho ena ke batle ho bolela maka
0: bana wa yetsa wa motho
3: mponto
0: wa yetsa motho wa ntho
3: ya etsa la mponto ntho ne ke ena ya TikTok ena mponto ena batho ba shibile ona o kentse hloho jwale ha tshe mbane nna ke bua ntho le re ha tsheisi ke bua ka ntho lelapa motlhomo ka nako eno ponto nna ke a ema ke a tsamaya
0: ka nako ngwe ntse o mojwetsa bo ntho nngwe ya botlhokwa o batla o mamela o utlwa gantle a ba arabele
3: o ntse a re ha o tlo re kireng ke motsa pontso tsa re o kintse hloho ka matso ma phone pontso tlo mo wa tshe
0: ha gone lo tshwaela ba nontsa sa utlwe letho
3: o ha pontso o bua le legodi wa male bogolo location wa lesanda wa wa start pedi ka ke pontso
0: a re nke mamedi batho ba batho ba o si batho ba bomme ba ka idumela
4: pontso
0: eh ho jwa
4: Ai, não bon. Tu tá indo aí na avenida Rampi.
0: Eh.
4: Oh, que revisir a rua para saber que tive de ver se o ainda o vizinho foi. Ah. Digam, digam para não que essa nem uma para a ganga foi a senha a do mesmo. Tá olhando o amor. How is our guy?
0: Galo tribe de bacana TikTok ba na le lona betem.
4: I don't know what to do. Ni sala ka kwana le ka ntshongwa ka dai ngo mo amo yokse le TV ka ke. Mo ni ke di tsenye si a ona mo. Ye le mo na tlo ka ka mpa tsho sa mo na ba ma ni mang tsono a bla mo tlo mo ke. Ka mo ka ngwana ye ha ona ntse jabo jabo di ntse ba.
0: Ya le bo.
4: Ya le wa pon ni me ke tswa le pe.
0: A re nke ba be di tsene di me.
5: Bonjo.
0: Eh ho jwa.
5: Ewalo wa tsakata o bone la mosadi mo lwana ja ke mamela he ta re le ke bua he me kaena he
0: eh
5: ya founu ena e wala ke na o fona lo founu bana wa ke ke re ha ha ke le ka ka mogeng o di tsi so fi ana ke ne o ke tsile ke tsama ke ke ga tau twa go sa tsa ke ka mana ka dere ke mo yela ke re o kwe he ke ke di bua me kaena ha ke di di lwana ga re shebele television ene re bua o gente ba u ja ya mashoka ha ga fu ya la wa tshe ana wa ke ha ke bolela ke ma mela u bua le wena he
0: o wa yetsa wa ha o mothuntwe
5: don't know it of mana ba ile tablet ba ile le phone ya nyane mona di dipedi di shaba di dipedi
0: ba aba shabile mo phone u
5: ene bi o se mbulu ba ye le ya mapenya na mana ya o penya o di pedi di tswa jang o di pinywa jang di tswa ke ntwa ye o re tshebela nyona ye lo fela ye ai ai go ne o re bondo
0: ya le bo wa utlwa o entse hantle o entse ntwa mo founela mamele
5: batho ba ke mo tsuti se ke sile ke mo buletse ga di wa mamele ha ga no ke go lo tshe ha mme
0: mama ska ne sa jwa lo tshe ha go lo ntata le ha le teng la pemo
5: ka ke bondo
0: tsaba tshebeletso nya re sedi mamere re tlo utlwa re na ditsebi direng tsona Eh rona ga kana ga bua empa qetelong ya letsatsi go tla go kwa go ditsebidireng. Di re motho wa ka e penya phone wana le wena ka pa no. Ga tla utlwa pele ke tswa kwana. 086-000-3084. 086-000-3084. Sebedisong ya lesedi le FM. Ye mollelwa wa rato wa lelwa. Kae ka pa kae hotle mo eleng gore o mametse ena tshebelo. He ho ena ke taba hadi ye. Ene ke bona ka ga gata o etswa ke bo shi ha ho. Gobane ha ba ke ene ba thutse tu ba sadi bana ba thutse tu tu tu tu tu tu tu tu pa ebe pa ke ntsa tsa lona le bona ke bo mamba ya hlile ba ietsang haholo re ke re utlwe ba teng ba mamedi ba ke ene ba re bangata ska tsa voice note tele le mamedi tlhe ke a kopana kwa iyo ke a ikopela dumela
6: wa le selepa ponto wa le selepa Ah tate ponto wa le selepa o tshwere thabo wa mfukeng mo Friday ba ntse ba ka chila chila mo phumelela ya bona ha utlwa tabeng ya peng tate ya peng ka tsatsi la moholo salary utlwa o botsa re hola ne ya bona fitla mono ya ka tabeng ya salary gotman o ipalleng salary nkare wa sebetsa yo ba
0: Mamedi re tle go utlwa mamedi o reng kwano. O voice note tse mona dingata. Motho teng dimetse.
7: Yo Pondo. Ime se ga bana, re bui ke ime jo Pondo, ke ime straight. O ga o ntse wa. Yo Pondo. Ime se ga bana, re bui ke ime jo Pondo, ke ime straight. O ga o ntse wa.
8: Hey, Zona, Pondo, how long do you think I'm going to be here? I can tell you that I'm going to be here. I'm going to be here. How long do you say about in Jolokayo no Pondo? Zona, relicate. Lagato sent over Pala Pondo.
9: Ponto bua le mo hasong wa tla bua tawa e tsala e ka rena o bona gore na go e tsala nna wa ka fela ke ne ka kae ka mogeng fela o dula phone e bile aba go furalla shebele kwa ke dare ke re ke tsara motho ka letsoka ga ke re ke a kharaba ponto a ikona motho o shwana le phone ya hae ke e gihala ele
10: ho jona le ponto e Tadinya pun minta dan naga sekutu wajib kan. Aku nak nak umur tak payah ni dah aje sepita. Ah, aku nak nak tu pun doa. Ibu tak tahu ni jadi nak guna kau selalu ubi. Uce sari pita. Ijin lah pun ini aku. Lalu aku hilah. Nampu tu hupula dah bazar ubi. Ubi selalu lalu kau kamu tu kamu kau hilah. Hupula ubi. Ah,
11: mana ada pun. Ache, ntlega thabile mokotla ga mmatla. Nna hangata ke na ba thata tsoa ba ne ke motho e leng gore mahlankwana ke le ntong ka nako ke motho a ratang go itšhebelela di-movie. Ka le ha ebe e le gore a se busy ka ntho tsa etsa di-TikTok ata go qoqa ka nako o ngwe o fumana gore jale o batla go qoqa ka nakonyane e leng gore ke ntse ke nkeile ka di-movie ka monana jale ache ke bone ke sena bothata ka nnete gagolo bane ke motho e leng gore o mašo le founu mmona ke motho e leng gore
0: a ntate eno ya utlwala re bua ka o na le motho wa gago motlhomong le ntse le ganna nako mmogo le ka tsela ya go bua le etsang le etsang kapa ona le ena bokae kae e be ena o phathane ka founu yae wena o bua e fapaneng gona jwaletse ona ba le tsena o bua fapaneng ke bua ka ona na motho eno jolo ka ba bamedi ba tse ba kena ba re ya re thola go ntse o qoqela motho ha utlwa le next a rabela mona wa utlwa motho eno na sa mamela next
12: ondo a sala wa ina o pinya phone o thwale teng ka fo o thola o ja friend a le bisi ka phone wa le teng a o wa ponto jo khalemela a be di a ga bona o ke ntse sa sa le moriti a o sontso le ya ke ponto a o tswa monyako mo fela o tsamaya o sontsole x ones
0: data go sontsole x re ko okete
13: kgotso ga bane ga ona ntho e kwatisang jale ka eno o dutse le motho motho wa bala ka mona o shebile ntho tse ding founu e tlhokisitse malapa a mangata botsitso malapa a mangata a sana botsitso ga bane ka baka la founu
0: Wala bontate ba bangata mamedi ha re utlwa rena ditsebi di reng ba tsebang le ba eletsang ba reng ba re ha ho a loka ba re ntho ya nepala it is not okay ba re ha ho a nepahala hore ha ona le motho wa hao ya ikemiseditseng ho ganna nako le wena ebe wena o ntse o pinya phone ya hao ba re seo ha se ana pahala ho bane se ka etsa hore ka go lwana na ka pa motho yena wao a ikutlwa sa moeleya ke sebeditse mo diphoso di bileng teng e khopetswa le maoto mana ke tswa mona teng vele moloi di thewa dikarana ntlo re nya bobedi ya re nya botlhano Afrika Borwa good morning and good night